0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko anti-tex coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumsa!
5: Foro de los Pueblos. Ora sa Foro de los Pueblos program, the People's Forum, alas 8:02 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa inyo kinandan, kaming inyo kaupod ka K5 Ray Espeha Umalay.
6: Kagka K5 Christian Hagurin. Kagka K5 Ray, good morning kay Boss Allen Boteha. Kag Ma'am Edith Boteha nga naga-monitor samtang nagadulong sa kabataan sa eskwelahan.
5: And of course, sa ato sa ding mga K5, hindi kayo magkalipat, dapat ugaliyon, gini permino, before maglakat sa opisina, before magano inom din sa mga suplemento nga makaprotekta sa atong sining lawas.
6: Especially sa bungulon ulan naman ka K5 Ray, dapat mighty C, ang alkaline-based vitamin C, dugangan sa D3 Bio, kag DTX 500.
5: Power Trio, no? Ang Power Trio naton is Mighty C, DTX 500 kag D3 Bio. Ang DTX 500, the superior antioxidants, himo ni siya sa gin-extract kang palaya kag di sugar cane extract o kung halini siya sa panit sang tubo, ginkakasang tamis, ginpabili ng pait. Napamatulan sa mga eksperto nato sa Estados Unidos, sa Pungsod Amerika, nga ang panit sang tubo may pinakamataas nga antioxidants ka K5 Christian Agurin, no? Kag ang ining antioxidants mga ka K5 ang saranggid nga makatap na sa mga free radicals sa lawas naton.
6: Amo ning gitugka cancer.
5: Correct. Magambal kita nga free radicals. This is tumaga mo ni siyang mga nagaguba sa aton nga mga selula nga nagatuga sang cancer because of oxidative stress. Sa tamaan ka stress, sa tamaan ka problematic, sa tamaan ka kapoy sa trabaho, ka over fatigue sa aton sining mga kakipem, nagahina ang aton sining mga selula sa lawas naton. And to repair sa mga guba nga selula sa aton sining mga kakipem, kag pagpatapna sa mga free radicals kani, dapat nagainom kita DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, nagapanamin sa blood circulation naton ka-K5 Christian, nagatunaw sa mga lapuyot na dugo naton, ginapanamin ang blood flow sa aton sininga mga kaugatan para manami ang daloy sang oxygen sa aton sininga brain and of course ang aton sininga heart maproteksyonan naton batok sa sininga delikado man kag makamamatay nga balatian no kasubong sang cardiac arrest kag heart attack sa aton sining mga ka-K5. Kay gani mag-inom perme-perme sang DTX 500 kung may high blood ikaw, may hypertension ikaw, may taas imo blood sugar level para at least ma-neutralize niya sa aton sining mga ka-K5 kay maubudlay man kung magdubo-nubo imo blood sugar level mas ma-hypo ka no sa aton sining mga ka-K5.
6: Dapat sakto lang, hindi hyper, hindi hypo.
5: Correct. So that is why nga ang mag-neutralize ni is ang DTX sa 500.
6: Ang ato ni upod nga palakaon, ano to gani? Mga processed food, baboy, manok.
5: Baboy, wow. Fast food, noodles, cup noodles, adlaw, dira sa newsroom, madrikado na. No? Sa aton sining mga ka-K5, sa mga pinangga, at mga tag-plamati. Kung mahilig ka sa mga sweets, no? Mga matamis, mga ka-K5, dapat na kontrolado man. May suplemento kas lawas mo. So sa mga nagpamati na DTX 500, amugin ang aton sining liwat-liwat nga ginaremind sa inyo. DTX 500 mga ka-K5. Mabakal ina sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amel Itangoy sa Pasig City branch naton sa Ora Poblacion nila Ward sa May Kalinog, sa May Cosmart Kalinog, sa May Megao, sa Orbis Street Megao to Pansing MCR Agriventure, sa May Pasig City sa May ano naton sa May Sara sa RGM Building Sara Iloilo. Kag dira sa may Haro branch naton mga ka-K5 kilid lang sa St. Roberts International College sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati ang aton sini nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amel Itangoy. Alas 8:06 sa aga sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Naka-standby na si ka-K5 Elmer Sable sa patrol may kang tanan sa sining update mga ka-K5 sa pag-rescue sa sining mga minor de edad nga nagata pang hold up pa dito sa may barangay Pandak Pabia. Kung sabihin mga ka-K5, isa ka trabahante nga babae ang ila sining na tripingan na ka-K5 Christian.
6: Nakakuwagid sila sang inugbakal sang soft drinks.
5: Kaling apat silak bilog, igo naman to sa apat butilya sa Supremes. Sa itong sining nga mga ka-K-5, ang pobre ito nga makaluluoy, nga haosin piso.
6: Pwede, igo ilang tuguro para klabos sa swildo.
5: E pwede ka rin sa magsakay, tuguro pa lulong sa'yo, lakati na lang gani. Eh, kay siyempre, basi ginaipit-ipit itong 100 piso, siya nga may pamasahe pa sa pagkagaw. Sa itong sining nga mga ka-K-5, ara sa linya, si KK5 Elmer Sable sa aton sining patrol. KK5 Elmer Sable, please stand by.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
5: K5 Elmer.
7: Sa K5 Ray, sa K5 Christian, narescue na ang tatlo sa apat sa mga minor de edad nga gatlo na responsable sa pagpang-hold up sa isa kababayi sa Barangay Pavia, Iloilo, sang tinalikdan ng Setyembre 29. Kagatugang po dira ka K5 Rekka, ka K5 Christian, sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., ang hepe sa Pavia Municipal Police Station, din kumpirmar sining nga na-rescue ang tatlo ka minor alas 9 sang aga kahapon sang Setyembre 30, pagyara na ini sa kustudiya sa mga kapulisan, ka K5 Rekka, ka K5 Christian. Kagaging panginwala pa sa tatlo ka mga minor ang ila pagkadalahig sa insidente. Apang suno sa mga kapulisan, positibo nga gintudlo sila sa biktima bilang mga sospek sa nasambit nga pagpanghulda. Kaga sa karoon na padayon ang monitoring sa kapulisan sa isa pa nila kaupod nga minor nga ginatudlo man nga may kaangtanan sa insidente. Kaga gilayon man nga ginduso sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO ang tatlo pa ka minor para sa nagkaigo nga intervention sa K5 Ray at K5 Christian.
6: Ano ning may idea ka K5 Elmer, kung ano ning background sang tatlo sa nagradact sa na-rescue sa apat sila tatlo na rescue sa at large. Anong background nila? Sini ma dungol-dungol gi man sa barangay o taga diin sila taga Pabiyayan kung riban nga lugar.
7: Sa K5 Christian, before sila na tumod kag natigayon sa mga kapulisan nga na-locate ini ang mga minor bangod nga mayara sila o kung may nakasaksi na nakakita sa ila sa distrito sang Haro. Mm-hmm. Kag suno pa din no involved ini sa mga paglapas sa mga curfew for minors kag sa mga pila ka mga barangay diri sa distrito sang Haro kag mga pila ka mga tiagamo ka K5 Christian.
6: Okay. So subong ara sila sa municipal welfare social welfare development office sang Pavia kun sa
5: city
6: police, sa city.
5: Taga diin sila gid ka K5 Elmer, taga diin gid taga siyudad o kun taga Pavia. Kay may mga information kita nga kahapon nga ambal nyo taga siyudad ni sila.
7: Ka K5 Ray, ang mga aton ng mga minor de edad taga distrito sang Haro. Okay. Ang panatabo ang aton insidente sa Pandak Pavia kag subong no yara sila sa kustudiya subong tanga distrito sang Haro ka K5 Ray.
5: Anong kustudiya sa distrito sang Haro? K5 Elmer?
7: K5 Ray ara sila subong sa kustudiya sa mga kapulisan ka K5 Ray.
5: Sa diin nga police station sila kay Duwak Bilog police station sang ano sang Haro.
7: Ara sila subong ka K5 Ray sa dampi sa municipal sa may Haro police station ka K5 Ray dampi sa may Haro Plaza.
5: Okay. Police station ano na dagani sa plaza da sa Haro da. Away di sa K5 ka rin destupad mo?
7: Police station 9 to K5 Ray.
5: Police station 9. Sila doon sila unon mukhang police station da. Tapos so why pa sila sa no versus CSWDO?
7: Subong ka K5 Ray ang tatlo nga na rescue ara na subong naging turnover sa MSWDO.
5: CSWDO.
6: Yes, City Ray. Social.
5: CSWDO. City Social Welfare and Development Office.
7: Yes, K5 Ray.
5: So na ton over na.
7: Yes, K5 Ray, ang tatlo na ton kay mga minor kag
5: sino tong ambal mo nga naara pa sa police station? Sino to yung ambal mo?
7: Kahapon to ka K5 Ray nga ara sila gilayon din na dala anay sa kustudiya kon sa police station kag ginduso man ta ato ni DSWDO ka K5 Ray.
5: So ambal mo taga distrito sang Haro na balanta kun din gidapit nga mga barangay da.
7: Susubong ka K5 Ray at wala pa ginalocate kung sa diin mismo sila nagapuyo o kung nag-a-star ang tatlo o kung apat na kung kami Nordi Adag sa K5 Ray.
5: Okay. Ano ni sila? Puro sa lalaki pero yung mga pangidaron niya sini?
7: Sa K5 Ray,

0: nun mag-kosyo mga sinagamo sa pila ka mga barangay.
1: Iso sa on nyo, kung ilang taon na ton, kung nag-eliskwila pa rin sila, kahit kung nag-eliskwila pa rin sila, kaki-5, kaysa hindi naman namin ang impluensya sa mga kabataan, kaysa mga classmates na sila sa nila sinay.
2: Kasi ang eskwilahan, makabulig mga disiplina sila sa ila, kaki-5 Ray. No? May ano na yung mga, kung po sila yun, nakaginan na sila nga na katiner sa Balay de Leonan, kay may mga violations sa sila sa una, sa curfew, kagiban ng mga petty crimes.
0: As na sabi, TK5 ring involved sila sa mga curfew for minors, sila man lang ang itatagan o pa na wala pa ma gintipagit pala ka K5 ring, kag K5 Christian, apang damo lang sila git record sa mga sinagamo sa mga barangay K5 Christian.
2: Okay. Pero may petak balo, kung dinigit nga exactly nga barangay ni, no?
0: Yes, K5 Christian. Kag dugang pa dila, no, nakuha sa biktima, amo ang isa ka shoulder bag nga may unod nga cellphone, wallet, kag 100 pesos cash, kag mga ID, kag K5 Christian, kag K5 Ray.
2: Matumod na ton kung silagid man ini ang naghimo man sa tong isa ka minor crime dira sa Sambagharo sa nagbigad.
0: Ayas, yes, K5 Ray, no, so no, kahapon sa aton nga interview kay Police Major Bonifacio Alabi Jr. nga posible nga sila man ang natumot nga nag-cause ng kinagamo sa Sambagharo kay 5 Christian.
2: Okay. Sige. May yes, dugang sir, pang information na dira sa imong bahin na K5 Elmer.
0: So K5 Christian, bantayan pa naton ang mga dugang nga detalye angot sa robbery hold up nga natabo sa Pandak Pabia sa K5 Christian sa February.
2: Sige.
0: Sa mga K5 na ton nga may diabetes, magtumara sa BTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang BTX 500 may mabakal sa tanan nga branch sa Clinical de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol si K5 Karen Badilla kag K5 Jason Talaron. Ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iligo. K5 News.
1: Oras alas 8:14 sa ato sining pagpangalagad.
3: Ray Umalay.
1: Nabatian ng report mga K5 ni K5 Elmer Sable sa Iluanta rayon report ni K5 Karen Badilla sa aton sining pagpangalagad. Tatlo to ka mga minor de edad ara nagli sa CSWDO ipamangkot nila kung ano pang proseso sina after sila eh pagkatapos sina sa istorya ibalik dumala na sa ginikanan nila
2: abutong pati niron panigani sa Balay Tayo Luna
1: ang iba na yan may mga
2: community
1: services na sa aton sining mga kakipay pero pagkabalo na to niya kakipay Christian sa Balay Tayo Luna no, may mga nag-commit sa ano eh
2: sa mga doon
1: mga krimen eh sa aton sining mga kakipay. Pero tiko pa silig siligon kalandira kadla kadlawan kay mo ka kabataan subong subong
2: kan may kutsilyo sila
1: oo
2: may kami sila kutsilyo gintaya sa tong pubring babae nga nagapapulit ani sa iyang boarding house so ayun na kung paano ni appreciate sang mga taga City Social Welfare Development Office ka K5 Ray.
1: Eh amo ra kini kina siling bla naton nga ti ang mga kabataan subong mamati man si mo pagambal mo pungko tapos mamati laygay tapos laygay bala nila na mga pattern na mabalbalan sila sa Suryanais ng tatlo nga ma ano ta mati lang ta tapos pagiambal da oo ta oo ma'am di kami magliwat di kami magliwat eh mo malala kaya ta mo brada katong sini nga mga kakipay mo ni kami mga penalties na kag pidi mo na blabla pa bay don bla nga madudla sila blaw nga magipot mga ginikanan nila dasang inog pa kuha piyansa iway mo
2: ang diba hindi mo na subong makusi
1: di ang 14 pesos ang 14 anyos based aton nga juvenile justice law zero liability sa krimen.
2: Why?
1: Sa aton sining mga kakipay magkinsay
2: ka pa kag pwede ka ka
1: katanton kaya mo na sa aton sining mga 15 to 17 years old
2: di mag 14 ka subong iba nga 14 pero
1: tinakas why under ano lang intensive intervention sa aton sining mga kakipay buto na tabo to plus 14 anyos to nga nagpanglutang to mga kabiyanan sa Tacloban. Oh, nga aging kuha itong armas sa mga K5 sa iya sining atiya.
2: Nga pulis.
1: Sa aton sining mga K5, sa aton sining mga kuturan amo na nga ti dapat ni K5 Christian na panumduman ni kagihikuto na ni sang aton sining mga senado kag kongreso ang pagpanubo sang criminal liability sang edad. Ako ya pabor ko na ya. And that is my personal opinion sa aton sining mga K5 kay nga man. Sa aton sining mga kuturan.

0: Lantawa nyo bla ni, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ang mga victims sang amoning nga mga sahi sang mga krimen. Ang pamilya wa justisya. Wa justisya ko minor de edad, no? Ilabi na gid ko mga 14 anyos, 13 anyos ang suspect. Nagimo sa krimen ka-K5 Christian. Oh, hindi pa nento ni iban nga man bala nga ah, hindi ah, mula niya muna to. Pero hindi mo pa na ma-experience, hindi mo pa na ma-realize kung hindi ikaw ang pamilya nga natungdan, nga na-biktima sa mga minor de edad.
1: Ay, sa palaging ito mo nga paminsaron ka K5 Ray, sang mga 12-13 anyos, sang chimputa, lain pas laman ng dumi, huwag pa na yung sulod pinsar ang mga himo krimen, kati huwag pa sa mga outside influence. Una, ampang lang yung edad 13-14-15, ampang pa na yan. No? Subong, lain na, nakadasig na ang... pag-absorb sini mga kabataan, mga minor de edad sa mga information basi mga outside influence, mga bad influence, no? Alin sa social media, alin sa ila environment, alin sa ila peers, no? Katubtob nga makahimo sila sang mga butang nga hindi maayo kag ila hinulsulan pati na sang ila ginikanan. So magsiling ka subong mga 13-14, do hindi na pareho sa 13-14 sang 1990s. No, mga ka-K5 nga inosente pa yagawa tawag si Momo kung 13 ka pa lang, no? Subong ya 13 ya naganubya-nubya na ka-K5 Ray, naganubyo-nubyo na damo na sang ginahimo nga hindi sa una badumduman himuon sang mga kabataan sang una pa nga mga panyempo.
0: Sige, standby si ka-K5 Karen sa dugang update sa report sa patrol. K5 Karen, go ahead. K5 Karen.
2: K5 Ray.
1: Ara siya.
0: Manipis K5. Ang sulod niya sang audio ya, palihog ko danayda. Okay, go ahead. K5 Karen.
2: K5 Ray, K5 Christian. Ginapanghandaan no, sa subong sa Guimaras Police Provincial Office o kon GPPO ang ilayang security measures sa tiuni nga matukod ang Iloilo Guimaras Negros Bridge K5 Ray kag K5 Christian. Ini ang pahayag ni Provincial Director Colonel Ferdinand Navales sa pagpakigangot naton sa iya K5 Ray kag K5 Christian. Suno sa kay Colonel Navales, nagakoordinate na ni ang kapulisan sa lima ka local government units o kon LGU sa din ila di rin na istoryahan o kon na diskusyonan ang development sa probinsya subong man ang security K5 Ray kag K5 Christian, no? Isa diri sa mga natun-an sa subong sang aton nga kapulisan amo ang master development plan kag ang plano man nila nga pagtukod sang task force nga ginabug-usan sang nagkalain-lain nga concerned agencies para yang magpatuman ni sang inspection sa mga entry kag exit points K5 Ray kag K5 Christian kag sa subong nagapadayon ang pag-upgrade man sang GPPO sa Mobile Force Company nga amo ang iga augment sa mga lugar nga malapit sa puerto K5 Christian kag K5 Ray kay bangod suno sa kay Colonel Navales once nga matukod ni ang taytay halin diri sa Iloilo, Guimaras, Panegros indi gid malikawan nga may mga kontrabando or mga illegal items nga mapalabay sa ilang nga probinsya like ining liquid shabu kag ang liquid marijuana nga tiamo sa subong ang ginatutukan man no sang GPPO nga hindi mapasulod sa ilang nga lugar K5 Ray kag K5 Christian. Pamatian naton si Police Colonel Ferdinand Navales ang aton nga provincial director sa Guimaras.
0: Ay, mag-isulod. Ma-prepare? Keep up, Christian?
1: Ara na. Sige.
3: Sir, ano measures ang Guimaras Police Provincial Office para hindi makasulod diri sa province ang liquid marijuana kag liquid shabu, sir?
4: Sa aton balance sa Guimaras sa Police Provincial Office, we're closely coordinated sa aton mga local chief executive. And we continuously discuss things, development, and for security. So part yan sa gina-forecast naton ang pang program nga magkaroon na sang tulay from Iloilo to Guimaras, din Guimaras to Negros. So kaparte sina, ginatunan naton ang master development plan in coordination sa provincial office, kagsa municipal office, ang Binabista, kagsa Ordan, kung din matupain ang mga areas sina nga tulay. So in that tulay na, we have to come up with a strategic plan may discussion kami nga mabuo ang parang kung makita nyo dati sa una sa COVID, di ba may triads, DREA, task force composition of different agencies nga mag-cluster sa mga inspection area sa mga port, nabang Binabista, Ordan, Sibunag, pero initially DREA na sa Ordan. Ang composite team upod na siya ang PDEA, Maritime, Coast Guard, PNP, may butang natin da sa inspection area nga agyan sa Naruro, bago sa magwa. And kapart na Subong Balaan, ang Guimaras Police Provincial Office, ongoing ang process na sa upgrading sa aton Mobile Force Platoon into a company. So pag nabuo na, pag na-approve na for implementation ng Guimaras Police Mobile Force Company, in place natin siya kung saan strategic area nga magyan ang in and out sa mga tao kagsalakyan, labi na gid sa mga ports natin, Ordan, Binabista. So ilagbutang nato ng duha ka platoon sa 1st District, 2nd District, at iyon na itong area of responsibility, kat strategically area, kung din ibutang na siya, lalo pa sa area nga agyan sina. But in terms of drugs, ang aton balan niyang provincial government, na-approve na ito sa ito pa sa Piliang, duha na itong ka-municipal station, ang municipal o municipality ang Sibunag kagang San Lorenzo, di ba, na-cleared na sila ya. So the province now is going towards drug-cleared province, no? So rest assured, ang inyo PNP sa Guimaras Police Provincial Office in coordination sa PDEA, sa aton local government, nagatingwagin nga hindi diya magsulod ang aton ang mga droga na nasiling nila ng abago. Ang muna aton sa guidance sa aton regional director, sa Police Brigadier General Randolph Panyo, community engagement and awareness kit sa tao, ang muna aton programa panaugyas na sa barangay. So even me as the provincial director, every week nagalibot kita sa mga barangay may kapikat ikaw po sila. To let them aware, kag ginapabatyag sila, ngayon yung success karon sa RTT 3389, ilagi niya kooperasyon. Kita ang unang probinsya sila. So kaparte sila, gina-aware natin sila nga. Kani sa Subong pa lang, isikway ng droga, isikway ng mga illegal nga activities, bago pa man maglabot ang tulay. Kaya kabaluman kita nga pag-upod sa development, ang problema, ang droga, mag-abot. So, kung ang tao nag-mindset na nga kaupod niyang police, kaupod niyang local government sa padalong, sa barangay, pati yung pamuluyo, sila mismo yan, may bala nilang mga di mayo nga epekto sini, sila na mismo, mag-sikway sina. So, nagapati ako sa pag-atag nato sa kang pag-mindset nato sa mga tao, sa mga hindi mayo nga epekto sina, sila mismo na bala nila na kayong kabataan nila una mapiktuan ng sunod nga nerasyon. So, ara kita tida sa permis sila. Kung ano man ang ilang kuan madali nila kita alam maabot.
2: Okay, Five Ray, kag K5 Christian, si Police Colonel Ferdinand Navales ang Guimaras Police Provincial Office. So amo tong iya nga pahayag nga once nga matukod ni ang taytay, hindi manigar nga may mga illegal items or contrabands nga mapaagi dira sila, especially nga ang ining Guimaras kung mahibaluan alagyan sa mga illegal items nga halin sa diri bino pasulod sa Western Visayas, Guimaras, Negros, hasta nga magsaylo naman sa Eastern Visayas o kung sa Cebu, K5 Ray kag K5 Christian. So muna nga sa Subong pa lang, ginapanghandaan sa Guimaras Police ang ilang nga security measures.
0: Buot sila yung K5 Karen na ginahimo ni Subong samtang way pa ang taytay, even pumpboat pa lang da ang nag-rota Subong sa mga wharf, may ginahimo na nga security improvements ang aton kapulisan sa Guimaras.
2: Yes, correct, K5 Christian, no? Pa ongoing ni ang ilang napaghinun-anon upod sa provincial government kag sa mga lima ka mga LGUs or local government units sa probinsya sang Guimaras kung ano pagid ang dapat nila nga himuon para masiguro ang seguridad sang tanan, especially sang Guimaras noon once nga matukod ni ang taytay, K5 Christian.
0: Mm-hmm. Ano pagid ang iban nga mga measures sa dugay pa man nimo ang Guimaras sa anon Panay Guimaras Negros Bridge, no? But ano pagid ang iban nila nga ginaplano himuon hindi lang sa nagahilapit nga pag ano sang taytay ka K5 Karen, kundi para ma-improve man ang kabilugan nga peace and order situation sang isla kag probinsya sang Guimaras.
2: Oh, sa Subong gina-upgrade ni nila ang Mobile Force Company sang GPPO, K5 Christian, kay para ang ining duha ka platoon amo nang ipang-augment sa mga areas nga madamo sang tawo, especially sa mga puerto nila, K5 Christian.
0: Okay.
1: Mayo ni sibong kay ang Guimaras gaduway nga sang sa una pa may pitakbati nga may mga kriminalidad dira no may mga kun ano nagakailan na bo subong dumidyo tro tawhay ang Guimaras and partly because sa mga efforts man sang aton nga GPPO.
2: Kag ang sa subong nila nga ginatutukan man ang ining Roro terminal ni Lucky 5 Christian no kay kung kaisa may nagaka-intercept na da nga mga illegal drugs or suspected illegal drugs K5 Christian kung sa diin ti sa dira pa lang mapungga na dayon mapasulod sa province nila kay ti may ma-monitor na ni dayon sang provincial drug enforcement unit o kon PDEU sang GPPO or di gani sang Jordan Municipal Police Station.
1: Hindi way man pakita da sang scanner sa Roro Wharf da o kon hindi gani mga K9 units, K5 karon may ara sila kuno haong
2: ang sa machine or ano ni tawag ang x-ray ala negative pero kung sa mga K9 may ara K5 Christian. Okay.
0: Pero kamusta ang drug operation sang Guimaras sa probinsya sang Guimaras ka K5 karon kumpara sa ibang mga kaprobinsyanan sa Western Visayas sa ang ila sini nga mga confiscation ano kamusta dalagko man
2: manubo ang ilang drug accomplishments according sa kay Police Colonel Ferdinand Navales kag sa monitoring man or assessment man sa Police Regional Office 6 pero sa paathag sang Campo Delgado sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga ang ining manubo nga accomplishment sang Guimaras Police Provincial Office sa illegal nga droga patimaan lang ni suno sa iya nga manubo man ang 8 focus crimes sa probinsya K5 Ray kag K5 Christian.
0: So more on preventive measures ni subong ang ila sining ginaplano ginobra no kay ti knowingly kung madayon ang Iloilo Guimaras Negros Bridge kay K5 Christian mas prone ini no sa mga
1: hapos
0: transportation kag deliveries sang pagsulod sang mga illegal nga droga kay K5 karen kay ti subong mabal naton manubo because kati ang mode of transportation hindi madali-dali kay ti masakay kapas bangka masakay kapas barko wherein ginasikyar man eh sang aton sining mga ports no of entries ka K5 karen vice versa kag sang aton sining katapo sang Philippine Coast Guard.
2: Yes, ang isa diri pagid sa ginakuan man sang GPPO kaysa lima ka banwa sa probinsya sang Guimaras duwa ka bilog ang drug cleared nila amo ni ang banwasang Sibunag, then ang banwasang San Lorenzo. Pero ongoing sa Gyapod ang ilang assessment sa ining mga sa ining duha ka banwa bisan pa nga drug cleared na K5 Christian kag K5 Ray especially sa banwasang Sibunag ngati may port sila or ang ining Sebaste Wharf going sa Pulupandan Negros Occidental.
0: Sige.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Cofemex sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kag K5 Elmir Sable ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Alas 8:30 oras sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati no. Ga pamati kamo gyapon sa Fordres Pueblos. Kag dapat naga inom kamo gid sang kape nga kampyon na. Ang kape ni Dr. Ramel Itangoy Clinica DTX Coffee Mix. May mga kape pagid si Dr. Ramel Oy nga imo herbal kag K5 Christian. Ining DTX Premium Coffee kag DTX Pre Bio Coffee. Ang premium coffee kung gusto mo ya medyo isog no medyo bla ano
1: dobarako
0: style premium imo nga kapihon. Kung medyo gusto mo matulutam is
1: mild lang
0: prebio coffee
1: pero
0: kung gusto mo sakto-sakto lang
1: DTX coffee mix
0: no may chia seeds sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati. Alas 8:31 oras sa aton sini nga pagpanglagan sa pagbalik ta istoryahan ta ni ang pagdismiss ang Korte Suprema ka K5 Christian sa sining petisyon sa pagquestion sang voting threshold sang Senate Impeachment Court mga ka K5 kiti kumadumduman sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati gimbuhina na ni ang numbers no sa mga senador sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati nga mahimo nga makaparticipate o kon makaboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung inyo madumduman sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati ang nagboto pabor no sa sining pagpanubo sang numero sa isang voting threshold amo ang mga senador Tracy Nis Nakbilog, no, except kay senator Francis Chis Escudero nga nagboto siya sang no, no.
1: Kaya
0: mo ning panindugan niya linsang una eh.
1: So, ay mga sa una hindi ka pabor, subungan nakasailo ka na sa majority, yung majority, pabor ka na.
0: Bilang presiding officer sa atong sining mga K5, akin ang lanya man nga mag-stand no sa iya sini nga pagpati. Sa atong sining mga K5 portable anta naman na no sa atong sining mga kuturan. Ang wala lang ni nagboto pabor para mahapos dato ni sipo ng mga senador ta or ang mga nag-abstain no? Nag-abstain no? I mean nag-wave nila ang rights to vote. Wala gin sila yung nag-participate. Na wala gin sila mag-participate. Amo si senator.
1: Ara sila.
0: Ara sila. Pero why sila mag-participate sa voting?
1: Oh, why sila participate?
0: Sa si senator Robin Padilla, senator Amy Marcos, si Camille Villar. Kaya nga uto din nagkanto.
1: Sa piyak.
0: Nagpabor. So, ikaw be, ma-questionon ang binilyon yung mga tax da. Hindi kaya mag-tunga-tunga. Hindi tunga-tunga ka man eh.
1: Masabat man lang sila yan kung magpinamagutan. Ay nga sino na ang kabor nga ma-convict.
0: Pero may pinagkan ako ng kabaraslan ba mo ko sino?
1: Sino?
0: Hindi yan si Camille Villar ah.
1: Sino?
0: Si Camille Villar yan, subong mo lang yung kabaraslan yan sa nagpalagan sa senador.
1: Correct.
0: Pero ang may pinagkan ako ng kabaraslan sino?
1: Si Tito Mark.
0: Si Tito Mark eh. Si Tito Mark tahimik lang. Pero basilipat ka mo.
1: Pero agi ya.
0: Basilipat ka mo nga sekretary ni sasang DPWN.
1: Ante si Binuan.
0: Sasang si Binuan, Chimpo.
1: Chimpo ni Tatay.
0: No, Tatay Diggs, di ba? Sa atong sinin nga mga kakipab, so medyo masakit-sakit ni para sa mga Duterts. Kasi ang mga Duterts ni, hindi man nila ni ma 100% mambal nga si Camille Villar, loyal, maloyal sila. Because blood is thicker than water. Sa atong sinin nga mga kakipab.
1: Sa na may mga ibang mga kaso daan sa Villar family, nga laban-laban yung buton din nila.
0: So ang may muna subong, matunga-tunga sila nga diba? Pero the last minute of the deputation, I do not know kung anong magtabo sila. Basi
1: may matipyok.
0: Basi may magtipyok sa atong sinin nga mga pinarangga, nga mga tagpalamati. Sino pagib? Sa anong nga to? Si Bongo. Si Given.
1: Siyempre.
0: Oo. Si...
1: Ha? Cayetano?
0: Cayetano. The two Cayetanos. The siblings. Pia and Alan Peter Cayetano. Kung madumduman na to, si Pia Cayetano ni isang nagpadlagan ni re-electiones sa pagka-senador. Under sa line-up. Sige, pakilala nga line-up ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
1: Pia Cayetano.
0: Galing, ang natabo, bamok ano?
1: Oh.
0: Siyempre, amutag na siling naton. Utod mo, utod ang kapangabay, si Alan Peter Cayetano. Hindi mo ko pagpapabay. Hindi mo ko pagpabay. Mag-utod kita ya. At the end of the day.
1: Bisa na naman matabo.
0: Bisa na naman matabo.
1: Malaplaag na yan ang mga partido. Ya kita ya, utod ya pon.
0: Tiyano, si Alan Peter Cayetano, si Chimpo ni Duterte yao.
1: Nagpoko
0: bilang house speaker. Pagkatapos sa pagka-house speakership yan, ano siya? Di ba kasi sekretary sa Department of Foreign Affairs? Sa atong sining mga pinalangga, mga tagpalamati. Sa atong sining mga kuturan. Amo na, nga ti hindi pwede nga bayaan. Sa atong sining mga kakipay. Diba si ang pamangkot ni ang ila panindugan sa last minute kung matipyok man sila o kung matunga-tunga man sila. No. Now karon 36 ka mga senador ang nagpabor sa pagkaparubo sang voting result sang impeachment trial or impeachment impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Okay, na identify na sa majority.
0: Correct, pero ang 2/3 ng 21, 21 sila mo 14. Sa atong sining mga KK5, isubong 13 sila. Ang question is, sa atong sining mga pinarangga ng mga tagpalamati, sino ang mag-break sang votation. Pero ang pamangkot rin kayo sa 21 naging isip, ito ay pato si Senator Loren na Ligarda. Kaya tinaka medical leave siya. Si kung magbalik siya sa pagka-senador, magbalik sa KK5 Christian to actively participate sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. The question is, mabago ay hanang 2/3 sang Senado?
1: Doon
0: pa rin sa Yapon, siguro noon, may 20... sila subong 13 plus 6 19 plus kay 19 lang kay Mamo si Chis Escudero ni. Maisip na siya as member of the Senate.
1: Oo, pero
0: 20 pero hindi siya ka-participate nga magboto sa conviction kag-acquittal ni Vice President Sara Duterte as a presiding officer.
1: Presiding officer why gabuto.
0: Sa aton sini nga mga KK5 KK5 Christian. Susubong at present 20 sila.
1: Oo.
0: So, ang 2/3 ang
1: 20,
0: dapat
1: 13.3. 13.3?
0: Oh, or 13 eh. Kati, oh, hindi mo siya ma-round up mo.
1: Oo.
0: Oh. Oh.
1: Sa galing kay 14, sige ko na dapat ang
0: 14
1: gid. Pag-round off
0: po sini. Pag-round off po sini 14 gid. Pero ang 21 be. Mag 21.
1: Ako ang 21 14 gapon.
0: 14 gapon di ba? Matik di ba? So that is why nga ang isa da sa mga absent subong or naka-leave, siya gid ni ang
1: Yabi.
0: Yabi.
1: Nan. Kiti way ka naman dala uman sa
0: dinda. Kiti ka bala uman kay Estrada, way ka bala uman kay sa presuhan. Si Marcoleta. Si Batote, kung magbutwa sa
1: may buhok na siya eh.
0: Sa to sining ka makakakipay. May chance nga manoy kiti pito ka ng land for the ano di ba?
1: Oo.
0: Pito for
1: di ba mangko ti Iris Goni Bato.
0: Akwital?
1: Ibato Iris Goni Bato ang iyang freedom para nga ma acquit si VP Sara.
0: So kung why si Bato di siya kagatambong kag si Loren arang pressure siya tanan.
1: Nan.
0: If nan tawo na to ng given of the votes sa pagpanubo sang two-thirds ang thresholds sang abutisyon sa Senado sa impeachment court. Kung magbalik si Loren sa iya ang ano ang pressure.
1: Nan.
0: Kay tima mo yes, is talaga kung abi lang ha. Kuno abi lang niya. Nga ang 13 nga na nagboto mapabor because for conviction of Sara.
1: Oo.
0: And then ang anong nga nag-why nagpasit nagboto tawag ni ma akwit sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinarangga naton nga mga tagpalmati. Oh. So isa lang ang kinang landa turning point.
1: Grabe.
0: Si Senator Loren Ligarda.
1: Grabe.
0: Nga taga probinsya Itantike.
1: Abaw.
0: Oh. Sa aton sini nga mga
1: ka-K5. Sobra ka pa ni sa basketball player ka-K5 Ray. Ikaw ang ikaw matigra pa padaog la. Last 3 seconds ara si Mumbula. Oh.
0: Te karon istoryahan tani ko nga ana dismiss ining petition no sa pag-question sang voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero na lang ka mga nabibilin ayhan nga inadlaw no.
1: Actually subong umpisa subong hasta sa October 15 marathon kuan si subong marathon na hearing. So bilog adlaw ni 15 dias ni
0: mamay gina ang wala labot ni dabi may mga obligasyon mang senador may mga committee hearing
1: sila pa na karon sa mga puslan sa iban ko na puro lang impeachment
0: no may mga budget hearings pa rin sila
1: amo ni nga nagpahuway sila kahapon para nga maka kay kusog sila nga sa marathon hearings nga duha ka semana ka K5 Ray. Subong adlaw pisa October 1 gid
0: sige. Alas 8:39 oras sa ito sa Libarwa nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Magkabalik kita o po Diyos gapon ka K5 Reyes Pea Umalay.
1: Kawag ka K5 Christian Agurin.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
6: Klinika de Iofresh.
5: Available now.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: Una.
12: Problem. Magid ako sa akon body odor.
13: Huya na ako magatubang sa mga customers.
12: Pero subong,
13: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Extend Hood Superman for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Hood Superman for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Hood Superman for Men.
2: Extend Hood Superman for Men. Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500
4: masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
2: ikaw pala
4: ang may diabetes.
2: DTX 500
4: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo
2: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
4: masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500
2: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3
4: yung may BCO.
2: Ang BCO
4: yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Oras si K5 News FM. Presented time. Alas 8:47 ang oras sa ito. Sinibar mga pagpangalagad. Welcome back sa 4 of the Spelbus program. Kau po Diyos Gapon ka K5 Ray Espeha Umalay.
11: Kaga K5 Christian Hagurin.
12: Mm. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
10: Mainit nga ginaistoryahan kapon nga adlaw ang pag-dismiss ang Korte Suprema sa ining petisyon nga naga-question mga ka-K5 sa voting threshold sa pagpa-impeach sa kaya Vice President Sara Duterte sa aton sining mga ka-K5 sa aton mga senator judges.
11: Mm.
10: So kung madumduman ninyo, ka-K5 Christian, ang matugin ang bal naton nga ti nagbutuhay ang mga senator judges kag nagpabor sa pagpanubo sa voting threshold nga from 16 votes para ma-convict ang isa ka-impeachable officials.
11: Mahimo
10: na lang nga 14 sa aton sini nga mga pinanangga nga mga tagpalamati. So yung question ni sa nga pila ka mga individual, no, lakip na diri ang anay secretary sa administrasyon ni President Ferdinand ni President Rodrigo Roa Duterte nga si Secretary Victor Rodriguez, no? Kag naging spokesperson niya ni Guro, no? Victor Rodriguez kag si Berteni Cusing and Ernesto Francisco Jr.
11: Mga private citizens niya.
10: Mga private citizens ka nagka-question sang legal standing mga ka-K5 sang voting threshold sang senator judges ang impeachment court na ton, no? Sa atong sining mga pinalangga ng mga taga-palamati. So kahapon nagpagwa sang desisyon ng Korte Suprema ka-K5 Christian.
11: Ang hambal sang Korte Suprema gin-dismiss ang ining petisyon sang tatlo ka mga individual for lack of standing ka K5 Ray kag pre-maturity.
10: Oh,
11: duha ka bilog ang gibasihan, lack of standing kag pre-maturity.
10: When we say lack of standing sa aton sining mga pinarangga nga mga taga-palamati, no? Sa aton sining mga kuturan, the petition failed, no? To show sa aton sining nga mga ka-K5 or even the petitioner, no? Petitioners, ining mga nag-file sang petition sa aton sining nga mga ka-K5, no? Which gin-declare sang Supreme Court nga lack of legal standing because ang ining mga nag-file sang ila sining petition to question the voting threshold sang gin-ubra sang Senado, no? There are not directly involved, no? Sa sining
11: affected.
10: Affected sa sining trial sa aton sining mga ka-K5 sa mga pinanggat naton nga mga tagpalamati, no? And they failed to show sang ila sining direct or personal injury sa sining kaso or sa sining petition. Just like for example, ikaw ang nag-file, pero anong labot mo?
11: Ano labot mo, Daya?
10: Ano labot mo, Daya?
11: Nga-affected
10: ikaw.
11: Ano ba impit si Sara? Mano ka?
10: Oo.
11: Adam mo na.
10: Saan mo sining mga, sa tun sining mga ka-K5?
11: In short, ka-K5, Daya, bali sa medyo sakit ng pamatian na rin sa Korte Suprema, bali niya, you are the wrong people to bring the lawsuit. Hindi ka muna dapat ang mag-petition da.
10: So, ang direct, ang pinaka-direct na person no to file a petition sa ton sining mga ka-K5 to question the decision of the Senate is number one, ang vice presidente mismo.
11: Kay siyang respondent. Siya ginang pinakauna nga mapikuhan.
10: Siya ginang bisigahan.
11: Siya ang makapakakas sa posisyon.
10: Di siyempre, ako ya, ako ginfailan, ako respondent. I have all the right to question the legalities of the procedures, especially on the voting threshold, which is amo na makadetermine sa akon nga future.
11: Naan, kaya kung direkta, ang apektado sa ginahimo nila sa Subong.
10: Oh, kung convicted ako, kung makonvict ako, kung makwital ako, if that is fair and on my part as a respondent, patas ba na sa akon? Ginatagaan ba ako siyang patas kagusto ng ustisya? Bisan tuod nga ako ang ginakusaran na K5 Christian.
11: Ikaduha, luwas sa kay VP Sara, nga respondent, ang pwede lang nga makahimo or may legal standing lang ang mag-file sa petition. Amo ang mga miyembro sang Senado o kung mga senator judges.
10: For example, labi ang tatlo to ka mga senador to, anom to ka mga senador to nga wala nagbuto.
11: Oo, pati nang apat. Eh.
10: Participate, pati tong apat to will question the decision of their members. No? Sang Senate Impeachment Court, kung inabala, husto ang pagpanubo sa result, gadalo nila kagbitbito nila dito sa may Korte Suprema. Subot sinin ko naman nagpasa ni mga lipungoy man eh. Sa itong sinin nga mga ka-K5, no? Kundi kanugon lang, masakit patuod pamatian. Nga itong ano ba sa Korte Suprema, you are not the right
11: person. You're not the right
10: person. Oh, you are not the right people to file the petition or to file the lawsuit. File the petition.
11: So pwede pag induas kay VP Sara ng Balta, ang ano mga wala nagboto, kag pati na sigurong apat, nga wala nila. Kaya ba nila, ang inyong aginimo, nga ginpanubo ninyo ang voting threshold, nag-disenfranchise sa amon. Duway niya kung naging nalakip ya, sa mga members ng Senado nga sarang makaboto sa impeachment trial ka K5 Ray. Muna ang
10: rason. Kag ang prematurity, no? Sang premature.
11: Muna basta ang Suprema, sang Korte Suprema.
10: Korte Suprema.
11: Bisan pa, buwas na yon, ma-file si VP Sara sang petition nga naga-question sini. May ikaduha pa nga sa panagang ang Supreme Court, premature pa sa Gyapon.
10: Oh, premature pa. Because pa, wala pa. Wala pa gani ni masamsam tanan ng mga information sa mga ka-K5 sa kaso.
11: Pila pa lang taka article of impeachment ang natalakay.
10: Sa tonso din ng mga ka-K5. So, ang prematurity bala sa pag-question is not yet kung ano pa, hinog
11: bala. Hinog, ripe. Right. Mabutang balong pina.
10: Sa ito, sining mga pinarangga ng mga taga-palamati.
11: Ang para nang inhinog na ining petition para sa judicial review, dapat may pinal na nga decision na din pagwa.
10: Kung may pinal nga decision, kusunod mo ang voting threshold, basibalis ka doon pasang Korte Suprema. Kung makitaan nila sang legalities kag sa dalagan sang kasuwa, sang pag-investigar, pagkaso eh. Sa atong sining nga mga kakipab, sa mga pinarangga naton nga mga tagpalamati, mamo, the last resort is the Supreme Court, even though nga ti magtawag naton nga special impeachment, special court ng impeachment eh. Sa atong sining nga mga kakipab, pero ti, ang Korte Suprema gyapon dalalaganan sang tanan, kakipab Christian Agurin.
11: Correct.
10: Oo. Pero tilang tawon na sang Korte Suprema, kung may ara bala sila sang kinamatarong or right sa pag-intervene, kagpagsulod, kagpagdesisyon sa kung ano man ang madesisyonan sang impeachment court, may ara na nga mga loophole bilang makita sila. Okay, unconstitutional na, hindi ni pwede.
11: May mga gray areas.
10: May mga gray areas dira. No? Tila tawon pa na nila, but for now, it is premature to determine no, or to decide whether the decision of the Senate Impeachment Court is unconstitutional, illegal, or hindi pwede. Sa atong sining nga mga ka-K5.
11: Dugang pa sa Supreme Court ka-K5, Ray, nga para mangin hinog na for judicial review ng isa kapetisyon, dapat ang threshold nga 14 naka-apekto gid sa pag-acquit or pag-convict sa respondent. So, but sino patapuson gina na kung anong resulta sinisang 14 nga gindesisyonan sang senator judges naton. So, finali nga ma-convict si VP Sara tungod sa 14 lang kaboto, dira na pwede naman liwat ka file sa petition ang mga tawo nga ripe ang in good legal standing para magpasaka sininga petition pareho kay VP Sara kag ang member sang Senate kakay.
10: Correct. Sa to sininga mga kakay sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati. So damo na binagano eh nga tido ala ano do may mga makita ka balas comment section nga nakabato na sang malita ang mga taga Korte Suprema. Oh, kaya why gin aprobahan ang petition. Oh, nagbaliskad sila.
11: Tanan sa mong malita na no, tudlo.
10: Tanan na lang basta gani kung against ikaw mga ka-K5 malita gid. Yung sa Polby against ka sa mga desisyon, against ka sa mga desisyon sang administrasyon, desisyon sang Korte Suprema, sang DDS, wag ka pagatuan sa mong tao ah. Oh, kung administrasyon ka subong makita nila nga duga apin ka sa administrasyon.
11: Malita.
10: Nakabaton ka malita.
11: Oh. Kung na piya ka naman ba?
10: Sa piya ka naman nga grupo, mambalikaw, mambal sila nga ano kaw, ang imo utok daw utok sang bringon. Oh. Sige pa ba kisan?
11: Way malita sa piya ka.
10: Way malita sa piya ko.
11: Ya
10: ra maguro malita galing kay ti galing natuon lang dabi sa subong administrasyon ang malita mo. Oh. Kung ito mga pugo-pugo, to malita man to.
11: Malita eh. Oh. Ano to malita?
10: Kaya kung sino nga mga
11: kakita. Kita na lang yung wag katilaw malita.
10: Meron makita malita, pero ito yung malita. Tagina bit-bit na ako maglagaw kay Tano Dr. Mel Oysa, bro.
11: Dan! Oh. Sa dito ka din, sir?
10: Pero kung may passport ka, oh.
11: Sa dito,
10: Ano nga bali, Dr. Mel Oysa mo, ako?
11: Ang bali sa Dubai ko, no?
10: Oh, pero ano nga bali sa mo? May ano ka?
11: May passport.
10: Oh. Pero sa bat mo?
11: Uwi.
10: Dati ba? Wala pagid lang. Paprasis ka pagid lang.
11: Meron ako yung passport.
10: Ah, meron ako yung passport.
11: Tapos parahan ko na niya.
10: Para ka ganyan nga makita tanga full of confidence.
11: Wala pa ko ni Kasaylo. Tapos parahan ko ng passport ko.
10: Ay, grabe ba? Wala kilala ito. Wala pa ito passport. Yeah, wala pa ito passport. Pero manog lakat ito.
11: Tapos.
10: Manog larga na ito sa?
11: Oo. Ay. Tataan ko ito ah.
10: Basta nga ton malita ya maglakat kita sa abroad mula na yung malita ta.
11: Football gina yan.
10: Oo. Tapos ang unodya sinaya mga pasalubong kag mga binaklan ni Dr. Miloy.
11: Ang dalata guro kan DTX ko Pemex kag di DTX 500 para sa mga FW ta to nga mamit.
10: Sige ah. Alas 8:57.
11: Oh.
10: Wait oras kag ko mga kibal sa to sining pagpanglagad bantayan na lang karon dugang mga update kag balita sa kay ka K5 Enrico Sorita Jr. sa 11 Mbps program sa to sining mga pinalangga nga mga taga palamati. Bantayan karon dugang mga update na sa natong sini nga mga unit field reporters na buton karon sang 11 Mbps program. Why not kita tiempo may oras pa pero hindi naton. Kaya ang oras ka magabulos kay Dr. Ramil Oy
11: na.
10: Impormasyon si kayong lawas ni Dr. Ramil Itangoy. Pamati ka mo ha. Iimbitaran
11: sa mga mati. Sa oo, sa mga kauturan tada nga mga bagulang or hindi gani bagusaylo, no? Hindi nyo pag-isaylo ang inyong radio or inyong ginatutukan ra online kay ang next nga programa dako ning bulig sa inyo ikayong lawas. Ang pinatanan-tanan nga mga mayos lawas niyo batian niyo diri sa masunod nga program ni Dr. Ramil Uy.
10: Sige. Si Ma'am Janet Casio, good morning kay Eagle Eye BC Nene San Presyo, good morning sa Singapore. Good morning kay Ma'am Bings PSJ, Fred Pascala, Sherwin Marco. Weh, salamat kayo sa inyo nga pagpamati. Sa pangalan ng ginaman sang bugos ka perso sang K5 News FM Philippines, kaming inyo kaupod sa tag sa kaga para sa Foro de los Pueblos program. Ako naman si K5 Ray Espel.
11: Kaga K5 Christian Hagurin.
10: Para sa kapyon nga serbisyo, publiko, kagkaringawan si Rilo,
11: K5 News FM.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
14: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 8, manyapon ka alas 8.
15: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka.
16: After 4 hours, madulog.
15: tula na si reliever, aragi po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang carots. Hindi lang carots.
17: Oo, hindi lang carots, mga kaduran.
18: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
19: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Sini nga mabala ni mga flowers na damong probiotic.
20: Basta.
19: Ano tayong consider man?
18: Maedukar ka pa.
19: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
21: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
15: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
21: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
15: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
21: Yes.
15: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
21: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
15: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
21: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter. Pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agod hindi ka magka-hyperacidity. Subong man, ang pagpasiguro nga, bastante ang kadamuon, ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
15: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
21: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine sir GP, ang sa gituwag chyme sir GP no. Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times paginturo no?
15: Sobra pang ibano.
21: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay mo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
15: Imo pangalan na partner.
20: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
15: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka rin.
20: 470.
15: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
20: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at it.
15: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nga nagpa-check?
20: 160.
15: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
20: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
21: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
15: Abaw.
21: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gituwag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gituwag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gituwag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gig ka anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
15: Carrots da, orange da,
21: mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
15: Mm-hmm.
22: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C Sir JP kag Doc Ramil amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, ag good maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
0: Sir Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
21: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
0: Correct.
21: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laingid niya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imo nga mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo

0: Trabaho, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Ah, kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
1: DC, ako no, DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 ha.
2: Nakakampiyon ni
0: McPeat. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
2: Oh, maligo, basic. Gina-
0: ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
1: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
1: So, wow.
3: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
4: DTX 500.
5: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
1: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
1: So, wala.
0: Steady lang. Dahil hindi man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
1: Confident.
2: Confident.
6: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
1: Uh-huh.
6: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
0: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar.
1: Uh-huh.
0: Hindi red sugar.
6: Uh-huh. Natural sugar.
0: Natural sugar.
2: Stevia.
1: Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagid pugai, isang duwa ka D3 Bio pa. Wow. May bulletproof coffee ka na.
6: Kay engineerya pampabakod extend.
0: Iba na yung pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
1: Thank you sa supporta, sir boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Fat boy.
2: Aha.
1: Oh, hindi man tanan nga fast lain na.
2: Correct.
1: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
2: Paano bala si D3 Bio mag-
1: magpamayo usaha sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas.
0: Permena to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amin.

0: amino acid, ang fat serboy, gina-breakdown into fatty acids.
1: Oy!
0: Building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, serboy.
1: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
1: Uy!
0: Ga work hand in hand, sir boy.
1: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
1: Insulator.
0: Kung sa kurinti pa,
1: covering.
0: Covering. Dapat may cover para di, ano,
2: hindi magkakita.
0: Wala ground. Importante gid katama ining fats. Kaya amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
2: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyo nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung gainom ka D3bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag maayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gituag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
1: Uy,
0: in
1: God,
0: short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
1: Dementia.
0: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa Ditribayo.
2: Kampyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, Ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang Ditribayo, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang Ditribayo, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
3: Mm-hmm.
2: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga-Ditribayo ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa Ditribayo is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang Ditribayo.
3: Kampyon, paano bala ginihimo ni Ditribayo? Ditribayo, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, na mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang Ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubusip on kagilanat, ikaw ginaamli ni Ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang Ditribayo para sa imo.
4: Ditribayo with Physio.
5: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: Ditribayo.
6: Ang Ditribayo.
4: You may Physio.
6: Ang Physio.
4: You may D3.
6: Mga butika.
4: Ditribayo.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton, itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa Ditribayo.
4: Ditribayo!
6: Ang Ditribayo!
4: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
4: Yung may D3!
6: Mabakas mga butika!
8: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, Ditribayo. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, barang Gay Poblacion Ilawod, Pasig City.
9: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang Ditribayo, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang Ditribayo, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang Ditribayo na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa Ditribayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labis subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boy.
9: Para mensindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala ditribayo, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasa kwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo din nahimok kung ginom ka ditribayo, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
10: Kalma lang.
9: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
10: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa ditribayo.
9: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
0: May ara kang ito ang import immune system.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:30.
2: That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
6: What?
5: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Ikaw ya? Ready ka na magbrasyon sa tunga, Meg? Nga wala kaya nakulbaan?
3: Wala eh. Kay, gapanalay tay sa akon mga ugat ang dugo.
2: Dugo na sino?
3: Dugo sa ang kurokokok ah. Kagamo na ang advice sa akon ni papa ko. Namiyon ko gid ang pag-present kag hindi gin magpakulba. Kag okay lang bisan hindi ko tapuan sa klase, basta hindi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
2: Hala?
3: Kay ang tapuan bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma nagyapon sa mga classmates mo.
2: Sige sa Jay, no?
4: Wow!

0: Hai. Dari mga kuhanin matambay, wa. Kinawa ka stressful man to sa barangay hall. Natulang ko to, makasala lang ko permi, kaya ang ginatulo ko, bla. Ang kuhanin magdalina nga, puwerte ka tambok, mga bukol. Ay, aba. Mas mayo pa dari ko sa plaza. Kay sari-sari, pwede yung mga istorya nga mabatian ko, kagmalingaw pa ko.
1: Star!
0: Oh, ma.
1: Nakadesisyon ako!
2: Ano man ina, anak ko nga bungkulong?
0: Abaw. Ara naman ang duwao si Pastor kag si Bungkulong. Kung hindi ko magsala, sakto gid ko ni. Ay abaw. Isti. Ang ilan ni istoryan kaluwasan gid mo mo ning istoryan.
1: Gusto ko na magpamimbro sa inyo si Bahan Pastor.
2: Ginanglan mo nga magpatugmaw Bungkulong.
1: Oo! Para maluwas ko.
0: Ay abaw. Aba? Mapatugmaw ka lang sa simbahan nila ni Pastor, maluwas ka na dayon?
1: Kaysa sugon ko simba sa inyo, Pastor! Dumaluwas kinakabuhi ko sa katalagman!
2: Kagaman, Bungkulong!
1: Kay te! May balay na ko! May libre pa kong kalanaan!
0: Amo na yung galing rason niya?
1: Man, sugon sa pagsimba-simba ko ni sa inyo, Pastor! Nanambok na ko! Tapos nagnami pagkanyang tulog ko!
2: Tungod ka gid-sunod mo ang gid-pangwali ko.
1: Hindi man, Pastor, ah!
0: Kaya ba? Wala yung gid-sunod ang wali ni Pastor, pero katambok siya.
1: Sugod magsimba ko ni Pastor! Karami, kanya sa tulog ko! Kapin pa kung nagwali ka na!
0: Kaya ba?
2: Ano, Bungkulong?
1: Oh, Pastor! Karami, kagamuhugin niya sa tulog ko! Kung ikaw nang magwali!
0: Kaya ba? Ay, maling balyaligad nga mayong tulog niya ko noong tungkol nga ikaw pagwali ni Pastor.
1: Grabe, ang imo wali, Pastor! Nagasirbe nga ba matulog sa akon? Ano pa? Amuog niyang tulog niya na yun?
0: Hala, binuwang niya yan kay Bungkulong. Sadya-sadya, no?

0: Jaguara Muscon.
1: Oh, Nars, nagbalik ka man.
0: May nalipatan ako sa imo nga yambal.
1: Kagano ina na Nars?
0: Sa banta ko may plano kagid no ha.
1: Eh, natural may plano kagid Nars eh.
0: Ano nga plano ina? Ha?
1: Plano nga mabayaran ko na nga kun bildre sa ospital.
0: Ay, mas maayo nga kun mag-amusin ang plano mo. Sang sa plano mo nga malagyod di.
1: Animal nga Nars. Duwabot yung ang ginaplano ko nga malagyo ba? Do pamatsag ko, monitor yung ginangiho ko eh.
0: O yan ang inakumod-kumod mo? Ano suya ka? Daw nabistota ka?
1: Ah, wala Nars ah. Nanamian gani ako kung narik ka sa topan ko eh. Ay, hindi ko bala pagmingawon.
0: Ay, style ang guro ha. Kung plano, pag hindi nga malagyo ka, kabay kong tanay, kusinsyahon ka lang, jaguar! Oo, balay ha! Hindi ka pagpatulogon sa imo kusinsya nga may dako ka pa yung balayaran sa ospital? Tapos ginpalaguyan mo lang ako yung manalo din sa tanan-tanan mo yung bill?
1: Hindi ang hindi ko gid mahimo, Nars.
0: Basta yung istorya ng ina.
1: Tutuod yun na yan, Nars. Promise. Ay. Patay suga, patay ka man, este, patay man ko.
0: Ay, ha, ha, ha. Ay, hala, ano ko no?
1: Saligi lang bala, Nars. Hindi ko di malagyo, ah.
0: Di man naman ang gali.
1: Maikyas lang.
0: Ay,
1: ha, ha, ha. Ay, ang buhot ko sulingon. Isang maikyas, ma-exercise sa aga. Magabi para magbalik ang kusog. Need ko mag-exercise na, Nars.
0: Ay, ikas na lang itong pamatian ko, ha?
1: Pamatian mo lang to, ya.
0: Ay, hala, sa jay, no?

0: ba? Ubusogin ko ba?
1: Grabe na nga tipid, imo digoy ba? Pero busog ka pa.
0: Te, sumahan na lang ang akon blayranda.
1: Okay ah. Polo nga laswa, polo man niya kanon, kagpiso nga tubig. Ebaw, bali 21 lang tanan digoy ah.
0: O te, sinsilyuhin na lang isa ko kalibo?
1: Ay, animal ka! Isa kalibo ang kwarta mo, tapos 21 lang kuha mo?
0: Ah, sinsilyuhin na lang bala, at least tambing ang pagkaon ko de.
1: Wala ko sinsilyo.
0: O te, balik, isa ko ng isa kalibo eh.
1: Eh tapos, ano dayon?
0: Ah, ilista mo lang da, kay dugangan ko na boss kaon. Tingbon ko lang bayad, boss ah.
1: Ay, digoy, wala gani ako diri nagapautang.
0: O, tiara cash man na gani, sinsilyo, he. Kay may baklon pa, Kuya Carlos Mercado.
1: Ay, wala ko gani sang sinsilyo. Balik ka lang di karon sa hapon.
0: Ay, hindi, kinangan ko na isbong kwarta ko kay may baklon ko. Ilista na danay, kay balikan ko lang da karon, ah.
1: Bahaw, doon na isahan mugid ko, digoy, ah.
0: Sos, ako 21 pesos kong utang. Hindi ko na pagpalagyuhan, ah.
1: Hindi magpalagyuhan, pero panaguan.
0: Sadya-sadya, no? What?

0: Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may
2: D3. Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mga butika.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Para mismo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabasko sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
15: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: May ko bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500
16: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
16: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: DTX 500.
13: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: You may Vizio.
16: Vizio.
13: You may D3.
16: D3 Bio.
13: With Vizio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: You may Vizio.
16: Ang Vizio.
13: You may D3.
16: D3 Bio.
19: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Abi mo na, boss? Sa tuod lang bala subong, boss?
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Delikado ang kahimtangan ni Vice President Sara Duterte sa politika.
1: Nga man!
0: Amo niyo, damo ang kaso nga nagagwa kontra sa iya.
1: Man ga pa personal ang administrasyon, subong mong!
0: Hindi inaya pa personal ya, boss. Kundi, alatubangon niya gidman ang amusin na nga mga kaso.
1: Alatubangon man! Halata na ginaipit siya!
0: Ano nga ipit, boss man? Halata na ginaya katama ya, boss, nga may pangdaya sa tao. Kaya nga, boss, kabalo ka.
1: Kaya nga, ano ako?
0: Amo niyo, kaya ang pila kangalan nga ginbutang niya sa iya confidential funds, nga madugay na nga patay. Mga patay na ginbala, boss?
1: Oo. Oh.
0: Ang iba ang ngalan, kabalo ka, boss, ano?
1: Ano?
0: Iya sang chisnak.
1: Ate, pag gusto na sa iya kung ano nga ngalan ibutang ina, kay confidential fund ba na mong?
0: Pagusto sa gani, boss. Pero hindi niya pwede sa layi.
1: Sa layi lang na iaguro sa administrasyon. Balos-balos pa nang na. Mag 2028, tapos gina silang mga nag-aipet sa kay Vice President Sara Duterte.
0: Ina, kung may makapungko pa sa national level nga pamilya nila, boss, o kung iya mga kalyado, kay pang-ubuso man sa Japon, panas politika.
1: Abaw, ah. Di subo-subo, hindi ina.

0: Doon nag-augtas ka naman ako.
1: Mana, naisahan ako ni Digoy eh.
0: Hmm? Kanaaman?
1: Si Lengko, hindi na ako magpautang tani. Pero nautangan niya pagit ko.
0: Hala? Grabe ba?
1: Grabe na gid ang pamugong ko nga hindi magpautang pero nalutsan niya pa ko.
0: Ay, amo gali, mami. Bukang maro, si mami na maruan kapag idyan.
1: Oo, may bago o abi nga style mo. Ano pa, wala ko na antisipar.
0: Hala?
1: Kag wala ko kapreparar, nalutsan niya na gidgali ko.
0: Hala, ti mami, pilang utang niya?
1: 21 pesos lang man, ah. Baklo niya, tani. Kaso wala sinsilyo kay ti 1,000 kwartaya mo. Ano pa, ginpautang ko na lang.
0: Maro, gid siya tuod mi. Sadya, sadya, gid.

0: Norbing de Malunhao, my friend.
1: Yes, my friend.
2: Ako ini ah.
0: Are you still alive, gale?
1: Yes na yes. Still alive and kicking.
0: Abi ko gani katapusan ta na to ga istorya ligad. Hindi pa gale.
1: Ah, masamuang damo ko yamigo.
0: Asa bagay no. Dugay ka pa yagali matiwas.
1: Oh, nga man ha? Gusto mo gin nga matiwas haw?
0: Ah, hindi man ah. Hindi man sa mo si Day, pero doon mo amo na na ah.
1: Wah! Hindi pa ina matabo, amigo ko. Kay may handom pa ako sa kalye 5 nga mangin kapitan.
0: Maengkwentro kagigali kay Kapitan Hugakom, no?
1: Oo! Ah. Ako lang na gurong makarumpag sa iya pagginahom.
0: Ati, depende si mo, amigo ah.
1: Kaysang ikaw ang nag-inkwentro, wala kagid padaog. Kay pila lang ang nagbuto sa imo. Tatlo lang ang ibuboto? Si asawahon mo? Ang anak mo? Nga si Jupiter? Kag imo.
0: Ay, hindi na inapag-ipadumdum sa akon, amigo. Kay... those were the days na to ah.
1: Wah! Mas nami ginman nga madumduman mo kay ginpakahuyan ka ni Hugakom. Amo gani nga dapat mabalos kita. Kag dapat magupod ka sa akon kausa para nga makabalos kita nga duha. Upod ang mga pumuluyo. Rumpagunta si Hugakom. Rumpagunta ang sakon.
0: Sadya-sadya ino.
1: Wah!

napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
3: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
4: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mare, may filled ID number ka na ba?
2: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
1: Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
2: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
1: Correct, Mare!
3: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
4: Sportbiotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics! Sportbiotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sportbiotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rikan. Epic table. DTX 500. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 impunto.
15: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
16: Kampyon sa balita. Kampyon sa music.
17: Kampyon sa kalingawan.
18: Kampyon sa serbisyo publiko.
19: K5 News FM
7: 88.7.
10: Kampyon!

0: 101.7.
1: Hey, five, galingawanta!
2: Tay, natinig ako!
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinig.
3: Okay lang yan, kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
1: Hey, five, galingawan time!
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
9: Mabagal sa mga buti ka.
10: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Uy, walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
9: Mabasang mga butika.
10: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nanagin ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
16: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ila!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: gadragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
16: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplanta na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw pala ang may diabetes.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo
21: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalikan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
24: Yung may D3.
26: Mabakas mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
24: Yung may D3.
26: Mabakas mga butika.
28: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa servisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: News FM 88.7
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga doon di maayong
3: patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
5: Yes.
4: Duksan mo.
3: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubo ka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagkapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gid yang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health Bio. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: Sa kamananayan man nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. O lop na kita subugod-subong nga oras, tob-tob launa subong nga hapon sa pagdulong sa mga bintalupang doon sa mga balita na nagkakarabot ni sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na gabi-abi sa aton mga K5 dari sa 180 tanan ka mabalanggay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sininga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilasitag sa kamang radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon ng istasyon ari kita sa FM band. Kag sumuman sa mga real stations nato. Dila sa may Banwa sa Laganes, syudad sang Pasig, Banwa sang Kalinog, Banwa sa Miagaw. Kag dila sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa mga ka-K5 naton sa bilog sa linga Western Visayas, sa bilog sa linga Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilunggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yan ang kamusta maayo sa linga kahimtangan. I-like na kag i-share ang ato sa linga pagpangalagad para sa din kamabayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pekuli na gaknabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps, mga balita kag public service. Dere kita sa adlaw sa ninga Webes, pizza uno sa bulan sang Oktobre. Pinakauna ininga Webes, sa lima taran ka mga Webes, kayari kita sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: Imbukada nga adlaw sa ikapulo nga bulan. Sa kinandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Webes Edition sang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Sa aton sininga pagpangalagad, sa gyapon kita ang pag-updan sa aton sininga K5 News Patrol Reporters. Yara karon sa ilatag sa kama area of assignment. Nakaupo naton karon sa aton sa K5 News Patrol, si ka-K5 Karen Badilla kasi si ka-K5 Elmer Sable. Koneksyon naton sa ibayin sang Iloilo City Hall. Nakaupo naton ka-K5 Jenny Kauyunan. Kag sumuman na sa may bayin sang Provincial Capital. Makaupon mo naton sa mga regional offices si ka-K5 Kim Kaluyo.
1: 11 Mbps.
0: Kag nakipan sa plastic karon ka mga police report, makaupon mo naton ka-K5 Aaron Refugio. Alas 11 dyan sa aton sining pagpangalagad, sumunga agad diri sa may area sang aron naka-experience siya kita sa sining mga pagtupa sang ulan. May bagyo sa guwa sang Parnaton, pero by chance nga may mo magasulod, kon magsulod gid man dito naman sa may kuana sa may area sang ato sing parline. Pero isa karon sa mga pag-aisuryahan naton kay subong kabatyag ng rasang perte kay net na kay sumugod subong nga bulan sa Oktobre may mo magaumpisa na ang ining nasambit ni nga Super El Nino.
1: 11 Mbps.
0: Kung magambal kita nga El Nino, mga ka-K5, hindi mo silingon, huwag isang ulan. May pag-ulan, pero makabig naton ini below normal. No? Buot silingon ko sang una, maka-experience kita sang pagtupasang ulan. No? Pila ka sa isang bulan, abib, sa tatlok beses, basi subong maging isa na blaka bes, na maka-experience kita sa mga pagtupa sang ulan.
1: 11 Mbps.
0: Kagilan ng taon nila ang ining peak, no? Sang Super El Nino, yara gid sa bulan sang Setyembre, tob-tob, bulan sang Disyembre, siningatuig, pero mahimo mapiktuhan ang Pungsod Pilipinas ta, tob-tob sa bulan sang Hunyo, sa tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Kaya manigay bantayan naton kay mahimo dako ang mga epekto sang Super El Nino sa aton sini nga agrikultura. Sa piyak nga linya, makaupo naton Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
2: Hi, hello, Mayong Aga. Muna natin latest weather update para sa subong na adlaw ng Webes, October 1, 2026. Path of Tropical Storm Chaiwan ay nag-a-affect sa may eastern section of Visayas and Mindanao.
0: Mm-hmm.
2: Something na rin naman sa western Visayas ay mag-a-experience siya katas ang generally fair weather condition. Magluwas lang sa mga isolated mga pag-ulan, pangalatag, panagoog, tugas sa mga localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast to northwest nga magadala sa makanay tugtog makasarangan pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 25 to 33 degrees Celsius ang adlaw na butla kag ini alas 5:39 sang aga kag magatunod ini alas 5:41 karon sa hapon.
0: In general, Nicole?
2: Yes, sir.
0: Ma'am, ining

0: Ma'am, i-question ko lang kay ang pananaw naton subong ang ining super El Nino. Nao nga mag-apekto sa aton ilabi man diri sa may bahin sang Western Visayas. No? Dugan nato na experience ang El Nino galing kiti ari kita sa rainy season pero subong dugan expecta nila nga sumugod subong nga bulan sa October base mag-igo na sa aton ning super El Nino sa ni Engineer Silvestre.
1: Yes sir, kay ang aton nga El Nino ang iya category subok ay nasa strong category kag expected nga mangin very strong siya before magtapos ang ilang natong week sir.
0: Okay. So kung magambal kita nga very strong ato sing El Nino, malaka-laka ini mapagtupa sang ulan, engineer?
1: Yes sir, ang mga mangin malaka ang mga or manubo ang mga volume ng mga pag-ulan na ma-receive natin sa sininga binulan sir.
0: Okay, so botsel ngon do mapiktado ning ato sing mga mangunguma o kon ara sa mga agriculture naton ang ila sa ninga nga obra sa ni Engineer Silvestre.
1: Yes sir, isa sila sir sa apektado sir.
0: Okay, so sa noon nga kwan sir, until do based ko sa information do until June 2027.
1: Yes sir, ma ang ini nga El Nino phenomenon sir ay posible ni maga-continue hasta sa first half of 2027.
0: Pero hindi man buot silingon sa ni Engineer nga way na kita sang bagyo pa nga palabuto, no?
1: Yes sir, may alam mo kita sir nga expected yung mga bagyo sir nga mag-abot for the month of October sir ay nasa 1 to 2 nga mga bagyo ang posible magasulod sa atin nga part.
0: Okay, sa bulan sa October, pero tungod sa El Nino, hindi mapiktuhan ayan nga base kung manubo ang ato sa mga estimated nga mapagsulod sa bagyo?
1: Well, tungod sir sa mga bagyo, sir, sa El Nino, amo na nga gamay ang chance nga may mga bagyo magasulod sa atin. Pardo, ang amo na nga ng mga bagyo, sir, ay posible na mangin makusog, sir, kay malayo pa lang ang mga ay nag-form na sila, sir, ang mga bagyo, sir.
0: Okay, so malaka ang pag-ulan, malaka ang bagyo, pero once ka may bagyo, gina-expectan nato nga mangin mabaskog, makusog ang nasambit nga bagyo once siya mag-igo sa atos nga pungsod.
1: Yes, sir. That's correct, sir.
0: Sige. So with this information, Jan Nicole Silvestre, salamat kay Kagliwat, mayong aga. Kay Igma, nakamuda sa may pag-asa, Iloilo?
1: Wala pa, sir. Dugay pa.
0: Ay, sige. Pariyogi kita, ma'am. Salamat kay Engineer. Mayong aga ka. God bless na sa may pag-asa, Iloilo.
1: Welcome, sir. God bless you.
2: 11 Mbps.
0: Kanami katingog ni Mama Nicole kaka-K5 Ball, no? Daw nga gutom ta daw, mabusog-busog man tas pamati. Gabi man yung yuhom ni kaka-K5, ano ni kaka-K5 Aron? Pero, in a serious matter, nangyari tayo paglaug-laugan ang ining El Nino. Kaya-tiyari ni sa kategoring very strong, no? Ang El Nino nga mabatsaga naton. Amo to patag sa niya pag-asa ang El Nino, busilingon, maka-experience kita sang below normal rainfall. Busilingon, no? At tumalagsahon kita maka-experience sang pagtupa sang ulan. Anong busilingon sila, no? Tikon laka ang pagtupa sang ulan, mano na lang ang mga mangungumata, mga kakifay.
2: 11 Mbps.
0: Ilabi na gid kon ang imo siya pagpanguma rainfed, no? Busilingon nagasalig sa pagtupa sang ulan. Di paano kami makapanguma na kon na ang ulan tumalagsahon lang gid. Di laban-laban gani subong ang matalam na nanta base kung nagabarangag na gani. Base ang aton si mabuol, ang aton si nga tiil. Base kung kaigo sa buho kaga kalaparon sumungsang bangag sa aton duta.
2: 11 Mbps.
0: Kisa mamang umata, bawa. Kung may imo pa lang ba sikon, wala na sumungsang sikon crapping. Nari pa kita sumungsang sikon crapping. Okay, ba sikon maalimunaw bla. Base mamirdian kita. Di kung sa bagay, san ulan na ginansya ang mga mangunguma, taman?
2: 11 Mbps.
0: Eh kung sila yung pamangkuton perme, na pierde kita ang ila pagpanguma. Kaya nga, dako pa yung gasto sa imo siya pagpanguma, sa imo siya niya nga animo. Ilang tawabla ang mga presyo sang pesticide, herbicide, no, kag mga abuno. Eh kinanglan mo man magamit ka sa mga herbicide kag pesticide, ha? Kinanglan man abunuhan mong imo siya niya talam na nanda.

0: Iyo man ang tubo. Tikong kaysa, dako ang gasto ikomparar sa imo sini nga ani.
1: 11 Mbps.
0: Amalik ko nga ang iban gani naton nga mga manguma, no? Ah, ginabaligya lang pila kapuna sa ang ilas ni nga talamnanan. Ha, kay nga ako manguma sila, pierde man gapon. Idogin into malang imo kagulingon nga sarit imo panguma nga resulta pag-abot sa anihan, pag-solve mo sa imo kita kasi imo gasto, naristo ka pa.
1: 11 Mbps.
0: Di dapat ang gobyerno naton, ano man, baldri sang Department of Agriculture, na kaiti andan sa DA, kakaiban sa matalamnanan, mga irrigated man bla, may irrigasyon. Pero base ang problema, sana base kung irrigasyon bla, ang inyong sining nga uma, ay base wadaan man sang tubig.
1: 11 Mbps.
0: Base ang mga water reservoir, na ninyo, apektado, nga mawadaan man sang tubig, tungod sa sining nga, mapiktuan kita sa itawag sini na strong El Nino.
1: 11 Mbps.
0: Pero kurokolbaan pag isa ni kay magambal nga El Nino kita, huwain na sang pagtupa sang ulan. Huwain na sang bagyo nga magasulod. Ambal sang pag-asa, sa saning malakalaka ang pagtupa sang ulan tungkol sa El Nino, expecta ron ta nga mangin mabaskog ang mabagyo nga aton ma-expansyan. Mahimo yara sa kategorya nga typhoon kag super typhoon.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:20 sa aton sini nga pagpangalagad. Kaigma na kamo. Anong inyo da nga palanya gahon? Anong ginaluto nyo da? Samtang ga preparar kamo, kita yung ma-preparar mas madalagko nga mabalita kag mga impormasyon mga kakipan. Subong nagapadayon ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ika-32 nga adlaw. Kahapon wala sang impeachment trial kay pahuwaya, no? Kay sumugod subong adlaw Oktubre 1, tub-tub Oktubre 15 ang impeachment trial, no? Bilog na nga adlaw mga kakifay. Humalin alas 10 sa aga kag inalauman magalabot sa mga alas 6 tub-tub alas 7 sa gabi.
1: 11 Mbps.
0: Ang ginatalakay subong, no? Sang impeachment court. Yara sa gyapon kita, no? Sa Article 2 in connection sa saring mga hindi mapathag nga manggag, mga naangkon nga propriedad, no? Ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sa bana nga si Attorney Mans Carpio.
1: 11 Mbps.
0: Subong sa impeachment trial, no? Ang ila sini, no? Nga nangin na witness sang nga prosecution amo si Davao City Register of Deeds for a Kathy Florence Baldonado. Siya ni ang yara subong, no? Sa witness mga kakipay, no? Kahit gina-check diri ang propriedad nga nabakal na angkon sang asawa ni Vice President Sara Duterte dito sa may barangay o sa may Matina sa may Davao. Kag magluwas sa kay Davao City Register of Deeds for Kathy Florence Baldonado, isa pagin subong, no? Ka-witness amoning si City of Samal Deputy Register of Deeds the third Marco Pineda, no? Para nga mag-apirma nila, no? Kag ginausisa angot sa propriedad dito ni Attorney Mans Carpio sa may Island Garden City. Kay mante ang samal niya isa ni ka-island dito sa may Davao.
1: 11 Mbps.
0: So gina-isa-isa ning mga propriedad, no? Sang mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kag sumuman si Attorney Mans Carpio.
1: 11 Mbps.
0: Down out to ang live ta partner sa koneksyon ta sa impeachment court. Nakaka-K5 Paul. Na, ara na. So, amin karon ang pinakuling sitwasyon direkta dito sa ibayin sa impeachment court. Kahit ti gamaraton hearing na sila, ginapadasig ang ininasambit sa ni nga impeachment trial.
1: 11 Mbps.
0: So, subong, K5 Paul, na-suspend na. Nakagisuspend na ni Lance Break. Magabalik di karon mga alas 12:15 naman. ang impeachment na trial sa padayo nila nga pagpamangkot sa sining duwatran ka mga witnesses. No? Ining si Samal, Deputy Register of Deeds sa 3, Marco Pineda, kag si Davao City Register of Deeds 4, Kathy Florence Baldonado. Kag lang taon ta karon kon si former Senator Tellanes ang magatindog man sa witness stand para magatag sang iya sa ni nga mga nibuluan angot diri mga ka K5
1: 11 Mbps
0: alas 11:24 sa aton sini nga pagpangalagad sa piyak nga bahin. Now, ang aton sining Department of the Interior and Local Government DILG, no, John Vic Rimulya, no, ginapanugyan subong sa Philippine National Police sa pag-crackdown, no, sa sining miyembro sang True Brown Style
1: 11 Mbps.
0: Kay base sa ila sining pag-imbestigar na infiltrate na sang grupo nga TBS ang pinakamang komunidad na no, dito sa may Metro Manila kag iban pagising nga probinsya dito sa may Pungsod, Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Ang ining grupo nga TBS na no, amon siya ka pang recruit ilabigin sa mga minor di ilan na no, wait akbalo ba secondary sa may syudad kag probinsya sang Iloilo sa bilog siya nga Western Visayas base kami na pang recruit na ang ining miyembro sang TBS ining True Brown Style na no, so panilagan nyo ang inyo sini nga mga kabataan no, kay base kon na nagasulod kag na recruit na sa sinasambis nga grupo kay mabudlay diri kay ang initiation rights no, do pareho ni magsulod ka blas grupo magsulod ka sa isa ka fraternity kinahanglan mag-aagi ka anay sa initiation
1: 11 Mbps
0: dang initiation rights ni kon ma-recruit kanila may imo ikaw sang krimen. Ah, halimbawa da, mga what ikaw da, mga hold up ikaw da, diba si ining natabo to sa may bayan sa barangay Pandak Pavia, mga minor di edad tong suspect, atong inold up nila isang babae ito bla, nga nakuha ang shoulder bag, nakuha ang mga ID, pila ka dokumento, kag 100 pesos, nga kwarta, na, basi kon, nakasulod sa grupo, kagamotong initiation nila bla.
1: 11 Mbps.
0: Hindi nakapakot, no? Kay tungod ni subong, ang mga minor di edad, dapat kinaton niya bantayan kay damo sa mga krimen nga involved ining mga minor di edad.
1: 11 Mbps.
0: Dumduma naton sang una ang TBS tubla. Way back siguro that time abido dito pagkita ni sa piyak sa telebisyon. No, sa sanong gininagkuhan ang TBS. Sang una, may grupo nga TBS ni. Abi nyo, ang ginatarget nila that time, mga kaki-5, sa saning TBS itong grupo diri sa may syudad, mga taxi driver.
1: 11 Mbps.
0: Sa una, damo kaso sa Uldapanay no, sa mga taxi driver. Pero ang masakit diri kay hindi lagi hold up. Ang ilag na biktima that time nga hold up on. No, nga taxi driver, ila si nga ginapatay.
1: 11 Mbps.
0: Ah, grabe. Sa una, kayo na suspect sa mga pagpang-hold up, pagpamatay sa mga taxi driver. Mga miyembro sang TBS. No, True Brown Style. Ang isang unang nila initiation. Tinauntat lang to na no, sa mawagtang ang ilag na kabig nga leader.
1: 11 Mbps.
0: Sa puwan na sa may area sang Mandurriao. Na, no, dira sa may area sang airport Mandurriao. Na, sa puwan na gin sumari execution ng ila sa ning leader. Dito na untat na no, ang ning grupo nga TBS. Pero before mauntad, di ka mudamo sa biktima nila mo. No, pinang hold up ng driver, magbato driver, laban-laban, ha, dead ball.
1: 11 Mbps.
0: Tiga check na itong report niya, K5 Karen Badilla, kung bala diri sa ibain sang Western Visayas, under sa Police Regional Office 6, under sa Iloilo Police Provincial Office, under sa Iloilo City Police Office, kung may kaangay sa nga mando, halin dito sa ibabaw sa Camp Krami, kaya mo ning luyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga i-crackdown ang ining nasambis nga grupo nga True Brown Style.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:28 sa aton sa nga pagpangalagad sa piyak nga bahin ang ining pagdala no, sa saning issue sa pagpanubo sa buting threshold No, sa baybayin sa niya pag-convict sa kaya Vice President Sara Duterte, nagpagwa na sa desisyon, no, ang Korte Suprema nga tiyang inasambit sa nga mga petisyon. No, tatlo diri ang nag-file mga kakifayd, pero ginbasura init sang Korte Suprema ang ining nasambit sa nga petisyon mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Kaya may mga kakulang, no, kaglakip man na prematurity, no, ang nanginabasian sang Korte Suprema mga kakifay. Sa piyak nga bahin, update naman sa barangay kag SK election nga postponement, ginatagan subong sa lima kadlaw ang opisina, no, ni President Bongbong Marcos. Kagsubuman mga kakifay ang kongreso naton kag ang Commission on Election o CONCOMELEC agod nga maghatag sang ila comment angot sa saring ginfile, no, ni Attorney Romulo Macalintal nga dapat nga mag-issue, no, ang Korte Suprema sang gitawag sin nga temporary restraining order o CONTRO para indi madayon ang ukon para madayon ang barangay kag SK election.
1: 11 Mbps.
0: The welcome development ini on the part kay Attorney Romulo Macalintal nga para sa iya, dumay nakit-an man bisan paano nga balasian ang Korte Suprema para nga questionon ang ining pag-postpone sang barangay kag SK election.
1: 11 Mbps.
0: Amay sa mga barangay officials da indi anay magligid-ligid sa kalipay. Hindi anay liwat mag-loan. Kay basic ko na mo naman gamiton nila nga, maloon naman ta kay mga sobra pa man, duha katuig naman pagpangalagad ta. Kay basic kung bumaliskad mo ng desisyon sa Korte Suprema, ha? Nga basic madayon. Kay basic kung mabutang kasi itong balay na. Kaway pa, hulaton tagi ng final desisyon nga maimo sunod ka simana, ha? Basic mapagwa na, no, ang Korte Suprema sang desisyon tuhoy diri.
1: 11 Mbps.
0: Sa ato siya pagbalik, i-check na ito report sa ato sa mga K5 News Patrol reporters. Mayong udto lang kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Sherwin Marcuwi, kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Tita Indangda sa may Santa Cruz Arevalo. Pamilya Palalis na, may rayag yung udto. Anong igmaon tada Tita Indang? Kaysa naman bako guay, may dahil man nga udto, kag nag-sanog amon paray, 1 week pa lang. Nag, ano ka ma'am, nag-sabog? No? Sabog na amon ang pagpano, pagaboy, no? Kahumay, pagtanom, no? Second cropping na ma'am Beth. Nati, we hope nga dahil sa may banwa sa Kalilog, no? Magatupad rang ulan, no? Kag ti sa talam na naan, kinanglan, tagi niya tubig, no? Ito mo na apektado kita sa Super El Nino, basta mo lang maalangan kita. But we hope, nga may mga pagulan-ulan man, diri sa ton, despite sa saning Super El Nino, kung strong El Nino, nga ito saning nga ma-experience yan. Duga nga balita sa atong pagbalik, pagkatapos sa plika-importanting mapaybalo, paliog standby.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3. Mabagat
6: sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, pag binuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
6: Garantisado!
9: Epektibo!
6: Aramis mo!
9: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
6: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos! Nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Garantisado.
6: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: UGC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika.
2: Kulayan ko mangi.
1: Gagali, may UTI ko.
2: Ang tiya ko naghamba.
1: Aray ko ang may TC.
2: One capsule, 3 times a day.
1: 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko.
2: Salamat sa may TC. Epektibo.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi.
4: Mas masami ko bina-allergy.
3: Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
4: Pero sa pagsugod ko inom sa may TC,
3: grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: May TC. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics.
9: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto Sadlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang mapanit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Kala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga

0: news.
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalang pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, kag sa inyong pamilya.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Ere.
4: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no.
3: Siling sang migo ko.
4: I-try ang Extend Food Supplement for men.
3: Kay epektibo ko no.
4: Akon gintilawan.
3: Abaw.
4: Gatok turaok gid ang akon man.
3: Kanamit gid sa experience ba?
2: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
2: DTX 500.
6: Masaligad.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
6: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
2: Masaligan.
6: DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang ako mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang ako irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3. Mabagat,
6: sumagabot ka.
2: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipat. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
2: Yung may Physio!
6: Ang Physio!
2: Yung may D3!
6: Mabagat, sumagabot ka.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis
6: mo! DDX 500!
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow!
13: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
14: 11 Mbps.
15: Balik mga K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Webes edition sang 11 Mbps.
14: 11 Mbps.
15: Alas 11:56 na sa aga. Ang ining oras sa lulong sa inyo sang The Power Trio Clinica DTX 500 the superior antioxidant. Taas blood sugar level nyo, blood pressure nyo. Inom kita DTX sa 500 mga K5. Parisa na ito sang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 Bio, antiviral, kag antibacterial, especially. Subo nga chimpo lain lain ng chimpo, maulan. Pero karon sa hapon ni laban-laban, mabiti naman ang init. Di ko nina ang resistensya mo, no? Kag kulang ang mga nagaproteher sa imo sa ikayong lawas, laban-laban, batsyag kagin. Inom kita the Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Mga dekalidad yung produkto ni Dr. Ramel Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal sa mga butika, kag pharmacy. Kag lakip man pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ang tanan mga klinika products sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center.
14: 11 Mbps.
15: Hindi na pag isa lang sa witness stand sang prosecution si Anay Senador Antonio Trillanes IV. Kay kaina, no? Idusot ani nilang igapresentar pero so nagtindog Senador Erwin Tolfo sina mas mayo nga unahon ta si Anay Senador Trillanes antes ang amlak. Kung sabagay, punto man mo, no? Kahit ang amlak ya, makabig nato nga sila ya ang may official nga record.
14: 11 Mbps.
15: Ay kung kaysa kon maghambal ba, for example, kung may kaso, no? May mga krimen. Mas mayo nga mapati kita sa statement sang pulis kontra sa tupad balain nyo. kaya nga ati, bisan na may mga ihibalo man na sila, pero kung magambal kita mga official record, mga official documents, dapat makuha man kita sa mga official sa amusin ng opisina. Hindi nila pag i-present. Nakakiti, ginabalaan na ito, ginadasig nila nga matapos ang ining impeachment trial. Kaya di ba, apat yung kaso, do ang bribery gani daw, hindi naman pag italakay mo.
14: 11 Mbps.
15: Kay bisan sa apat ka kaso, kung sa isa ka kaso, makitaan abi na mayara sang balasihan to convict, to impeach Vice President Sara Duterte, bisan isa lang na ka-article, pwede gini mapahalin sa pwesto.
14: 11 Mbps.
15: Alas 11:59 sa aton sa ring pagpangalagad. Daw alang-alang sa partner, magbalik na lang guro. Kaya nga, oh, baw dugay-dugay, kwanaw, ang Mighty C Network News. Pag hindi mag-init-init ang ato, kung sila nga latrasan, spulungkuan to. Nadasiglig ka mga oras pa. May dayad lang nga unto kay Ma'am Erlina Tilar Magulis, kay Sir Noel Gulis da, sa may iba telecom compound. Mga suki, tagin ha. Kay Ma'am Analibade, may dayad nga unto kay Sir Genixis Agnes. No, kay Ma'am Beth Gali, manog sabog sila ho. Sang ilas nga second cropping bago lang giguno. Tinatanit mapiktuhan sang El Nino. Pangamuyoon ta na mama. Kung sa bagay, why man sang imposible sa ato si makaako. Bisan makabalaan ato, makasperensya kita sang El Nino. Basi kon may matinuon, magyapon yung magtupa ang ulan mga kakefa.
14: 11 Mbps.
15: Alas 11:50 na sa aton sininga pagpangalagad. Dugay-dugay, ga-check man aton kung makontak na ni Kaki5 Gan Badilla, ama official ta from ICPO, kagsumuan sang IPPO. Angot sa bala, may mando, halin dito sa may Camp Krami, kay kapo ng kambal si DILG Secretary June Victrimulya, sa aton na Philippine National Police, na i-crackdown ang grupo nga True Brown Style. Kay kadamo-damo sa mga kaso kag krimen involving ang mga minor di edad. Way ta kabalo basi kon ang ining mga gineimo sa mabulutuan aton nga mga insidente basi part ni bla sang ilas ni nga initiation rights.
14: 11 Mbps.
15: Kag subong at tempo bawalong halong gigita mga kakay-5. Kay kulang tawon aton ang mga kaso sang kinawatay, mga kaso sang Uldapanay, kaso sang robbery, madamo ang na-record sa bahin sang probinsya sang Iloilo.
14: 11 Mbps.
15: Madumduman na ito, nagligad itong sinimana, may ginsulod man itong senior citizen, ang edad niya 62 anyos, dito sa may barangay poblasyon sa Rafael, atong gingulgulan pa itong gani isang liog. Kahit ang motibo na time, amo ang pagpangawat. Napasakaan naman ito sang kasong suspeka. Kay ang ining tigulang, sa amo itong adlaw, may gin-withdraw man yung kwarta. Kagkapila man kabises si Makwatanda. Diba, si binantayan sang tigulang, kag dito, may natabo nga komusyon. Kay tungod nga sa edad nga 62 anyos, anong ikasarang sang 62 anyos man? Pasibla kung pitkon mo ganim, tumba na mo. Pipinatay ang ining 62 anyos sa nagligad pagid. Nga Sabado sang kagahon, may kaso man sang robbery dira sa may banwa sang Dumangas, sa may area sang barangay Tabukan. Atong pinatay man ang 60 anyos nga ang kutsilyo nagaungot pa sa ibabaw sa nga dughan.
14: 11 Mbps.
15: Kaya motibo to pagpangawat man. Sa nagligad, may nakitaan man to ka, may nakuhaan sang CCTV footage sa barangay Alegre Uton nga lalaki manangawat. Na 500 pesos man to nakuha ya. Kag sa nagligad nga gabi, amo ni tabo na nga robbery sa may barangay Pandak sa may Banwasang Pabiya.
14: 11 Mbps.
15: Ti amo lagi sumong kapuraot kag kapigado sang atong sing pagpangabuhi. Kani ulo aligmat kamo da, ha? Kay base ko may nagahiring-hiring sa inyo sa ninga palibot na sang puluyan, ha? Kay tingning mga tuntun eh. Why man ay baluan nga obra, hindi man po, why man sa pangabudlay, ang ila lang day bantayan, ang imok nila pangabudlayan. Tingning mga buyong klase ni nga mga kawatan, mga hold upper ni, ha? Bigyan na bantayan na ang oportunidad. Ha? Ya, bantayan ka, panilagan ka na. Ha, ti ko may mga tinionda, may mga opportunity ti sa mas strike mo. Ha, ining nasambit sa ni nga mga suspect nga may malain nga tuyo mga kakipay. Kay ko lang tawon naton batyag tigya, no? Sa kapigaduhon. Laban-laban ni sa ang inflation eh sa nagdigal nga bulan Setyembre. Ah, laban-laban taas sa man eh.
14: 11 Mbps.
15: Kapamigado, ganing pungso ta. Pero kung lang tawon naton doon may pigado pungso, ta yung pangawat sa mga buyong tamang pila kamo official trillion man. Paano nagpigadong pungsod taman? No? Ang problema sa nakeng utang ta, no? Mga yara na sa 19 trillion pesos. Mas madamo pang utang ta sa population sang pungsod Pilipinas.
14: 11 Mbps.
15: Amo nga pila na kita ka million, mga 115 million up na ang population sa Pilipinas, pero utang kaya trillion mo. Botselingon, sukton, tatag piso-piso, risto pa ta. Amo na ang Manila nga ang utang ka Pilipinas, ara ka palang sa taguangkan, sa chance ang imo sing Iloy, may utang ka na. Ha, kada bulan kasaka, ang utang naton, mga kakifay. Balikan nato mga report sa atos mga K5 News Patrol Reporters, pagkatapos sa atos nga Mighty C Network News, pagkatapos sa importante pagid nga mga pahibalo. Paliog, standby.
13: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos umabak, relax. Gold Eagle Beer.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Nagapalang tulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TTX 500 na. Ang TTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. TTX 500. Garantisado. TTX 500. TTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
12: TTX Coffee Mix.
17: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
12: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-TTX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-TTX 500 ka na!
18: TTX 500!
19: Ang may powerful compound
18: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
19: TDX 500 garantisado epektibo aramis. TDX 500
20: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
21: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag maitisi adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon ni mo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kang salsalon, ginpintahan mo. Amo man ang kakatabo sa itong lawas. Para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa itong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas tatilo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: mas saligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500
22: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
21: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
23: Beauty Soap
24: DTX Beauty Soap.
23: Gawa sa guava leaf extract,
24: madrete cacao leaf extract,
23: papaya fruit extract,
24: at virgin coconut oil.
23: All natural,
24: antimicrobial,
23: nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases.
24: Kaya ang skin mo
23: healthy na,
24: beautiful pa.
25: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
26: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampyon na istasyon
27: K5 News Philippines.
0: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
27: Mighty C Network News.
0: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
27: Mighty C Network News.
26: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, flammable cargo na karga ng MV June Aster posibleng dahilan ng biglaang pagkasunog ng barko. 180 kilo ng sirang frozen meat kumpiskado ng CVO Cagayan City. At miyembro ng CAFGO Active Auxiliary patay sa engkwentro sa Negros Occidental, 2 sundalo sugatan.
0: YTC Network News.
27: YTC Network News.
26: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, flammable cargo na karga ng MV June Aster posibleng dahilan ng biglaang pagkasunog ng barko ayon sa Marina. Detalye ng balita balitang yan hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
2: Maling pagkakaayos ng mga nakamamatay ng flammable cargo na isinama sa pampasaherong vessel ang itinuturong posibleng sanhi ng mabilis na pagkalat ng apoy sa MV June Aster, kung saan 77 katao ang nasawi at 8 pa ang nawawala sa karagatan ng Coron, Palawan noong September 9. Ayon sa paunang investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina Enforcement Service, hayagang nilabag ang mga itinakdang protocol sa ligtas na pag-iimbak ng mga mapanganib na kargamento nang ihalo ang mga ito sa pwesto ng mga biktima na nagdulot ng malagim na trahedya. Bunsod ng matinding pinsala, gumagalaw na ang Marina Insurance Commission at Atienza Inter-Island Ferries para sa settlement assistance, kung saan makakatanggap ng tig 250,000 pesos ang mga naulilang pamilya, habang tig 50,000 pesos naman para sa 43 na nakaligtas at sugatang pasahero. Sa kabila ng paunang resultang ito, patuloy ang hiwalay at mas malalim na investigasyon ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police upang matukoy ang kabuuang pananagutan at hustisya para sa mga biktima. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
26: Samantala, 180 kilo ng sirang frozen meat kumpiskado ng CVO Cagayan City. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Kinumpiska ng City Veterinary Office ang aabot sa 180.83 kilos ng hinihinalang sirang frozen meat sa isinagawang regular na inspeksyon sa Barangay Menanti 1, Cagayan City. Binubuo ang mga nasabat na produkto ng siyam na kahon ng karne na natuklasang hindi na angkop para sa konsumo ng tao matapos mawala ng sapat na labig. Ayon kay Dr. Ronald Dalawidaw, Veterinary Officer ng Cagayan City, mahigpit nilang ipinatutupad ang cold chain standards upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasunod ng operasyon, tiniyak ng CVO na magpapatuloy ang kanilang pag-iikot at pagsuyod sa iba't ibang pamilihan at tindahan ng frozen products sa lungsod upang matiyak ang pagsunod sa food safety standards. Pinapayuhan din ng ahensya ang mga mamimili na maging mapagmatsyag at suriing mabuti ang anyo, kalidad at amoy ng mga binibiling karne bago ito iuwi at lutuin. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
26: Miyembro ng CAFGO Active Auxiliary patay sa enkwentro sa Negros Occidental, dalawang sundalo sugatan. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Pirmado na isang miyembro ng CAFGO ang binawian ng buhay sa nangyaring enkwentro Martes ng hapon Setyembre 29 sa lungsod ng Escalante sa probinsya ng Negros Occidental. Pinangalanan ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army ang namatay bilang si Christian Pahayahay na 21 anyos pa lamang, residente ng Sagay City at kumpirmadong miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary. Tumagal ng halos 10 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo ng Philippine Army at pinaniniwala ang mga rebelde sa Barangay Malasibog, Escalante City, kung saan tinamaan ng bala sa likod si Pahayahay. Ayon sa Escalante PNP, nagsasagawa ng security patrol ang mga tropa ng gobyerno sa lugar noong makasalubong ng mga sundalo ang mga armadong miyembro umano ng New People's Army o NPA. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang CAFGO na si Pahayahay, habang patuloy namang ginagamot sa ospital ang dalawang sundalo na natamaan din ng bala sa enkwentro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
26: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak at pagpatay sa kapwa e-trike driver sa isla ng Boracay, idinala na sa BJMP Aklana. Bullying tinitig ng motibo. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sandro Salazar.
5: Naipasok na sa Bureau of Jail and Management Penology ang suspek sa nangyaring pananaksak sa Barangay Manok-Manok, Boracay, Malay, Aklan. Ayon kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer ng Aklan PPO, nangyari ang insidente nitong Linggo ng gabi, kung saan nitong hapon lamang ng Miyerkules ay sinampahan na ng kasong murder ang suspect. Kapwa e-trike driver ang suspect at biktima, kung saan lumalabas sa investigasyon na mayroon umanong dati ng alitan ang dalawa na may kinalaman sa bullying, na sinasabing naging motibo sa krimen Nasa impluwensya rin umano ng alak ang suspect nang mangyari ang insidente. Matatandaan na dead on arrival sa ospital ang 39 anyos na biktima dahil sa mga tinamo nitong fatal injuries. Binigyang diin naman ni Police Major Ayon ang kahalagahan ng koordinasyon ng komunidad, partikular sa agarang pagbibigay alam sa pulisya tungkol sa mga ganitong uri ng insidente. Samantala, itinuturing naman ng pulisya na isolated case ang insidente at hindi umano ito inaasahang makakaapekto sa kabuuang sitwasyon pagdating sa peace and order sa isla ng Boracay. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Sandro Salazar para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
26: Balita mula Kapi, suspect sa pagpatay sa opisya ng pulisya na huli na. Balita hatid sa atin ni KK5 Roldan Villarreal.
6: Nahuli na ng mga otoridad ang pangunahing suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa pinagtataguan nito sa Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Inarestong suspect na si Lionel Diocampo sa visa ng warrant of arrest para sa kasong murder. Si Diocampo ang itinuturong trigger man sa pagpaslang kay Police Captain Rian Ampuyos noong nakarang Hulyo 20 sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra. Naktuhan ang suspect sa loob ng bahay ng isang Jovi Bagares na siya namang subject sa isinagawang search warrant ng mga polis. Ayon sa Capiz Police Provincial Office, bago ang operasyon ay namonitor nilang nagtatago sa lugar si Diocampo na nalaman ding tauhan ni Bagares. Sa pagpapatupad ng search warrant sa naturang bahay, nasamsam ng mga otoridad ang mga sumusunod: isang M16 rifle, isang caliber 45 pistol, caliber 38 revolver, isang granada at iba't ibang uri ng mga bala. Kasalukuyan ang nakapiit sa Diocampo sa Pontevedra Municipal Police Station. Samantala, nananatiling at large at pinaghahanap pa rin si Bagares na nahaharap naman sa karagdagang kaso dahil sa pagkupkup at pagtatago ng isang wanted na kriminal.
7: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
26: Samantala, lalaki sugatan matapos hampasin ng bote sa ulo ng kanyang kaibigan sa isang inuman sa Patnongon, Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
8: Nakalabas na sa ospital ang isang lalaki matapos hampasin ng bote sa ulo ng kanyang kaibigan habang nag-iinuman bandang alas 11:40 ng gabi, September 29, 2026, sa Sitio Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon, Antique. Kinalalang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Agosto, 48 anyos, parehong residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM sa Patnongon Municipal Police Station, sinabi nitong tatlo silang nag-iinuman sa bahay ng kanyang kaibigan nang magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at suspect. Bigla umanong hinampas ng suspect sa ulo gamit ang long neck na bote ang biktima dahilan upang matumba ito at maligo sa sariling dugo. Agad na dinala ang biktima sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital sa bayan ng Sibalem para sa kaukulang pagpapagamot. Samantala, nakalaya na rin sa kustorya ng Patnongon MPS sa suspect matapos magsagawa ang biktima ng affidavit of non-interest kung saan ipinahayag nitong hindi na siya magsasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa Mighty Sea Network News, K5, Junel Nangantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
26: Norpo, pinagtibay ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng Foreign National Keepers Network. Ang Kampyon na Balitang Yan, hatid sa atin ni kay K5, Shara Humilio.
9: Pinagtibay ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo ang pagtutulungan nito sa mga dayuhang estudyante sa Dalawigan sa pamamagitan ng pag-aral ng mga opisyal para sa Foreign National Keepers Network kung FNKN noong September 28, 2026. Pinangunahan ni Police Colonel Jonathan Abella, ang Acting Provincial Director ng Norpo, ang aktibidad na ginanap sa Norpo Chapel sa Camp Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr., Barangay Aganan, Cibulan. Dumalo rin sa nasabing okasyon ng mga opisyal ng Norpo at mga dayuhang residente mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental. Ayon pa sa Norpo, layo ng FNKN na paigtingin ng koordinasyon at komunikasyon sa pagitan ng pulisya at ng komunidad ng mga dayuhan, particular na sa mga usaping may kinalaman sa pag-iwas sa krimen, kapayapaan at kayusan at kaligtasan sa publiko. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Balita mula naman sa lalaki. lalawigan ng Iloilo. Driver arestado sa ikinasang drug by bus operation. Balitang hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
10: Arestado ang isang driver sa ikinasang drug by bus operation ng Sara Municipal Police Station sa Barangay Anoring, Sara, Iloilo. Pasado las 8 ng gabi, Setyembre 30. Kinilala ang sospek kay alias Albert, 41 taong gulang na residente ng Barangay Anoring, Sara, Iloilo. Nasabat sa operasyon ang tinatayang 21 grams ng suspected shabu na may standard drug price na 142,800 pesos. Nabilhan ang sospek ng isang sachet ng pinaniniwalaang shabu sa halaga na 1,000 piso, kung saan nakuha pa sa operasyon ang ilan pang sachet ng illegal na droga. Sa ngayon, nahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Kaluyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
26: Gayun din, lalaking kalalabas lamang sa kulungan, timbog muli sa Vibus at tinatayang 900,000 pesos na shabu na kumpiska. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
11: Muling nasakote ng mga otoridad ang 25 anyos na lalaki sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte matapos itong maaktuhan sa ikinasang Vibus operation madaling araw ngayong Oktubre 1. Batay sa investigasyon, nalaman ng mga otoridad na ang suspect na residente ng isang pabahay sa Barangay San Jose sa bayan ng Paluleite ay kalalaya pa lamang mula sa silda. Kaugnay pa rin ng nauna nitong kaso sa illegal na droga. Nakumpiska mula sa drug suspect ang aabot sa isang

0: Isa, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: At 1,000,000 piso na naiwan na isang pasahero sa sasakyan na ibinalik ng driver sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
2: Isinauli ng isang driver sa Cagayan de Oro ang 1,000,000 piso na naiwan ng pasahero sa kanyang sasakyan. Taos pusong kinilala ng LTIF-RB Region 10 ang kabutihang nagawa ng hindi pinangalan ng driver na ang operator ay JK Liner. Ang kanyang ginawa ay nagsilbing ehemplo ng katapatan at responsableng serbisyo na nakakatulong upang higit pang pagtibayin ang tiwala ng publiko sa sektor ng pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni LTIF-RB 10 Regional Director Aljo Bendejo, tiniyak ng ahensya na patuloy nilang kikilalanin ang mga transport operator at driver na nagpapakita ng integridad at pagiging responsable. Samantala, nagpasalamat ang may-ari ng pera sa naturang chuper.
3: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: K5 sa detalye ng ating balitang abroad na isang South Korea military na dapat humingi ng paumanhin ng North Korea dahil sa pagsabog ng landmine sa buffer zone separating ng dalawang Korea. Ayon mismo sa South Korea military na ang ginawa na ito ng North Korea ay isang malinaw na paglabag sa dekadang tigil putukan. Pari naman itong itinanggi ng North Korea. Sinabi rin ng North Korea na walang basihan ang naturang alegasyon ng South Korea.
4: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabua ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik si K5 Kevin Susana at K5 Ray Almudala sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
5: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: 11 Mbps!
8: Pabalik mga K5 sa atong sining pag-pangalagad diri sa Webes edition sang 11 Mbps.
7: 11 Mbps.
8: Dali partner, liyo ka rin kaki 5 poll, no? Kuhaan yung numbero sa kay attorney dalang kay kuhaan kita, matawag kita, no? In connection sa kuhaan bla sa decision, no, sang Korte Suprema. Dalang kay nag-message sa akon, dalang na ha? Kaya ga patawag li kay ina pa si attorneyo na lipat ko si attorney Hector Chudosio na numbero kapihalang partner. Now, para makakuha kita kay para maintindihan ta ang desisyon no sang Korte Suprema angot sa sining pag-question bla sa pagpanubo sang voting threshold no sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. No, angot diri mga kaki-five, no? Para nga may ideya kita before sa report ni kaki-five Reggie Di Mayo, no? Kay maintindihan tagid kun mga abogado ang ma-interpret, no? Sa saning nga desisyon, no? Sa nga Korte Suprema kay ang tinaga diri, no? Lack of standing kag prematurity sa procedural rules, no? Amo ni ang anang desisyon sang Korte Suprema sa pagbasura sa sining petisyon no nga ginfile sang tatlo tanan no ka mga personalidad angot sa sining pagpanubo sa voting threshold no sa impeachment court sa pag-impeach sa kaya Vice President Sara Duterte.
7: 11 Mbps.
8: I-check lang partner kung masabat si Attorney Hector Chudosio, no? Angot diri mga kaki-five, no?

0: according sa saning nasambit sa ni nga ruling o kondisyon na sa nga korte suprema.
1: 11 Mbps.
0: Ay gabiay pa man na si Attorney Hector Chudosyo na para mataganta ano gid ang buot sa lingon sa lack of standing kag prematurity mga kakifay. Ay kung kita lang mag-interpret sa nila, hindi ako abogado mo. Kita sa una tayo, gusto taman mag-law. Galing kayo nagwa sa aton, lockdo sa ako. Alas 12:19 sa aton sa nagpagpangalagad. Garing partner, na para nga ti makahatag kita sa inya ideya kag maintindihan ta mga kifay. No, ang ining nasambit sa desisyon sa Korte Suprema. Kung bala, kayambal sa kampo sa depensa, ginbasura ang ilas nga petisyon. No, sa mga naka-question diri, pero kung lantawon, no, mga kakifay, ang ilas niya, why man nabutang di kung unconstitution ang iniginhimo sa impeachment court mga kakipa.
1: 11 Mbps.
0: Alang-alang siya partner, no? Alang-alang siya. Sige. No, si Kuan lang ko, kakipa yung Bridget Di Mayo. Kaya travel, abi si Attorney Hector Chudosyo. No? Kagadawlain ko ng tingog yan, no? Sa mother time, no? Kaya ti isa man ni Salagting Abogado si Attorney Hector Chudosyo.
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:21 sa ato sa pagpangalagad, i-check na lang report ni K5 Rigid Mayo sa K5 News FM Sara. Kaya daw pila kaadlaw, grabe ito ang balor sa iligang nga droga dito sa may Quinto Distrito. Mayong odtogig kay Sir Philip Louis King, kay Ma'am Anneli Bahaade, kay Ma'am Nini Ishan Presya, kay Ma'am Beth Idalilia, kag sumamang kay Ma'am Bing sa PSJ mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyakali makaupunaton, kakifay, Reggie Di Mayo.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Kakifay, Reds, congratulations kay duha na katuig ng K5 News FM, Sara. Kay SM Manilin Palik. Nabudungan, gigali ang pag-open sa K5 News FM, Sara, sa birthday ni SM ba? No? Happy birthday ka, congratulations sa K5 News FM, Sara. Mayong unto, K5 Ridge.
3: K5 Enrico, yes, exactly, no, nangin madinalagkon ang pagsaulog sa ikaduwang anibersaryo sa K5 News FM, Sara. Kadungan man sa pagsaulog sa kadlawan, no, sa station manager sa istasyon nga si Manilin Abaro Palik. Bangod si K5 Enrico, duwa ni ka beneficiaryo man, no, ang aton nga nahatagan sang bulig halin man, no, sa aton nga mga sponsor kag nagugyon man kay Pad Enrico agud nga matigayon ining pagselebrar sang istasyon. So una diri kay Pad Enrico nakabaton ing isang grocery items, radyo, kape, cash nga 500 pesos ang aton unang beneficiary nga isa ka tricycle driver nga si Tatay Tarzan. Si Tatay Tarzan kay Pad Enrico isa ni siya ka senior citizen nga nagapang idaron 62 anyos kagyati ang iyaning ubra isa lang man siya ka tricycle driver nga masami kifad Enrico nagtimer no sa isa ka bangko diri sa may Banwasang Sara nga permi gina kitroya kifad Enrico ang aton nga mga empleyado man agod nga magpark kag actually hindi ni siya kifad Enrico gid ka sagad magbisikleta bangod man nino sa iyang komplikasyon kag sa katigulangan naman K5 Enrico. So isa no si Tatay Tarzan sa mga napilian naton K5 Enrico nga makabaton man no sang bulig kag dako man ining iyang pagpasalamat bangod nga wala ni siya magdahom nga isa ni siya sa mga napilian man naton K5 Enrico sa K5 serbisyong servisyong K5 Enrico no sa aton nga pagpatigayon nga kagapon nga ti puno gid nga pagpasalamat ni Tatay Tarzan kay bangod nga dako na ini nga bulig sa iya ning adlaw-adlaw especially may upod man ini siya actually nga puto diamante K5 Enrico nga isa ka laon. Makita man naton K5 Enrico sa aton nga
0: picture
3: nga ang balay ni Tatay Tarzan guba-guba gid G5 Enrico kay since pag Yolanda wala ni napakay og gilayon G5 Enrico bangod nga tikulang man sila sa income wala man sang ginasaligan So, diri lang nagsalig no si tatay sa pag-tricycad niya, kagang iyan nga natulugan K5 Enrico, amo ang payag-payag. So, mas manami pagid K5 Enrico kon madamo pagid sang mabulig sa iya, bangod niyang ining bisikleta ya K5 Enrico, so kon ang ginadala niya ini, daan na K5 Enrico, mas manami kon mayara sang individual man o kon yung mga bulawanon man nga tagipusuon na makahatag sang bulig o makatipon-tipon man kita pinagi sa pagkay uno kon pagbakal man sang bag-o ni nga bisikleta ni tatay kay kahapon K5 Enrico sang pagdulong naton sa iya sang bulig mga grocery ginbayaan niya lang ini K5 Enrico sa iya nga puluyan pangod niya kay nagbalik man ini sa iya nga natimiran kun sa diin diri siya nag-obra K5 Enrico.
0: Okay, now amo lang isa sa mga kwan man mo na ligasiya nga magabulig sa mga poorest of the poor no sa aton sa ning mga K5. Sa piya ka ba hinda K5 Bridge daw grabe subong illegal drugs sa Skinto distrito no do I po why?
3: Yes, exactly. Kay asud-asud diri nga pagpatigayon sa bypass operation ang aton nga mga kapulisan kung hindi kita magsala sini nga mga sinimana nang asud-asud diri ang pagpatigayon sa aton nga mga kapulisan sa nagtinain nga mga kabanuhanan diri sa Quinto distrito kay kun sa nagligad nga mga inadlaw minilyon K5 Enrico ang mga na-confiscate sa aton nga mga kapulisan kag lately no dako man mga linibo man nga mga illegal drugs ang na-confiscate sa aton nga mga kapulisan kay kahapon duwa ni ka mga operation ang ginpatigayon sa aton nga mga kapulisan particularly na K5 Enrico diri sa may San Dionisio kag Sara nga una na dakpan diri ang isa ka 45 anyos nga ti nakuwaan man ini sang masubra 27,000 pesos nga balor sang illegal nga droga kag kagabi arestado man diri ining driver man nga ginkilala kay alias Alex nga ti nakuwaan sang masubra 21 gramos ang ginapatian illegal nga droga man K5 Enrico nga based rin no sa kay Hepe nga ining subject na si alias Alex ang natigayo na ini nadakpan K5 Enrico sa operasyon sang 2023 K5 Enrico.
0: Sige. Salamat ka K5 Bridge.
3: Sige no ang subong K5 Enrico ang mga suspitado ang pag-filan subong siyang kaso ng Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag nakahunong na in sila sa Tagsaka Police Station K5 Enrico.
0: We hope nga madakpan pagidang mga nagablabligya na kay daw pierde nyo pa diyang syudad kag pila ka kabanuanan kag distritos probinsya sa Iloilo kung iliga nga droga K5 Reg.
3: Di amo na K5 Enrico wala man unsat ni ang pag na validate kag pag monitor no sa aton nga mga kapulisan sa mga individual nga nagapadayon pa no sa pag-engage sang illegal nga droga K5 Enrico.
0: Sige, salamat gid.
3: Sige no, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline based na vitamin C. Mga ka K5 ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Live diri sa may Quinto distrito ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kay kay K5 Bridget Di Mayo sa atong sa K5 News FM Sara. Nagdulo sa atong oras alas 12:28 na. Ini nga oras sa dulong sa usang detect sa beauty so para sa mga miss maputi sing panit kag batok sa mga skin diseases. Gamit kita sang Detex Beauty Soap, manghamoy, manibin, kag magpaligo. Kag of course, parisan na ton sang Klinika Diofresh, no? Para hamot-hamot ang kilikilita. Para magbayaw kita sa aton sa ninga kamot, hindi manibaho balas, hindi manibaho bayabas. Detex sa Beauty Soap, kag Klinika Diofresh. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar, butika kag pharmacy kag ma-order gid sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok.
1: 11 Mbps.
0: Mayong untog gid kay Sir Romeo Pasquin Jr. kay Sir Crest sa Boyco Almohit. Sa may Zone 5 sa may Barangay Takas Saro, si Ma'am Beth Idalilia i-check na lang nino kay si Alex Iyala ang pagkakontrahon sa ni isa sa ni ka Chinese veteran no kung magdaog din si Alex Iyala makasulod na sa finals no kon nakuha sa ni ang Bulawan medalya. This is the first time history, no? Sa bahin sang Pungsod Pilipinas nga isa sa ni ka Pinay ang nakakuha sa Bulawan ng medalya sa hampang nga tennis.
1: 11 Mbps.
0: Pagbalik tayo, check na ito, report ng K5 Generous Kauyunan, direkta sa bahin sang Iloilo City Hall. Ang TTMO, ang Traffic Transportation Management Office, na duso na i-deputize sa mga barangay officials na mag-implementar sang traffic rules sa ilang barangay. Kari, amo naman eh. Nandung kadugay ang problema sa mga traffic sa barangay. Da, no? Sang una, ang DILG sa idalong pa na time no? ni sang Duterte Administration, di pala sang una, sa taganin yung managabaligya sa mga sidewalk natin, hindi managaparking ng mga tricycle sa lakyan, sa kilid, sa ngadalan, hindi pangawana na mo. O galing kay balaan, naman kita din nga, kung kay isa may pagkaningas kugon kita ya. Primero, grabe again. Kapag dugay, dawaay naman. Hindi ka magbisita kita sa mga kabarangayan. Subong, ang ilasan ninyo mga alagyan puno man sa mga parkingan.
1: 11 Mbps.
0: Kung isa ganito, dawaay na alagyan na. Parking sa wala, parking sa too. Ang problema ko kay isang concern sa mga katapo sa Bureau for Protection. Kung may sunog sa lugar ba, wah, daw hindi yaka igo kagagi ang fire truck. Tungod nga kadamo-damo sa mga pararking sa kilid sang dalan. Diba barangay official sa mo himo ono? Kasi may barangay official sa numero uno man kasalawayon. Balikan ta sa ato siya pagbalik pagkatapos sa plakiportante nga mapahibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pare, doon tayo magmabukay malapit sa Tore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Hip, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.

0: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
1: Mami, itigil ang drama.
0: Angeline?
1: May na-discover na akong timplado na at may

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Good news.
5: Good news.
4: Yari na ang madugay niyo na nga kinahulat. Mga ka K5, may libre nga check up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo alas 9 sa aga, tugtom alas 2 sa hapon. Sugod sa Siyempre sa IS 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics.

0: sa bawat higop hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
9: Extend
1: Food Supplement for Men.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
9: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
11: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sang imo atay.
9: Basta tino nga tay,
12: happy kanunay.
9: DTX 500,
12: masaligan,
9: epektibo.
12: DTX 500.
13: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
14: Mabibili sa inyong mga sugid butika nationwide.
15: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
19: May puso.
20: 11 Mbps.
21: Pabalik mga K5 sa ato siya pagpangalagad. Nagdulo sa ato nga oras, alas 12.43 na sa udto. Ining nga oras sa dulong susang San Miguel Beer, San Miguel Oktoberfest Beer Bites Beats na.
3: That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer Bites Beats na.
20: 11 Mbps.
21: May nadakpan ngayon si Kaki 5 EJ, no? Sa OK ka, may kapi ka. Na standby kay Kaki 5 Gen na kauyunan. Okay, i-check na to na nais sa Kaki 5 EJ Cordova. May nadakpan pero hindi kulong. Kundi daog na sa isa ka box ang Detex Coffee Mix. Gani sa mga Kaki 5 na to, lulat-ulat ka makakadto sa inyo sa lugar. Si Kaki 5 EJ Cordova. Kailaban na ban kung nagalanong dra ang K5 News FM Iloilo, automatic madaw ka mo sa isa ka box ang Detex Coffee Mix. Ang healthy nga kape, available da kay Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal sa distrito sang Lap. Kaki 5 EJ, sa report, go ahead. Okay, lang. Standby mga Kaki 5, ha? Okay, Kaki 5 EJ.
4: So mga ka-K5, sa subong ari kita diri sa Barangay Kwartero, no, sa distrito Sangharo, particularmente na diri sa Puro 4 kung sa din, isa diri ka Baligyaan ang naka-tune in sa K5 News FM Iloilo. Ari sulit gini akag diehard nga K5 listener kay ligad na gyan man naton diri si Ma'am kaso kay nakahatag na kita premium sa pihak. So sa subong si Ma'am dakpan taman japon nga nagapamati. Ma'am pwede ta lang maabrihan ang imo sini nga ganaan. Ma'am, always kagid ka pamati sa K5, no?
18: Oo. Sa aga, sa hapon, sa panyaga.
4: Oo. Di sa mga produkto ni Dr. Ramilo, yan ang nagamit mo, di?
18: Ang DTX na coffee mix. Tapos ang D3 bio.
4: Okay. So, bati mo na dirang ako madakpan ka ang imong radyo nga nag-tune in sa K5, may premium ka. Mm-hmm. So, kayo nadakpan ko, ma'am, no? On the spot, okay ka. May kapi ka sa K5. Ano, ma'am, balbo kay Dr. Ramilo, oy?
18: Salamat and... Salamat man sa pag-ano, nalipa. Basta salamat sa kape. Additional, kundi ako ni kaya magamit.
4: Di abi, pangagda na lang din sa mga customer mo, ag,
18: sa mga napamati, ginaano ko ka mga, permit ka mga mati sa Dubai. And, kasi makadaog ka mo sa kape and gamit mo kami ng kape namin, Lucia.
4: Ano pangalan mo ganit, ma'am?
18: Lucy.
4: Pastrana. Pila ka na ganit, ma'am?
18: 35.
4: So, Ma'am Lucy, thank you so much sa padayon nga pag-suporta sa K5 News FM. Kaga, madamo man nga salamat sa padayon nga paggamit sa produkto de kalidad ni Dr. Ramiloy. Congratulations, kaga, God bless.
18: Thank you.
20: 11 Mbps.
21: Salamat kig kay K5 AJ Cordova, kay Ma'am Lucy Pastrana, na sa Barangay Kwartero Haro, na may dalandang nga udto ah. Laban-laban ga, lanog na ang K5 News FM Iloilo.
20: 11 Mbps.
21: I-check na to report ni ka-K5 Jenny Kauyunan, na kay ang TTMO, luyag nga i-deputize ang mga barangay officials. Ba, kung i-deputize ang barangay officials, manaway sa mga parking sa ilang barangay, magpadlagan ka mag-eleksyon, laban di ka magdaog. Testing yung blarong sa TikTok sa barangay nyo. Kaya laban-laban, mambal, anda mo lang na mag-eleksyon kaya hindi kayo katilaw kabuto. Amo lang iban niya mga barangay officials o natahapon magsaway. O kung iban niya barangay officials, kay legal parking man sa ila sa nga lugar. At i-dudugay naman nga mga information, i-deputize ang mga barangay officials. Kung lang taon natin, grabe yung illegal parking sa mga kabaranggayan ta. Na wala to. Na, alang-alang pa siya. Sige lang, duro diretso ta lang. Na, sige lang, duro alang-alang si K5 Jenny Kauyunan.
20: 11 Mbps.
21: Pero amo ni ang plano sang TTMO na nga himuon nga deputize on deputize no ang mga barangay officials. Di ambot lang kon na paano ta mimo nga pila ka barangay officials si deputize ta. Tanan niya barangay official sa barangay deputize ta.
20: 11 Mbps.
21: Panguna ni barangay kapitan. Sabagay, duway ganit panita mga barangay kapitan sa mga illegal parking sila sa barangay. Istingin nyo lang. Kung kaysa, kung hindi kayo kabalo nga magbakwan, mag-uro adjust, haisokton ka mag-eleksyon. Okay lang kung tapusan termino mo. Pwede kayo nakapanita kung anong hindi mo luluyang sa barangay mo. Ha? Kaya kung nagapanlagan ikaw kag subuman, no? Kung barangay officials ka, ay kung kaisa piyong lang kagatabuni lang ang dulunggan mo.
20: 11 Mbps!
21: Ay, kung isa doon mabutang ka sa tunga-tunga, kung mag-istrikto kagin sa inyo sa nga nga barangay, tikitaan man nila, no? Nga ang pagparking sa nga mga salakyan da, nga pinagusto pag-abot sa mga dalanon sa mga barangay mo.
20: 11 Mbps!
21: Mga kung kaisa doon, hindi klabay ang isa ka galakat ka lang, magsigot anay ka mo, gutok. Manang laing kay gutok ng dalan, parkingan pa.
20: 11 Mbps!
21: Ang iba sa pasalamat kay nag-road widening. Naglapad dalan ta. Pero kung lang tawon, taong mamang Japon, kaya gindugang, nga ginpalapad nga dalan, ginhimo nga parkingan. Di ba lang? Di ko manaway ang mga barangay officials. Abe. Kung tanan matuman sa nihawan ang dalanon to sa barangay.
20: 11 Mbps!
21: Ang bagay na ton, kung kaisa ganagan lang, mag-restricto ka o patuman sa makasuguan ta, ilabi na gid ang ining nasambit sa ning mga illegal parking sa barangay ta. Sa nagligad ni sa idalom sang Duterte administration, isa ni sa mga ginatagan importansya na dapat ang mga sidewalk ta, ang madala nun to sa barangay, why sa nagpa-parking. Tida time ang anong opisina, ganit na sa City Hall, no? Amon ni sila sa una ang nagapanglimpyo, no? Ginapanguha ang mga nagabalabags dalan, hasta kung isang mga tricycad, no? Kung isang mga motor, ginakarga nila ang task force assist, no? Nagapanglimpyo ang tanan sa una ng mga blasbasan sa balay, kung apektado na kag nagalabot sa dalan, no, ginaguba kita time. Simpo sa unang digong, no, ang ginapatuman sa DLJ. Kaya kung hindi magsunod sa ni, pasakaan sang kaso.
20: 11 Mbps!
21: Di umalagi man to. Subong lang tawabla. Isa sa ringa barangay, grabe ang pagparking. Mga tricycad, tricycle, no, motorsiklo, salakyan. Kaya base ko ng iban sana ang mga panag-iya sana. Base kon iyaman sang barangay officials.
20: 11 Mbps!
21: Kita ano tapang dakpon ang ining mga illegal nga park na sa inyo barangay kung kamo mismo may masalakyan kamo nga way man parkingan. Nga ang dalan amo maninimo ninyo nga parkingan.
20: 11 Mbps!
21: Kita ano patuman? Bisan nung deputize ka na. Mambal kong iba na. Kakita ang takuntras barangay. kaya mo ni, mga illegal parking pang sitaon mo sa inyo barangay. Damo kag di kontra. Laban-laban gani, amo na halungan mong imo sa inyo kandidatura. Kay base pag eleksyon tong balay ka. Amo ni kun nga angang iban sa inyo mga barangay officials gakatahap magpatuman kun anong aton kasuguan. Kay nga ang ginulikda nila ang ilaman sini na nga posisyon sa barangay.
20: 11 Mbps!
21: Lang tawabla ko sa diin lang kung nangin istrikto ikaw sa pagpatuman sa aton kasuguan, amo namba nila, one term ka lang. kaya hindi ka balo magpasunain. Kaya ano matabo sa aton sa ring pungso Pilipinas, mag-amusin naman. Lamong kaisa, kung ara ka sa posisyon, kung isa ka ka barangay officials o kung any government position, isa ka politiko, ay kung kaisa ang insakto din yung mapatuman. kaya nga ay basi mabutang sa lang-alang emotion nga posisyon na makakaypan. Subantay ang dugang ang inirasambit sa information na angot sa plano sa Traffic Transportation Management Office sa pagdeputay sa mga barangay officials na para nga manakop sa mga naga-illegal park sa ila sa nga barangay.
20: 11 Mbps!
21: Basi kon unang isyuhan sa mga barangay officials, ilaman sa pariho mga barangay officials or basi kon pariho Manila, no? Dira nga mga opisyal kaglakip man basing ilaman kaugalingon na basi numero uno man nga nagalapas, no, sa aton sa nga kasuguan mga K5 ay kulang taon naton sa mga populated nga mga area, no, gutok na gid pero may nagaparking pa. Sang una gani niya maghawa na ang task force asis sa aga to kwani hawan eh. Pero pagabot sa gabi yun, puno man madala nun.
20: 11 Mbps.
21: Sa kay Sir Hilmer Felicidario, may ayad gin nga udto. Kag sa tanan sini, no, nga mga K5 News FM Fans Club Iloilo International Chapter 2. Kay Sir Philip Luis King, kay Sir Romeo Paskin, kay Ma'am Luna Mundido, may adayad gin nga udto. Ang iba sa balita, impormasyon, mabati ako sa papalagad sa El Castigador. Sa ngalan na lang sa Biloksya Puwersa sa K5 News FM Iloilo. Sa amo sin nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amo sin Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amo sin Station Manager kag K5 Warren French. Ako may nilagad inyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
6: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
6: Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
24: Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang may mata taas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: Epektibo.
25: DTX 500.
26: Mahig ko bala ang imo dugo?
25: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy?
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo.
26: Nga sa masami,
25: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista. Nga isa ka negosyante, agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
26: DTX Coffee Mix,
23: mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix,
23: mga butika.
26: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
29: Balik si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310 feet. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
26: Mighty C.
23: Mabaka ang abutika.
26: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
26: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
31: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
32: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
33: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
34: Good news!
33: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
34: Libre?
32: Libre!
33: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
34: Balik ka mga lamaw! Ari nakapaborito na ito niya ilaw!
32: Klinika
1: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Dio Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
7: Tigasi!
8: Tigalapa!
7: Tigasay!
8: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
8: Supplement for men!
7: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: sa ligang
7: epektibo.
8: DTX 500.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
10: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Sa mga butika.
10: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
11: Sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
10: Ang kampiyon nga istasyon. K5.
11: K5
10: News FM.

0: campione radio.
1: Campion sa balita, campion sa drama, campion sa musica, campion sa commentario, campion sa servicio pubblico. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampion ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
8: Yung may PCO!
9: Ang PCO!
8: Yung may D3!
9: Mabagat sa mga butika!
8: D3 Bio!
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio!
9: Ang D3! Yung may PCO!
8: Ang PCO!
9: Yung may D3!
8: Mabagat sa mga butika!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
11: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
12: Kag-stress adlaw-adlaw?
11: Ini ang kapagdanan sang matasig na pagdiwulan. Kalaman ang abiyan.
12: Mag DTX 500 ka.
11: Kaysa DTX 500,
12: ang stress
11: malikawan.
12: Pagkamurigon malimtan.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty Shake!
9: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 12 na sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
20: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
19: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanami.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Martes o kun na Webes sa nga hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, maninay manin. Ay, October 1 na kita ha. Yesterday, wala kita nakaupod sa inyo. Pagod syempre sa pagsaulog man naton sa ikaduhang anibersaryo sa K5 News FM sana. But today, we are back. Kamusta ka mo dira? Kamusta ang aton nga mga suki tanga mga tagpalamati, mga nakatutok subong ha? Sa ina dira tagsa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa mga suki naton, mga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City, and sa mga nagatabid sa aton sa Tagsaka Relay Stations. Good afternoon. Mayang hapon gid sa mga taga K5 at News FM Pasi, dira man sa may K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, dali sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Webes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manem. And syempre, sa mga nagalantaw sa aton ha, via Facebook Live, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Hindi man pagkalimtan ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Mayang hapon sa aton nga mga kumari abroad. Mayang hapon gid sa mga nagalantaw man dira sa aton nga mga suki. Mama Anneli Bahada, good afternoon. Ma'am Pings PSJ, maayong hapon kayo. Ma'am Lemia Panes,

Maninay, patamyo lang sa mga drivers nga nagahulat diri sa imo nga drama bisan nagaulan. Uy, gaulan dira sa may Mandurrial. Halong-halong kita dira ha Sir Ricky Manaay. Mayong hapon gidira sa inyo. Mayong hapon man sa kay Ma'am Erlina Talarma Goles. Iya ko nung husbando si Sir Noel Goles. Ready na mamati sang aton matahom nga drama. Sige, timing kita ha. Timpla ka mo dira sang aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Para nga may ara ka mo dira sang pampa-relax samtang nagahulat ka mo sang aton nga istorya subo nga hapon. Mayong hapon man sa kay Paul John. Shout out lang maninay sa akon asawa kag magulang si Grace Ann Beverly.

Roel Gajardo, maayang hapon. Maninay Patamyo lang sa Team June Borat Shop Holstery Shop sa May Baybay Tanza, Zone 1. Thank you, kid. Ma'am Nene Shan Presha, maayang hapon. Maayang hapon man dira ha sa kaya Boss Miyong Barber Shop sa Poblasyon Ilaya. Wow! Nga pa matigid dira ang Boss Miyong Barber Shop. Ma'am Nene Shan Presha, good afternoon. Mayat-ayad nga hapon man ha sa kaya sa mga taga Eline Store dira sa Cubay San Junisio. Maninay, nagahulat na kami asang drama diri sa pinanid sang gugma. Matamyaw lang kanday Nani Elaine, Nanang Roslyn kag sa mga timbang nga kanday Jet Bolivar, Rafi Sana kag Mercy Banyas. Ni katumaob kag kay Nunoy Lashot. Maayong hapon. Sige, sa may mga greetings, padayon na sa pagpadala sa inyong mga mensahe. I-text lang na ha sa 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. John Kevin Medina, maayong hapon. Maninay, belated happy birthday. Oy, thank you, kid. And greet ko sana ikaw, ah. Basta maninay, belated happy birthday, kid. Thank you, kid, sa inyo tanan-tanan. Sir Dante Lozada, maayong hapon man. Maninay pa, tamyaw lang ah, sa mga taga Aglibakaw, Kalinog, Iloilo. Belated happy birthday man maninay sa akon magulang kay Beverly Bandies. Oy! Maayong hapon, kag happy happy birthday. Sir Alan Ortega Tukuyo, good afternoon ma.

sige, atong oras, alauna 22 na sang hapon. Again, sa may mga advice o kung may mga gusto i-shout out, mag-text lang or mag-comment diri sa aton. Ara na, preparado na ng mga kumareta. Ready na ang DTX Coffee Mix para samtang nagapatuyom-tuyom ka mo, pamati sang aton matahom nga drama at inagainuman ka mo sang aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ha, may ara inis ang ampalaya, chia seeds, kag di sugared sugarcane extract powder.

Ricardo, good afternoon. Maayong hapon man sa aton nga mga K5 solid supporters nga nakatutukin sa aton. Mga KSS resellers taakag sa mga establishment diri sa Banuasang Sara nga nagapamatikid. Ma'am Lucy Catalunya, good afternoon. Pag-greet lang manina kay Susan Dumahod. Happy birthday from Jessri Chavez. Mayang hapon manina, tamyo lang ako sa May La Paz. Ang apo ko sa tuhod, si Cairo Estrellanes. Maayong hapon, Ged. Okay, ara na mga kumareta dyan. Ready na? Patunugan ang inyong radyo, ha? And i-share na ang aton Facebook Live para mas madamo kita sa malabutan sa aton nga pagwaragwag sa subong nga hapon.

0: Ang aton istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Antolo. Syempre, ululupod na to nga pamatian ang iabugos nga kasaysayan kag aton siya hatagan sang advice dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Anong siling muga?
1: Patsyabalaan na yung sound.
0: Sige. Ito.
1: Siling ko, base inulsulan mo nga paobrahon mo ako. Kaya siyempre ko nag-aobra na ako, wala na ako sang time nga mag-atipan sa imo.
0: Amugan eh. Pero sige lang bala. Sige lang ga. Baka adjust naman ta sina sa dalayon ah.
1: Ate, sige ah.
0: Ang batuod, hindi man ko tani gusto nga mag-ubra kay. Pero wala ako sa imo. Kamahal na gid sa mga balaklon subong. May motor patangadaan nga utang kag mga appliances. Ah, sige ga. Suportado ko ang pagtrabaho mo.

makaluluoy man ang asawa ko. Ginkapoy gid siya. Grabe gid kamuok sang pagtulog ya, ho? Oh. Ang cellphone ni Myla? Mahinag chat? Pasahon ko, be. Oh. May password ang cellphone niya? Ito wala man niya ginaputangan? Ano? May kinatago siya sa akin?

0: ga.
1: Oh, ga.
0: May hambal ko bala tani sa imo?
1: Ano balay na ga?
0: Kung ga, may seminar kami duhagid kaadlaw. Kay amo nang gusto ni Madam B. Para kung may certificate kami balaga hao. Kabalo ka naman, may ara gadya nga daan customer nga gapangita bala sang inang certificate holder gadya.
1: Ah, amo bala? Ati wala man sang problema ga. Sanong seminar niyo hao?
0: Boss na ga. Duha ka adlaw ba si malipat ka?
1: Ati, sige ah. Wala sang problema. Timing gid kay wala man ko di sa balay. Kay dako nga daan ang ulubraho namon nga talaposong gid.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Nagadali na nga daan ang kliyente.

0: Ah, pre.
1: Ya kata?
0: Pwede gid na. Alas 12 naman eh. Medyo gutom na gid. Wala pa man nagabot ang long span nga sin nga inugtakod ta eh.
2: Gani man. Bati ko ba si kuno alas 2 pag gani guro eh.
0: Ah.
2: Gadali ganing tag-iya pre, nga itakod ang atopya pero yawan pa tayo ulat.
0: Kani man. Na oh. Sige, ako na lang mabakal sang sudan sa guwa pre.
2: Ay, puta lang ta.
0: Eh, hindi ako na lang ah. Hulak ta lang ko di ah.
2: Ati, sige. Mainit ko tubig mga pita.
0: Okay ah.
2: Ano na?
0: Okay. Dito lang ko mabakal sa may unhan. Grabe kadalag ko sa mga balay, di ba? Puros big time ang nag-ilistar eh. Kamusta na iyan ang asawa ko man? Wala gid siya katawag. Siguro, sako gid siya katama?
3: Huwag ginagpaliba ko. Huwag ginagpaliba kang pinalangga akong asawa ba?
0: Hello? Ga?
4: Ga? Kumusta ka da? Tapos na kami yung seminar.
0: Ay, tuod ka ga? Ate, mayo man ah.
4: Ay, oo ga. Kapoy gani eh. Mapuli na lang ko subong sa balay ah. Pero basi mga gulo gabihan ko ga ha?
0: Ate, sige ga. Okay lang, maghalong ka ha. Kay ako, basi magabihan man, kay ayawan kami hulat sang atop ngayon nagtakod namon.
4: Ay, okay lang ga ah. Ikaw halong ka man. Sige na, babay na. Kaya pala nakitlawas ko ga.
0: Oh, sige ga, bye. Okay. Halong ha?
4: Oh, ikaw man halong man, babay.
0: Oh. Ay, ginpatay niya ng cellphone. Oh. Nagbukas gulpi ang gate sa balay ngayon na ginagyan ko.
5: Han, idulong na lang ko subong.
6: Nagkalisinsya ka naman siguro sa baga mo.
0: Oh.
6: Sakay na sa salakyan, malakad na kita.
0: Hindi.
5: Ah, sige.
0: Si Myla, ina. Si Myla, gid.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Desaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Makakas mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
8: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
8: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kapagdanan sang matasig kapagdingulat, kalaman ang kabihan.
8: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500,
8: ang stress malikawan.
10: Pagkaburigod malimtad.
8: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, mga butika.
1: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
3: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
0: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarang Ilo-Ilo.

0: Maila. Anong buhat silingon sini?
1: Ay.
0: Nga ari kini.
1: Kuan.
0: Kaganong kinabuhat mo sa balay ngayon eh.
1: Gamati bala anay. Kuan, nag-home service massage ako.
0: Abi ko seminar ang inkantuan mo. Gagaga.
2: Hindi ka di mag-iskandalo. Ari ka bala sa tubangan sang balay ko.
0: Ano?
1: Kuan inang...
0: Ako pang tayaan mo sang armas mo nga asawa ko niyang upod mo. Halin sa balay mo!
2: Wala ko sang labot kung ano mo! Ha? Oh. Istoryahin lang ina! Hindi di mag-iskandalo, ha? Kaya talahon ako sang sabibisyon ngayon eh!
0: Oh. Ano? Mayla.
1: Kuan ka?
0: Sa balay tapusay kita nga duwa. Dali ka! Mabuli kita! Dali ka!
1: Atulboy iya ko! Una ka to! Nasunod ko! Nabatian mo ng hambal niya?
2: Oh.
1: Hindi ka mag-iskandalo, dere!

La sotsunla singabi. Ulagi apun buli si Myla. Embalnya masunod siya sa akon. Kinayaan ko lang ito. Kobra ako tungod na hindi ako makafocus tungod sa ginimo niya sa akon. Tawagan kong cellphone niya. To. Hannibal. Patay ang cellphone niya. Myla, kagagid sa imo. Kanay mo, mwidis akon. Gintunto mo na ako, gininto mo pa ako! Kinpapati mo ako nga masunod ka sa akon. Bahila, mapatay ko ikaw. Mapatay ko ikaw kung magpakita ka lang sa akon!

0: Pre.
1: Pre.
0: Grabe pagniwang mo ba?
1: Sa consumption, pre.
0: Ay, nano. Hindi magpatama paminsar. Babae lang, ha?
1: Pre. Saksikid bala sa pagtuntos ako ni Myla.
0: Ay.
1: Isip pa bala. Dakpan ko siya sa subdivision nga ginobrahan ta. Tapos ang siling niya sa akon. Masunod lang siya sa akon sa balay kay istorya namo ng natabo. Pero tubtub subong. Wala siya pulupakita sa akon.
0: Grabe man si Myla, pre, no? Pertigid. Pero kung amo, pre, sa din subong si Myla, pre?
1: Ambot. Wala ko sang ideya. Ginkantuan ko man ang massage center nga ginaobrahan niya. Wala na siya kaobra dito. Ginasiay ko siya sa balay kung diin nga madakpan ko siya. Madakpan ko siya kagang tigulang ato nga nakita ko. Nadlok man ako, angkot pre. Pasibla, itiro pa ako sang tigulang ako.
0: Ay nano, adlok ako. Prisom na sa Gyapon kung tiriwon niya ka?
1: Oo, gani. Pero makagwa man na siya dayon. Big time na iya, primo. Pwede na nila yung mabulubuliso ang hostisya eh. Di ba? Kita yung kapigado. Paano? Bayran lang tayo kung madido, tapre.
0: Ay, sa bagay. Gusto ka, pre. Abogin yung subo basta pigado ya. Oh. Uti, ano na lang naman?
1: Wala, pre. Hindi lang ko maributay sa kinihimos ang asawa ko, pre.
0: Ay. Sige lang, pre. Wala man ko abi mahimo mo.
1: Oh.
0: Pangamuyo lang iguro, pre, mabulig ko sa imo mo.

0: Ay! Akala ay nagitsang upo ko. Na naman, mapacheck up na lang ko, guru, ay... may nagahapanuktok. Sulod lang! Abri na!
1: Antulo. Manghud ko.
0: Nang Rosita. Ikaw gali? Dali lang kay... Timplanta ka sang kape.
1: Ay, hindi na magbangon. Okay na ko. Eh, pero ikaw, na ano ka? Nga adugin pabayan mo ng kaugalingon mo? Kabaho pa sa imo? Ay, wala ka paligo-ligo? O, tanawa, ang bungot mo kalaba na. Ay, pati ang buhok mo amuman. Tapos gayupok pa ang guya mo. Ay, Diyos ko, manghud ko. Nga, ang ina problema mo gidyang asawa mo yang wala man to sang pulos man. Ay.
0: Nang, di ko gidbi mabaton ang ginimo niya sa hakon. Kinlibot ko ng lugar nga sarang kulibutan. Kinpamangkot ko na ang mga kilala niya. Pati pamilya niya. Wala kit sila sa isang batas sa ako. Puro lang wala sila kapalo.
1: Antulo, hindi na pagpangita ang tawo nga hindi sa imo. Kag nakasala sa imo. Pagkita! Ay, Diyos ko, Antulo, maluoy ka man sa kagalingon mo, ay. Maluoy ka man. Ay, ang maayo pa, himusa ang gamit mo. Dito ka tiner sa balay.
0: Pabayin na lang ko niya sa papatay ko. Ay. Wala naman eh. Pulos ang buhay ko eh.
1: Wala pulos ang gago mo eh. Ay na ano? Taugan ko tubong sa manong mo. Pwede gani, matawag ako sa ambulansya. Is ipa-ospital ta ka.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibla nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas, apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Kaya rapagin, good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore, nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit kaya patyon sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair follow hindi manami akon putis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
2: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment. Iskanig
4: ko pa na. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok tan pero pag makasulod sa lawas mo mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik ka infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Nakatabu ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya, Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Eh once nga malala kas infeksyon, ang kantoan mo, hospital, gin mo. So hindi ko gusto ya magbalatian bangod lang sa kagaw. Kakapo ya, kung damo kagaw, imit yan. Tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw, imo lian. Tiga UTI kaya eh. Damo kagaw, imo baga. Especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with physio.
4: May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imong dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga gainom da D3, D3 Bio na ang pilia.
2: Upgrade na ka mo.
4: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
2: Kulang.
4: Dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw. Nga, untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Pakal ka bulong.
4: Kadto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo ni ka importante kung gainom kaya D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, iCare Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, iCare Gold Capsule. Eye Allergy, iCare Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. iCare Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Gah, ma-joyride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
11: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend love.
12: Extend Supplement for Men.
11: DTX 500!
12: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
11: hindi na magkabala ka!
12: Mag DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals, likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
12: Basta may kabala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
11: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasi ka pagtingulan, kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta! DTX 500 E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. You're my Vizio.
12: I'm Vizio.
11: You're my D3.
12: Mga butika.
15: DTX

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika. Kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Atensyon mga kasimanwa, para sa imo refrigeration kag air conditioning needs, ari na ang 2 Kids Service Center. Nagahatag sila sang repair, maintenance kag installation services para sa imo ref, aircon kag iban pa. Bisita ang 2 Kids Service Center located at Poblasyon Ilawod, Sara, Iloilo, or contact 0949-301-2721 o kon 0905-252-1009 para sa serbisyo nga manami. 2 Kids Service Center, trusted, reliable, kag affordable. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM. Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon.
11: Nga dugay na ginahuptan.
10: Ang ininga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha kag antiviral kag antibacterial specialist nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Ilabi na bala sa mga may ginabatsyag dira nga pabalik-balik ng ubo, nahila, natatrangkaso na sipon. Mag-inom kita sang Klinika D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. May ara ini o kunhimo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. And kung brain health ang imo nga pag-estoryahan, mental performance, kulang ka sa focus, permi ka lang nagakalipat, especially subong exam season, mag-inom kita Klinika D3 Bio. Kaya may ara ini sang kapasidad para nga panamion ang aton nga brain health kag ang aton mental well-being. And syempre, hindi magkita magkalipat ha, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, safe imnon, bisan wala kita sang kinan-an. Nagabulig ini sa aton para magbaskog ang aton nga immune system kag maprotektahan kita batok sa mga trangkaso kag flu o kon mga hila natira ubo kag sipon. Ginapabaskog sini ang aton nga resistensya gani kung gusto mo ha sang immune boosting property. Mag-Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. Mga ginapabaskog sini ang aton nga immune system para sa epektibo kon para epektibo nga batuan ang mga bacteria kag viruses nga nagatuga sang balatian. Inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C.

Inom kita ha, DTX 500 para maprotektahan kita batok sa oxidative stress. Ang DTX 500, most potent antioxidant, ukon nga may 1.3 million antioxidant units nga nagabuligid sa aton para nga malikaw kita ukon mapunggandira ang mga nagkalainlain nga mga balatian. Likawan ta ang mga balatian, inom kita sang DTX 500.

0: kaubang nga mga product outlet. May ara makita sa klinika Haro Branch dira sa E. Lopez Street sa may kilid sa Robinson's Haro. May mega branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sa MCR AgriVenture. May Pasay City branch man kita located sa Salvation Street, Corner A, Pana Street. Kagang aton nga Kalinog branch na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil U. Aton oras, alas dos, diyesa sa isna, sang hapon. Kasubo man, no, sa natabo kay Antolo. Grabe. Makon mo na, ngati. Mag-asawahay na ka mo, ginatunto ka pa. And up until now, wala siya sa Japon sang kaklaruhan. Pero at least, may ara siya sang utod nga nagsapupo kag nagabulig sa iya sa subo. Sa mga may advice, pwede git ka mo ha, katawag sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730 or mag-comment sa akong Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Sige! Ara sa piyak nga ninyo, una na ito nga caller. Good afternoon!
1: Mayong hapon, Maninay Mane.
0: Mayong hapon, sino gani?
1: Si Leo, sa kwartero kate.
0: Sige. Sir Leo, pwede talang pahinaan ang ato dirang ang monitor kaya feedback kita.
1: Tapos ko gani. Kaya lang, kaya lang.
0: Sige.
1: Sige, okay na.
0: Sige. Ara dyan po, Sir Leo. Ma'am Herosa Noven, good afternoon. Dira sa may Baldosa, La Paz. May nga po man na kay Ma'am Ramia Panes. Kung si Ma'am Ramia pa, ahay. Move on ka na lang, Sander. Ah, hindi doon pagpangitaas si Myla. Wala man to pulos. Kabay pa nga makakita ka sang babae na tampad gid sa imo. Correct gid.
1: Okay na.
0: Sige. Hello, sir.
1: Okay na.
0: Mm-hmm. May ga feedback siya po, pero sige lang. Go ahead.
1: Baskog. Ang masiling nga kay Antolo, hindi pagpanumduma lang yung asawa kay gimbayaan na niya. Ang masakit na sa imo kay nagamasakit nga daan, nagapabulong ka pa. Kung naman na panumduman mo kay Rene, madugan nga niyo kasakit. Magmubuon ka na sa matamat. Kay maayo ganyan ang imo magulang, kay gintatap ka pa niya. Kay siyempre utod ganyan mo. Kay ang imo asawa, hindi siya tampad na sa paghihugma sa imo. Pero palangga mo man siya. Ang masiling sa imo, Antolo, magpakaayos ang imo lawas. Kag hindi na pagpanunduma ang imo asawa kay among ina ang kapalaran mo. Kag magpangita naman sa ibang na babae nga nagkabagay sa imo. E siyempre, masakit man sa imo kay ginloiba na sa imo asawa. Kag masiling man sa imo, hindi niya pagpanunduma. Daw pareho lang nga siya lang nakadamgo. Nag magpangita ka sa babae na nagkadapat sa imo. Kaya kung panunduman mo lang nga perni ang imo asawa, madugan nga ng imo baratian. Kag magpakaayo ka, mangin isa lang aton kabuhi mo. Gani, magpangita ka lang sa babae na nagkadapat sa imo. Kag hindi pagpanunduman mo asawa kay maloibon. Maloibon na siya. Kumala mahambal ko, Maninay. Uh-huh. Ayan, Tolo.
0: What if, Abi Sir, magbalik ang iyang misis? Ano ay han ang iyang himuon? Patunon niya pa bala ini?
1: Ay, kung sa akin, siguro patunon niya. Ay, siyempre palangga niya mo. Pero kung sa akin, ang Maninay daw, hindi niya siguro pag, hindi na siguro ang asawa niya magbalik. Ay, wala siya nakapakita. Wala siya sang mga message o ano, o text o ano lang, wala gid. Wala siya sang pakihugma sa kay Antolo.
0: Sige. Thank you, gid, Sir Leo.
1: Oo, Maninay. Mag-regret lang ko gamay lang, Maninay.

0: mayong hapon sa tanan ng tagapag mga tagpalamati sa Kipaid, sa Sara Iloilo, subong man ako mga hinablo, si Ivan, si Angelo Karaikli, subong man si si Ella sa Pasig City, si Jimmy sa Tansa Bonifacio, sa tanan-tanan ng tagpalang nagpalamati. Salamat sa technician. Salamat guys sa anok sa Kwatero Cafe. Thank you with maninay.
1: Sige. Thank you so much, Sir Leo. Oras na to, alas 2:21 na sang hapon. Kung si Ma'am Enola po, ipambanya, oh my la, may landi ka. Kapilikon sang istorya manina, daw nami kumuson ang babae, aba wala gid pulos. Katambay vlog, sender ang mahambal ko lang sa imo, kung na kasal ka mo, kagligal ka mo, pasakaan mo kaso. Parang nga, mapriso sila nga luha. Kahit may ebidensya ka nga nakita mo sa aktual. Masakit man nga mo na ang natabo sa imo, parehas kita inagihan. Amo man na ang ginhimo sa asawa ko. Now, hindi ko man makaya nga magbulagay kami. Pero, duwa ka bulan ang antos ko kag nagplano ako gani nga utdo na lang ang kabuhi ko. Pero tungod sa mga bata ko, nagpakigbato ako kag naglakat ako sa Manila para maka-move on. Karon okay na ako kag ginapadayon ang pagpaeskwela sa mga bata ko. Ang asawa ko naman, may bata na sila. Kag ako, ginatuto ko na lang sa mga bata ko. Masakit man, pero ti wala kita mahimo. Kay ti may ara gid nga tawo nga hindi makontento sa isa. Katawo. Tatapon mo ka o galingon mo kag ipakita sa iya nga hindi lang siya nag-iisa sa kalibutan. Pangita babayi ang handa magpalangga sa imo tubtubuhi ka mo. God bless sa imo sender kag sa tanan nga K5 News FM staff na binagid sa imo manina. Kag shout out naman sa bata ko agi na hilanat si Indefritz Lin Tumlod. Kag sa bata ko kay Pastor Helmer Felicidario si Bibay. Boy, sa may barangay Moto San Dionisio, kag sa mangod ko nga si Lilibeth, kag sa mga bata nila. Oy, thank you, kids, sa kay Katambay Vlog. Mayang hapon sa De La Cruz family, sa may barangay Aguirre, Don G, lagi ni De La Cruz, mayang hapon. Maninay, nag-singapong di ang K5 News FM sa sityo Baclayan, Velasco, Lamari. Maayang hapon, Gil. Sir Joe M. Ubong, good afternoon. LJ Kyle Labos, maayang hapon man. Evangeline Apusaga Arurong, maayang hapon, Gil. Abao, dira sa may Zone 4, Boulevard Molo. Nagkadtog ito si Ma'am Evangeline sa Kwanho. Sa Robinson's Place, Iloilo, sa nga nagligad nga Domingo. Nagkit-anay gid kami to, aba. Thank you, kida, Ma'am Evangeline. Oras na to, alas 2:23 na. Sa may mga advice, pwede pa kahingagaw ha, pwede pa katawag sa 0962-478-8730.

0: Ang mabilin talang para kay Antolo, focus on yourself, Sir Antolo. Magpaayad ka, kaga tutuki ang imong kaugalingon. Pasalamat kita, may ara kita sang tawo dira nga nagabulig sa aton. Arang imo nga utod nga handa nga mag-agubay sa imo hasta nga mag-ayad ikaw. Kon pananglitan, magbalik liwat ang imo nga asawa, dugay-dugay pa man naguro kag matabo ina, ang importante sa subong danay ang imo nga kaugalingon ng imo nga tutuki. Magpaayad ikaw kag nagay na paminsar to sa imo nga asawa. Kay kun may ano to sa imo, may tawag ni gani, may pag-ulikid sa imo, hindi niya ikaw sana mahimo nga biyaan. Hindi niya ikaw sana mahimo nga bulagan. Mula na ang mabilin ta Sir Antolo, no? Kahit ang kasubong sa niya, nga mga istorya, hindi na lipod si hipaluman sang kadamaan. Nga masamiin niya nagkakatabo, especially sa mga mag-asawa. Wala sang kulang sa imo, wala sang sala sa imo, kahit tanan ginbuhat mo ba. Anon ta, kay ara, may ara ganyan nga tao nga hindi makontento sa ilang nga mga partner. I don't know kung anong ilang nga napangita, kahit tanan man ginabuhat mo man para sa ilang. Sir Antolo, magtuto kasi mo kaugalingon, magpaayad ka, magpangita ka sa maayong nga trabaho. Someday, kung hindi man na magbalik ang imo nga asawa, may aragi na sang someone nga mag-aabot sa imo liwat niyang kabuhi. Nga mag-bulig man sa imo para sa, kumbaga, forever mo eh. Pero hindi inaanay pagtutuki ang mga love life. Sa subong, focus on yourself, focus sa imo nga pagpaayad. Amuna na, mabilin ta si imo, Sir Antolo, and thank you again sa pag-share sa imo nga kasaysayan diri sa ato. Why na kita sang oras? Kit anay naman kita buwas, mga ihado kag ihada, dirigid lamang sa Secret Memories sa K5 News FM Iloilo. Keep safe and stay safe, everyone! Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: DTX 500!
3: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauhaw!
3: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
4: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Hey!
11: Biyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dayo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Extend Hood Superman Roman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Hood Superman Roman. Extend Hood Superman Roman.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo ba na ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
8: DTX 500. 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Gasama sami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan DTX 500.
9: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Momshie!
9: Angeline?
10: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrinits, ulam na. Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
5: ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
6: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
6: Klinika DioFresh.
5: Available now.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: Una.
12: Problema, gid ako sa akon body odor.
13: Huya na ako magatubang sa kong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Babaka sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
15: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star ka na.

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Para sa matinlong na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Mas tagtinlong atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo
3: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 yung
3: may BCO.
4: Ang BCO
3: yung may D3.
4: D3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
3: Ang D3
4: yung may BCO.
3: Ang BCO
4: yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: birthday.
1: Hey, five, Galingawanta.
2: Pedro, nga late ka na naman sa klase.
3: Balan mo mami, nadulaan kayo na nga lalaki sa dalang kinintos.
2: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
3: Ah, wala mama, kadugay abis yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
1: Hey, five, Galingawanta.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio,

0: ako kag maghinis ang akong butis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mahigro ba na ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalrikan! DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alert. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
7: Rainy season na naman, so check your home. Check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
10: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Nestor! Ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi!
10: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kultura. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matao mga sumbon sa katong drama sa kaginan. Ngayon yung magkuhan sang pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan!
1: Bigado, get!

0: akin. Dalibog balang ulo ko.
1: Ano ka? What's your problem?
0: Tarong bala. Nogay bala, English bala.
1: Ano ka? Gusto ko yung mag-practice English ya. Kaya may call center ko yung magdako ko.
0: Dalibog ang ulo ko. Eh si nanay, hambal ya. Wala na siya obra. Eh, permi sila gawa ni tatay sang may obra pa siya. Ayahan pagid subong.
1: Di ano pa ba? Kundi, pigado again?
0: Ay, takain ko ah. Tene, dako na ko subong ba? Para kahalin ako di. Kag mangita ko obra sa Manila.
1: Ahay. Biyaan mo, kuya?
0: Di kong dako na ko. Dako ka naman na. Mangita ka man obra eh. Sa layo nga lugar. Pero, hindi mo na mabatian ng baisay kag yaw-yawan ay din sa balay. Sa tuod lang. Latak, anagin ko sa pangabuhi, taya. Pigadugid. Pigadugid. Tutukin? Ano to? Nagsinggit si nanay ah? Nano siya? Nano si nanay?
2: Pariho lang ta. Gani hindi mo kuya paglitsuran ha? Buisit ka!
3: Buisit ka man! Nakabaday ka! Oh. Buisit ka man!
2: Mas buisit ka
0: eh! Para naman sila. Nagsugod naman sila oh. Katalaka sa ila ya.
4: Latak ka lang yung umamati sa ila, tutukin.
2: Ati!
1: Sige! Hindi ko naman ginilong, Earl. Hindi ko naman ginilong.
3: Tawa ka lang, Belme.
1: Ati, oh. Atawa ba na? Nagatulog ang luha ko. Shhh! Ipos na!
4: Namin nalang ikog niya!
1: Hindi ka mag-ikog. Kay makikasakit na nung. Sakit kinaya nung.

0: apoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oh, Mari, nandito ka pala. Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
2: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
1: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
2: Ay, kagalan. Buti pinaalala mo, Mari. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
3: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So na,
2: problema, agad ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadyan agad ako sa bootlegs ng DDX Beauty Soap.
2: Kag,
3: naghamis ka, nagbuti, agad ako nga panit.
2: Salamat agad sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
5: K5 News FM. Kampyon!

0: Kusing. Si kon may kilala kada nga nagapangita bulig bala sa sulod balay. Si asawa kon tani balaw. Gusto nga magubra. Para nga makabulig-bulig man sa pangabuhi namon eh.
1: Ay, oo man, busing kay pigato gitambi mo.
2: Bayara ko pa sudlan sa ibog obra. Sulod balay. Pero base pala kung tilaw-tiraw lang imo haw. Ang gusto ko ya, ang seryoso gid bala nga mag-obra.
1: Ay, busing. Ipang bugas-bugas na niyang ako niya, busing ya. Ina niya pareho sang mga pamatanon nga wala gid sa tupa.
2: Ate, sige ah. Kay si mami nga ugangan ko, iduwa lang to sila sang apoya sa balay.
1: Uy, ay, pero busing, ay pwede lang ko ka puli-puli bisan duha or tatlo lang kabeses sa isa ka semana. Ay, lapit lang man ang balay ah. Ay, kung magpauli ako, siguraduhon ko nga antes magbutlak ang adlaw, ara na ko sa balay ah. Kay ang kabataan balahaw, kinahanglan ko man nga tulotik maon.
2: Ah, wala problema. Basta tapusun mo lang obligasyon mo. Eh, pero, anay ka. Nga naghalin ko to sa uda mo nga ginaubrahan, haw. Kidaw dugay ka naman to. Ano man? May sala, Camila?
1: Ay, wala, sir. Ah, eh, nakapoy lang. Kag, siyempre, layo pagidito. Eh, hindi magsugot si ma'am nga. Magpauli ako, permi. Eh, pero okay man kami, ah. Gin pasugtan na lang niya ako nga magpangita sang lapit-lapit bala nga ubrahan, sir, haw.
2: Ate, sige, ah. Dalon ko ikaw dito sa ila ni mami. Kag, pwede ka na guro kasugod, ayun, ah.
1: Ay, bo, salamat, gid, busing, ha? Salamat, gid. Ikaw, gid, ang anghel namon, busing. Ikaw, gid.

0: Mila! Mila!
1: Ay, hello, Mila. Mercedes. Ari, ako la. Ano tani la?
0: Eh, paliho gani ko. Abrisang ako nga drawer ni oh. Ari, oh. Ari nga bi
1: oh. Ay, ito yung okay la. Dala dila. Nana. Ay, Ano ang kuhaon mo sa sulod sang drawer mo lahaw? Manggad? Ay, sos. Ari la oh. Na, ara. Abri na la.
0: Waay, kagid magsala. Manggad, kid. Ara, dira ang collection ko nga mga alahas.
1: Oy!
0: Mga regalo inasang kabataan ko kagsang anheng bana ko sang nagaobra pa siya sa abroad sang una.
1: Ay, abaw! Tuod ka la? Abaw! Ah, ila! Kabalo ba ya kung magtanaw sang tunay kag fake Lula Mercedes?
0: Kuha ay ng jewelry box kag ibutang diri sa katre ko.
1: Ay, ari ang imo jewelry box, ma'am, ho? Ne. Nan, ari mama, nara na. Nara na, mama. Hala! Abrihan mo, ma'am? Hala! Pukadamu-damo ng mga alahas ba? Ay, di anon mo ni kapag suksok, ma'am? Wow! Oreg ni tanan, ma'am?
0: Oreg ni tanan niya.
1: Ay, tuod!
0: Milyon ang bili sinitanan kong tingbon.
1: Ay, abaw!
0: Kag kung mangin mayo ka lang sa akon. Ay, basi isa kasang mapanublian ko sine.
1: Uy! Ay, ma'am, hindi ka maglahog-lahog sang amo sina Lula Cedis, ay.
0: Wala ako nagalahog, Mila, ha? Antis ako mapatay. Partidahon ko ini sa mga tao nga matod-tood nga na nagpalangga sa ako. Hindi ko man ni madala sa akon nga lulob nga.
1: Ay, husto kagid la, husto kagid.
0: Ay, dali lang, kid.
1: Uy, la.
0: Ay, gulpi lang na, lilingin ang ulo ko.
1: Ay, dali lang. Ipahigad tanay ning mga manggad mula. Ay, uyat sa akon kay pahigdaon ko ikaw.
0: Ay, Diyos ko.
1: Nan.
0: Ay, kalain. Ay, perte kalingin sang ulo ko.
1: Ay, piyong-piyong lang dala. Ah, kay haplasan ko ang ulo mo. Daligid lang, ha? Nan. Nice. Nan.
0: Ay, ganda.
1: Nan.

Ay, nakatulog ng tigulang. Ay, ang iyang jewelry box, iuli ko ni sa drawer, ah. Mapasimple lang ko. Kuhaan ko ang alahasang tigulang. Kuhaan ko. Total, hindi yung manitanan matandaan sa sobra katamo. Isa lang, anay, ah. Isa lang. Tsamba. May pang-scatter naman ko sinihin.

0: 21,000 ang pridasang sing-sing, mama.
1: Ha? 21,000? Ay, sige, iprinda ko. Punagalagkapak na 21,000 ba? Grabe!

0: Demo dah, mo sa imo gin pamakal nga groceries ba?
1: Ho, manay. Di ka nagkuha sa kwarta na yaw.
2: Nugay na pamangkot ah. Da lang min, tras may dala daon.
0: Base kon dini halen. Ano naman ang ginimo mo, nay? Ha? Base naghimo ka naman sang malain para makakwarta?
2: Ba?
0: Husto, nay, ay. Base kin tawat mo, nay? Hanay? Base kin tawat mo, nay?

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may Physio.
3: Physio.
0: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Mga byan, sunod pag-inyo mo sa pagpamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan, ngayongin makuhaan sa pagtunan, niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadogid! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: Kampyon, kampyon, kampyon!
2: D3 Bio!
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagats, mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500, masalikan DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listener, ya ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamin maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! News. Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4 in punto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
10: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
16: Tigasi!
13: Tigalapa!
16: Tigasay!
13: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
13: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
13: Supplement for men!
16: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
13: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
13: DTX 500
16: masaligan,
13: epektibo.
16: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
16: masalika,
13: epektibo.
16: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
2: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
2: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
2: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika. D3 Bio with PCO.
19: Ako si Anay. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
2: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
20: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
21: Mami, itigil ang drama.
20: Angeline,
21: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: E3 Bio!
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abot ka!
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: TDX 500
3: garantisado
1: epektibo
3: aramis
1: mo. TDX 500
3: nagapalang durum pala ang imo panulukan,
1: magalingin pala ang imo nga ulo,
3: masami nagapangihi,
1: masami ginauha,
3: si may diabetes ka na,
1: TDX 500 na
3: ang TDX 500
1: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
3: TDX 500
1: garantisado
3: TDX 500
1: TDX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TDX coffee mix nga bulong galiini nga kape, hintilawan gumani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka magabutiga.
1: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod akon chan, nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
1: TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka magabutiga.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, nabatian ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito na ito niya ilaw!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Gadragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
23: Iloilo
22: 88.7.
24: Oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:09 sa hapon. This time check is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
25: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
22: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: El Castigador.
27: El Castigador.
26: Ang tinig ng bawat mamamayan.
27: El Castigador.
26: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
27: El Castigador.
26: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
27: El Castigador.
24: Mayong hapon Banua, mayong hapon siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon isla sang Panay, sa kaiping kaprobinsyanan, diri sa isla naton sa Antique, Aklan, kag Capiz. Mga taga probinsya kag isla sang Guimaras, lagip na mga Ilonggo sa bisan dinhi bayan sang Pungsod, Pilipinas, naga-monitor sa aton nga official Facebook pages, kag sa karon may lapit na lang 1.5 million ka followers, pati na mga overseas Filipino workers sa di mga bayan sang Pungso sang Kalibutan. Mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo tanan. Ket sa uno sa bulan sang Oktubre 2026, mga ka K5, unang adlaw sa last quarter sang 2026. Oktubre na. Mga dalagan ang inadlaw, mga ka K5, dugay Nobyembre, Disyembre. Okay ka lang ka balo. Dugay-dugay 2027 na. Kadasig maglakat sang oras. Kondamo kita sa ginakasakuan, kondamo kita sa ginaobra, kondamo kita sa utang. Hinay man ang lakat sang oras, para kung din, kung ara ka sa prisuhan, ara ka sa ospital, yan, mga mahinay maglakat oras da. Kung nga samtang ari kita, hilway kita, way kita balatian, pasalamatan, tang Ginoo adlaw-adlaw sa aton sitwasyon, mga ka-K5. Kamusta ka mo? Kamusta mga kauturan ta naga-monitor subong sa ilang mga radio? Linibol naga-pamati subong sa aton sa ilang mga radio. Open robot naga-tutok online samtang naga-pangapi. Ang ila aton tanan paborito nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nasawsawan nila sang pandisal, sang pandiliche, sang pandisyosa, sang Spanish bread, sang pancho, sang ugoy-ugoy at tanan-tanan. Nag-ulan-ulan naman mga ka-K5 sa pila kabahin sang syudad kag probinsya. Nag-ulan dito sa Central Panay. Baskong na tong ulan. Muniambal nila nga extended El Nino subong. Perte ka init sang panahon. Pila kabahin sang probinsya ho. Nagabubo ang madamol nga ulan mga ka-K5. Kadiiman ka mo subong. Nabilagid sa mga lugar nga nagainulan. Sabay pa may dala ka mga payong, kalo, raincoat, jacket, o ano mga proteksyon sa lawas, para likaw kita sa balatian. Para sigurado nga likaw sa balatian, no? Siguraduhon na naka-inom kita sa ning aton power tryo. Ang DTX 500, the superior antioxidant. Dugangan pagidsang. Okay, may DTX 500 ka na, may D3 bio ka na, na may extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Dugangan o pagidsang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Once makainom ka sang tatlo nga eh, oh, kada aga kag kadapon, pangapi ka bisan DTX coffee mix. So, sureball na gawa, no? Pero hindi ka matapikan sa bisan ano nga, sa isang balatian mga ka-K5. Sa mga kauturan naman nagabiyahe subong, pasahero ka man, especially mga driver, tada. Ha, sa mga di pasahero nga sa lakyan, tricycle, traditional jeep, modernized jeep, mga bus, tada, taxi, TNVS, privado man nga sa lakyan, dulong sa kundi mga destinasyon, maghalong gin, maghinay-hinay lang, pailan akong ulihi, kung later, importante makaabot kita nga, safe and sound mga ka-K5. Dito sa Banwasang Haniway, may truck dito. O, nga doon na dulaan kuno sa preno na nagkarambula dito sa Banwagid. Perte kagutok dito sa buong Banwasang Haniway. O, kahit ang mayor nga dalan, pagkanto sa Banwa, may aksidente. Kasi makakuha kita sang update dugay-dugay. Weather sa Haniway Municipal Police Station kung sa aton nga news team. Bantayan ina mga ka-K5. Danay kita, tub-tub mga lasingko, imidya. Ito nga pagpangalagan, subong Webes sang hapon. Sa kinaandan akong inyong alagan, ako si ka-K5 Christian Haguri. Istoryahan ta, pinakamainit, pinakadalagko ng mga balita, mga updates, informasyon sa palibot sang syudad, kag probinsya sang Iloilo. Pakip na dira, pinaman ka mainit, pinaistoryahan ng mga topiko, mga isyu nasyonal. Subong nga adlaw mga ka-K5.

Angie Obar dar sa Canada. Jokoret Umadhay. Pati na da kay Kwan, Fred Anthony Dacquiado. Jun Octaviano. Ay Sir Allen Botejas, ang Eagle Eye Basketball Club sa iya wife mo si Ma'am Edith. Thank you again. Kita Rina Dara sa Rizal La Paz. Slick lang ko daman niya. Galiwan ko sako-sako. Gidsubo nga si Mana. Ano mga balita nga dapat natin tutukan subo nga Webes sang hapon, mga ka-K-5. Ang gobyerno nato, led by the Department of Agriculture, nag-preparar para sa sining ginatawag Super El Nino. Extended period of drought, mga ka-K-5. Sabi ang pag-malasang duta, pag-kalabok ka, kulang sa tubig, water shortage kita. Kagaluuman ang mataas na temperatura. Tama, kwa naman ni tagalumapaw naman sigurong heat index. Dalasin ng extended El Nino. Kasi nag-umpisa na actually isang September. But, malain rin kayo. Kasi ma-peak siya. Sini nga October, tub-tub, December. Kag magalawi, ganit tub-tub. Middle of 2027. Tapos silingon mga siyam pakabulan. Naaantos naton sining Super El Nino. O mangkot na kung may Super El Nino. Ay, hindi ayhan makuan. Hindi na magbagyo. Ay, why na sa may masulod ng mga bagyo dari sa Philippine Air Responsibility in the next couple of months? Ay, usually, bainte mo ang average nga mga bagyo nga nagasulod sa aton kada tuig. As of right now, do 17 or 18 na ang nakasulod sa PAR. Alin Enero, sini nga tuig. Ito mag-extend ang El Nino. Does it follow nga why naman bagyo? Huwag matapakantuan. Mga kauturan, ano sa inyo, abi kung kamo papilion, ano na lang mas maayo, bagyo ko na atuman nga tig-ilinit. Kung bagyo, ti-prone kitas baha. Ano, may mga landslide, kasali sa mga landslide prone areas, may mga flash floods kita. Amo sa mga balay sa coastal areas o sa mga delikado nga lugar, mga kalaguba naman, kasto naman gobyerno sa ayuda. Tapos na kasi mana, balik naman itong mga kauturan, pwede man pagparelocate. Kung tuman naman kainit, mga ka-K-5, matibalaan nyo man gakatabo. Kung man kainit, may mga may suluswerte, yan nga may ulo aircon, sulusubra may kulukwarta, at balbal sang aircon eh. 24 oras, way patay-patay. Kundi ang kwan nila, ang bill sa kuryente, katimbuhok man. Kahit tanay ko ng kuryente, tatag 8 pesos lang. Kundi doble, mga ka-K-5, ang per kilowatt hour sa buong. So, lapit na lang 15 pesos. Kung nag-arkila ikaw, nag-board ikaw, may patong, pangina, 2, 3, 4, 5 ka-pesos. May mga boarding house, yan nga tag 20 per kilowatt hour sukot mo. Mahal na gani, patungan pa sa mga dalokda. Man ako nag-aarkila, ikaw may mga negosyo ka, abe. Nag-aarkila ikaw sa isa ka building. Ang commercial rate lain man dumulburato gawa. Pero ti may patong nga sa mga nagpa-aarkila, ti mahal man gyapon tuunan niya. Ambot ko may tag 15 pasubo nga electricity rate sa mga nagpa-aarkila. Laban-laban ko pinakabarato 18 ay 20 pesos kada kilowatt hour. Eh grabing demand kung tuman kainin. Tapos kulang supply tayo libidari sa Visayas Grid. Ako na yung rason nga, sige ang rotational brownout. Ang sining manual road dropping. Until nga makatipon kita sang bastante nga energy para maka-supply sa aton nga kinanglanon. Antos kita na sa mga rotational brownout. Kaya kita pakantuan, no? Kung bagyo, baha man. Kalaguba man balay. May mga kuan man. Mga kautura, man kita nga nag-evacuate man. Nakaluluoy man. Kung tuma naman kainit. Yawa matak pamayad. Antos man kita pamaypay. Binagin ng kaluluoy ang mga balatian nun. Mga may balatian lang. Mga kauturan, tabala nga dapat naka-electric fan. Dapat naka-aircon. May mga oxygen na katakon. Ang problema sa aton sa Pilipinas,

0: Baclaw ay manambalon nga third world country kita. Tawag sa aton actually developing country. Ating realidad is that third world kita kay pinakadepende kita sa Gyapon sa iban nga mga pungso para sa aton nga mga needs sa energy. Hindi kita iya self-sufficient mga ka-K5. Why kita iya kwaan ng natural resources ta maka-provide sa aton sang bastante nga enerhiya. Tapos lang yung maghambal, mag-solar. Pero mang mahal magpatindog ka solar panel da. Tapos maghambal geothermal under the earth ni Bla. Mainit ni Bla nga ginapagwa sang dalom sang kalibutan. Ay kiti, hindi man na mag-invest ang gobyerno. Kasi kung gamay ginansya da. May mga wind power man. Hindi kinatistingan naman wind power. O, kaya da sa Aklan. Kaya to sa dinagani na, manabas na da. Kaya man di sa Gimaras. Hindi taman batsagan nga nagadritso sa ato. Kaya hindi man bot silingon nga kung may, may kuhan ka na may wind power kita, kita malang magamit di. Ang tanan nga gina-produce ang aton nga mga windmill, ang tanan gina-produce ang mga hydrothermal, geothermal, na gina-tipon, gina-pull sa grid mga ka-K5, mga gina-pain man, gina-panagtag man sa kada isa. Ang tanay ko ng aton, aton lang yung konsumuhon man. Baloon ta karon no pagpanghanda sa Department of Agriculture Region 6. No, anong ilang preparasyon para sa Super El Nino? Grabe ba? No, superhero ba? Sa piyak nga bahin, ang pagkakaroon, isa pagiging problema nga hindi pangatubang dito sa syudad, adlaw-adlaw. Although nga ti, kung makabisita dito mga taga Manila, taga Cebu, ang Manila, amo na ng traffic nga ginareklamo nyo dito sa syudad. Why? Panakatiting sa nga amon na experience tos Manila. Pwede sa amon diya, nga ti, why kami maanad sang inuras ka pungko mo, subang sang salakyan mo, laubos gasolina mo, kahulat sang maghulag ang salakyan sa tubang mo. Ba't kami ang maanad sang perte kagutok na traffic? Ba't kami di maanad sang gridlock? Nakatabo lang na diya kung mga may mga mega sale. May mga event kami mga binagyang abe. Mga Christmas rush. Pero normal days mga ka-K5, laka ka diya ka sa lapo, gatiner ka sa isa ka lugar. Matang 30 minutos, 20 minutos tungod sa traffic. Galing kay ti, pagta nagadugay, nagagutok mga syudad, kiti damo o nagailistar din, damo nagasalaylo halin sa iban ng mga kaprobinsyahanan. Dalaman ng ila pamilya, kaya man nagaumpisa sang kabuhi, bakal balay, bakal salakyan, bantag tatlo, apat pas lakyan, de resulta, gutok dalanta. Dugangan pagit sa mga dungol man nga mga driver na nakabakal sa salakyan pero ay kabakal animo habis ang diin lang nagapark way man patog siling way man konsiderasyon basta hapos sa ilaw ay sila labot yakon budlay sa iban yung mga dalan taning ang malagpad ay imo parkingan ng tunga mga kakipay yung mo ni resulta gutok. Dugangan pagit ingaton gobyerno ba o Diyos ko daway man niya sang long term solusyon sa problema sa traffic. Ang ila lang niya primi solusyon road widening pala paron lang ang dalan solusyon sa mga pedestrian lane o butangan overpass. Aton niya nga komunidad daw car centric bala nakasentro sa mga salakyan hindi nakasentro sa walkability. Kung gina-prioritize naton ha, nga hapos lang magkadto sa point A to point B by walking, by riding a bike ha, ang mobility naton bala hindi kinanglan sa lakyan matindog kita sa mga infrastruktura nga friendly para sa tanan hindi para sa mga nagpanag-iya lang sang salakyan. Dugay na ni Gurun Sulbar ang aton nga problema sa trapiko kag sa pagotpot laulaw ang public transportation system. Ugali kay hindi mo makwartahan abi gamay kwarta sa mga bike lane ha, gamay kwarta ako na butangan mo lang sang mga tabon sang shed ang mga walkway mga ka-K5 nami gidya road widening kay nami pagkaneng dalan ubo na Kalaparo naman tapos imuon parkingan. Makita nyo na mga dalan nga ginlapad, pero mga poste, way man makakas, hindi mo giyapon parkingan. Eh, sinong mango, abe? Langawang kami, de. Turyahan, tanak karon, kaya ginadoso, subong. Gina-encourage ang Traffic and Transportation Management Office o ang City Government, ining TTMO, na magtukod ko ng mga barangay sa community parking, oh. Din makuha sa community parking. Okay, gani, isang basketbolan, mga kabataan, kaya ginihin mo parkingan ng mga gym. Di parking pa. Din makuha. Ano rin, hindi. Ano na ikaw ng plano, abe? Katiyan, tagyapon, ah. Ako na, nung mambal sa city government, nung mambal sa TTMO, damo lang sila sa nadumduma naman, oh. Ayaw lang sa plano, lawlaw sa implementasyon. Notice nyo kung diin ang mga traffic enforcers dito gaginutok ang mga slakyan. Amo na! Nang hindi ko gidyapon mahangpan mga ka-K5. Kung diin pa may traffic enforcer, dito pang pirtiklaba sa traffic. Kung huwag ka na isang traffic enforcer, tawahay man. Toryahan to na kagiban pagid nga mga isyu mga topiko sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador sa nga Huwebes sang hapon. Aton nga pagpanumbalik makaligad ang importante nga mga pahanumdom. Hindi ko makita K5. Okay lang. Oras las 4:28.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio. With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
19: K5.
14: K5.
19: News FM.
14: K5.
1: K5.
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
2: Balik diri sa El Castigador sini nga Huwebes sang hapon mga ka-K5 oras las 4:35 na. This time check is brought to you by ka-K5 GC. Agalan, tao tadi subong o sa mga ka-K5 tada na hampang subong si Alex Iala. Magdaog di siya, mahulat na lang siya, no, for the gold medal game. Ang problema, subong kay one all, no, 6-3, 3-6, nagampang sila sa third set, naman siya ang Chinese.
0: nga si Wang Siyu 2-4. Pero aban si Alex 40-30 subong. So kaya mag-comeback ah. Makapata ang nakakambak among Chinese. O, oh, 40 love, what's yun, patas, 40-40, 2-4 ang score. Kung magdaog din yung Chinese, ma-2-5 na. Madaog si Alex sa Sininga game, 3-4. So, kaya pa man ah. So, kita ko rin sa mga nag-alantaw sa Facebook Live, o. Oh. Damo nag-abash kay Alex Iala. Ay, tungod sa tonggin si Tayab lang, isa ka-fan, maginhaboy ang kalo para pirmahan. Sakto man tong ambal ni Alex Iala. Kung hadason nga rin mapapirma ka, hindi mo paghabuyan sa ngang kalo. Hambal ka lang nicely kay pirmahan ko na. Hindi kami mga lipungoy, gidiyan ang mga tao, no? Apinan, pang bastos, batasan, asang sa kay Alex Iala, na nagapangayo mo lang sang apagtahod. Iwa, ay gina. I-bash nila yung bata, duwapinan pa nila yung Chinese nga player. Tungod lang kay ginakigan ni Alex, why magiging ginakigan, ginahambalan lang atong fan nga naghaboy sang kalo, ya. Yeah. Kita mong abilidad ka, Pinoy, no? Out ang balik, ya. Advantage ang China. Hindi ko lang ano maglantaw, ay surpresahon ko lang kaugalingon ko.

Ngayong hapon kami ang Bings PSJ dira sa Singapore. Kay Fred, Sir Fred Pasgala, Joe Campo, mayong hapon man sa imo. Gamay kupit. Gamay kupit, sir. Gamay kupit sa mga muna nga mga proyekto, abi mo. Ay MMTFI Iloilo Chapter, Santa Barbara Chapter, mga PNP Force Multipliers naton, Sir Benji Asturias, mayong hapon sa imo. Kagang K5 News FM Fans Club Iloilo International Chapter 2, Raguya Ragid. Nagalantaw man sa bungkag nagapamati si Beng Beng Vivian Pagtulunan, nagapamalati si may retired teacher and chess instructor Sir Rolando Pamplona sa Simeon Aguilar Street, Pasay City. James Sarad, mayong hapon, shout out ko lang, JMLT Construction Boys, si Foreman Arnel Julio Julius, Virgil Oni Alcon Kagrandi Rodel. Mayong hapon sa inyo da. Amo man kay Ma'am Angie Nunesco sa Manukan ng Bayan, sa former Railway Street, listening gidra sa Pasay City. Ang mga taga Pasay City da, mga taga 4th District of Iloilo, mayong hapon sa inyo tanan. Isunod ta, ay unahon naglisi ka K5 Kim Kaluyo. Anong plano sang DA? Anong preparasyon sang DA sa extended El Nino na magaigo sa aton? Probably, tub-tub sa tunga-tunga sang 2027. Mag-igo na gani actually, September pa lang, patsaganta na gani subok. Hindi ka naka-aircon ng slakyan mo, nabiyahe ka unto, patsagan mo gyapon, nugakutot ang init sa imong atangkugo. Sir Geoffrey, no nato pagsugiron, mayong hapon da. Guardians GNKBI, miag-out chapter, mayong hapon.

College of St. Benil dito sa Manila, o, suspend ang klase, ay may ginapahayag, may mga pagpamahog, mga ka-K5. Ang College of St. Benil, yan isang De La Salle mo. Sa isa ka-advisory, mga ka-K5, no, ginsiling sang bulutuan, apagay sa ilang Center for Emergency Management, Safety and Security, na nag-coordinate na sila sa mga otoridad, daton nga mga kapulisan, kagin na pati kayo ng inatawag nga security sweep dito sa ilang campus, kasamtang ginapatuman ng safety protocols at precautionary measures para masiguro ang safety sa mga estudyante, mga faculty and staff, mga ka-K5. Why takat na balo kung ano nga klase pagpamahon? Kagdiin nila na baton, paano nila nahibaluan? O basta ginsuspendan na yung klases, mga ka-K5. Just recently, actually, nag-sinapol ang mga pribado nga bulutuan diri sa syudad. Nag-pangayo sila sang audience with the city government, sa ato nga Philippine National Police, at ibang pang mga related nga government agencies, kung paano pakigbatuan yung mga pagpamahog, mga threats sa mga bulutuan, mga ka-K5. Dumanta nagligad tuig, di ba? Yung mga bomb threat, ha? Tagali actually tubtub sa mga tuig. May mga bomb threat na nagtahaw lang, nadula lang, sang daw na kahibalo nagawa ang mga bulutuan kung paano mag-react, na naka-adapt na sila, nabalaan na nila ang style, no? Yung mga nagahimo sa mga prank ng mga messages. Kung galing kay in the wake of a series of school shootings sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato, ang aton yung mga bulutuan, ang aton ng mga otoridad, that they should on the side of caution. But silingon, mas maayo pa na magruya ka mo dara, mas maayo pa mag-cancel ka mo or mas-suspend ka mo sang classes para masiguro nga waay sang estudyante nga magkalalitan, wala sa mga faculty and staff nga mahalitan sang sa iris go ninyo kakabigo nyo lang permit ng tanan bilang joke, bilang prank, ha? Tapos magtuod-tuod gali. Amo na yung ugada, mga ka-K5, hindi ni pwede marisguhan, hindi mo ni pwede masugal ang kabuhi sa mga yara sa sulod sang bulutuan just because naanad kita sa mga prank jokes, mga bomb jokes, at ano pa na mga malisyoso ang mga mensahe na waay sang purpose, gitban, ang sabotahe lang, gitban siguro ni mga abnormal ng mga kabataan. Wala ko yung problema sa mga katuran tanga may kwana. Si Princess Paminsaro na, mga PWD, ang ito yung kwam lang ng normal nga tao, pero balingag ang utok. Napasapak-sapak, kulang sa atensyon. Nimo nila sa iba ni Kati, kaya sila, hindi sila gusto magsulod sa klase. Hindi sila pasa project. Iba na pasapak-sapak, malanga, kulang sa pansin. O galing Kati, kalanabo ng mga insidente kundi may mga estudyante, mga minor di edad ng kalamatay, hindi tagi ni pwedeng masiling lang, ha? Mambal talang pangulang ulang na, tapos si sweep under the rug lang. Aba, sweep under the rug na ginaseryoso tani.

0: God nga semana asang oh September 29 ang ano nagli no sang Martes lang ni may bulotuan man dito sa Valenzuela City nag suspend man sang klase ho ay may na baton man nga note no nga nagpamahog nga isa ka individual ang may dalang kwan nga pusil pag nagaplano nga magpanglutang sa sulod sang isa ka bulotuan. Actually, why tanig yung nagina discuss gid at length. Kay ti hindi ta gusto magluntad ang mga ginatawag nga mga copycat crimes bla. Ibang ilog-ilog bla ni pasikat law. Las 4:45 sa aton nga pagpanganagan. Punta lang si ka K5 Jen na kung kaya. Pang tinibla sa kung ano, hambasang TTMO na tawag sini i-deputize na gin. Namian ko nibla sa nasang word nga deputize mo. Ha? Ang party sa TTMO nibla. Pag-deputize sa mga barangay officials, pagpanakop sa mga traffic violators sa barangay. O pwede man gusto mong baisay ni Vice Kag ni Councilor Doron. Okay pa, buwas pa. Namiyang ko na ba sa mga gasabtanay bla? Nagkanami, hindi kanami ni pa mga bully ni bilang mga klasik kakwano. Kanami, hindi pa agyan mo. Ano ang hambas ng TTMO sa mga barangay officials? Ano kunong solusyon sa problema sa traffic sa Quanaw sa mga barangay? Abi kwaon ta ang detalye sa balita ni ka K5 Jenny Kaoyunan.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ka K5 Jenny, maayong hapon.
2: Yes, K5 Christian, maayong hapon. Actually,
0: do ko namin santi, umudo ka do ka fresh na fresh.
2: Do ka nag naulian na.
0: Oo, do na why ka nag pisngo.
2: Oh, do na ulian na palihad lang gid. Nadala sa pahuway.
0: Patuga-tuga ka man mo ka gym.
2: Yan. Oy, hindi to ya ka K5 Christian. Nagano gid to ya daan, nasipunan ta ya daan kag naubo no. Pero
0: basi kwa na ba si bird flu ni man? Man, oh. Sige, ano to kunong hambal sang TTM? O hambal ni Colonel Garbanzo sao?
2: Actually, ka K5 Christian, madugay na niya gina-propose no, sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga i-deputize ang aton nga mga barangay officials. Hindi magitanan ang ano lang ang punong barangay, ang committee chairman sang peace and order, kag ang chief tanod.
0: Anong tawag mo sa mga barangay officials nga na-deputize na?
2: Mga deputize mga
0: sa hiligay noon
2: mga deputado
0: na mga deputado na sila ng mga barangay official no kay na deputize na sila mo deputado na sila tanan
2: ti amo na ka K5 Christian because nga actually ang problema suno ka sa aton nga traffic and transportation office nyo nga ginatry nila ka K5 Christian saturate ang mga barangay bala nga malimpyuhan maclearing sa on-road parking but the problem is the consistency of implementing it because nga ti ang due to limited personnel whether we like it or not limitado man gid ya ang personnel sa traffic and transportation actually according to Mr. Octavio ang head sa chief operations, tatlo lang ka-team nila ang nagaka-conduct sang operation, clearing operations, which is hindi siya enough para sa 180 ka mga barangays diri sa Iloilo City. That's why ang nakita nila nga solusyon for consistency sang clearing operation the K5 Christian is this amoni ang i-deputize ang aton nga mga kapitan, amo na mention ton kapitan, ang Committee on Peace and Order kag ang Chief Tanod K5 Christian. Iniagod nga sila mismo ti knowing nga sila ang mga barangay officials balaan nila kung sino ang mga sa constituency nila ang may gapanag-iya sang two-wheel nga vehicle, may panagapanag-iya sang pribado nga salakyan, nagabiyahe sang tricycle, may single nga motor, pag iban pa nga mga salakyan ka K5 Christian, no? Sila ang maihibalo. Balaan nila kung diin ang ano, si Balaan nila kung diin ang tawag sini ang area abi pwede parkingan. Mm. Balaan nila kung as in, Balaan kanila on the ground.
0: Sa barangay ka K5 Jerry, Balaan nila ko pila ka bulan ka naway ka bayad sang slakyan mo.
2: Oo, Balaan nila kung sino ang naga sino na ang naga busong. Do mo na
0: bala. Balaan nila pila na ka bulan ka naway ka bayad.
2: Oo. Ti amo na K5 Christian nga dapat nga ang mga barangay may ara man sang ila inventory man sang mga vehicle sa ilang barangay. Kag syempre kung ma-deputize nila ang mga barangay tanon, ang ilang barangay officials hindi na kinahanglan nga balik-balikan sang team sang traffic and transportation. May ara na ang barangay. So paano ba ni K5 Christian ang deputation nila? What will the role sa mga barangay official? Kung ano ang traffic kung ano ang aton existing traffic rules and regulations, kung ano ang existing traffic rules and regulations sa barangay, amo na ang ilang i-implement. Kung ang traffic enforcers naton may ara sang citation ticket, the TTMO or the city government will issue man citation ticket para sa mga officials nga mag-implement sa ilang mga layi sa ilang barangay. Next is sa K5 Christian, amo na ganang hamalaton nga dapat may inventory ang barangay at least balaan nila kung sino ang ila K5 Christian nga ma-constituents nga may salakyan. Kay isa ba yun sa problema sa on-road parking ng K5 Christian sa barangay is nakita sa TTMO kag reklamo man sa ibang mga barangay officials nga ang naga-parking kisa sa ilang barangay.
0: Hindi
2: taga-dira. Cross parking kumbaga ka K5 Christian nga ti amo na ang problema nga hindi lugar mo ma-parking kapatoya. Amo na isa sa sakit sa ulo sa mga barangay officials. Second is, ang ginalantaw nila nga magpatukod sa common parking area. Kay isa bagay sa concern na K5 Christian, nga limitado na gani ang space, ginahimo ka parking area ang dalano natin kung gabi because nga may pila ka mga individual nga nagabakal sa lakyan, nagabakal sa motor, nga wala sila sa parking spaces nila.
0: Nagabakal sa minilyon nga sa lakyan, pero hindi ka patindog sa
2: parking area.
0: Parkingan nga barato lang, gamay lang.
2: Oo, amo na ang isa ka concern na K5 Christian. That's why nga mas maayo nga mayara sang kumbaga may mga na-deputize nga mga officials pag mayara sang inventory kag common parking area sa barangay to address the issue sa on-road parking.
0: Okay. Kay pero ti tunga lang na sang issue ka K5 Jenny.
2: Yes.
0: Balaan naman na guro na hambal sang CTMO kung ano ang mga pagpangalang-alang hesitancy sang aton nga mga barangay officials nga ipatuman nining pagpanako, pagpang issue citation ticket sa ilang mga constituents nga naga on-road parking.
2: Yeah, of course. Ang isa sa common problem gate is ano ang pamulitika. Pamulitika kay K5 Christian. Nga iban ka pangalang-alang kay basi bala may masaklaw nga mga nga mga residente nila, the fear of basi bala nga mamakontra kag sa next nga eleksyon ni magdaog. Second is nga basi mabalaan nga kontrapartido, hindi bala ka K5 Christian dumtan amo na. So may mga pangalang-alang man ang aton nga iban nga mabarangay official. So actually, according to aton nga TTMO, ang 180 ka barangays dira, 75% na ang do willing, ang may nag-show willingness nga mag support sa sininga doso sa TTMO. But the rest sa K5 Christian sa mga barangays nga hesitant pa wala o may nag-hold back pa sa ila. Mostly, is amo niya ang common concerns nila is nga malakutan siya sa pamulitika. Nga ang issue or igani abuse of power K5 Christian bala nga kis ma-abuse sa bala sa lower level K5 Christian ay ni-monitor nga siyempre si kapitan, si punong barangay, si barangay kagawad, si tanod nga ti dumta niya bang isa ka person ti i-clamp na biya ang ilang salakyan dira tapos or damo ko baga K5 Christian ang mga pros and cons kag mga possibility nga ginakahangawan sa katon nga mga officials. That's why they don't kumbaga di man sa gina-oppose kung baga may mga pang-alang-alang pa sa deputation sa katon nga mga barangay officials sa K5 Christian. That's why nga luyag anay antes sa K5 Christian nga ma-implement ining ordinansa, luyag anay tun-an gid kumbaga mabusisi o kon id-id gid nga pagtuon sa bayan sa aton Iloilo City government kung paano ini siya i-implementar, ano ang paano ni siya malikawan nga hindi pag-iabusaron sang mga opisyal ka K5 Christian. At least man kumbaga wala man sang dapat kahangawan ang mga residente sang barangay nga tibasi bala nga kung magpinasuber man si Cap, magpinasuber si Barangay Tanod o kung sino pa dang ka K5 Christian nga deputize sa city government, mahamba sila ka once daan ibanda na K5 question kung may authority na kasi ado nagahambog man mo nga dumaga do untouchable man sila mo nga pag gustuhan na ilang dira may ibandaan may dumot man mahamba nga giano ko ni ligad wala high tikitan tabalaya sa lakyan niya muni muna so that's why ang mga concern sa karon sa mga barangay officials naton kag maresidente kag ginalabi kag ginaluyag plastaron kung plansyahon sa maayo sa TTMO antes man siya i-implement sa barangay Akif Christian.
0: So tenno siniway man isang ginatag nga time frame ang aton TTMO ano open ended lang ni ano pagustuhan na ila ni pa pagusto-gusto kung sino ma-comply sino hindi ano ang resolution sini ka K5 gen.
2: Actually ang target subong supposed to be ng October K5 Christian matapos na ni orientation sa mga barangays nato no ang mga barangay balanga daw ga hold back pa kag target sang TTMO nga once nga matapos na nila ang proposal ihatag nila sa City Council sa Committee on Transportation headed by Councilor Sadfri Cabaluna agud matun-an man ma-present pan sa konseho ma committee hearing kag mapasar na as ordinance sa K5 Christian. At least matapos ang tuig mayara na sa mga na-deputize nga mga barangay officials naton. So sa karon ginahulat pa nato kay Five Christian kung ano ang mangin update no with in terms of coordination and communication sa TTMO kag sa Committee on Transportation.
0: All right. Madamo nga salamat kay K5 Jenny Kaoyonan.
2: Ini nga balita ang dalon sa inyo sang DTX Cofemex nakakapikana na ka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenny Kaoyonan para sa kampanya balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon report.
0: Kasi ang balita ni ka K5 Jenny Kaoyonan. Kaya ni Kabi po nung barangay, barangay Kagawad, barangay Tanod, sa agi kimukapin ng dakop sa barangay mo. Ama! Iris, gumong imo nga political career para nga mang dakop, ubrahon mo yung iya, tanay ubras ang TTMO. O tanay ko mabutang mo sila polis. Hindi ka naguro mapirding, pinamugurok gamay da nga, kwan? Mabuklan ka naguro. Tabuan mo maoy, abingat ang iyas ang salakyan. O di ruso man na sa barangay. Laban-laban, ilinaway. Okay man yung tinutuyo. Galing kayo daw, kwan na? Daw half-cooked bala? Huwag maluto, maayo. This news is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: This news is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
0: Magapanumbalik pa kita makaliga ng importante ng mga pahanumdum. Oras, las 4:56.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na.
6: DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
6: Ganaga panubo sang imo blood sugar.
4: TDX 500.
6: Garantisado.
4: Epektibo.
6: Aramis TDX 500.
7: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
8: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Ti wala na iban eh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Pero may kakapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No? Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatoy.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidants
9: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
11: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
8: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
7: Hydroxyl radical.
8: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwani, imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para ang ano, layo ka sa balatian.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatoy.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500
10: masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
10: Nga sa masami,
9: amo naman
10: ang ginahalin
9: na sang mga nagkalay-lay nga allergy?
10: DTX 500
9: masalikan!
10: DTX 500
12: Mare, pabili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
13: Saan ba nagpunta si kumpare?
12: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
13: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
14: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
12: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
14: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
15: Isang paalala mula sa NGCP.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
18: Pamasaga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
18: Mabasaga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigid ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
18: Mabasaga butika.
21: Hindi

0: masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar,
10: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar,
10: DTX 500.
9: Masaliga,
10: epektibo,
9: DTX 500.
10: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Mabagats mga butika.
10: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Mabagats mga butika.
13: K5. News FM.
14: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: May puso!
17: Las 5-9 mga ka-K5, balik din sa ito ng pagpangalagad sa El Castigador, sininga Webes! Opo, sagya po ninyo alagad ka K5 Christian Haguri. O, bago gilang balita, mainit-init pa. Naka-bronze medal si K5 Alex Iala. Yeah, si Alex Iala daog sang bronze medal kay na perde siya. Ano to ko no? Perde siya sa Chinese player nga si Wang Xiyu. So, 2 sets to 1, 6-3, 3-6, 6-2 mga ka K5. sumot si Lingon, mahampang sa final sa championship si Wang Shiyu. Samtang si Alex naman niya, nagsettle na lang sa bronze medal. Subo-subo ni. Ang batari sa nagligad, we expect nothing less than the gold for Alex Yala because he is the highest ranked Asian sa World Tennis Association. Hindi lang niya subong, but ever. Alin sang umpisa siyang kalibutan. Si Alex Yala may pinakamataas nga ranking sa women's singles mga ka-K5. Galing kay Tito Ginlas. Pag siya siguro sa Singapore Open nga daan, tumbalay na sa unap lang niyang hampang. Na-perde man siya, nadaog siya sa unang hampang sa doubles. At sa nagligad, perde siya sa doubles. So dito, giguro na drain ang energy niya. Ibang luwas mo na sa iban, pagiging mga rason ng huwag kitak balo. But still, pasalamatan ta, naka-bronze medal, nakadugang naman sa mga medalya na tipon sa Philippines sa nagapadayon nga sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Squat tala 5 Jess ara na si K5 Kim Kaluyo. Migo ko jo bog si chinegosyo taga monitor git permeo. Shout out kay Turko Olem Kagwawo nga pamati kami di subong pangabaw alin aga sa hapon mati ni K5 Bogso samtang nagahiram-hiram sang iyo mga nugbulang nga manok. Why untat ang hiramanay mo pang ba? Alin agas na gabi nga hiram ba? Manog champion na? Preparasyon na sa kwan? Sa Candelaria? Agoy! Damo ba? Salamat kid ha! Sa K5 Bogs! Jomart Hesinagosya! Kay Turko, kay Olem, kag kay Wawo da! Nga nagpamati, samtang nga nagpangapi-ngapi, hindi maburubog na nga Webes ang hapon. Sige. Ano na preparasyon sang Department of Agriculture? Dala na siguro ang ginaplano nila nga pwede ibulig sa mga mapiktuhan ng mga mangunguma eh. Kasi nung ginuuna, iguon sining extended drought tao, extended El Nino, kundi mga pobreng mangunguma. Anong plano sang Department of Agriculture?
3: News FM. Kampyon Report.
17: Ka-K5 Kim Kaluyo, mayong hapon.
4: Ka-K5 Christian, 60% good no sa ba? Mga talamnan naton diri sa Western Visayas, gasalig sa ulan. O kon kumbaga rain fed. Kag ang 40% naman ya tawag na reliant no kung nagadepende sa irrigation. Address why nga ti kumbaga pagpanghangkat o kon challenge no sa bahin sang nagkalain-lain nga mga government agencies ang ining ginalauman no nga mga possible impacts sang ining super El Nino o sang nagligad El Nino lang ni siya subong super na no kay actually based man diri sa pag-asa Iloilo nga ang ining strong impact ya kon pinakamabaskog yang impact kay Fabrician ginalauman no by this month of October tob December sining at 2026 and actually mayara naman sa mga interagency consultations mga meetings kag mga nakaplastar naman nga daan no nga mga pagpanghanda ang Department of Agriculture o kon DA Western Visayas kay actually ang ginatan-aw nila nga mangin labing apektado kag kumbaga risky kun itanom no sa aton siri nga mga manguma amo ang humay o kun palay kag K5 Christian no kay syempre bala naton magtanom ka sang humay it requires no kumbaga sang certain level bala kun ang quantity sang tubig kag K5 Christian pero so far diri sa Western Visayas no based man diri sa data sang Department of Agriculture kag Philippine Statistics Authority o kon PSA Western Visayas nga we are 130% sufficient pag-abot ya sa palay production kag K5 Christian and sa mga previous experiences nato no sa mga El Nino annually no mayara sang grabanta probably na mga 6 to 8% nga decline according man diri no kay Mr. Jimmy Eladia Jr. Mm. ang senior agriculturist no sang DA Western Visayas nga naga spearhead no sang ida sining DRRM sa K5 Christian kati usually do 6 to 7% ang buhi no sa production sa aton sering nga humay so kumbaga hindi man maka apekto or hindi man bala maka tuga kasi five Christian sang below sufficiency in kaso no nga maapektuhan kita sang El Nino o galing kahit kumbaga kung magtanong ikaw siyang humay sa bahin naman niya sa mga farmers naton dako no ang risgo may dako ang chance nga mapierde sila kasi five Christian pero so far in terms of supply sa mga merkado naton wala man no gina ginahatagan isang dako nga pagkabalaka kay we are over 100% no nga sufficient. It's more of ang concern kay ang mapirde no mga farmers naton. That is why nga ginahatagan man rin no sang option or gina-recommend sa aton sini nga DA Western Visayas sa mga nagapanguma nga magkumbaga shift lang anay no sa mga pananom or mga crops na makabato no sa tuman kainit nga tiempo. For example, ining mga mais, mga singkamas, ang iban pa gid no mga munggo nga ni kakipag-Christian, kag iban pa nga makasarang sa tuman kainit nga panyempo. Actually there are ongoing nga gatawag ba nga cloud seeding program ang aton sining gobyerno and sa bahin no sang DA Western Visayas naka-request na ni sila no sa ila sining main office kag naka-implement na subong September wherein ang ginahimo na kakipag-Christian mo na siya, no? Tawag na sabwag sila, kumbaga, sang low fine na siya, ano ka ngay asin siya sa mga cloud formations naton, agud ya, nga maka,
17: muni cloud, tawag cloud na seeding, no? Cloud seeding?
4: Yes, cloud seeding, kaki-favorite siya, para at least, kumbaga, may mga amunan nga mga technologies, parang kaso, may amunan nga mga phenomena,

0: Jacinto Distrito, sa syudad sang Pasig, kag even no, sa area sang Aklan. That is why kun manote siya ra nato nagligad, tingala kita tuman kay init. Dari sa Iloilo City, dito nagulan sa Quinto Distrito, kag sa 4th District of Iloilo, dala na to or nangin resulta na ato sang ilayang nga cloud seeding program kay Kay Fab Christian.
1: Okay.
0: Yari bla na pamatian nato ng kabahin sa aton siring interview kay Mr. Eledia, no, ang Senior Agriculturist and Head no sang DRRM sang DA Western Visayas.
2: Mga ka-K5 bukod naton subong, no, si Sir Jimmy Eledia Jr., ang Senior Agriculturist, no, nagapanguna sa DRRM sa Department of Agriculture Western Visayas. By the way, sir, no, subong, mabatsyagan naton, grabe naman kainit, and as per pag-asa, mabatsyagan naton, especially from October up until the first half, ano, sang October, sang 2027, ang Super El Nino. So far, ano ang preparation, sir, sa DA Western Visayas?
3: Good afternoon, no. Of course sa mga tumalanaw man kaga taga subaybay sang K5 News. So for DA actually kami sa regional office actually nagadepende man sa atong direction sang directive sang national naton nga government. So dito sa DA Central Office, and as early as first quarter of 2027 na balanta naman, no, nga may nag padulong, no, kay ang El Nino was inisyo actually sa first quarter sang this year. So ang DA before pa nag first cropping season, may mga plano naman nga in place, no. Of course ang aton information na education campaign sa aton mga partners, especially sa hasta sa farmer level, no, ginapalambot na naton as early sang second quarter pa sang ini nga tuig. So ang agpa ang amon nga strategy, of course, kaya ang ilinyo actually is recurring na mo, no? So, damo na sa mga episodes, mga nag-agi na. Kag, siyempre, ang agriculture, akuon ginato na yung vulnerable gid ang agriculture, no? Kaya siyempre, ang crops mo, hindi mo na masailo, no? So, given sa data naton man sa mga nagligan ng ilinyo, actually, ang aton gigap pinakapiktado is ang rice crops. Kag, considering ang Western Visayas is lapad gid ang aton rice area, so vulnerable kita kaga ang aton nga ecosystem pa naman sa Western Visayas is almost mga 60% kita rain fed gid o kun kasalig lang sa ulan. So balanta man nga epekto sa El Nino, magdutay gid no ang amount sang rainfall in the next particularly ini mapik na siya, no, sa fourth quarter. So siyempre apektado gina, no, aton mga rain fed areas. But of course on strategy, no, so ang strategy sa DA, ito siyempre ang mga area gid nga maapektuhan, siyempre wala kita mahimo, no, as much as possible gina-encourage nato ng farmers, of course mag-decide man, no, at siyempre risky na siya for rice, no, ang ibang gid, no, ang ibang gid area, kumbaga kung mag-invest ka, though siyempre laban-laban ka gid sa mapirdi ikaw. So may mga strategy kita nga ang aton lang i-maximize nga production atong pwede pa yung makatanom. Iti, actually, ang ambal man ni Pag-asa, hindi man siya nga, ano mo, nga purely, wala gid ulan, straight nga wala ulan. May possibility man nga, actually, may mga bagyo pa tanga magsunod. Tagang rainfall distribution, may mga weather systems, makita nga makapabor, makaulan, 2 kaadlaw, 3 kaadlaw. So, enough na siya sa iban niya mga crops, no? So, pag, of course, kita niya sa agriculture, hindi kita mag-recommend nga hindi magtanom. No, kay ano ang aton i-produce, anong aton nga ipakaon sa aton nga mga sa aton populasyon, no, kun wala tanom ang farmers. So ang farmers man ya actually gid ya aton farmers nagkatinguha gid kag nagarisgo gid nga magtanom. But of course kita sa DA ginatinguhaan ta nga magstrategize nga as much as possible ma-maximize ang production kag ma-minimize ang losses
2: sa mga aton nangunguma. Sa aton before, sir, sa mga El Nino, usually, sir, mga pila ka percentage habi sa production ang nagano po if we don't recall.
3: Ang sa amon lang ya data kay, of course, ang aton official data source is PSA, no. So siyempre may mga analysis man kami ni sa amon sa regional office based sa data ng halin sa aton local government units. So ang nangligan ng El Nino sa mga 5 to 7% kina siya actually, no, on the annual basis. So may mga pagnubo gid siya sa in terms of volume, no, sa production. Given sa mong damo, ang daw medyo wala man nakatanom. No?
2: Ikatila na nga cropping, by the way, ganila sa buong, sir.
3: Actually, second

0: crop na kita, subong ang ginaani, subong especially rice and corn, first cropping na siya. And kung sa seasonal nga cropping season, first wet season na siya ang first crop natin. So we are moving towards dry season. So ma-planting season na supposed to be kita this month sa October and November. So muna ang medyo nakita namon nga medyo challenging gid sa aton nga mga farmers.
1: Nga ba di ang kakipag ko siya, no? Si Mr. Eladia sa DA Western Visayas. So far, ang ginapanog yan din, no? Sa DA Region 6, nga ti, kumbaga, magpa-member sila diri or mag-register sa ila diri ang them, no? Sa Department of Agriculture para in kaso, pwede man sila ka-process, no? Mga farmers naton sa Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC. Kon for example, may damage, no? Kon labing apektado in terms of their crops, no, especially kung sa humay, pwede sila nga ma-cover, no, sa ilang insurance sa PCIC. Actually, based man diriya kay Mr. Eledia, ang PCIC, usually ang ginalimit ng libre nga insurance for
2: Nadula ka kay 5KM, o. Ara siya? Nag-a-tod ka, o. May balayran, pagkudaan si Imo kuno sa Shopee, bro. Oh. Balik,
1: actually,
2: balik, abe.
1: Based part of a picture.
2: Okay, 5KM to nag-utol-utol gadang imo signal. Oh, abe, abe, ang guluhi abe nga daw kwan nga daw mag Nagapamatik ang mga KK5 sa report ni KK5 Kim nga Kaluyo parte sa preparasyon sa Department of Agriculture, no, sa extended El Nino. Gina-encourage ang aton mga mangungumang magpa-insure sa ilang mga crops sa Philippine Crop Insurance Corporation para kung in kaso mahalitan, may balik sila gamaya, KK5 Kim.
1: Oh, yun na, signal. Dito sa may Tubang West ba?
2: Kalayo ba, kalayo?
1: Oo, ti, abo na kaking 5 crush siya. Doon nga mas mayo, kaya actually based man rin sa kay Mr. Eledia, nga ang free nga insurance, no, for PCIC, usually ga limit lang na sila sa 2 ka hektarya. Mm-hmm. Kung gusto naman niya sang farmer, nga ti, mas malapad, kumbaga ang sakop, kumbaga doon may mga balayran na sila, kaking 5 crush siya. That's why, nga mas mayo, nga mag-inquire, no, sa ilang mga municipal agriculture's offices, considering ang mga farmers, para at least, in kaso nga maapektuhan gid man, kumbaga doon may gina-expect ka man, no? Mga assistance or insurance. Kagti ang DA, mayara man, no, sa mga seeds nga ipanghatag as well as mga abono. Kagti igina-strategize nila subong in terms of distribution. Kaya bagan nila nga i-maximize nilang production. Kaya mayara, no, sa mga areas nga ginalauman nga kumbaga do may mga sulusupply pagawaya sang tubig, bisapiyak, no, sa ining super El Nino. Dira na sila kumbaga, no, despite nga, for example, 1 hectare lang siya. Pero kung for example, manami ideal siya sa pananom sa mga humay, kagti ang iba niya, hindi pwede makatanom or hindi mayo ang quality dito. Kung for example, no, makapila ka beses sila dira nga makatanom, no, for tawag na for greater number of production ka K5 Christian.
2: All right. Madamo nga salamat ka K5 Kim Kaluyogi sa Department of Agriculture Region 6.
1: Report nagikan sa DA Western Visayas sa podya kay K5 Macoy SPL Malay ko naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. El Castigador.
2: Dapat ang balita ni KK5 Kim Kaluyo dikan sa DA. This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest Beer Bites and Beats na.
4: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest Beer Bites Beats na.
2: Why na kita oras mga KK5? Atong pagpangalagad sa Webes ng edisyon na sang El Castigador. At sa uno sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Salamat sa mga nakigupod sa aton nga pagpangalagad sa mga Webes ang hapon. Boss naman ah. Kay Sir Kurt Bonayog Ibanez mayong hapon. Listening. Mga Reiki Armentia watching listening dala sa Kalinog. Sir Danny Labrador mayong hapon man. Ang Aisha Ahmad, salamat git. Ma'am Analibahade, salamat man. Standby sa aton nga evening newscast pagkatapos sininga program. Salamat sa buhay sa pwersa sa K5 News FM Philippines sa amon President and CEO Dr. Ramel Uy, amon VPO Eljan Castan, amon nga VP for Radio and Digital Operations sa K5 Ray Espejo Malay, sa amon Station Manager ka K5 Warren Friends. Ako naman ang inyo ka K5, K5 Christian Hagurin, para sa kampiyon nga istasyon, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. Makakas, my family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Halika mga lalaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
18: Klinika Deo Fresh.
12: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh, bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Uswag Ilonggo Portlist, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Portlist, aton ini. Uswag
20: Ilonggo! Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo nga tayo.
22: Happy kanuna.
20: DTX 500
22: Masaligan
20: Epektibo
22: DTX 500
20: Mahigo ba na ang imo dugo?
22: DTX 500
20: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
22: DTX 500
20: Ang DTX 500
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
20: Nga sa masami
22: Amo naman
20: Ang ginahalina sa mga nagkalaynay nga allergy
22: DTX 500
20: Masaligan
22: DTX 500
20: E3 Bio
23: Ako si Gabriel Nagalibog yun ang akong ulo Kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio. Ang D3.
22: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
22: Yung may D3.
20: D3 Bio.
22: With Visio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
20: D3 Bio.
22: Ang D3.
20: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
20: Yung may D3.
22: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kakifib, 85 dias na gid lamang ang nabilin. Kag Pasko na.
2: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
1: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Huwebes ng adlaw, October 1, 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, suyutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian magkita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
3: Kag ako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan sa balita lokal, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos sipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Pinakabaskog nga epekto sang Super El Nino, laoman sining Oktubre tub-tub Disyembre.
3: Gimaras Pulis, ginapahandaan ng ila security measures sa tiyon nga matukod ang Iloilo Gimaras Negros Bridge.
1: Sa Balita Nasyonal, Malacanang nagpanugyan nga dapat mangin alerto ang mga alkalde sa mga transaksyon sang ila nasakupan.
3: Sa Balitang International, 5 ka crew sang isa ka oil tanker ginpamatay sang pirata sa Somalia.
1: Sa Balita sa Patag sang Sports, kampanya ng Daiyala kag Rivera sa Asian Games Women's Doubles natapos na.
3: Samtang sa Balitang Entertainment, Sara Jeronimo nagabusong.
1: Amay ito banwa ang mga headlines na ito nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.39. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
2: Balitang lokal.
1: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Duwid ang palaya, chia seeds, and sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagkadiabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Lauman ang strongest impact sang Super El Nino sining bulan sa Oktubre tub-tub Disyembre nga dapat nga preparahan sunod sa pag-asa Iloilo. Dugang pa posible atubangon ang below normal rainfall nga magresulta naman sang kakulang sang tubig. Mabatyagan man ang pagtaas ang temperatura kag posible nga magasaka sang demand sang kuryente sa mga pulian kag establisimento bangod sa kinahanglanon nga paggamit sang air conditioning units. Sa piyak nga bahin gidpahig ni Engineer Nicole Silvestri sang pag-asa Iloilo nga may mga bagyo man sa gihapon sa piyak sang nasambit nga phenomenon nga mahimo nga mangin mabaskog pa. Magalawig ang epekto sang Super El Nino tubtub sa unang anum ka bulan sang tuig 2027.
3: Samtang ginapahandaan sang Gimaras Police Provincial Office ang ila security measures sa tiun nga matukod na ang Iloilo Gimaras Negros Bridge. Ini ang ginpahayag ni GPPO Director Police Colonel Ferdinand Navales. Sunod sa iya, nagakoordinar ang kapulisan sa 5 ka local government units sa diin ilan na istoryahan ang development sang probinsya subong man ang seguridad. Isa sa mga ginatun-an sa karon sang kapulisan amo ang master development plan kag ang plano sang pagtukod sang task force nga ginabugusan sa nakalain-lain nga concerned agencies para magpatuman sang inspeksyon sa mga entry kag exit points. Samtang nagapadayon naman ang pag-upgrade sang GPPO sa Mobile Force Company nga among i-augment sa mga lugar nga malapit sa puerto. Madumduman nga napirmahan na ang final detailed design para sa proposed Panay Gimaras Negros Island Bridge project.
1: Alas 5.42 sa atong oras, ang masunod naman ng mga balita nga inyo mabatian ng dulong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan, gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa atong heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nakumpiskar sang kapulisan ang ginabanta 3.94 million pesos nga balor sang suspected shabu sa lima ka anti-drug operations sa Western Visayas sumalin sang September 29, tub-tub 30. Suno sa Police Regional Office 6, 12 ka persona ang nadakpan kagyara sa 580 grams ang kabugaton sang suspected shabu nga na-recover sa nasabit nga mga operasyon. Isa sa mga operasyon ang ginkasa sa Estancia Iloilo kung sa diin, 8 ka mga persona ang naaresto sang Iloilo Police Provincial Office Drug Enforcement Unit kag nakumpiskar ang ginabanta 195 grams ang suspected shabu nga nagabalor sang 3.36 million pesos. Naibloan nga ang nasamit nga operasyon ang ginabanta 85% sang ginapatihan shabu nga na-recover.
3: Sa dugang nga balita lokal, wala natigayon ang tuyo sang 17 anyos nga suspect nga mataban ang bayong ginkawat sa sulod sang mall sa city proper kahapon sang hapon September 30. Ang suspect ang residente sang distrito sang Molo. Sa investigasyon, nanday Police Captain Melcher Tolentino, officer in charge sang Iloilo City Police Station 1, nakitaan sang attendant nga may upo ng suspect nga isa pa ka minor de edad sang nagsulod sa mall nga may dala sang plastic nga wala sang unod. Angot sini nakitaan ang 17 anyos nga nagapangkuha sang bayo. Sang nagwa nakitaan ang 17 anyos nga among may dala nga bayo nga duag pula gilayon nga gin citizens arrest samtang nakapalagyo naman ang upo sini. Sa mall pa lang mismo, ginbaydan mismo sang suspect ang bayo sa regular price lamang. Gin-turnover na lang sang kapulisan sa City Social Welfare Development Office o kon CSWDO ang 17 anyos para sa nagkakaigo nga intervention.
1: Alas 5.44 ang masunod naman ng mga balita ngayon yung mabatihan ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX 500. Ang palaya leaves with the sugar, sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Klinika DTX 500, nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Arestado sang kapulisan ang isa ka 15 anyos nga minor de edad matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga homicide sa barangay Poblasyon Carles Iloilo sang Martes nga adlaw September 29. Ang suspect ginkilala kay alias Mark kag residente sang sitio Minolo, barangay Bangkal Carles Iloilo kag ginakabig nga top 6 most wanted person sa municipal level sang nasambit nga banwa. Gindakop ini sang tracker team sang Carles Municipal Police Station nga ginpangunahan ni Police Major Carl Jerome Tingala ang Chief of Police pasado alas 9 sang aga. Ang warrant of arrest gin-issue sang Regional Trial Court Branch 71 sa Barotac, Viho, Iloilo sang September 14 para sa kaso nga paglapas sa Article 249 o kon homicide sa Revised Penal Code sa diin mayara sang ginrekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos. Ginpahibulo sang kapulisan ang minor de edad sang iya sininga constitutional rights kag anti-torture warning. Yara na ini sa kustodiya sang Carles Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon kag pag-turnover sa Municipal Social Welfare and Development Office.
3: Samtang ginkawat sang isa ka grupo sa mga pamatan-on ang rampahan sang salakyan sang RGG Building in Dailea Subdivision, Barangay San Miguel Jordan, Guimaras, pasado alas 2 sang kaagahon, September 29. Ang iniyang natabo kadungan sang selebrasyon sang fiesta sa nasambit nga barangay. Base sa nagpadala sang closed circuit television o kung CCTV footage, anom ka mga pamatanon ang naglabay sa atubang sang building apang ang duha diri ang nagabitbit sang rampahan. Luyag naman sang tagdumalahan sang building nga magpahibalo ang publiko agod kung sino man ang makakilala sa mga pamatanon nga yara sa video, mapadalaan sila sang mensahe sa ila opisyal nga Facebook page nga Dela Promesa. O kung mahimo man nga ibalik na lamang ang ginkawat nga rampahan.
2: Balitang National.
4: Balitang National.
1: Diretso kita banwa sa detalye naman sa aton balita nasyonal. Ginadulong naman sa Kalwan, sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sangbuni, katikati, punggod ka iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpanugyan ang Malacañang nga dapat mangin alerto ang isa ka mayor sa mga kontrata kag transaksyon sang city government kasunod sang testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga wala siya nakahibalo sa business interest sang iautod nga si Vice President Sara Duterte sa GenCorp. Suno kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi sila mahimo maghusgar sa ginpahig ni Basti sa impeachment trial apang suno sa iya hindi dapat nga magpabilin nga wala kahibalo o kun wala sang kabalaka ang isa ka leader sa mga transaksyon nga sakop sang iya opisina. Ginatagan pagtabod ni Castro nga mahangpan pa kung wala gilayon mamutikan sang isa ka leader ang isa ka transaksyon sa una pa lamang nga bahin sang iyang termino. Apang kung balik-balik na nga nagatransaksyon ang gobyerno sa isa ka kompanya kag wala gihapon ini nakahibalo, kinahanglan na ini nga hatagan sang igtropangod kag usisaon. Samtang gitpahayag pa ni Mayor Basti nga sa hearing nga 19 ka kontrata ang ginhatag sang Davao City sa GenCorp. Samtang ginakilala man niya ang iya responsibilidad bilang head of the procuring entity sang syudad.
3: Sa duga nga balita nasyonal, ginpaligon sang gobyerno ang pagpanghanda para sa posibleng epekto sang Super El Nino ilabi na sa kakulangan sang tubig kag tuman nga tigmarala. Suno kay Malacañang Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpatigayo na sang pagsinapol ang mga concerned citizens sang Mayo 25 agud mapanghandaan ang mga weather phenomenon. Nagpreparar ang National Irrigation Administration sang mitigation plan, lakip ang paggamit sang groundwater maps, pagmintay narasang kagpag-rehabilitate sang solar-powered pump irrigation systems, kagpag-deploy sang mobile solar pumps sa mga lugar nga prone sa tigmarala kag may kakulang sa tubig. Samtang nagapanghanda ang DENR para sa water security, pagpugong sang forest fires kag energy conservation. Mayara man sang nakapain nga financial assistance para sa mga manguma kag mangingisda. Nagapanghanda man ang Department of Energy para sa posibleng power interruptions, samtang ang mga health authorities magapatuman sang hydration, cooling measures kag health monitoring para sa mga vulnerable nga grupo.
2: Balita International. International.
1: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong naman sa Kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club of Wasca. Para sa permilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami maninis ang sirkulasyon sa aton dugo, kayo nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Ginpatay sa mga pirata ang 5 ka crew member sang Palau Flag oil tanker samtang yara ini sa kadagatan sang Somalia. Suno sa otoridad sang Somalia, antes pa nila masalbar ang mga sakay sang MT Honor 25, napatay na ang 5 ka mga biktima. Ini ang ginpahayag nga unang insidente sang pagpatay sang mga pirata sa Somalia matapos ang pila ka dekada. Ang MT Honor 25 may karga nga 18,500 kabarilis sang krudo. Konsidiin na ginsakop sila sa mga pirata halin pa sang Abril 21. Ang mga biktima amo ang tatlo ka Pakistani, isa ka Indian kag isa ka Myanmar national. Suno sa Puntland Maritime Police Force, luwas na ang barko kag yara na ini sa kontrol sang gobyerno.
3: Sa dugang nga balita international, kapin 400 ka mga tawo ang ginaresto sa France bangod sa nagapadayon nga mga protesta nga ginpangunahan sa mga high school student. Madamo man sa mga nakadetain nga mga menor de edad. Sa karon nagapadayon ng serye sa mga protesta sa pila ka high school campus kag linibo na nga mga estudyante ang nakibahin sa rally. Ang mga pagprotesta ang bangod sa limitado nga campus resources kag ang ginapahayag nila nga nagalain nga kag naganubo nga kondisyon sa mga eskwelahan sa madamo nga bahin sang nasambit nga pungsod. Nagdalaman sang nationwide disruptions ang mga pagprotesta. Una nga nagsugod ang protesta sa France region nga nagapalibot sa Paris antes ini naglapta sa pila ka mayor nga mga syudad.
2: Balita Sports, Sports.
1: Sa detalye naman sa aton balita sa Hinampang, ginadulo naman sa Kalwan sang Klinika Spur Biotics. with 80 billions if you sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan mamuhin, mag-clinicas for biotics. Nagabulig ni Tinlo sa aton tiyan kagulon. Agad makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinicas for biotics, the fortified probiotics. Gintapos ang China ang kampanya sa Pilipinas sa women's doubles tennis sa 20th Asian Games. Naginhiwat sa Aichi, Nagoya, Japan matapos na pierde sa Chinese duo na sanday Zhang Xinyu kag Yang Shaqchuan. Ang Filipina tandem na sanday Alex Iala kag Shaira Rivera sa straight set victory 7-5-6-2. Nangintuman ka hugot ang hampang sa unang set kung sa diin nagbayluhan ay 10 puntos ang duha kapares. Apang nakakuha naman sa momentum ang Chinese duo sa ulihing bahin sang set kag nakuha ang unang set sa score nga 7-5. Sa pagsulod naman sa ikaduhang set, nagpadayon ang dikit nga mga rally sa tunga sang duha ka pares. Apang na-maintain sang China ang momentum sa ulihing bahin sang hampang kag insirado nila ini sa score nga 6-2. Naibuluan nga ini ang ikaduhang hampang nanday Iala kag Rivera sa women's doubles matapos nila mapierde ang pares halin sa Hong Kong na sanday Lai Ching Lam kag Calista Liu sa score nga 6-1 6-3 sa opening round.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Binula na nga nagagawa ang spekulasyon nga nagbusong si Asia's popstar royalty Sara Jeronimo sa ilaunang anak sang iabana nga si Mateo Godicelli. Sa statement nga ginpagwa ni Viva Film producer Vic Del Rosario Jr., hindi dinidirekta nga makumpirmar ang pregnancy rumor apang ginpabutsyag sini nga sa masunod pang matuig mabalik sa trabaho ang popstar. Naibaluan nga si Sara ang artist sa karon sang Viva Artist Agency sa idalom sang Viva Entertainment nga ginpamunuan sa karon ni Boss Vic. Sa karon wala pa man gin deny o kung ginkumpirmar na ni Sara kag Mateo ang among allegation, rason nga padayon ang sentro sang atensyon ang mga publiko.
1: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.53. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna ng mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
3: Mga K5, sirang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM, Iloilo, 88.7.
1: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel. Magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan, sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
3: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo,
3: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kalunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masaliga DTX-500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabasang abutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya.
7: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
7: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: maleta.
1: Yes, yes, di ba? I'm looking at it, parang baka dapat mag-trace back tayo, every administration, every Speaker of the House, bakit may gano'n na doon nagpo-point back yung practice? Ano ba to? Talaga bang may ganito ba? Or ito ba naglalabasan na ganitong ano, coincidence ba?
2: Coincidence na lang ba o may tradisyon sa Kamara? Dalawang former speaker na ang binalot ng kontrobersiya kaugnay sa umano'y mali-maletang pera.
3: Matapos ni Martin Romualdez, si Lord Alan Velasco naman ang pinaratangan. Kaya tingin ng NBI, dapat na itong imbestigahan.
4: Lumitaw naman ang dating staff ni VP Sara at tinawag na sinungaling si Rodolfo Gracioso. Pero sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive, Jeffrey Tupas, tinawag na sinungaling si self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Umano'y katiwalian o katiwala ni VP Sara naglabas ng resibo. Milyon-milyong pisong ari-arian ng asawa wala umano sa sal-en ni VP Sara. Pero prosekusyon pumapalpak ayon sa isang senator judge. Tuloy ang malpractice, Senador Rafi Tulfo, nanggigil sa operasyon ng beauty clinic, PRC, tinawag na inutil. Isa pang exclusive, top flood control contractors ng DPWH, kasosyo rin umano sa dredging sa Zambales. Eroplanong pa-Israel, tinangkang i-hijack at ibagsak ng piloto. Kapwa piloto, sinaksak habang nasa himpapawid. At bronze for Alex, Asian Games campaign ni Alex Ayala natapos sa semifinals.

0: Sinungaling si Rodolfo Gracioso. Ito'y ayon kay Jeffrey Tupas ang tinukoy ni Gracioso na katiwala ni VP Sara na siya umanong tumatanggap sa mga dinadala niyang pera sa utos ni former Speaker Lord Alan Velasco. Sinabina ng NBI si Tupas pero hindi ito sumipot at nagsumiti lang ng kanyang sworn affidavit. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve.
1: Nakakuha ang Bengulari News Channel ng kopya ng isinumiting sworn statement ni Jeffrey Tupas, ang tinukoy ni dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso na katiwala umano ni VP Sara na siyang tumatanggap sa cash deliveries na iniutos ng kanyang dating boss na si former House Speaker Lord Alan Velasco. Hindi kasi siya personal na nakasipot sa NBI matapos isampina kaya't nagsumite na lang ng sinumpaang salaysay. Pagdidiin niya, pawang kasinungalingan lang ang mga pahayag at paratang ni Gracioso at madali lang daw maipakita na nagsisinungaling ito. Ilang insidente raw kasi ang tinukoy ni Gracioso ang anya'y gawa-gawa dahil wala raw siya sa mga sinasabing lugar noong tinanggap niya hindi umano ang mga maletang naglalaman ng pera. Gaya raw ng sinabi nitong ibinigay sa kanya ang dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Nagpakita si Tupas ng kopya ng kanyang two-way ticket ng kanyang Holy Week travel sa Korea noong April 19 hanggang 22. Talakip din dito ang passport niyang natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. Nag-post pa nga raw siya noon sa social media ng litrato niya sa Korea. Isa pa raw hindi makatotohanan sa sinabi ni Gracioso ang umano'y paghahatid nito ng dalawang maletang may tig 50 million pesos sa isang hotel sa Maynila noong September 21, 2019, gabi bago ang binyag daw ng anak ng mag-asawang Velasco. Hindi anya yon nangyari dahil nasa Japan daw siya mula September 19 at gabi na ng September 22 nang makabalik ng Pilipinas. Muli kalakip nito ay ang kanyang ticket at natatakang passport, pati na rin ang kanyang social media posts. Hindi rin daw totoo na tumanggap siya ng tatlong maletang may pera noong summer 2020 sa Busay, Cebu. Sobrang higpit daw kasi ng lockdown sa Davao City noon at ipinagbawal ng Noe Mayor Sara ang lahat ng domestic travels papunta o palabas ng lungsod. Patunay daw dito ang Executive Order No. 13 na nilagdaan ng dating alkalde. Giit pa ni Tupas sa kanyang affidavit, mahirap magbigay ng detalyadong sagot sa iba pang mga paratang ni Gracioso dahil marami ang walang petsa. Anya pa hindi siya kailanman nakapunta sa bahay ng mga Velasco at hindi niya raw kakilala si Gracioso. Sinungaling din kung tawagin ng kampo ng bise si Gracioso.
2: Meron po siyang sinabing date doon na mahal na araw noong 2019 na sa Korea po si Jeff Tupas noong mga panahon na yon. Tapos meron pong isa pang petsa na 2021 naman po. Si Jeff Tupas nasa Japan naman noong mga panahon na yun. Kaya malas itong si Gracioso eh. Pag nag-iimbento siya, natatapatan siya ng araw na wala po si Jeff Tupas na sinasabi niyang pinag-abutan niya ng maleta.
1: Wala raw pinagkaiba si Gracioso sa nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Para sa Agenda, Andrea Salve, DUNR News Channel.
0: Posibleng imbestigahan ng NBI ang mga dating House Speaker para alamin kung kailan nagsimula ang sinasabing tradisyon ng male-maletang cash deliveries. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kaugnay pa rin ito sa imbestigasyon kay Rodolfo Gracioso, ang dating bodyguard ni former Speaker Lord Alan Velasco. Si Gracioso ang nag-akusang naghatid umano ng bilyong-bilyong piso sa mga Duterte sa utos daw ni Velasco.
3: Maleta.
4: Yes, di ba? I'm looking at it, parang baka dapat mag-trace back tayo every administration, every Speaker of the House. Bakit may gano'n na doon nagpo-point back yung practice? Ano ba to? Talaga bang may ganito ba? Or ito ba naglalabasan na ganitong coincidence ba?
0: Dagdag ni Matibag, sumailalim na si Gracioso sa second lie detector test na tumagal ng halos 4 oras. Wala pa itong resulta pero 99% truthful daw ang unang test ng alleged bagman.
5: Tila Managrama Anthology ang naging buhay ng self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso bago siya lumapit kay Father Flavie Villanueva. Ano nga ba ang kwento sa paglantad ni Gracioso?
3: Bago sa NBI, kay Father Flavie Villanueva muna lumapit si alleged bagman Rodolfo Gracioso Jr. Kwento ni Villanueva sa On Point ng Billionaire News Channel, nakilala siya ni Gracioso sa pamamagitan ng social media.
6: Meron siyang tiwala sa aking ginagawa at sa pangangalaga ng mga tinokhang nung nagdaan na Duterte administration, and sa ganitong gawain ay naramdaman niya raw na maaari siya magbahagi sa akin.
3: Lumapit anya si Gracioso noong Marso matapos mamatay ang ama nito. May sakit din daw ang dating pulis at problemang pinansyal. Lumutang kamakailan lang si Gracioso at sinabing nagdala siya ng mali-maletang pera para kay VP Sara sa utos umano ng kanyang dating boss na si former Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Villanueva, unang meeting pa lang nila ay gusto nang magsiwalat ni Gracioso pero pinayuhan niya raw ito.
6: Kung ito ay bunsod ng iyong galit, paghihigante, ay baka hindi tayo lubusang mabasbasan ng langit. So, nadiskubre niya po yon, kaya maaari kong sabihin na namulat po siya. There is this angle of spiritual conversion na hindi ito tungkol sa akin. But there is a greater good that is at stake po dito.
3: Inamin ni Villanueva na nagkaroon din siya ng mga katanungan kay Gracioso.
6: Ang una kong tanong, at klinaro naman namin, na yung kay Zaldi ko, na hindi naman siya chairperson nun. Sabi, anong role ni Zaldi ko? No? Kasi sinasabi na doon ang isang possible source. Klinaro niya na, Father, even before maging appropriations, ay malalim na ang ugnayan ni Zaldi ko sa mga politiko.
3: Kalaunay na kumbinsi siya na dapat imbestigahan ang mga alegasyon.
6: But I journeyed with him and I will continue to journey with him dahil nakita ko na meron siyang malalim na ugnayan kay sa mga Velasco.
3: Pero 100% convinced kaya si Villanueva.
6: I would like to leave a doubt of 0.1% for further vetting, but ako with what he has shown, and there's more truth to what he possesses, and the evidence points to that, so I will allow the evidence and the truth to speak in time now, in time, and in the future.
5: Ayon din kay Father Villanueva, dapat kumasa sina VP Sara at dating Speaker Velasco sa hamon na magpa-lie detector test. Kung ayaw daw nila ay, quote, "that speaks a lot."
7: Nasaan na nga ba si Lord? Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, nasa Japan na raw ngayon ang dating speaker kasama ang kanyang asawa. May bahay daw ang mag-asawa sa Niseko. Hinahamon ngayon ni Remulia si Velasco na umuwi at magpa-lie detector test din, tulad ng dati niyang bodyguard at umano'y bagman na si Rodolfo Gracioso.
8: Kung I was in the bad rebel, has he been pero last? Kaya siya mag-disease? No. But even a broken clock is correct poisoning.
9: You're done.
8: So yung siya sabi niya, kahapon, nag-polyglot test. Siya nung isang araw, nag-polyglot siya sa NBI. 98% he was telling the truth. When asked about collectivation ng bags, the polygraph said he was telling the truth. When asked about relationship niya, the polygraph said he was telling the truth. But I mean, si Melvin Batikwag, nakawaan niya yung words, polygraph niya. But the polygraph is not a musical point. But I dare, na Velasco po akong takamo and take the same polygraph para makita natin kasi ito rin at sabi.
0: Isang charitable group daw ang True Brown Style o TBS, pero iba ang pananaw ng mga otoridad. Kaya ang DILG desididong buwagin ang grupo. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
10: Hindi raw sapat ang umano'y good deeds ng True Brown Style o TBS para tigilan ng mga otoridad ang pagsawata sa mga miyembro nito. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, patuloy ang crackdown laban sa kriminalidad na iniuugnay sa TBS sa kabila ng umano'y community outreach at charitable activities ng grupo.
9: That's their version of the truth. But in that language, alam mo yung cosmetic, yung cosmetic effects na doesn't lie the truth. They are really behind a lot of the original not sa mga alokan sa kapatid. But we appreciate what they're doing. But we're still not stopping. It's not stopping us from getting there.
10: Inakusahan ni Remulla ang TBS ng umano'y pag-groom at pag-radicalize sa mga minor de edad para masangkot sa krimena.
9: Because the laws permit na yung 16 years old, yung magkaroon ng kaso, pwede silang ma-absolve na sila, pwede wala. So, ano nila yun? Ginagawa nilang parang pinapakain sa pati ng mga bata. Ginagawa nila radicalize sila, initiate. Ang umpisa niyan, papatay muna sila ng hayop sa harap ng mga master nila. Pagkatapos nun, mag-hold up ng mga convenience store. Pagkatapos nun, drugs naman. So natin yan, doon yan. Hindi ba kailangan pindi na yan? Pindi na natin yan.
10: Bukas naman daw si Remulla sa pakikipag-usap sa TBS, pero may kondisyon. Itigil daw muna nila ang kriminalidad. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
7: May property worth 6 million pesos daw sa Davao City ang asawa ni VP Sara na wala sa kanyang sal-in. Pero nasalag naman ito ng depensa, kaya naman tila nasita ng isang senator judge ang prosekusyon. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, so ano na ang update sa day 32 ng impeachment trial?
11: Kumina dalawang opisyal ng Land Registration Authority ang iniharap ng prosekusyon kanina bilang kanilang testigo sa day 32 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa direct examination, lumabas na hindi nakadeklara sa sal-in ni VP Sara ang dalawang natukoy na ari-arian nila ng kanyang mister. Sa cross-examination naman, taliwas na detalye ang lumabas.
12: Na nagpaligoy-ligoy pa si Senator Judge Rafi Tulfo sa pag-uumpisa ng Day 32 ng impeachment trial ni VP Sara. Matapos kasing ihayag ng mga opisyal ng Land Registration Authority sa Davao Region at taga-Anti-Money Laundering Council ang ihaharap, iginiit niyang dapat unahin si dating Senator Antonio Trillanes IV. Dahil ang magiging testimonyaan niya ni Trillanes ay maaring ipakumpirma sa mga susunod na testigo. Sinitaray ni Tulfo ang prosecution team sa umano'y palpak na pagpipresenta ng mga testigo sa paglilitis. Dahil may mga pagkakataong naglalagay umano ng testigo na walang kinalaman sa impeachment at nasasayang lamang ang oras ng impeachment court. Pinunari ni Tulfo ang viral na questioning ni Congresswoman Bel Zamora habang kinakausap ang testigong pulis.
13: Yung prosecution, pumapakpalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayang tayo ng oras. So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun, merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawang investigations into impeachment.
12: Pinag-iingat ng Senator Judge ang prosekusyon sa pagkuha ng mga witnesses at pagsalang ng kanilang mga abogado. Iniharap ng prosecution si Attorney Cathy Baldonado, Register of Deeds ng Davao City, at si Attorney Marco Pineda, na Register of Deeds ng Island Garden City of Samal. Sa testimonya ni Baldonado, inilahad ng prosekusyon na ang real property na nabili ni Attorney Manscarpio sa Batina, Davao City noong 2024 sa halagang 6 million pesos ay wala sa 2025 sal-in ni VP Sara. Pero sa cross-examination ng defense, pinakita ang tax declaration na nagsasaad na ang property sa Batina ay nasa Barangay 74A na nakadeklara sa 2025 sal-in. Sa testimonya naman ni Attorney Pineda, 2018 nabili ni

0: mga real property na lumang address pa rin ang nakalagay sa titulo ng lupa at ang nakasaad sa tax declaration.
1: Perhaps one thing for the civil service to look at, dahil ang dinideklara po sa SALEN ay general description lamang ng real property at hindi po ganun kadali para din sa kaalaman ng ating mga manonood at viewing public, hindi po ganun kasimpleng ipagtugma yung aktwal na lupain o lugar doon sa dineklara sa SALEN at doon sa nasa titulo, dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun.
0: Corina, kanina sa open court nagmanifest itong si lead prosecutor Jervin Luistro at sinabi niyang inaalis na nila sa listahan ng kanilang mga testigo itong si dating Senator Antonio Trillanes IV. Samantala, nagbabala naman si impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol sa mga kapwa niya abogado na maaring masuspend o madisbar dahil sa pagpapakalat ng mga untruthful o mga mali at misleading na mga statements. Corina.
2: Dexter, ano raw ang dahilan kung bakit nilaglag si former Senator Trillanes bilang witness? Pumapaloob ba siya doon sa sinasabing wala Corina, daw kinalaman sa impeachment?
0: Corina, kanina sa press con ng prosecution matapos itong day 32, pinaliwanag ni Congresswoman Jervin Luistro yung dahilan. Ang sabi niya, si Senator Trillanes mismo ang nag-inform sa kanya at nag-decide na hindi na siya tutuloy na testigo. At sa kanya namang social media post ngayong hapon, sinabi din naman ni Senator Trillanes na inimpormahan nga niya si Congresswoman Jervin Luistro na alisin na lamang siya sa listahan ng kanilang mga testigo para naman daw sa ganung paraan ay mabawasan yung pressure na dinadaranas o dinadanas ngayon o pinagdadaanan ngayon ng prosekusyon. Corina.
2: So, Dexter, wala tayong impormasyon tungkol sa maaaring sabihin ni Senator Trillanes?
0: Sa ngayon, Corina, wala pa siyang binibigay na hint kung ano man yung kanyang sasabihin dahil inanunsyo rin niya sa kanyang social media na magkakaroon siya ng press con bukas at doon niya ilalahad isa-isahin lahat ng mga detalye na sana ay kanyang babanggitin dito dapat sa impeachment court. Corina.
2: Ah, okay. So hanggang bukas, no? Isa na namang pasabog. Maraming salamat. Dexter Ganibe, nag-uulat ang live mula sa Senado.
3: Tinakuloy ang pagsalang ng AMLAC sa witness stand sa day 32 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Hannah Tia, live mula sa Senado. Hannah.
4: Pinky, naudlot ang pagpapasilip sa financial records ni VP Sara matapos payagan ng Senate Impeachment Court na bigyan ng sapat na panahon ang defense team na i-review ang mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council. Hindi natuloy ngayon ang pagsalang sa witness stand ng AMLAC witness at inaasahan pa natin ito sa Lunes. Meron kasing naunang concern itong si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na ngayong araw lang nila natanggap ang summaries ng AMLAC records at kailangan pa nilang i-review ang nasa 23 hanggang 24 na kahon ng mga dokumento. Tinukoy din ni Season na may markang strictly confidential ang summaries at nilinaw mismo ng AMLAC na hindi nito isinusuko ang confidentiality ng mga record. Pero sabi ni Representative Chel Jokno, September 2 pa raw na ibigay ang AMLAC documents sa defense, kaya sapat na raw ang panahon para pag-aralan ang mga ito. Una na rin nagpa siya ang impeachment court noong Hulyo na hindi hadlang ang confidentiality rules para sumunod ang AMLAC sa sabpina ng korte. Nag-express dito ng strong reservations si Senator Judge Tito Soto dahil speaking for the public, tingin niya ay hindi papabor ang publiko rito.
5: I've thought that the prosecution and the defense have been ready with this since July, since the time we took an oath. At alam na nila kung ano yung mga parating eh. Diba? So I don't think many would enjoy a postponement only because they were not given proper time.
4: Bagamat umuorito si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat daw ikonsidera rin ng impeachment court ang fairness. Hindi naman daw humihingi ang defense ng isang linggo o isang buwan.
6: If I can use the word main event, one of the, if not the main event of the

0: this trial, the same as the Corona trial, is actually the questions about financial impropriety or graft and corruption, and about the actual finances of the respondent accused.
1: Sabi naman ni Senator Judge Rizza Ontiveros, hindi sakop ng confidentiality rules ang pagsunod ng AMLAC sa subpoena ng impeachment court. Ang ipinagbabawal lang daw ng batas ay ang basta-bastang paglabas o pag-leak ng AMLAC information. Sa ruling ni Presiding Officer Chiza Escudero, pag-uusapan pa ng impeachment court sa Lunes kung paano haharapin ang confidentiality ng AMLAC records. Pero pinagbigyan na niya ang defense na humingi ng dagdag na panahon para maghanda. Ginawa niya ito bilang courtesy and equity o para maging patas sa defense. Kaya sa Lunes na lang haharap ang AMLAC witness. Lumutang daw sa diskusyon ng Senator Judges kung posible bang idaan sa executive session ang magiging proceedings kaugnay ng financial records ng BISE. Pero paglilinaw ng impeachment court, wala nang kailangang idebate pagdating sa confidentiality ng bank records dahil nga sa naging ruling ni Escudero para masubpoena ang mga ito. Pinky, sa gitna ng mga ito, ibinasura ng Korte Suprema ang isang petisyon questioning the June 3 session of the Senate. Ayon yan sa isang social media advisory ni Senator Kiko Pangilinan. Kung matatandaan natin, Pinky, ito yung sesyong nagdeklarang ang presensya ng 12 senador ay quorum matapos ang ilang araw na hindi pagsulpot ng kampo ni Nuoy Senate President Alan Peter Cayetano. Sumipot noon si Escudero para makapagsesyon ang Nuoy Minorya. Sa parehong araw din na yan, Pinky, na pagdesisyonan sa sesyon na pwedeng pagbotohan kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court sa halip na otomatikong Senate President ang mauupo sa posisyon. Sabi ng SC, pumalya ang petitioners na patunayang nag-commit ang mga senador ng grave abuse of discretion nang ideklara nilang quorum ang presensya nga ng 12 senators sa session hall. Balik sa iyo, Pinky.
2: Hana, ano-ano ba yung mga dokumentong dapat ipapakita ng AMLAC witness na hindi natuloy ngayong araw?
1: Pinky, yung dapat sanang ipepresenta nitong si AMLAC witness na si Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura ay yung mga record ng financial transactions ni VP Sara way back 2017 pa hanggang nitong nakaraang taon. Ayon yan kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, kasama dyan yung bank transactions at iba pang galaw ng pera na gagamitin ng PROSEC para tukuyin kung saan nang galing or saan napunta yung mga pondo na meron ngang kaugnayan doon sa unexplained wealth allegations ng prosecution laban sa BISE. At merong about 11-page na summary yung AMLAC, pero ayon sa defense, nasa 23 to 24 boxes pa raw yung mga dokumentong kailangan nilang i-review. Pinky?
2: Maraming salamat, Hanati. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: Bukod kay VP Sara, isang dosenang iba pang personalidad ang idinawit ng naging security chief ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso sa umano'y porsyentuhan at delivery ng mali-maletang pera. Pangunahing nabanggit sa affidavit ni Gracioso ang asawa ni Velasco na si Rowena Amara Velasco o kilala bilang Wen, na siya umanong pinanggalingan ng mga regalong maleta ng cash, tsokolate at mamahaling bag para kay Mayor Sara. Ayon kay Gracioso, ang mga regalo maging ang susi ng mga sasakyan, laman ng mga ito at cash ay pinaaabot ni Mayor Sara kay Jeffrey Tupas o Jepoy na miyembro ng kanyang staff at nagsilbi bilang Davao City Information Officer. November 2021 nang terminate ni Mayor Sara sa pwesto si Tupas matapos dumalo sa isang party kung saan nagkaroon ng drug raid. Sa mga Duterte, dalawang beses na banggit si Davao Congressman Paolo Duterte. Sa utos umano ng boss niya na si Speaker Velasco, naghatid din umano si Gracioso ng pera para kay Congressman Pulong sa isang bar sa Davao at iba-ibang lugar sa Metro Manila. Ilang beses namang nabanggit si Marikina Congressman Miro Kimbo na noong panahon yon ay wala sa pwesto. Isa umano si Kimbo sa mga nagdala ng pera para kay Velasco. Kay Kimbo rin umano galing ang impormasyon na galing ang pera mula kina Curly at Sara Discaya at iba pang mga DPWH contractor. May pagkakataon ding kasama pa ni Kimbo si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa isa sa mga cash pickup. Si DPWH District Engineer Henry Alcantara Nabanggit din na nakitang pumasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 nang sila ay kukuha ng pera. May pera rin na galing kay Zaldico. May isa umanong cash house na pinag-imbakan ng pera si Velasco sa Valle Verde 6 sa parehong kalye na may bahay umano si Co. At ilang beses daw umano siyang tumanggap ng pera galing sa kanya at iniimbak sa iba't ibang cash house ni Velasco. Bago pa ang May 2019 midterm elections, nagde-deliver din umano ng pera ang mga security aide ni Co sa bahay ni Velasco sa Valle Verde. Nasa 100 million ang pera para sa kampanya na hugpong sa pagbabago ang partidong binuo ni Mayor Sara para sa mga inendorsong kandidato noong 2019. Noong mga panahong ito, ayon kay Gracioso, ipinakilala raw sa kanya ni Mayor Sara si Ramil Madriaga. Kay Madriaga umano ipinabigay ang 20 million na pambili ng motorsiklong gagamitin sa election caravan ng HNP. Mas dumalasaan niya ang delivery ng pera mula ng maging House Speaker si Velasco mula kina Co, Kimbo at Attorney Honey Sipin na naging Chief of Staff ni Velasco at Secretary General ng House of Representatives. Gayun din dumalas umano ang delivery ng pera kay VP Sara. Ayon kay Gracioso, sina Velasco at Sipin ang pinagalingan ng impormasyon na nakakakuha si Velasco ng porsyento o kickback sa lahat ng mga proyekto sa buong bansa at kasama raw sa porsyento ni Velasco ang para na rin sa mga Duterte. 2021 naman anya nang makita niya si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa DPWH main office. Kasama niya noon ang isang General Pipino para magpa-approve ng project sa Region 8 sa utos ni Velasco. Mula DPWH office, nagtungo sila sa opisina ni Budget Secretary Wendell Abisado para sa project approval. Si Pipino anya ang nagtanong kung magkano ang SOP o porsyento ni Velasco. 25% umano ang sagot ni Velasco kay Gracioso na babayaran anya in advance, August 2021, nang mag-resign si Abisado sa pwesto due to health reasons. Sa lumutang na web of personalities na mga pangalang idinawit ni Gracioso, nadawit kalaunan sa flood control scandal si Zaldico, Curly at Sara Discaya, DPWH Engineer Alcantara, Yumaong Yusek Cabral at Yusek Bernardo na naging state witness laban sa ilang akusado. Aabangan kung may maghihintay ding kaso sa iba pang mga pangalan na nabanggit. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Exclusive, ilang top flood control contractors ng DPWH kasosyo rin umano sa dredging sa Zambales. At Alex Ayala, bakit kaya sinita ang fan? Susunod yan sa agenda.

0: bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
2: Remember that everyone deserves a place to call home. May we continue to build a world where everyone lives with dignity, hope, and purpose. World Habitat Day. Bilyonaryo News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lane. Hindi lang sa flood control contracts, pumaldo umano ang ilang top DPWH contractors sa Bulacan. Magkakasosyo rin pala daw kasi ang ilan sa kanila sa dredging sa Zambales. Ang detalye sa part 4 ng exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Hindi lang sa flood control projects, may kontrata ang ilan sa mga iniimbestigang DPWH contractors. Sa nagpapatuloy na Bilyonaryo News Channel investigation, natuklasan naming kabilang din ang ilang flagged contractors sa pitong kumpanya na may permit na magsagawa ng dredging operation sa Zambales. Yan ang 7 West Incorporated na inirehistro lang noong November 2019, isang buwan matapos ipatupad ang DNR Order No. 13 o ang Zambales River Restoration Program. Kabilang sa biggest shareholders ng kumpanya, ang M3 Construct Incorporated, Jacon Build Construction Corporation, F316 Construction Corporation at Flordes Construction and Trading Corporation. Pagmamayari ni Luis Rafael de Guzman Tiki, ang M3 Construct. Kabilang din siya sa mismong shareholders ng 7 West. Matatanda ang si Tiki ang isa sa key officers ng LRT Key Builders na kabilang sa top 15 flood control contractors sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na nakasungkit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng kontrata mula sa DPWH. Parehong nahaharap ang LRT Key Builders at ang M3 Construct sa investigasyon kaugnay ng potential ghost flood control projects sa Bulacan. Ang Jagon Build Construction ni Jay Gonzalez naman kasama sa mga unang inimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee hearings kaugnay rin ng possible ghost flood control projects. Ang Flordes Construction and Trading kasama sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council matapos magkaroon ng joint venture projects kasama ang Global Crete Builders na pagmamayari naman ng under investigation ngayon na si Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Ang F316 Construction naman na pagmamayari ng Fabian family ng Bukawi, Bulacan, kasama rin sa top flood control contractors sa lalawigan. Represented ng F316 Construction ni Heriberto Fabian na siya rin nakatalang presidente ng 7 West. Ayon sa DNR, parte ang River Restoration Program ng Malawakang Flood Control Program sa Zambales. Layon kasi nitong hukayin ng lahar at buhanging dumadaloy patungo sa West Philippine Sea na base sa monitoring ng provincial government ay nagkakaroon ng build-up sa ilang bahagi ng mga ilog. Dahil anila sa build-up, umaapaw ang tubig sa mga karating lugar.
5: Para mag-flow yung tubig, dapat i-dredge mo yung bukana niya, yung delta, yung mouth. Pag dinredge mo yon, pag ganitong baha, mapupuno na naman yon, then yun na naman ang kukolektahin nila hanggang maubos yung lahar dun sa taas.
4: Patuloy naman ang pagkondena ng ilang environmental group at San Felipe Resort Owners sa programa. Bukod ako sa pagiging komersyalisado, ito ang itinuturo nilang sanhi ng malawakang coastal erosion sa mga beach ng Liwliwa at iba pang parte ng Zambales na ilan sa main tourist attractions ng lalawigan. Ang mga buhanging hinuhukay, ibinabiyahay patungo Bulacan at Manila Bay para maging pantambak sa mga isinasagawang reclamation project.
6: We'd like to call on Governor Abdane to stop the dredging activities in all the rivers of Zambales. We, the Zambaleños, are not feeling the positive impacts of this dredging. Puro negative impacts lang nararamdaman namin.
4: Aminado ang provincial government of Zambales na isang dredging operations sa main sources of income ng kanilang lalawigan. Sa pagtatala ng Commission on Audit, daan-daang milyong pisong nakukuha rito ng lokal na pamahalaan mula pa lang sa extraction fee sa taxes. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Iginiit naman ng kumpanyang 7 West na hindi nila shareholder ang LRT Key Builders. Wala rin daw criminal o administrative charges ang mga kontraktor na nabanggit. Limited lang ang partisipasyon ng mga kumpanya bilang investors at shareholders sa 7 West. Pero kinumpirma ng 7 West na binibili ng ilang private entities ang dredged materials, bagamat hindi nila tinukoy kung saan ito dinala.
7: Sumagot na rin ang Z2K Resources Incorporated na majority owned ng bilyonaryo Tieng family sa aming balita na nagsasagawa sila ng dredging operations sa Bukaw River sa Zambales. Ayon sa kumpanya, hindi sila kailanman nagsupply ng buhangin o anumang fill material sa anumang reclamation project sa bansa. Kabilang na rito ang suspended Manila Solar City Reclamation Project. Pero kay Region 3 Mines and Geosciences Bureau Chief Glenn Noble nang galing sa isang congressional hearing noong Agosto na sangkot ang Z2K sa dredging sa Zambales. Dinadala raw ang mga buhanging nahuhukay rito patungo sa reclamation project sa Bulacan at Manila Bay. Una na ring iniulat ng BNC ang common ownership ng Z2K Resources at ng Manila Gold Coast Development Corporation, ang kumpanya ng Tieng family na isa sa mga nagsasagawa ng reclamation sa Manila Bay bago ito masuspindi noong 2023.
8: Sambak dyan sa Manila Bay.
9: Bulacan Airport.
8: Bantay kayo dahil na si Congresswoman, marami pong kasagutan dyan. Sagutin niyo mabuti.
9: Yeah.
8: Sige pa.
9: Lana? So, Magna Corp po is another one that's operating in Bukaw River. 7 West Incorporated, Say2K Resources Incorporated, and Chosen One Land Development Corporation po.
3: Ilang pasyente pa ang dapat mamatay? Ito ang tanong ni Senador Rafi Tulfo nang sabunin niya ang Professional Regulation Commission o PRC. Hindi pa kasi nasususpindi ang lisensya ng isang sikat na doktor na iniuugnay sa umano'y medical malpractice. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
10: Dalawa na mapatay eh. Ano ka ba? Look into it. Dalawa na. Ilan pang gusto mo? Isang mamatay muna. Gusto mo kamag-anak mo muna bago ka mag-act.
11: Tumatakbo pa rin ang operasyon ng isang beauty clinic at cosmetic surgeon sa kabila ng dalawang kaso ng pagkamatay ng mga pasyenteng iniuugnay sa umano'y malpractice. Sinermona ni Senator Rafi Tulfo ang Professional Regulation Commission o PRC at kinwestiyon kung bakit hindi pa nasususpindi o nababawi ang lisensya ng doktor.
10: Si Dr. Eric Yap Huangpo, si Icon Clinic Dr. Yapi, dalawa na napatay nito. Actually, tatlo pa eh. Yung isa, biniverify ko pa.
11: Noong 2017, isang 29-year-old na babae ang nasawi matapos umanong sumailalim sa tatlong cosmetic procedures sa naturang clinic, breast at buttock augmentation at liposuction. Tinulungan pa raw ni Tulf. Ang pamilya ng biktima na maghain ng reklamo sa PRC at hiniling ang pagbawi sa lisensya ng surgeon. Pero ayon mismo sa PRC, 2021 lang nahain ang kaso sa Board of Medicine.
10: 3 years? No. So ibig sabihin, ganun kainutil kayo sa PRC? 3 years after? Sorry, Mr. Chair.
11: Ngayong taon, isa na namang pasyente ang nasawi matapos umanong sumailalim sa cosmetic procedures sa naturang clinic. Kaya para kay Tulfo, kung kumilos lang agad ang PRC sa unang kaso, posibleng naiwasan ang panibagong pagkamatay.
10: Ano kaya lahat kayo dyan sa PRC? Mula sa iyo, commissioner, yung assistant commissioner, lahat kayo pumunta kay Dr. Yapi. Magpa-procedure kayo lahat. Ako na ako mag-sponsor. Hindi, seryoso.
12: Same procedure.
10: Ako, gamitin yung credit card ko. Oh.
12: Same
10: procedure. Credit card ko libre, pati hotel pa. O, tingnan natin kung kayanin niyo yan. Of course, hindi kayo papayag dahil alam niyo, posibleng mamatay kayo.
13: Perhaps if we can do something to immediately, kahit preventive suspension, di ba, na we do something about it.
11: Cease and desist order ang hiniling ni Tulfo. Sang-ayon si Labor Secretary Francis Tolentino na dapat bawiin ang lisensya ng surgeon. I-inspeksyonin ng DOLE ang clinic ngayong Webes habang magsasagawa rin ng fact-finding investigation kasama ang PRC at Medical Board.
14: We can do an immediate inspection tomorrow of the clinic and we'll submit a report to this committee. Baka po yung kanyang clinic mga kutsilyo lang yun nandoon, unsanitary, mm-hmm. di ba? So we'll immediately submit a clinic, and if found violative of Article 128 of the Labor Code, kami na po magsasara.
11: Hiwalay naman dito ang imbestigasyon ng PRC sa pinakabagong kaso na sinabing sisimula nito sa sarili nitong initiative. Hininga na rin ng komento ang clinic sa mga allegasyon, pero wala pa itong opisyal na pahayag kaugnay ng Senate hearing. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
3: Pinasalamatan ng NBI ang Bilyonaryo News Channel sa tulong sa pangangalap ng ebidensya sa honey trap scandal o yung umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa programang The Spoke, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakatulong ang mga interview ng BNC sa pag-uugnay sa mga akusado, kaya naisampa ang qualified human trafficking case laban sa kanila. Kabilang sa mga nakasuhan, sina Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jing Paras.
12: Tapos, nag-guest din po yung... Kaya, actually, hindi lang pala spokes, yung buong Bilyonaryo Channel. Salamat mo sa mga interviews nyo. Dahil yun po yung nagbukas doon sa ibang ebidensya namin. Nabuo yung kwento. Doon sa kay Pinky Web, nag-guest naman yung isang lawyer. Yung lawyer ni...
15: Si Rui Ondain.
12: Hindi, hindi po yun. Yung lawyer si ni si Attorney Mark.
15: Ah, Politino. Okay.
12: Lawyer siya noon.
15: Ah, yes, yes,
12: lawyer
15: yes,
12: siya noon ni Jing Paras na eventually yes. nag-withdraw as lawyer. Sabi niya, there are affidavits na nakita ko, ganyan-ganyan, repairing dun sa mga babae no, na involved. Tapos nag-guest naman si Leroy Rudy kay Pinky Web.
7: Timbog ang dalawang miyembro ng robbery group sa Zambales. Sa ginabang operasyon, na-recover din sa kanila ang mga armas at granada. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
16: Kita sa CCTV ang pagsugod ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 sa isa umanong criminal hideout sa Castillejos, Zambales. Dito raw nagtatago ang mga sospek sa sunod-sunod na robbery at snatching sa Bataan, Olongapo at Zambales. Target ng operasyon ang grupong nang hold up sa isang gasolinahan sa Pilar, Bataan.
17: During the implementation of the search warrant, nahuli tayong dalawang tao, nakakuha tayo ng tatlong firearms at isang granada. Doon sa follow-up operation natin, may nakuha tayong apat na baril at naka-aresto pa tayo ng dalawang tao. All in all, itong firearms ang nakuha natin, isang hand grenade, apat na tao ang na-aresto natin.
16: Ayon sa PNP, nagsimula ang grupo sa petty crimes at snatching bago nag-level up sa armed robberies. Hindi lang daw establishments ang pinupuntirya ng grupo, pati mga taong naglalakad lang sa kalsada, kanilang binibiktima. Naaresto ang apat na miyembro ng grupo sa tatlong magkakahiwalay na operasyon.
17: This group are emerging, no? Papalaki ng papalaki. It's good thing na profile natin sila ng maayos and eventually... na-aresto natin yung mga members.
16: Nasa kustodiya na ng Pro 3 ang mga nahuling sospek at haharap sa patong-patong na kaso ng pagnanakaw. Pinalalakas na raw ng PNP ang intelligence gathering at police visibility sa Central Luzon para masawata ang mga kaparehong grupo. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
3: Winasak ng Bureau of Customs ang higit 3,000 kahon ng illegal vape products mula China na nakumpiska sa nabotas. Ayon sa ahensya, isang big fish smuggler ang nasa likod ng kontrabando na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Narito ang agenda report ni Gio Robles.
18: Ating natutunghayan ngayon ang pagwasak sa kabuuan 3,174 boxes ng smuggled electronic vape.
19: Gumamit na ng pison ang Bureau of Customs para wasakin ang mga vape product na ito kaninang umaga. Ayon sa BOC, smuggled o ilegal na pinasok sa bansa ang mga produkto na walang kaukulang dokumento. Nitong Marso, nadiskubre sa isang warehouse sa Navotas ang mga pinuslit na kontrabando na 2024 pa pinasok sa bansa. Sa dami ng nakumpiska, tila nabalahaw pa nga ang heavy equipment sa dagat ng mga vape product. may naka-standby din na fire truck para basain ng tubig ang mga smuggled na produkto. Layo nito na hindi na maibenta sa merkado ang mga vape product na abot sa 1.4 billion pesos ang halaga. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, maituturing na big fish smuggler ang consignee sa likod ng mga smuggled vape product. Ito na ang pinakamalaking single operation seizure ng mga smuggled vape product sa kasaysayan ng Bureau of Customs. Tukoy na ng BOC ang consignee, dawit din ang mga Chinese national na may-ari at opisyal ng warehouse kung saan nadiskubre ang mga smuggled vape. Hindi na muna sila pinangalanan ni Nepomuceno habang patuloy ang investigasyon.
20: So napakalaki po na nito, hindi ito ordinaryong negosyante. Yung talagang may-ari nito or consignee. Kasi kadalasan yung mga criminal syndicates, kadalasan gumagamit ng mga ibang pangalan or mga fake na pangalan.
19: Mula China, ang mahigit 3,000 kahon ng mga vape product. Bagaman mas mahigpit na raw ngayon ang BOC sa mga pantalan. Tila nakakagawa pa rin daw ng diskarte ang mga smuggler. Inala pa ni Nepomuceno.
20: Sa dagat nila ginagawa, may didikit na mas maliit na local ships, ipapasok nila at maglalanding sa either private wharves o doon sa mga pampang.
19: Ayon kay Nepomuceno, nasa 380 million pesos ang tinatayang buwis na sanay na kolekta ng gobyerno kung legal na naipasok sa bansa ang mga produkto. Nakatakdang kasuhan ng BOC ang mga sangkot dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Inaalam din ang ahensya kung may iba pa silang kasabwat. Balak din suriin ng BOC kung may pananagutan ang mga endorser ng mga ilegal na produkto para mapigilan ang marketing ng mga kontrabando. Para sa Agenda, Gio Robles, Bilyonaryo News Channel.
3: Nagbabala ang Malacanang laban sa hoarding ng bottled water dahil maaari itong magdulot ng kakulangan sa supply at pagtaas ng presyo habang naghahanda ang bansa sa Super El Nino. Giit ng palasyo, walang rason para magpanik ang mga Pilipino. Narito ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
11: Walang dahilan para magpanik sa nakaambang Super El Nino sa Pilipinas sa kabila ng advisory ng State Weather Bureau na papalakas ng papalakas ang banta nito. Ito ang paalala ng Malacanang sa publiko, kaugnay ng kahandaan daw ng gobyerno sa pagresponde rito. Mula Setyembre ngayong taon hanggang first half ng 2027, tinatansya ng DOST Pag-asa ang pagtagal ng Super El Nino.
21: So, makakaasa po kayo na ang gobyerno ay tumatalima sa kanilang tungkulin. Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong.
11: Pangungunahan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Task Force El Nino na kinabibilangan ng Departments of Agriculture at Social Welfare and Development. Nandyan din ang DOST Pag-asa, National Irrigation Administration at National Water Resource Board. For the remainder of 2026, may nakalaan na 6.2 billion pesos ang DA para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng tagtuyot at kasalukuyang energy crisis. Mayroon ding 39.82 billion pesos ni National Risk Reduction and Management Fund na pwedeng gamitin ang pamahalaan. At for 2027, iminumungkahi ang pagtaas ng pondo ito to 45.67 billion pesos. Mataas ito ng 5 bilyong piso kumpara sa pondo ngayong taon. Para sa frontline agencies naman, 9.8 billion pesos ang gustong ilaan ng gobyerno. Nananawagan ng Climate Change Commission na maging mas predictive ang gobyerno at hindi lang daw basta reactive. Naway gamitin daw ang siyensya, datos at risk information mula sa mga eksperto para ma-anticipate ang impact ng El Nino bago pa man mag-escalate. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
3: Sumagsad na naman ang Philippine Stocks Exchange Index sa ika-apat na sunod na araw. Nagsara ang PSCI sa 56.49, mas mababa ng almost 0.9% kumpara kahapon. Dahil dito, higit 10-month low pa rin ang merkado. Para kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, hihilahin pababa ng Bangko Sentral report na lalala ang September inflation, ang market sentiment. Kaugnay nito, sinabi ni Chris Chief Economist Emmanuel Leyco sa memo na dapat na sa crisis mode na ang economic managers ng bansa sa gitna ng lumulobong inflation at mataas na presyo ng bilihin. Dapat na raw tapyasan muna ang mga gastos sa 2027 budget at palakasin ang efficiency at productivity ng gobyerno.
0: Kung yung dati, sabi nila, tayo, magbawas tayo ng trabaho, magbawas tayo ng sweldo o gastos. Unang-una na dyan, yung kanilang mga services, yung transport, kanya-kanyang sasakyan, kanya-kanyang yan. So siguro dapat
3: lahat yung pag pinagsama-sama, malaking pagtitipid na.
1: Nasa 6 pesos and 60 centavos per share umano ang initial public offering ng Mint na parent company ng GCash. Batay yan sa dalawang source na nakausap ng international news site na Reuters. Plano raw ng kumpanya na magbenta ng higit 8 billion shares na inaasahang makakalikom ng 53 billion pesos. Wala pang komento ang Mint sa balita na tinawag nitong market speculation. Naniniwala naman ang isang analyst na nakausap ng Billionario News Channel na posibleng sundin ng Mint ang final offer price ng cornerstone investors tulad ng nangyari sa Maynilad Water. Kaya naman maaaring 6 pesos and 60 centavos nga ang final offer price ng IPO.
7: Aabot lamang sa 2,500 pesos kada buwan ang hulog sa bagong condo units ng 4PH housing project sa Cavite. Paano nga ba makakamit ng mga Pag-IBIG member ang abot kayang pabahay? Narito ang agenda report ni Remus Macasero.
22: Sa private development, for this type of housing, typically you'll spend more than 12 to 15,000. Yung pinakamura, yung ganito kaganda and ganitong size, 12 to 15,000. Dito, 2,000 lang, 2,500. But graduated. Ibig sabihin, 2005, first 4 years, then yung 5 to 10 years, mga 3,006, 3,007.
23: Yan ang ibinida ni Engineer Saavedra sa naganap na topping off ceremony para sa Tower C and D ng Job Residences sa Dasmariñas, Cavite. Pinangunahan ng Megawide Group ang ceremony in partnership with the Department of Human Settlements and Urban Development, Pag-IBIG at Dasmariñas LGU. Naabot ng dalawang tower ang kanilang topping off stage just 7 months after nung unang concrete pouring ceremony. Pero paano nga ba ito makakabenefit sa mga interesadong buyers at mga Pag-IBIG members?
24: Pag-IBIG Fund invested 10 billion in Megawide preferred shares to support the development of over 7,000 condo housing units here in Dasmariñas. And that 10 billion is your money to all the Pag-IBIG members here. It is your money, not the money of the national government. This investment earns 9% annually.
23: Tinatarget ng proyektong makapag-produce ng over 4,000 na housing units. Parte ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng gobyerno. Magbibigay ng bagong pag-asa ang proyektong ito para sa libo-libong pamilya na matagal nang nangangarap magkasariling bahay. Dahil at the end of the day, deserve ng bawat Pilipino ang isang komportable, ligtas at abot kayang tirahan na matatawag nilang tahanan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionario News Channel.
25: 2 Filipinos make it to Time Magazine's list of the world's most influential rising stars. Kabilang dito si world number 18 Alex Ayala, who landed in the Innovators category. Tennis legend Rafael Nadal wrote her profile describing her as a true phenomenon. Pinuri rin ni Nadal ang humility ni Ayala amid her rapid rise in tennis. Kwento pa ni Nadal, si Ayala ang first player he shared the court with after retiring. Pasok din sa list si Isa Briones, who stars in the Emmy-winning medical series The Pitt. Ayon sa kanyang co-star na si Catherine Lanasa, Isa is the coolest kid that she knows. Lanasa adds, inspirasyon ang anyay fierce dedication ni Isa to accurate portrayals of Filipino women on screen. A fan gets quite a scolding from Alex Ayala. Binato niya kasi ng cap ang Pinay tennis star in an attempt to get an autograph. Ginawa niya pa ito not just once, but twice. Sa viral videos, kita si Ayala na kinonfront ang fan as she was leaving the arena.
2: Sir, hindi ka dapat
4: magtatakpo
2: ng mga
4: gamit sa mga
2: kaya.
4: Sorry,
2: sorry. If you say it nice, they have a sign for you. Pero huwag ka magtatakpo. Please.
25: Agad naman nag-sorry ang fan and Ayala eventually agreed to sign the cap. Back to work na next year, si Sara Jeronimo ayon kay Viva Films producer Vic Del Rosario. Buntis nga ba ngayon ang pop star royalty? Ang sagot ni Boss Vic sa Agenda Report ni Tin Matro.
5: Muling umingay ang usapin tungkol sa personal life ni Sara Jeronimo kasunod ng makahulugang pahayag ni Viva Films producer Vic Del Rosario Jr. sa panayam sa media matapos tumanggap ng Lifetime Achievement Award mula sa Film Development Council of the Philippines, tinanong si Boss Vic tungkol sa matagal ng pregnancy rumors na kinasasangkutan ng pop star royalty. Hindi man niya direktang kinumpirma ang naturang balita, sinabi niyang next year na babalik sa trabaho si Sara. Dagdag pa niya, hindi pa muna pwedeng magtrabaho si Sara sa ngayon at mas pinipili muna nitong i-enjoy ang kanyang happy life. Nagsalita rin siya tungkol sa relasyon ni Sara sa kanyang inang si Divine Jeronimo. Ayon kay Boss Vic, hindi naman nag-away ang mag-ina at matagal na silang nag-uusap. 2020 nang ikasal si Sara sa aktor at host na si Matteo Guidicelli. At sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa kanilang kampo tungkol sa pregnancy rumors. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
25: Eroplanong pa-Israel, tinangkang i-hijack at ibagsak ng piloto. At dating NEDA chief, nababahala sa dami ng class suspensions. Susunod yan sa Agenda.

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
6: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Mabilis naman ang kabilang lane. Mala 9-11 ang muntik mangyari sa isang passenger plane mula Dubai na patungong Israel. Sinubukan kasi itong i-hijack. Ang detalye sa agenda report ni Francis Fove.
7: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
8: Isang kagimbal-gimbal na eksena sa himpapawid. Sinaksak ng co-pilot ang piloto ng Fly Dubai flight patungong Tel Aviv. Isa umanong attempted hijacking para ibagsak ang eroplano sa Israel. Buti na lang at napigilan siya ng ilang pasahero.
9: Someone screamed. We knew there was an attack because a woman screamed stabbing and the plane shook hard. At that moment, I ran to the cockpit and the plane dived. We all ran, we pulled the assailant out. I pulled him out.
8: Umalis sa Dubai ang aeroplano, 3:05 ng madaling araw, Dubai time. Nagdeklara ang flight ng general emergency, 5:31. At pagpatak ng 5:38, nagdeklara na ng hijacking. Na-divert ang aeroplano sa Saudi Arabia, kung saan isinakay pauwi sa ibang flight ang mga pasahero. Sa Israel, sinalubong ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang tinatawag na ngayong Big Hero. Ang salarin naman, nasa kustodiya na ng Saudi authorities.
10: The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from, or at least where he left, where he flew off from. And we'll be following and possibly also participating in this investigation, so we'll find out.
8: Isang himala para sa mga pasahero na nakauwi sila ng ligtas. Hinirang din na bayani ang piloto na sa kabila ng kanyang malubhang sugat ay nabuksan niya ang cockpit door. Buhay ngayon ang 174 passengers and crew dahil sa Heroes of Flight FZ-1703. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel.
6: Binulabog ng shooting threat ang tatlong paaralan sa Pilipinas. Kabilang dito ang Mapua Malayan Colleges sa Laguna, De La Salle University College of St. Benilde at De La Salle University sa Dasmariñas, Cavite. Naalarma ang mga magulang at estudyante matapos kumalat online ang mass shooting threat. Pero ayon sa mga otoridad, walang factual basis ang mga banta. Nanawagan din sila sa publiko na iwasang magpakalat na unverified information dahil sa banta, kinansela ang klase sa tatlong universidad.
5: Kinilala na raw ng Indonesian government ang absolute pardon na binigay ni PBBM kay Mary Jane Veloso. May panawagan naman ang dating OFW sa mga Pilipinong gustong makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
11: Sa lahat din po na sumusuporta sa buong mundo po, na naniniwala po na wala akong kasalanan, nakipaglaban po kayo para sa akin para makauwi na po ako.
12: Muling naluha si Mary Jane Veloso nang humarap ito sa media kasamang Justice Department. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga nasa likod ng kanyang tuluyang paglaya. Pero pinaka-importante raw sa kanya na malinis sa kanyang pangalan, kaya may panawagan siya sa kanyang mga recruiter.
11: Siguro po mensahe ko lang sa kanila na sana ay manggaling po sa kanila mismo na wala akong kasalanan. Kasi importante po kasi ni, kaya nga po ako naipaglaban, kaya ako nga po sila kinasuhan para po lumabas yung katotohanan.
12: Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, pending pa rin sa Nueva Ecija RTC ang kasong human trafficking, estafa at illegal recruitment sa mga recruiter ni Veloso. Kapwa may mensahe si Veloso at Vida sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa.
13: Paalala po sa ating mga migrant workers at yung gustong makipagsapalaran, meron na pong tamang pamamaraan. Ang pamalan po ang layunin ay huwag po kayong maging vulnerable pag kayo babiyahe.
11: Wala pong masama na mangarap. Wala pong masama na gusto natin maiyaw ng ating mga pamilya sa hirap. Pero kung ako po, mabuti pong dumaan tayo sa legal na paraan. Huwag po natin hayaan na mainganyo po tayo dahil po merong pre-visa. Na kasi yung pag-pre-visa, madali lang mahanap ng trabaho.
12: Ayon sa DOJ, madali sa Pilipinas kilalanin ang non-punishment principle kung saan hindi dapat managot ang mga biktima ng human trafficking sa mga kaso o krimeng ipinagawa sa kanila. Pero nagiging mahirap daw yan kapag may international element. Kaya 2015 pa lang, kinailangan ng patunayan ng bansa sa Indonesian government na may active human trafficking cases sa Pilipinas.
14: Hindi kasi gano'ng kasimple ang application ng non-punishment principle. Depende yan dun sa bansa kung tinuturing niyang biktima ng human trafficking ang isang tao upang maibigay sa kanya ang benepisyo ng non-punishment principle.
12: Sabi ng DOJ, recognized na rin daw ng Indonesia ang balitang nabigyan na ng absolute pardon si Veloso. Nasa Pilipinas na kasi ang buong otoridad sa pagpapasya sa kaso nito nang iuwi sa bansa si Mary Jane. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
6: Sa sunod-sunod na class suspensions, isinisisi ng TESDA ang kanilang mababang budget utilization. Sa kabila nito, nanawagan ang ahensya ng karagdagang pondo at tauhan. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
15: Nanganganib muling madelay ang disbursement o paglalabas ng pondo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ngayong taon. Dahil yan sa sunod-sunod na class suspensions nitong mga nakaraang buwan, nakaraniwa'y dulot ng weather-related disturbances. Ayon kay TESDA Chief Secretary Kiko Benitez, nakaangkla kasi ang budget ng ahensya sa academic calendar na sinusunod ng mga paaralan.
16: At hindi po namin na-disburse hanggang hindi po natatapos ang training. No? Kasi sinisigurado po namin na halimbawa, number one, wala pong ghost students.
15: Pagdating sa alternative modes of learning, limitado anya ang hybrid classes para sa TechVox students dahil kailangan ng hands-on practice. Kaya suportado si Benitez sa panawagan ng administrasyon na ayusin ang protocol sa class suspensions.
16: So may time lag po, no? Tapos hindi ho yan na-disburse hanggang hindi po matapos ang training. So usually, in terms of our utilization rate, humahabol po ang TESDA mga October or November na, no?
15: Sa mga susunod na taon, nakahanda na raw ang upskilling roadmap ng TESDA bilang pagtugon sa global AI boom. Ayon kay Benitez, kulang na lang ang implementasyon ng mga plano. Pero babala nito, kinakailangan pa nila ng karagdagang pondo para maisakatuparan ang mga proyektong makakatulong sa Filipino workforce.
16: Our personnel po haven't really changed. No? So kailangan po talaga namin ng mas maraming tao para po matugunan namin, no, ang pagbabago at pagdadami ng aming mandato.
15: Una nang binatikos ng mga mambabatas ang mababang budget utilization ng TESDA kasama ang umano'y red flags na lumitaw sa findings ng Commission on Audit. Sa ngayon, hinihintay ng ahensya ang plenary deliberation sa Senado para sa panukalang budget nito. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Tila pumupurol daw ang utak ng mga bata sa bawat araw na walang pasok, ayon sa isang eksperto. Kaya dapat na raw ang mga eskwelahan na mismo ang magdedesisyon sa mga class suspension.
17: Sa programang memo, sinabi ni dating NEDA Chief Carl Chua na nakakabahala na ang nawawalang learning time sa bawat araw na walang pasok ang mga bata sa eskwela. Ani Chua na ngayon Managing Director for Data Science and AI sa Ayala Corporation. Sa pagitan lang ng August 1 at September 15, 43% class days ang nakansela sa NCR at ilang probinsya. Lumalabas sa bagong pag-aaral ng EDCO. Na sa bawat isang araw na walang pasok, tinatayang 1.4 days ng reading progress ang nawawala. Sinuri ng pag-aaral ang mahigit 37,000 public elementary schools sa loob ng school year 2024 to 2025 at 2025 to 2026.
5: When you say that about 1.4 days of reading progress ang nawawala sa bawat isang araw na suspended ang klase. What do you mean by this?
18: Hindi lamang isang araw yung nawawala pag nag-class cancellation. Dahil cumulative ang learning, ay mas malaki po ang damage sa ating learning loss.
17: Dagdag ni Chua, kailangang mapatibay ang basic at functional literacy ng mga bata para makasabay sila sa mundong umaasa na ngayon sa artificial intelligence o AI.
19: Bakit po reading ang pinili ninyong sukatin?
18: Sabi pa rin ng EDCOM, kasi binabasa natin ito sa mga datos ng EDCOM, the learning gap is actually up to 5.5 years. Ibig sabihin, kung grade 12 ka, yung competency mo ay hindi grade 12. Mas malapit yan sa grade 7.
20: The Jump Street crew is officially returning to the big screen. I-release ang third installment ng beloved comedy franchise on December 10, 2027. Titled 24 Jump Street, bida pa rin dito ang OG cop trio na sina Jonah Hill, Channing Tatum at Ice Cube. 2017 pang nilabas ang huling pelikula na 22 Jump Street, which grossed over $331 million worldwide. Ayon sa Variety, more than a decade nang dinidevelop ang upcoming film. May star na sa Hollywood Walk of Fame si Emmy-winning actor Bradley Whitford. Present sa unveiling ceremony ang ilang niyang former castmates like Martin Sheen and Delay Hill. In a speech, tila may pasaring si Whitford sa threat ng AI.
21: Here's to a future where real human beings continue to get up a little too early in the morning and work long, hard days to make stories together. Stories to make us laugh, make us cry, make us think. And most importantly, at this moment in this disorienting digital age, to remind us all of what it means to be a human being.
20: Whitford is best known for his roles in The West Wing, The Handmaid's Tale, and most recently, The Diplomat. Balik Broadway naman siya this October para sa revival ng A Few Good Men. Conrad Manila is marking its 10th anniversary this year. And to celebrate the milestone, may bago itong signature creation na umaapaw sa pagka-Pinoy. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
22: 10 years of celebrating moments by the Bay. And now, Conrad Manila is raising a glass to a decade of Filipino craftsmanship. Meet Orchidea, a bespoke craft gin inspired by the Philippine orchid and made with locally sourced botanicals. Mula kalamansi ng Pangasinan, pandan ng Laguna, sampagitan ng Antipolo, hanggang lemongrass mula Cavite at Benguet pines mula Sagada, pinagsama-sama ang mga sangkap na ito para lumikha ng isang spirit na may floral notes, layers of citrus, at character na very much Filipino.
0: It's the freshness of it, the newness of it, something different. It's a different flavor to anything else that I've tasted before. And it, you know, and it, the great thing is it also, you know, we engage with all local ingredients. So, you know, it's really engaging the community and everything that is great about the Philippines and putting it into a bottle and calling it our own.
22: Distilled in partnership with Full Circle Craft Distillers sa Calamba, Laguna, ang orkideya ay nilikha bilang tribute sa isang dekada ng Conrad Manila.
2: So you're getting a lot of flavors from around Luzon that are in this bottle and really being celebrated in this gin. So when someone sips orkideya gin, really what we want to do is transport them to the islands. We want to transport them to a taste of luxury, something special, something unique. And having a memorable sort of experience that is embraced by all the senses.
22: Orkideya is now available exclusively at Sea Lounge Conrad Manila. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
20: Alex Ayala settles for bronze sa Asian Games. At Pokemon pop-up store Samoa dinagsa ng fans. Susunod yan sa Agenda.

0: 2027 budget ng DPWH. Ito ang hamon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa Kamara. Ayon kay Tinio, nakumpirma sa plenary deliberations ang mga amendment na ipinasok ng Budget Amendments Review Committee o BARC sa proposed 7.2 trillion peso national budget for 2027. Kaya panawagan niya sa House leadership, huwag itago sa publiko ang mga pagbabago sa budget.
1: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist, Benison Estereja. Benison.
2: Pinky, lumakas pa bilang tropical storm at meron ng international name na Choy Wan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, hindi ito papasok ng PAR at sa halip ay kikilos patungong North Pacific Ocean hanggang early next week. Hindi rin po ito magpapalakas ng southwest monsoon or habagat sa bansa na ayon sa ahensya ay posible nang magtapos sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, magantabay lamang sa mga susunod na anunsyo. Bukas, October 2, araw ng Biyernes, patuloy ang pagpapaulan ng trough o buntot nitong si Bagyong Choy Wan sa May Visayas at Mindanao. Mula umaga, posible na mga light rains or mahihinang ulan sa May Iloilo, Guimaras, Maginito rin sa May Negros Island region, Central Visayas at Southern Leyte. At sa Mindanao naman, dito sa May Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at hilagang bahagi ng Caraga region. Habang may chance na din ng ulan at thunderstorms simula sa hapon over the rest of Visayas and Mindanao. Kaya sa mga ka-weather natin dyan, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong. Bukas, piling mga lugar lamang ang uulanin sa Luzon sa umaga, gaya ng Palawan, southern portion ng Mindoro provinces at sa mga probinsya ng Romblon at Masbate dahil din sa trough o buntot ng bagyo. Habang sa natitirang parte ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maaraw at mainit muli ang panahon mula umaga hanggang tanghali. Sa hapon at sa gabi naman, may daraan ng malalakas na ulan or thunderstorms, lalo na sa May Ilocos region, Cordillera region, Nueva Vizcaya, halos buong Central Luzon, Calabarzon, and Mindoro provinces, as well as Palawan pa rin. Kaya sa mga ka-weather natin na may pasok pa bukas, magdala rin po ng payo. At dito naman sa Kamaynilaan, halos katulad na weather po ngayong Webes, ang mararamdaman sa araw ng Biyernes, kung saan maaraw sa umaga, mainit pero medyo makulimlim na sa tanghali, at may aasahan muling isolated na ulan at thunderstorms sa dakong hapon o gabi. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po inyong ka-weather Benison Estereja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
0: World number 18 Alex Ayala settles for bronze sa 2026 Asian Games sa Japan. Tinalo siya sa semis ni world number 85 at Chinese player Wang Siyi sa score na 6-3, 3-6 at 2-6. Sa kabila ng pagkatalo, no regrets daw ang Pinay tennis sensation.
3: It meant a lot to me to be here and to compete. And you know, at the end of the day, I gave my all. I prepped the best I could prep. I fought the best I could fight. So, yeah, you know, happy that I was able to have this experience.
0: Bronze medal din ang nasungkit ni Ayala sa Hangzhou Games sa China noong 2023. Pinili niyang sumali muli at i-represent ang Pilipinas sa Asian Games ngayong taon sa kabila ng posibleng multa at penalty mula sa WTA.
4: Talk about a career makeover. After more than 7 years, Roger Lynch is stepping down as Condé Nast CEO to run Mattel instead. He succeeds Ynon Kreitz, who is leaving the toy giant for a role at another public company. Kreitz is credited for pushing Mattel into entertainment, kabilang ang blockbuster film na Barbie. Lynch, meanwhile, has led Condé Nast since 2019, overseeing brands like Vogue, The New Yorker, and Vanity Fair. Hindi man CEO, mananatili siya as board member ng kumpanya. Ramdam na ramdam ang Pokemon fever dito sa Pilipinas. Dagsa kasi ang fans sa pagbubukas ng pop-up store nito sa SM Mall of Asia. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Mike Carazon.
5: Feels like a Pokemon world ang SM Mall of Asia as the beloved franchise celebrates its 30th anniversary. Bata man o adult, enjoy na enjoy sa immersive event sa bagong pop-up store. Isa na rito ang collector slash trainer na si Bianca.
6: I've been collecting Pokemon cards since I lived in it.

0: award goes to.
1: May nanalo na.
2: Congratulations! Hindi man lang nanalo si Alex ng gold. May award naman ang ating Corina.
1: Ano ba? Bilyonaryo News Channel ito.
2: Ay! Yes. Ano ba? Iba pa ba yung...
1: Iba pa yun. Ayun. So, ayan, Bilyonaryo News Channel, what does it say?
3: 4th Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers is presented to Bilyonaryo News Channel, Yay! Excellence in Business News and Current Affairs Broadcasting.
1: Thank you so much
3: to the Philippine Finest Business Awards. Thank you po.
1: Thank you po. Thank you. Thank Ayan. You.
0: Pareho ba ito?
1: Same.
2: Oo, pareho.
1: Feeling mo, dalawa.
2: Anong uuwi mo?
1: Anong iuwi ko? Hindi natin pwede uwi. Pag-aari ito ng mga boss.
3: Baka kasi may ginto dyan, no?
1: Oo, ay, oo.
3: Halang gold ngayon.
1: Oo, sabi nila, tunay daw ito. Maisang langa.
0: Sakto kasi gutom na ako.
1: Oo, oo bakit?
0: May magpapakain ba?
1: Ay!
0: May award eh.
2: Oo, magaling na. Magpapagaling na.
1: Wala, dapat meron.
3: Boss!
2: Yes!
1: Ha? Congratulations!
3: Oo, tsaka na yun.
1: Uy, ano kaya ang sasabihin ni Senator Trillanes? May mga kwento-kwento ha. Marites lang po ito na may humaharang.
3: Sa pag-testify niya.
1: So, ngayon, malalaman natin bukas, abangan ninyo, 10 a.m. tomorrow.
3: May press conference.
1: Mayroon siyang press conference. Kung ano ba yung sasabihin niya.
2: Hindi ba he's releasing some documents sa press con bukas?
1: Well, that's the way to go para talagang credible kung ano man ang kanyang sasabihin.
3: Pero siguro papakita niya yung AMLAC din, di ba?
1: Probably, posible. Why not? Maraming paraan ngayon para ilabas ang feeling nila katotohanan. Oh. Abangan! Samantala!
3: And it's 85 days to go before Christmas. Ba't ganun boses ko?
1: Oo nga. Sinasabi natin Pasko?
0: Malamig ang simoy.
1: Malamig? Oo.
3: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
0: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman si Erica Christensen.
1: At ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
4: K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM Philippines.
4: And Bilyonaryo News Channel Agenda News Tonight.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yumay D3.
8: Mag-abot ka.
6: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
8: Garantisado!
6: Epektibo!
8: Aramis
6: mo! DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
8: Nalagapanubok
6: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Garantisado.
8: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod. ko, tuka sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C!
15: Mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:30.
16: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampyong na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibong yung rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builog na inadulong sa inyo sa kalwan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
4: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
3: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga redulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, the alkaline-based ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: Ay, 85 days more to go before Christmas. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, advance Merry Christmas sa inyo tanan, mga ka-K5!
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch
1: sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga palamati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syurad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mola, Revalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capiz, Aklan kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka-K5. Mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch
2: June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch
1: sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangingkaupon man aton karon ang mabalita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kangtaran sa ilang tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaloyo. Samtang mangingkaupon man aton karon upod sa patrol sa Gapon, ka-K5 EJ Cordova, and ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Samtang mga drag ko magkaroon nga mga balita sa pila na ton sinika mga ka-K5 beat reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Ngayon kaupon naton karon si ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga balita sa pulis kag military. Ngayon kaupon naton karon mga balita, impormasyon nagikan naman kay ka-K5 Karen Badilla. Samtang mga pila karon ka mga balita nga dalagko sa mga balita nagikan sa northern part of Iloilo. In kaupo naton karon mga balita, impormasyon nagikan naman kay ka-K5 Reggie Dimayo sang K5 News FM Northern Iloilo sa Quinto Distrito. Sa pilaman ka mga dalagko ng mga balita nasyonal, mga breaking news karon sa mga balita nasyonal ka mga balita international. In kaupo naton karon mga balita kag information ato silingan news center. In kaupo naton karon si ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Kisha Marie Hanay Sai, the birthday girl. Why did you patilaw ka kekya? Ang kekya ginlamutak na sang iban. Tapos kami, why kalamutak? Kanamit pa naman kung tani sang kekya to kagapo, no? Maria ihunis, tigara po ni Santissima. Wala, sige. Sa akin andan, mga ka-K5. Bunaton rin sa technical side. Ka-K5, Jesse Gaho. Ako naman ang inyo ka-K5, June Alujado Capulo. Nag-welcome gito inyo tanan-tanan. Diri sa itong pagpangalagad, mga ka-K5. Today is a Thursday, October 1. Ay, abang, may question na pala mo. October 1? Ay! It's Oktoberfest. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati, October 1 nagali kita. Tuig 2026. Madayon gyud man ang eleksyon sa barangay. So wait, chansaw. Maigin pasar to nga. Maigin pasa to sa Supreme Court, mga ka-K5. Si inang attorney Romulo Macalintal sa mga eleksyon lawyer. Nagpahayag, mga ka-K5, nga kinanglan i-dayonon gidapat ang eleksyon sa barangay kag-iskay. Bangod, mga ka-K5, nga ti ginadingot na sa aton, mga ka-K5, ang aton nga kinamatarong o ato sini nga kinamatarong sa pagpili sang aton nga mga gusto nga mangin leader sa barangay. Ang aton sini, mga ka-K5, nga right of suffrage. Mga ka-K5, wala na naton ma-practice ang hambal sang aton sini nga mga kauturan, reaksyon sang aton nga mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas, ginakawatan na nila kita sang binilyon, bilyon, kag trilyon, trilyon nga kwarta sa kaban sang gobyerno ang mga bilik sang ilik nila, mga ka-K5. Ginakawatan na nila kita sang binilyon-bilyon nga kwarta halin sa kaban sang gobyerno. Nagaantos kita, mga ka-K5, sang pulaw, bugtaw, trabaho, wala kagtuo para maka-income. Pagkatapos ang income tabuhinan pa sang buhis. Di hamak nga binuhinay sang buhis sa aton. Padaliso mo may buhis, mga ka-K5. Pagbaton mo sang sweldo mo, antes ka palang magbaton sa sweldo mo, buhinan na sang buhis. Bangod kay, may ginakuha na sa aton nga income tax. Pagliso mo, mga ka-K5, mabakal ka sang imo nga mga gusto nga mga groceries sa mga grocery store. Mga ka-K5, pagbayad mo, bayad ka na maliwat sang buhis. Mag-inom ka sang tubig, mga ka-K5, bakal ka sang tubig. Pagbayad mo, may buhin nga buhis. Mapatindog ka sang balay mo, mga ka-K5, buhinan ka sang buhis, real property tax. Tapos, magkadto ka sa simbahan, buhisan ka pa. Ay, naiya voluntaryo, galing naiya voluntaryo. Tapos, kung mag-istar ka naman sa bukid, kwaan kapagid, mga ka-K5, sang revolutionary tax. Na lang niya man. Tanan-tanan na lang niya pirmi, ginabuhinan kita sang mga buhes. Pagkatapos, kawaton man lang sang mga bilik, sang ilik nga mga politiko. Kawaton man lang sang mga politiko naton, mga opisyal. Halin sa presidente, pakadto sa mga kabataan niya, sa asawa niya, sa pamilya niya, pakadto sa mga senador, sa asawa niya, pamilya niya, pakadto sa mga congressmen, mga ka-K5, ka mga pamilya pagin nila, pakadto sa mga gobernador, pakadto sa vice gobernador, pakadto sa mga board members, pakadto sa mga mayor, pakadto sa mga konsyales, pakadto sa mga barangay kapitan, pakadto sa mga barangay kagawad, pakadto sa mga iske, pati kung ka isa, mga ka-K5, mga barangay tanod, garakit pa. Why na tamimos ni? Why na talabutan? Kadto ka, mga ka-K5, sa mga ahinsya sang gobyerno. Pagkadto mo sa mga ahinsya sang gobyerno, ma-follow up ikaw sang imo nga mga transaksyon, katulad abi. Kadto ka abi sa kwan, sa munisipyo kon sa city hall. May business transaksyon ka. Mangayo ka sa ilasang mga business permit. kay mapatindog kasing imo gamay gamay nga negosyo. Mga ka-K5, hindi pa mapirmahan ang imo nga mga business permits kun hindi ka mag-agi kag maghatag sa mga pulo padanlog sa mga buwisit nga mga empleyado sa nagkalailain nga mga munsipyo. Kinahanglan mapadanlog ka pa sa ila para magdasig ang lakat sang papilis mo. Realidad ang ginahambal ko kung hindi. Realidad. Mga kakifay. Hindi ba? Oh. So, tanan-tanan. Bisan din ka lang maagi. Puro lang tanan-tanan buhis. Puro lang tanan-tanan pangawat. Puro lang tanan-tanan pangsapyaw. Puro lang tanan-tanan padanlog. Ang kinahanglanon sang mga yudi patula nila. Anay karon kay chimpo na namon nga magbalos. Agod nga mag-ilis kami isang gusto namon nga mga leaders nga ibutang namon sa barangay. Pagkatapos sina, kawaton pagin ninyo sa amon ang amon nga kinamatarong. Yudi patula lilintukin kag buro-buro. Birik sang ilik. Hindi bala? Halos tanan-tanan na lang nga mga bilik sang ilik nga yun di patulangan eh. Amulang ni tanan-tanan nagkatabo sa aton. Where is our right? Sa diin ng aton nga mga kinamatarong. Mga kakifay, wala na tanan-tanan. Halos ginadeprive na kita sining mga yun di patulangan nga mga public officials nga ini. Nga nagpulungko malanggani ni mga yudi patula nila nga ni. Nagpulungko malanggani ni sila mga kakifay tungod sa aton nga mga kamot. Kita sini naghatag sang gahom sa mga yudi patula nila. Anay ka nagpulungko na mga bilik sang ilik nila nga ni. Ang mga congressman, mga senador, mga kakifay, hasta presidente, idingot pa nila sa aton. Kawaton pa nila sa aton ang aton nga kinamatarong para nga magpili. Ginahimo nila nga ligwaton ang nakapagkit sa aton nga konstitusyon. Ang saligang batas ta ngayon di patula nga ni nga ginsulat-sulat pa ni mga kakifay. Kung mga ari lang di sa akon subong mga kakifay ang listahan sang saligang batas, like for example, abi kay 5GC, amo abi ni ang saligang batas ng bilik sang ilik yan eh. Kay wala man nila ginasunod. Gisiun ko na lang niya mo yung na gisiun kag kumuson kag ipangdasok sa mga yudi patula nila nga eh. Amo na lang nangimuon ta. Kay way man ni ginasunod sa mga yudi patula nila ning aton saligang batas. Why man na ginasunod ng aton nga konstitusyon? Ginhimo ganining bilik sang ilik nga konstitusyon eh. Para nga may sulundon kita ngayon ipatula. Kanugon sang pulaw bugtaw palitik utok ni sang mga konstitusyon framer ni. Sang 1987 konstitusyon ta. Kanugon sang palitik kagpa. Palitik kagpa numdum. Sang sining mga tao nga naghimo sini sang aton nga konstitusyon nga wala man lang galin aton ginasunod ning bilik sang ilik ni hindi patula nga klase ka konstitusyon ni eh. Kada mi sakas bababukid kag mananom tanom kamuti to tawhay paguro pa nga buhi ta di pa ko maugtas di pa ko magpalaos di Mga waay lang sang super El Nino ma. Puli ito sa bukit ka mga narumtanom. Galing K5GC. May super El Nino nga pala buton sining October. Diba sini magtubo mais black ko magtanom ko mais bukit. Mga ka K5. O hindi bala? Ginaplastar lang tawan nyo bala? Te ano nalang ni Karo matabo ni? Ara ang Supreme Court mga ka-K5. Ginahulat-hulat ako na noon lang desisyon eh. Kay matapos na mga ka-K5 ang filing sang Certificate of Candidacy sa palaboton niya October 5. Daw astala ni Bla October 5 oh. ang filing sang certificate of candidacy, di ba? One week malang ni. Di nag-start na kita sang September 28. September 28, mga ka-K5, is Monday. So next Monday, mga ka-K5, October 5, matapos ng filing sang certificate of candidacy sang mga barangay opisyal nga gusto nga magdalagan sa pagka-barangay kapitan kagawad kag iske, mga ka-K5, di paano pa na sila makahingagaw? Kay mga ka-K5, Supreme Court, way pagyapos sa maging pagwa. Kung bala, ano ang plano nila sini? Kay pinasabat pa nila to? Ginpadalaan pa nila to ya liter ang Office of the President? Ang inang Senado? Kag ang Kongreso? Kagin pa sabat mga ka-K5, sabto nila, inimay kang tanan sa gin pagwa karon kung gin na file nga petisyon nga nagapangayo sang TRO Contemporary Restraining Order. Mga ka-K5, si Atty. Romulo Macalintal, may kang tanan sa implementasyon, mga ka-K5, sang sining isa ka kasuguan nga nagapostpone sang barangay Iske election kag naga palawig sang term of office sang mga barangay kag Iske, mga ka-K5, nga mga opisyal nga mga labot ini sa palaboton nga 2028. Ano na lang ni karon, ano lang adi nang right ta sini. Amo ni gin pastar ko sa inyo tanan-tanan. Ginakawat na nila. Halos adlaw-adlaw mga ka-K5 ba? Nagapahimag kita sang aton nga mga hita sag nagapatulo kita sang balhasta sa pagpangabuhi. Fair nga pangabuhi. Mga ka-K5, patas nga pagpangabuhi. Trabaho kita tudo-tudo. Antes kita magbaton sweldo ta, buhinan sang income tax. Mga ka-K5, pagbakal naton, pagbakal naton sa mga grocery, buhinan sang IVAT. Mga ka-K5, kadto kita sa mga kalanan, makaon kita sa mga restaurant, may IVAT na, may ano pa ginaganing isang ginatang na service fee pa. Kita nyo na, may IVAT na, may service fee pa kitang ginabayan. Kita nyo na sa inyo ng mga resibo. Mga ka-K5, ginakwaan na kita sang IVAT. Lantawan nyo, bala kayo may ginapatong parang restaurant na service fee. Pinakanubo para ginakuha na tagsanggatos. Mga ka-K5, kita nyo na sa inyo ng mga kwan, sa inyo ng mga resibo. Kung magkanto ka mo sa mga high class ng mga restaurant, orbisan basta may mga resibo nga ginagamit nga iya sang BIR, pagbayad mo mga ka-K5, lantawon mo ang ilang nga resibo, may ara nga IVAT, pagkatapos may ara pa nga service fee. Doble na. Tapos ano pagid, kadto ka mga ka-K5 sa kwan, bakal ka gasolina, may ara pagid nga IVAT. Bakal tanan-tanan nga ginabakal mo, may ginakuha nga mga IVAT mo. Tanan-tanan mga ka-K5, may excise tax, oda mo. Bayad ka sa kuryente, may IVAT. Bayad ka sa tubig, may IVAT. Tanan-tanan mga ka-K5, patindog ka balay mo. Real property tax mo balayran. Patindog ka sang business mo. Mga ka-K5, kuhaan mo business permit. Tanan-tanan nga mga business permit. Mga ka-K5, purti ka mahal. Hasta mga ka-K5, ang koleksyon sang basura nga nagdurubli. Mga ka-K5, inibala, amo ni sitwasyon na ton, Subong, realidad ginahambal ko sa inyo. Realidad ginaplastar ko sa inyo, Subong. May ara, pagit ko nga inog-expose. Mabalaan gani ni Rio Luhani, tapos naman sila. Amo ni mga ka-K5, magkwa ka sang imo nga business permit, like for example, or magbayad ka sang dapat kung may negosyo ka, like for example, may negosyo ka, kuha ka business permit mo, hindi ka pwede hatagan business permit kung hindi ka makabayad sa imo nga garbage collection fee nga nagdoble, kung hindi ka pwede kabayad sa imo nga real property tax kung may propiedad ka, ginakuan ginila na. Pagkita nila nga may propiedad ka o may ara ka nga duta, hindi ka pwede mga ka-K5 maisyuhan sa business permit. Mga ka-K5, kung hindi ka makabayad sa imo nga real property tax, amo nang ginahimo nila. And then, gadurubli ang imo sini nga balayran. Ari pagyan ang isa mga ka-K5 nga nakuha na itong impormasyon, no? sa mga establishmento komersyal diri sa siyudad sa Iloilo. Ha? Including SM City, Robinson, mga mall, tanan nga mga mall di. Kundi ang kada mall nga ini kay 5 Andre, awesti kay 5 Jesse. Ang kada mall nga ini, kundi may mga naga arkila, sila mga tenant, so mga ano panawag siya nagani. Na mga nagabaligya, bla mga nagaarkilada nga mga kiosko. Kundi ang SM gabayad man na sila sa garbage collection fee. Ang SM, gawin na bayaran man nila na. Mga ka-K5. Tapos, kung mag-arkila ka sa masulod sa SM o kung sa Robinson, ginakoleksyonan kapag ito sa garbage collection fee. Pagit, oh, doble pagit. Amon ang mga ka-K5, ka-discartidor ang sudad ta. Ang racket na. Tanan-tanan subong mga ka-K5, tanan-tanan kada hulag mo, may kuan mong may buhin, may koleksyon, mga ka-K5. Oh, ti amon ni dire. Bilog tani sa Pilipinas, sa amon nga katabo subong. Ti amon na gani ang ginahambal namon nga mga pumuluyo. Oh, tanan-tanan daw halos grabe kamo manukot sa amon sa ngamon nga mga balayran nga mga buhis. Kada hulag namon sukot kamo nga mga UD patula kamo sa gobyerno. Pagkatapos, ang serbisyo nyo sa amon nga mga yudi patula kamo kulang-kulang. Di hamak nga hindi kamo gani kahatag sa amon medical. Kung magsakit ulo namon, di hamak nga hindi kamo gani makahatag sa nga diatabs. Kung magrulupot kami, dolo sa luson kamo gani, nga hindi kamo makahatag sa amon sang bitadine. Kung magkalapilas kami o kung magkalasamaran kami ng mga yudi patula kamo, ang aton nga health services sa aton sini sa bilog nga Pilipinas, gakala expire lang ang mga bulong ng mga yudi patula kamo, ginapanglubong nyo lang, binilyon-bilyon nga balor sang bulong, ginapanglubong nyo lang ang mga yudi patula kamo, tapos hindi kamo kahatag sang servisyong insakto. Sa aton nga mga pumuluyo when it comes to health care, mga kakifive ang paghahambalan. Pero kung pasok ton kamo sa mga buhis, halos tagalumapaw ka na hulag na munbayad kamo sa, kami sang buhis nga mga bilik sang ilik nyo. Tapos subong, nagahingyo kami nga kung pwede ipa-implementar ang matutuod nga kasuguan sa aton nga konstitusyon. Kay nakapagkit sa konstitusyon nga dapat ini nga November 2 igahiwaton ang eleksyon sa barangay. Idingot nyo pa sa amon, dulaon nyo pa na sa amon, kawaton nyo pa nga mga yudi patula kamo. Ginakawat nyo na sa amon ang mga buhis namon nga ginabayad, ginakawat nyo na pamutang nyo sa mga bulsa nyo mga yudi patula kamo. Pati pangamon nga kinamatarong sa pagpili sa mga leader sa amon dire nga ma-exercise namon ang inatawag nga demokrasya nga klase sa panggobyerno. Hindi nyo papaghihatag sa amon nga mga yudi patula kamo. Ilik sang ilik nyo karon ma'am. Oh, amo na gani ambal ko. Mga sus na no ni nga gingisi-gisi ko ni ma'am listahan gali ko ni sa akon balita sus Maria Hunes man di garapon di santi sima nanon la. Nanon la ni K5GC ni kaya nga akon nga balita ari din nagkalagisi-gisi gali ni oh. Ay Maria Hunes man di garapon di santi sima nanon la. Be, anon lang ni? Eh? Ari ni galing balita ko, oh. Ari ding headlines, oh. Kala gisi-gisi na lang niyo, Maria Hunes, tigara po niyo. Anon lang ni man, be? Ah, mayo-mayo, kaya ari pa, way pa magisi, mayo. Amo na ganing halimbawa ko, ngambal ko, kung mga konstitusyon na nang sa papel, nga nang bilis ang ilik, kan, eh, inubos yun ipang gisi-gisi, mga ka-K5. Kay wala nyo man ginasunod ang aton nga konstitusyon. Tanong pulos ang inasulat nga konstitusyon. Ha? Kay wala nyo man ginasunod ang konstitusyon. Tiyo ni Mayo, pag-isiyon na lang. Oh? Oh, ari, yadalihan kay may sulat. Ang regalin yung sulat, tiyo. Rodolfo Gracioso. Lord Alan Velasco. Flabi Villanueva. Tatlo man lang ka mga ngalan na sulat ko diho. Mga kakifay. Ano nga ang na sulat ko ng tatlo ni? Ah, okay, dumduman ko na. Mga kakifay. Ah, amo na galing ikaduha tanga talakayon. Mo galing ni ikaduha tanga talakayon ngisyo. Una lang ang barangay eleksyon. Ikaduha galing nato nga talakayon ngisyo, balita nasyonal ni. Ini mga kakifay ang inang ano ni sa panawag man expose sang anay kuno nga bodyguard ni Congressman Lord Alan Velasco nga sang una nang in speaker of the house ni sasang chimpo ni Tatay Digong kag ining si Lord Alan Velasco taga Davao ni Congressman ni siya kag nangin speaker of the house during the time. Inikono si Rodolfo Gracioso, isa ini siya kapulis, kagamuni siya kunong bata-bata sa unang konbang nagasilbi mga kakifab nga bata-bata ni Congressman Lord Alan Velasco. Kag nagpagwasang statement nga siya kuno ang nagadulong sang minilyon-milyon nga mga kwarta nga nasulod man kuno sa malita. Bali pang kwa na pang kun sa mga kwan pa bala? O muna. Kun excuse. Kun sa mga inang ano pa nawag sinigani korte kag sa mga kinasuhay amo na sang ginatawag naton nga counter affidavit o kung counter nga kaso. Kundi ang mga Duterte, no? Amon isan niyo si Lord Alan Velasco. Ang napakita ko sa inyo, Bla. No? Former speaker ni siya. Mga ka-K5, kundi dumduman niyo nga ang ginabira permisang kampo ni Duterte. Ilabi na gid ni Vice President Sara Duterte ang parte sa malita-malita ni. Kay mati siyempre yung ego sang malita, dumduman nyo ang ginatarget de sa malita. Si Martin Romualdez, kag si Zaldico, kag ang iban nga mga congressman, nga mga sungak-sungak man. Dala hasta mga senador nga mga dalok-dalok man. Kag ang istorya, parte sa malita. Tungod mga kakifab nga ang malita-malita nga ginapang deliver sa ila, amon ni kuno ang ila nga mga komisyon. O kung mga kickback nila nga ginatawag, halin sa bilyon-bilyon kag trilyon-trilyon nga proyekto, ilabi na gid ang ghost project nga flood control project. Amuna rason nga napriso si Kwan, si Estrada, si Jinggoy Bla, si Kwan, si Bong Rebilla, no, kag amo pamalanan na priso. Dai diskaya to nga mga kwan blang, mga kontraktor, which is nga mga kontraktor nga ini mga KK5 nagasunod malangani ni sila dapat ganit kuntani ni sa mga kontraktor. Amo ni sila dapat ang imuon nga mga witnesses kay sila ang nagapa-implementar. Isugid nila kung sinong nagasugo sa ila kay hindi man ni sila makakuha sa mga proyekto kung hindi gusto sang mga congressman o kung sa ginatawag naton nga mga taker or mga nagahimo sang proyekto. Now, amo ni sang unang ginawaswas kag ang isyo parte sa malita magkaroon nakakuha sang bintaha kay may isa kalalaki nga nagahingalan sa kay Rodolfo Gracioso. Mga kakifive, ining si Rodolfo Gracioso naghimo kuno sang affidavit kag ginpirmahan mga kakifive kag ginsumpaan ang una-una yagaling aging kantuan wala sang liwan kundi ang numero uno man mga kakifive nga ang numero uno man kritiko. Ang numero uno nga kritiko, mga ka-K5, no? ni sang mga pamilya Duterte. Ilabi na gid ni Tatay Digong Duterte nga isa ka pare. Ha? Nga ginkilala sa kay Father Flavie Villanueva. Ha, hindi bla? Ining si Father Flavie Villanueva, mga ka-K5. Amo ni siya ang number one, mga ka-K5, nga kritiko sang mga pamilya Duterte. Ha? Ining si Father Flavie nga ini. Halin sang una ni bisan pare, sige na balbal ya trutudo ni si Digong. Kagkontragit ang mga Duterte, mga ka-K5. Tanan-tanan. Ah, pero may mga nagaguluwa nga mga balita nga ining si Father Flavie nag-ako ini kag nag-admiter nga ini siya ang drug addict sang una. Ikontraya si Digong kay mati addict siya mong mga kakifay. Ang ginkadtuan gali primero una-una nga ginistorya ni Father Flavie amo ining o ni Rodolfo Gracioso nga naghambal nga siya ang nag-deliver sang malita-malita nga kwarta sa mga Duterte during the time si Sara Duterte mayor pa sa Davao kag si President Duterte presidente na. May gindulong pagit sa kunong nga mga kwarta pagit kay Pulong Congressman Pulong Duterte mga kakifive ning si Gracioso nga ini. Tapos paano nagkita ay si Rodolfo Gracioso kag si Flavie Villanueva? Kilalahay sila nga daan? Hindi. Why sila sang kilala? Kaya hindi sila kilalahay kag hindi sila miguhay. Kwanay lang kuno sila. Nagkilalahay lang sila sa online via Messenger o kon Facebook. Nag-message kuno sa kay Flavie. Kay Father Flavie si Rodolfo Gracioso ne kag message nga siling niya may isugit ko si mo siling niya Father ti ambasang pare kuno siling niya ti sige nya kita ay ta kundi message lang pin mo sa Facebook pagkitaay nila kuno buatat na atat ni kuno si Rodolfo Gracioso ambal ni Father Flavie. Nga mahambal na gid kag mahamawakal. Mga kakifive, di ang iya nga ginhambal amo ni gindala ni dayon mga kakifive ni Father Flavie sa kay NBI Director Melvin Matibag. Di ang hambal ni Melvin Matibag 99% kuno nga wala nagabinotig si Gracioso. Kay ginpaidalom nila ni sa inang ano gani ng test nga nabalaan bala kon kwan ka kon nagabinote ka o kon wala. Ha? Na ginpa idalom nila sa amo nga test mga kakifive si kwan si Gracioso. Di ambal kon ni Melvin Matibag siling niya 99% kiting kon maghambal ka mga kakifive nga wala ka abi nagabinote na ngahimuon mo pa nga 99%. But silingon, may isa pa nga nabilin? Mga kakifive? Ano gani na? Lie detector test, no? Na muna, mga kakifive? Hambal ni Melvin Matibag, siling niya, yagin pa idalom siling niya sa lie detector test, si Gracioso, yabaw! Niya 99% gin siling niya nga wala gabinotig. Tikun wala sa gabinote nga wala nyo ginhimo nga 100% ka mga buwisit kamo nga may isa pa ka porsyento nga gabinote siya. Remember ladies and gentlemen sa korte or sa ginatawag naton nga korte o kon sa sala sang mga huwes sa korte kag sa mga kinasuhay hindi nimo ma-convict ang tawo bisan isa lang may gamay nga ginatawag naton nga doubt o kon pagpangduha-duha. Bisan 1% lang nga may pagpangduha-duha. Mga kakifive, hindi mo makonvict ang tawo. Ang ginatawag nila mga kakifive nga, conviction, bangod mga kakifive sang wala sang mga pagpangduha-duha o kon no reasonable doubt. Di pala mo na nakabutang da. San hindi ko bugado, san hindi ko judge, pero permi ko na mabatian. nga conviction, because without reasonable doubt, wala sang pagpangduha-duha. Kay kun may isa lang, mga kakifive, kapag pangduha-duha, hindi ni mo makonvict ang isa katawo. Di nga nga sa lie detector test, mamambal kang 99% nga wala ka binutig. Di nga nga may 1% pa haw. Kung wala ka binutig, dapat 100%. Yung na po, gabili siyang ilik mo na nag... Yung nainto, nyo lang kami permi. O, oh, mga kakifive, o hindi ba na? O, oh, sige, istoryahan tala karon. Mga kakifive, din sa aton nga pagpangalagad ay... Kaya kwani we ate laban-laban ni pang kwani ah pang balos ni kay manti lumos-lumos sila sa kwan mong sa kaso sang ginatawag nga mali tabla ipang balos ni sa mga Duterte. Oh, anyway, mga kaki-5 i-plastar ko na sinyo karon na diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ato sini nga pagpangalagad. Dali gid lang. Kasi ko nagapanamit, damo ta followers ba? Sige, don't you worry, hindi ka mo maghalin na, hindi ka mo maghalin. Dralag ka mo anay, kay matag lang ko gamay nga komersyal, bari kahit tadugay-dugay. Diri sa ato sini nga pagpangalagad, mga kakifive. Damo pa tayo istoryahan, labis sa mga balita, lokal diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ang mga balita, yun nabatayan ng builog na, nga ginadulong sa inyo, sa kaalwan sang Klinika DTX500, the superior antioxidant kag sang mighty C, the alkaline nga vitamin C. Mga kaki-5, para sa mga kauturan naton nga may mga problema sa inang hypertension, diabetes, mga kung ano pag nga klase sa mga balatian, dahil labi na gid cancer, kayang-kaya sang Klinika DTX500 kag sang mighty C. The power duo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Nga mga kaki-5 aw amo ni ay. Ang Klinika DTX500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta mga kaki-5. Kag wala labot sina puno ini sang ginatawag naton mga kaki-5 ang Klinika DTX500 puno ini sang bastante sa ginatawag naton nga polyphenols kag anti-carcinogenic para mga kaki-5 nga inang tapnaon ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta ilabi na gid ang pagdevelop sang cancer. Amo na kun nga ang puwerte kada bes ang Klinika DTX500 mga kaki-5. Kag ginanglan may partner ni siya nga may TC, ang alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nakapakusog sa aton nga immune system capabilities agud nga patyon ang nakalaguba nga mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani ano pang inaulat nyo? Hindi nakita magulat pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX pabalik kag mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX pabalik kag mighty C sarang ninyo ma-avail mga kaki-5 sa nagkalilain nga mga butika, drugstore, parmasya, nationwide. Kag sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Ang aton nga oras, alas 8:14.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Atong istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 bio sa imong digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term, Sir GP? Lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imong nga sulok-sulok.
5: Mm.
4: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
5: katabo sa may mga guard mo.
4: Mo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
8: So, damo mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala ba?

0: ning sa imo tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3-bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga una.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: K5 Nightwatch! June Alohado! Kapulot! K5 Nightwatch! Nightwatch!
6: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pag-pangalagad. Oras sa aton karon, nagkalabor kita sa 25 minutos na kaligad sa alas sa 8. Sa aton sili nga pag-pangalagad, mga ka-K5, sa ilo kita sa iban pa nga mga headlines sa mga balita lokal nga aton pagatrakayon diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5, sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Diri kita sa mga pila ka mga balita nga aton pagatrakayon sa subong gabi sa mga balita sa mga headlines naton, mga ka-K5, sa mga balita lokal. Anom tanan ka mga salakyan ang ginarado sang truck sa Banwa sang Haniway, 5 katawo nakaangkon sang mga minor injuries. Ah? Ano pinang arado na do? Atyaga niya do. Do pamatyaga niya. Arado pamatyaga niya, talamnan guro tong mga kwanay. Mga salakyan. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines. Produksyon sang humay sa Western Visayas magapabilin nga bastante sa pihak sang posibleng epekto sang Super El Nino suno sa Department of Agriculture Region 6. Lantawon ta lang pirmila ninyo ginahambal-hambal nga mga amo-amo na bastante-bastante nga mga yun ipatula kamo pagkatapos pagabot sang chimpo gani dayon ang mga hambal nga ay mamahal ang mga bugas kay Wai Kwan. Why, ta production kay El Nino. Mandam na kamo ha. Sige, iho nyo gina. Sige, balamban yung El Nino ni. So, El Nino, pero bastante kurong bugas sa palabuton. Ini nga October, mga ka-K5, amunin mag-aipikto ang inatawag natin nga Super El Nino. Tilan taon tabi karon kung tuod, mga ka-K5. Samtang, TTMO. Pinaduso nga i-deputize ang mga barangay officials nga mag-implementar, mga ka-K5, sang traffic rule sa ilang mga barangay. Nate, di ka mo gani ka sa wide sa mga nag-parking ng mga tricycle, ka mga tricycles kilidalan da. Tapos, may informasyon nga na gusto nila ka ginahambal ka taga TTMO, mga ka-K5, budlay kon idiritsuhon mong lawag no? Sa titi mo. Imo, unmugit nga imo, para nga. Daw ka, laway pamatian kon diritsuhon mo. Titi mo, gid. Mga ka-K5, di kaya hambal sang titi mo nga ang mga barangay daw gina-request kuno sang titi mo nga dapat magpahimo kuno sa ginatawag nila nga inang barangay common parking area. Alo sa Luzon, gani ni mga barangay, makaimo sila ng mga ano, panawag sinigani o, ng inang basketball court. Alo sa Luzon, gani sila kaimo ka mga basketball court nila. Ang iban ng mga barangay diri sa Sudan, ginimo na basketball court dalan. Pasiraduhan nila tong dalan, no? Kaimoon nga basketball court. Mga ka-K5, hibuan na ka-ordinansada. Pangayuan nila ka-permit sa sudado. Nga ang mga dalan nila yung ginagyan ka mga salakyan. Pasiraduhan nila kaimoon nga basketball court. Kaya may mga basketball tournament sila sa barangay. Kay may kahiwatan sila sa fiesta nila. Ayhan pa nga parkingan. Din sila makwa. Magluwas gid lang siguro kung ang tagsa ka mga kwan, kung ang aton nga sudad siguro, May leader nga hindi kawatan. Oy, oh, nga ang iyang himuon mag-alukar sang budget sa kada barangay kag magpahimo mga kaki-five sang building nga ara na daang tanan-tanan. Bot silingon, ang building nga inadira, one-stop shop na. May ara sa nga basketball gym, may ara sa nga parkingan, may ara sa nga barangay hall, may ara sa nga barangay daycare center, may ara sa nga evacuation center, may ara sa nga simbahan, old chapel, may ara sa nga health center, sa inang gym, o sa inang lugar, bilog. Halin sa butang wabi mo, on mo sabi mga lima ka floor, lima ka kwan, lima ka panalgan, o anom ka panalganda, mga ka K5. Kun ang siyudad sa Iloilo, may ara mayor nga hindi kurakot, kagang ginapaminsarya para langgit sa kaaraydan sa siyudad, mga ka K5 na himo, yan na na. Supposedly, sang 2022 paglagan ko mayor, ginapaminsar ko na natani para mga kaki-five nga ang tanan-tanan nga may man isa sa mga problema tani mga kaki-five parkingan mo. Kita nyo nga ito nga sudad subong nga panukot parking fee. Tamara na maminsar mong wala nagagalamit sa ilang nga mga wala na nagagalamit para sa ilang nga mga brain cells. Teko mo kayo ay gagalamit sa mga brain cells nila na tamad na magpaminsar, na tamad na magamit sa mga maskulo sa ilang mga utok, mga kaki-five, tiga mo na lang aga, tinamara na lang, gahimo na lang sang ordinansa nga magpanukot sang kwan, magpanukot sang parking fee sa mga dalan. Ang dalan, himuon na lang ang parkingan, tapos sukton pang aton nga mga pumuluyo. Te, kay wala gagamit sang mga utok. Ang ilang nga mga brain cells, wala sang mga maskulo. Kaya nga, natamad na magpautok. Amo nang rason. Pero kung mayo kagid, mga kaki-five, inabalang bisan magkautang-utang ang syudad tas ang dako, tanibla, prumapuslan sa barangay, bla? O hindi bala? Kada barangay na kiron, butangan mo na sa sang lugar, dira? Nga pahimuan sang building kung gamay ang lugar. Pataasan ang building para nga kompleto da. Halin mga kaki-five sa parkingan, pakadto sa tanan-tanan, one-stop shop. Ang pumuluyo, isa lang ka building kantuan niya, aran na tanan-tanan da. Sigurita ni, tauhay tani pangabuhi, subong sa aton nga mga barangay. Mga kaki-five, hindi bala? O, galing kayo, wala ganit gagamit, brain cells. O, hindi bala? Nan. So, istoryanta na karoon mga kaki-five, diri sa ato sining ang pagpangalaga, diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang iban pa ginaton nga mga balita, mas masangkad ko nung siguridad sang Gimaras. Gina latag na karon sang kapulisan sa tion nga matukod na ang Panay Gimaras Negros Bridge. Dagalutaw pa man siya sa baos ng tugabang. Hambal nila may budget na, pero te hasta subong daw ay magyapon masuguran. O hindi ba? O sige. Atamot talagi. Ilan taon tana galing eh. Pero mga kaki-five, ining Panay Gimaras Negros Bridge nga ini, sang chimpo paninidigong, may mga, kuna ni, may mga expert na niginhimo, hindi ba sang chimpo paninidigong, nga ginpapainan na tani ni supposedly sang budget, galing wala gyapon madayon, hasta nga nag-abot sa kay Bongbong, hambal ni Bongbong, amuman, butangan magkunog gyapon, until now, wala magyapon, hasta subong, galutaw pa sa sabaw sang tugabang. Kay supposedly, mautang ni Kuntani ang aton nga gobyerno nasyonal sang dako nga kantidad o mga pila ka bilyon Kuntani ni o trilyon da o bilyon ang utangon sang gobyerno sang Pilipinas dito sa may South Korea galing sang magsugod ang kontrobersiya parte sa kinawatay sang kwarta sa kabansang gobyerno labi na gid ang Ghost Project nga flood control nakita mga kaki-five sang Korean government. Sila yung isang mga Koreano to si Jesus. Yan, pahulam pata na sila nga kawaton lang lagyapo na hindi paghatag na sa mga pumuluyo. Eh, mas mayo pa, hindi nalang tamagpahulam. Daw pa 28 bilyones blatan ito. supposedly ning 28 billion ini mga ka-K5, amo ini kontani mga ka-K5 ang inog dapat na nga programa or nga financing o kon pundo para sa Guimaras Negros Panay Bridge. Galing kay pangod sang pagkakawatan ta, pagkakalamta sang kamot, pagkatuklo ta, siling sang Korean government, siya hindi na. Ipahulam ta na sa ila, hindi managyapon magkadto sa mga pumuluyo, kundi tukbon malang na sang mga makalam sang kamot nga mga public official nila. Amo na siya ang rason. Kung nga ang naghambal ang Korean government, siya hindi na natin magpahulama. Dito mati, kung kapangita, magkuno sila sa iba naman nga mga lugar nga gusto nila hulaman, daw dito kuno sila mahulam sa Spain. Ah, sa mga Espanyol, pagka mo mahulam. At imambal ko ng mga Espanyol, tiniya, porque di tal minera del mundo, Spain na por Dios, tomito sos. Porque pigado kamo, otro man kami. Oh. Ay, kakipay. Ay, kapangitan, magkuno sila sang hululaman naman ni Watt. Kaya ang Korean government, hindi na magpahulam. Supposedly, amo tani, ito kuno ang i-finance mong. Kag ang magkuhan ang magapatindog ko tani sang tay-tay diri, sang aton diri, magka-construct sang tay-tay, takutani diri. Amo ang mga international, kuhan? International Construction Company. Ilabi na gid ang Korea. Galing daw hindi mapasugot ang gobyerno. Gusto nila local, kay kung local ko no, ati dako-dako na maliwat ang ilang mga kickback eh. Mga buwisit kang mga animal, ang mga yunipatulan, yung mga kamangalam pingasan. Mga kakifive. O, hindi ba? O, sige, istoryan, tanakaroon din sa ito, silingapag pangalagad, mga kakifive. Happy birthday, anay, sa kay Christine Ostaga, sang Santa Barbara, Iloilo. Panamya, halin sa imo, best friend, nga si kakifive, Kisya Marie Hanaysay. Oh, kompleto na na Kisya, ha? Saliwat. Oh, happy, happy birthday, landa, no? Sa kay Christine Ostaga, sang Santa Barbara. Sa sining nga mga tineon, mga ka-K5, check na to ng mga balita at informasyon. Nagikan na sa iba na to ng mga ka-K5 reporters. Una-una to ng mga balita na nagikan kay ka-K5, Kim Kaluyo. Shoutout tanay sa kananit Sukgang Orili, kay Julius Yap, kay Junji Kapulot, kay Jerry Court Almarza. Silinga Rowena Sikmat o Barangay Kanapian. Mayon Kapis, watching you, Idol John. Oy, thank you. Jomel Traya, Idol, pa-shoutout kay Master, 35 kilometers per hour. Martin Fabilia, Gulmatisi. Gulmatisi, no kung gulmatiko. Sa iya, ika-35 nga kaadlawan. F. Cormida, good evening, shoutout man. Nilo Loredo Gamusa, shoutout man sa mga taga-barangay Sambagharo. Sa kay Andy Alujado, shout out. Sa kay Lorley Gardose, shout out sa tanan ng mga kabataan niya kuno kag tanan nga Gardose family. Kay Pacol Ferrer, siya good evening. Siya lie detector test na John. Gani lie detector gani. Dumduman ko man sang ulihi. Sa kay Mike Cordova, Idol John, nami bungguon ulo nila ni Trililing kag ni Gracioso. At si Matibag at si Father Flabby, masarap lamasin itlog. Kay Ralph Abario, watching from Santa Justa, Tibiawantique. Oh, shout out man. Sa kay Alfred Arellano, Zonio Galieto. Oh, amugit kay 5 John, dapat idayon ang eleksyon sa BSKA. Kay para nga maislan ang mga... ang amon nga kapitan kaga mga kagawad nga mga lampingasan ay ragay kalainin. Inato bindita, grabe, trilyon-trilyon nga budget tani sa mga proyekto para makatrabahong man tani ang mga pumuluyo gin-chap-chap halin sa presidente, senador, kay sa mga congressman nga mga buaya gin sila tanan-tanan. Norberto Aguilar Jr., shout out man. Sige, mga kaki-5, sa kay Dan Sodario, Idol, kampiyon kagid ya. Bo, grabe, grabe. Barotak Viejo, what's niya John? May malaki ka bang barrel? May malaki ka bang barrel? dapat may post anay. Kagina, dugin ilog-ilog ni Kakipay. Kwan, ani bilyonaryo news channel anchor woman, kwan. Inang Corina Sanchez. Ya at iyan ang ating mga balita. Ay, kalainin! Tama, muna sila nga diwa ni Pinky Web. Gali, hindi sila ngayan. Mas ang ngayan to ya si Congresswoman Samuraya. Ah, kasi Congresswoman Samuraya, muna yung ambalya, oh. Kailangan bang Vice Presidente natin magkaroon ng malaking... May kadlo-kadlo pa siya din. Peril. Matatawag na ba ang ganong kalaking mga baril na isang armory? Ay, kalainin! Ah, Kakipay! Oo, oh, dapat pamatsaga mo, daga pang si Diyos sa mga mataya kaysa sa mga yuhum-yuhum ya. Dapat pamatsaga mo, daw artista sa Viva, kwan? Ano ganina sa Viva, Viva Max? Ah, sa sininga mga tinaw, nyari na ang report kag impormasyon nagi ka na kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampyon nga report. Stand by!
7: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
6: Dali lang. Dawid kasulod yung mga kuna, dress piyak. Sige, sige, be. Go ahead. Way gapon. As?
8: Number
6: 3. Sige, be.
8: Okay, God.
6: Way out. Ubus ko na di pang open. Leko da be kay 5. Open na tanan. Ano na, oh, na open ko na dala. Sige, sige, be. Liwat, be.
8: Okay, Don.
6: Aran. Sige,
8: dapat
6: sige.
8: Isa lang ko na mo ang ginapasiga.
6: Ado,
8: parehas na ba lang dapat ikaw lang isang ginapalanggaya?
6: Sana. Yung kanta mo, sana. Dalawang puso ko. Tapos mo lumang isa lang.
8: Actually, kakipay mo. Mayara, sa mga gusto nga, dalawang puso nila. Pero kung ako, gustuhon ko, ako lang kaya isang.
6: Muna.
8: Pero kantahon tayo na.
6: Ano yung gin-request na sa inyo?
8: Gin-request ni Ma'am Veronica. O, dira sa Mayrisal Lapos.
6: Ang panawag. Sino ganit katawag siya nga si Kwan, si Maribek?
8: Maribek?
6: Oo,
8: Sir Enrico.
6: Tapos, sa gina. Oh, Veronica na iya.
8: Veronica na kayo ang Maribek sa Veronica mo.
6: Ate, amo gali na ang gin-request ni...
8: ni Ma'am Veronica.
6: Ni Ma'am Veronica.
8: Ang baliyawa sa bahay, gansa mo?
6: Sana dalawang puso ko.
8: Ate, may ano ka da? May karaoke ka da?
6: Aray, ako pa. Sana dalawang puso ko.
8: Sige, ikaw may intro. Ako naman sa Vice Chorus. Jano Gibbs na mo?
6: Oo, Jano Gibbs. Oh. Arin na.

Halo, isip ko'y lito, walang mapili sa inyo. Sabi nga nila, di maaaring magpantay libago na.

0: Ay, bueno, ngayon.
1: Knock-knock.
0: Okay na.
1: Knock-knock.
0: Knock-knock, who's there?
1: Sunny
0: who?
1: Sunny.
0: Ay, kalainin.
1: Sunny, dalawa ang puso ko.
0: Miguel na Sunny, oh. Pwede man, oh. Okay.
1: Pero ikaw kang K-5, John, why ka man naglabot sa punto nga doa mo nang ginaparigban mo kung tani, duwang tagipusoon.
0: Sang kwan pa eh, sang daw sultiro lang ko, pirtik damo, abisang daw na luyag sa akon. Mga kalahin! Hamakon mo.
1: Oh.
0: Ang love life ko. Ang sang kwan nga, ang sang
1: pila pa na edad mo?
0: Edad ko mga
1: 20 ka na.
0: Hindi ah, elementary pa lang.
1: Grabe ka, gugma ka na na.
0: Grade 6 ko. Ang akon nga miga kapid.
1: Oo. Oh.
0: Tapos nagbrikay kami isang miga ko nga kapid.
1: Ang inbulos
0: ko kapid pag gyapon. Tapos ang uli daw, mga edad ko ng mga 15, ang nubya ko, kapid, mga yapon.
1: Nalagsyon, gagalis ang kapid.
0: Nalagsyon ako sa mga kapid. Hasta nga sa uli, nawadaan, nagibisan isa ka kapid. Amo na yung basta damo, gani. Ikaw pa nagkakawadaan sa uli. Amo na nga dapat. Ang leksyon da, dapat kung isa lang, di ninyo pagidugangan pa. Mula na sa gyapon.
1: Kung hindi mo na siya palangga, kung for example, may nubya ka na o nasawa, kung hindi mo na siya palangga, bulagan mo, andis ka mangita bago, dibla?
0: Oo, hindi ka magkanta-kanta, sang sana-sana na kay kanta lang na yan, hindi niya tuod.
1: Kagambagan ni Lucky 5 John, bala nga ang gaba o nice lawas.
0: Na, ikalainin!
1: Kung ako yung gustuhon, kuya, kung gustuhon ko, dapat ako lang yung ginapalangga, wala kuya sang katunga.
0: Uy, dapat eh! Sino abing gusto, sino nga may katunga man, may kung ano kasi, kwan si inang Jet Li.
1: Datlo sila.
0: Jet Li lang tawag na, ang una nga asawa, my first wife, my second wife, kag siya ang third wife.
1: Oh, may kanta na mo?
0: Ano ko no?
1: May kanta. Tatlong wife, what a life. Tatlong wife, what a life. Naman.
0: Abi ko, anay, sino bang pipiliin ko? Si Aina ba, si Lorna o si Fe? O pari ko.
1: Maya naman na. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Mahal ko o mahal ako?
0: Si Jet Li, grabe no?
1: Kagapa na siya.
0: Vlogger na siya, hindi ba?
1: Motovlogger.
0: Motovlogger na si Jet Li.
1: Kakagwapa na. Kakanto na siya din.
0: Kagwapa sino siya? Ang iyang napamana, Muslim. Muslim na kay ko.
1: Sa tawi-tawi.
0: Oh, Muslim kay ko hindi na Muslim, di pwede ka pakasal tatlong beses. Ang Muslim, may limit na sila, hasta lang na sila sa apat kabilog na pangasawon. Ang Muslim, ara niya sa ila gidya mo.
1: Ngalayi
0: nga pwede sila kapangasawa hasta sa apat.
1: Kagin baton sa aton kasuguan.
0: Oo, kagkasuguan na nila yamong nang apat kabeses makapangasawa. Dapat hasta lang gid sila sa apat, pero ining apat ya ka mga asawa, puro ya ginatanan dapat makuan masaguran. Hindi pwedeng pabayaan mong tanan apat gid. Tatlo pa lang ikatatlo si Kwan si Jet Li.
1: Si Jet Li.
0: Oh, ikatatlo pa lang siya.
1: Diba, sino paplayon mong isa?
0: Dugan si Kishaw. Kasi kung gusto ya. apat kabilog pwede, pero pierde actually ang Kwan ng mga Muslim. Pierde sa mga Kristiyano.
1: Yeah.
0: Ang Kristiyano niya, kaisa lang yung mga asawa, hindi ba?
1: Oo. Oh.
0: Pero perte, kanamo damo, kirida, yung napuga.
1: Ang pamangkot kayo, Kev John, may pamangkot ako sa imo. Bilang ano? Isa ka lalaki,
0: nga
1: nagapangirida ang mga lalaki.
0: May kwan mana, may rason mana, no? Mayaran akong kaisa
1: nga. Pero sa imo, pamatsyagan? Lain-lain.
0: Hindi na, may rason. Ang kalabanan sila nga rason, may ara nga hindi nakagwanta sa iyang asawa kay purti ka bunga ngira. May ara man akong kaisa nga nager ang iyang asawa.
1: Pero kung sa nubyuhanay nga stage?
0: Sa mga nubyuhanay, ay kuan na iya. Kuan in ang galabo ka mo sa ulihi, gaaway. Pero kung siling abi, pero sa mga nubyuhanay nga stage, Why ga nubya ang tao sang duwak bilog nga kun may nubya pa sa ah?
1: Oh? Why
0: nagakatabo mo na? May ara man kung kaisa nga inang siguro may posibilidad nga daw nakuha na sa bla, daw na boring na sa upod niya. Daw wala na bala sang
1: spark?
0: Switch, why na sang spark, why na sang ano ni aton nga ba kuan nga programa nga showbiz ni ano na. ano ni showbiz ning balita aton nga programa ni ano ni. Daw balita man di kag. Ini pero tuod mo na no?
1: Kun may maninay man ni may manino jud.
0: Tuod man pero bas iba may posibilidad mo na no why na sila gas why na sila gas why na spark why na sila ga ayuhay bladong. Dog ka kwan bla dog bugnaw na bla. Ya do way na gurugan. Do na way sa gan. Tapos may ara pagit isa nga mo na
1: oh.
0: May nakita sa isa dito nga wala sa isa. Like for example sa bata-batasan. Na man sang isa ni daw buot man ni pro mas buot pag itong isa to. Tapos may ara man nga isa nga siling niya ang isa ni perti ka buot tapos daw perti ka ano pa nawag sinigan ining ano ganin yung term na ginagamit, no? Daw, pirti pala ka...
1: Ma-appeal doon naman ako na?
0: Hindi, may isa ka term na nga... Kuhan sa bala ng masyado ka daw, dalagang Pilipina, agad bla?
1: Mahinhin, daw mo na.
0: No? Daw mo na niya, tamaan ka hinhin daw. Kuhan siya, pirti. Yung isa to yan, medyo flirt-flirt. Ganito, kaya daw mo niya type ko. Eh, hindi, bla, may ara na muna akong kaisa. Pero sa akon, why ko na gina-apply?
1: Natapos ka na sa amo na nga ira.
0: Tapos na ko na sa mga amo ng mga akon. Subong mga apo na lang. Mangita na lang kuya apo. anyway, dumaubos uras na, may balita ka na. Nanamihan mo sila sa ato, nabisan, why ka balita? Mamuamo na ako nun eh.
1: By the way, kakipay Jun, no, dito sa may banwasang Haniway, may nagluntad, no, na isa ka vehicular accident sa may area, no, sa Barangay Crispin, Salazar, South Haniway, Iloilo. Hapon eh, no, mga probably around pasado las dos ang hapon, October 1, no, sa diin, may isa dari ka truck kakipay Jun, nga gin arado ya, ang anum tanan ka mga salakyan, wherein apat dari ang mga moving, o kung apat ang mga nagausoy sa dalan kagang duhaya naga-park kay 5 June. According pa diri kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge no sang Haniway Municipal Police Station, nga ang ining truck nga nang arado halin siya sa Hines Patag o kon for example bla pasulod ka sa town proper sang Haniway based man diri sa kay Salmon, halin siya sa Hines Patag ang truck kag antes ang dululuhugon nga porsyon so medyo takas-takas siya kay 5 June, nagpundo kay dumagin kay o sa dalom.
0: Oh.
1: Ang mayor nga driver or ang original nga driver kay 5 June na naog siya. Magin kay o sa blas dalom.
0: Oh.
1: Kay 5 John. Tapos, kinpauyat yaya ang manibela sa upod niya nga 16 years old.
0: Sa iya nga, ano na, ng...
1: Helper?
0: Helper? Or, ano pa na siya na gano? Helper, ah. Oo. Ti 16 years old, ti kabalo mag-drive.
1: Di kinpauyat ya lang ka kay 5 John.
0: Ang
1: samtang ara.
0: Ang manibela?
1: Oo, samtang ara siya yas dalo.
0: Diba si kinambiaya to?
1: Posible, oh, kay 5. Mayugan eh, kay wala siya bala naligida. Nakatindog siya dayon. Nakapalayo siya. Sang nag-ano na, nagdulhog na, nagdalagan lang, nagdalagan padulhog ang truck kay 5 John.
0: Ay, so, sumayo lang gani kay way sa malasak.
1: Wala, oo.
0: Kaya to siya sa dalom.
1: Mm.
0: Te ano na tabo gin arado yan ang iban nga mga salakyan.
1: Bali nagamatama to nagdulhog diretso gali yung iya nga salakyan ka kay 5 John. Kay di toto no nakabunggo sa apat ka mga salakyan ginalaki pa no sang isa pa ka isa ka delivery truck, may ara sang tricycle, may motor kag tatlo no ka mga auto ka kay 5 John no te mayo lang kay mga minor injuries lang man ang naangko no sang ining mga involved no sa sining disgrasya ka kay 5 June kag so far no wala man ya sang gin admit no sa ospital kag ti natalana naman no nga makigareglo ang mga nabungguan sang truck tungod sa mga damages no sa ilay nga salakyan and probably tungod man ya sa mga minor injuries nila depende kon ano may istoryahan nga pag-areglohan ay kay 5 June pero mo na leksyon din siyempre balaan mo minor ni kagid ka
0: yes.
1: Aswito kumbaga kundi balaan niya or basi may sala siya matumok dira or makabig kay K-5 John.
0: Hindi ganin siguro kabalo to kundi in tapakan to ang kung siya din tapakan to ang preno o kung ang gasolinador. Pasi bla sa accelerator ya pati bla yagin kwanaw gin na lapakan bla. Ngunit naglagan pag itutudo. So isa sa mga leksyon amune, kung may helper ka, no? Mag-upod sa imo, tudluan mo samtang drive ka na tonti amune mag-drive mo nimo to na para nga at least makaintindi man sa blabisan. Pero hindi ikinanglanon nga ihatag mo ang kwan ang chance sa kag isalig ni mo ya sa mga minor di edad kaya mga minors na yan ano hinalungong sina man K5 Kim
1: Paiva John, no, teso buong tawag na, no, ang panugyan naman din sa aton sila nga mga kapulisan, nga tikon for example, no, may kaangay man sila nga mga insidente, hindi kayo pagsalig, no, especially kung mga minors, parang probability, wala pa na sila sa mga lisensya, wala na sila sa oriensang maayo, o kung wala sila, kulang pa bala kumbaga nung ilang knowledge, kaya tikon for example, ikaw ganyan ang original nga driver, dati kung kumbaga risgo mo eh, no, sa abo na mga sitwasyon, kaya tikon for example, kung ang ginaubrahan mo, ang nagtugyan sa imo at the end of the day ti ikaw man gyapon bala kung magang balasulon kahit siyempre ikaw yang ginsaligan no nga mag drive dira ka K5 June no pero ti mayo man kahit despite nga
0: at least wala siya may napatay
1: wala siyang may napatay kag minor injuries
0: minor lang injuries lang oh mayo thank you Lord at least amo lang na no ang pasalamatan naton ang mga gupi-gupi niya kay mga damage niya sa mga salakyan niya.
1: Madala sa insurance.
0: Madala niya sa insurance, mabayaran niya kag makaiuna na niya.
1: Kabuhi
0: sang tao, budlay kay uhon, kay wala sang spare parts sa kabuhi sang tao.
1: Amogid, no? Tanan niya bagay, pwede may isla, hindi lang yung kabuhi, kay K-5 John, no? Yes. Sa dugang naton, dari nga balita, na ibaluan, no? Nga ti ang ining ginapanghandaan naman sa aton siri nga mga concerned agencies, ang ining super El Nino, kay K-5 John, sa diin, tig na expect, no? Nga ti, kumbaga, ang tig ilinit, kita mo subong, even subong K-5 John, sakit na gid. Ang init, magwa ka, mga around last 10 sa aga, sa mag last 3, last 4 sa hapon, dumasakit ulo mo. Kung tawag na, kumbaga, hindi ka nakagwanta bala, kuman ka paang. No? Kaya actually, based man rin no, sa pag-asa Iloilo, nga ang ining super El Nino, posible nung ila sining strong impact ma-experience no by starting subong Oktubre, tub-tub sa bulan niya sa Desyembre. Siyempre, sining nga tuig ka K5 June. Okay. That is why nga expectedly ang mga kaumahan dira, especially sa mga talamnan sang humay o kung palay ka K5 June, arang magkalabangag, bala? Kumbaga, K5 June, kagti minimal ang pag-ulan-ulan nga ma-experience na ton, it means nga kulang sa tubig ang mga crop areas na ton, no? A nationwide inisyang concern ka K5 June. Pero according rin, no, sa Department of Agriculture Western Visayas nga ti despite no sang siring mga pagpamahog kag pagkabalaka no sa ining epekto sang or possible impacts sang super El Nino mayara sa gihapon ya no sang bastante no nga produksyon sang humay ang Western Visayas kay actually based man diri no sa DA Western Visayas through Mr. Jimmy Eledia sang ila sining senior agriculturist, nga ti we are 130% rice sufficient. O konti sobra pa kita ka K5 John na aton sufficiency. So kung for example, sa mga experiences naton before sa El Nino, sa isa katuig, do mga around sa 6-7% no ang nagakabuhin lamang. So it means nga hindi bala maglabo to the point kamangin less sufficient kita ka K5 John. O galing, may times nga kita diri sa Western Visayas nag-augment kita no sang supply sa iban nga mga regions diri sa Pilipinas sa K5 John diri sa Western Visayas ang may pinakadako no nga produksyon sang
2: humay amo ang probinsya sang Iloilo. Mm. Ang nahibaloan na to ng mga malapad ng mga palayan or humayan dira sa may bala na to dira, sa nagkalain-lain mga area sa Quinto Distrito, even dira no, sa may banwasang Pototan, dira banwa sa mga San Miguel area, sa mga Leon, Tubungan, kag iban pa no, nga may mga malapad naman ng mga rice areas or rice fields kaki 5 John. Pero expectedly, tawag na, no, ginalauman man sa tonseri nga mga concerned agencies so kundi ay Western Visayas. Nga tikon, for example, sa mga area, nga tikong baga wala sang patubig, kumbaga risgo man sa mga farmers no magtanom sang palay o kung humay ka kay 5 John. Na tendency is posible ti mga mamyerdihan sila, no. Pero ang ginahimo or ang himuon sa tonseri nga DA kay mayara no sang mga areas bala nga ti ang ilang nga irrigation powered by solar. Mm. So despite for example nga manggatig ilinit ang ila sini nga patubig mayara sa gihapon sang source, amo nang tutukan naman sa mga katapo no sang Department of Agriculture dira sila magtuto kag ti actually gina-track nila or gina-record nila ka kay 5 John. Yari ba no pamatian naton ang kabahin no sang pahayag diri ni Mr. Jimmy Eledia Jr., ang senior agriculturist no assigned sa DRRM sa Department of Agriculture Western Visayas.
3: For those no nga sa mga farmers naton or farmlands na posible madulaan sir sang tubig sir no or mabulinan dako gidang tubig para sa ilang
4: karamdaman. Actually ang sa ginakuha namon ginaplastar namon siya by cluster ang grupo sa mga uma especially rice farmers. So may mga plano kami nga tikon alang-alang nga mag-rise pa sila. So may ara kami nga proposal nga kay may available man kita nga mga seeds ang corn. So i-try namon actually naka-target na kami no sa mga area sa mga groups ang farmers naton nga tagaan naton corn seeds. Dati na sila nga rice farmers. So amo na isa sa mga strategy nga crop shifting actually is isa sa ginatanaw namon nga hindi ta pagipilit ang rice kundo medyo ma-risk basta ang risgo.
3: Oo, pero tawag na sir, for example, tawag na damo sa mga hindi makatanong sa rice, paano sir na ang production natin or supply para sa Region 6? May mga buffer pa ba natin kasi?
4: Actually, for Region 6, yeah, more than sufficient kita sa rice.
3: Oo.
4: That's why nga daw medyo hindi siya muna ma-pressure. Gig kita, no, kay actually, ang atong mga previous episodes ang ilinyo, may mga pagnubo, pero hindi siya makapa less than sufficient sang aton nga palaksyon kay do ara kit about 130% mo nga sufficiency sa rice lang nga production. So siguro on the national level kasi siyempre dako ang expectation man for Western Visayas nga mag-contribute sa aton national nga target sa production. So on the national level ako lain naman na siyang perspective sang analysis no but locally diri sa aton sa Western Visayas even aton nga rice program and of course aton regional executive director panindugan gid niya more than enough pa aton niya rice yang production every season and of course lapad gid ang aton area diri sang rice sa Western Visayas.
3: Oo, pero tawag na sir no even sila sir sang rice, ano ang effect sir or anong effect sa pananom nga mga humay naton kun amo ni kainit or amo ni super El Nino in terms of quality?
4: In terms of quality actually kung may tubig ka favorable lang ilinyo. No? So, kung tanawin tayo sa other perspective, no? Basta may stable ka lang ang source ng irrigasyon, kung makita taman subong no, ang production sa aton nga mga farmers, may gina-feature kita sa DA, nga nag-aabot sa almost 10 tons per hectare ang produce, no? Given nga may assistance sa DA sa seeds, may fertilizer nga, medyo supplemental fertilizer. So, kung nami ang inputs kumpleto ng aton nga recommended rates for fertilizer, may good quality nga seeds, kag nami subong solar radiation from the El Nino actually. So at certain point, favorable siya ang mainit nga panahon, basta may tubig ka lang nga pang sustain sa crop water requirements ang palay. Amo gina yung basic rule actually, no? Ang nami nga solar radiation, makaproduce ang good quality nga harvest, and even quality mismo sang grains, no? It siyempre may mga pest man nga makontrol actually sang ano sang manami nga panahon or mainit nga panahon. May ara nagaka-trigger but most often kunami ang init kag may tubig ka lang, manami ang produce. But on the other hand, kung rain fed ka, kung wala ka tubig, so ang moisture stress is very kuan gina niya. Amogin na siyang do, very kuanta nga cost sang yield loss.
3: Oh, pero kung sir, do you have projects na tinagagamit na sir sa mga solar for irrigation, sir? No? Aside abis sa mga projects ang niya on your level, sir, sa DA?
4: May mga ara nga galingit pililion pa lang. Kaga, of course, ang investment man for solar is medyo kuan siya, mahal siya. So, ginakuan hatag taman siya sa group of farmers, no? Actually, ginatanaw, ginayang mo niya long term yung do, makasustain gid sa ato, even may El Nino nga episode, no? Isa mga reservoir type na ito nga mga irrigation systems supposed to be. No? So we're waiting for the hala or nga ito nga dam, ang irrigation system ta nga reservoir. So, yeah, so makakats, nag makastore sa isang tubig. No? Kaya kadamo, isang ulan nga nag-aagi, nag-run off lang. So nagkakadto lang sa balik sa dagat, nag-kwan lang, nag-percolate lang sa duta. So muna ito need, no? Kaya makastore kita sa mas damo nga tubig. Nga chimpo El Nino actually pwede tayo ma-release, no, kag pa-take time siya kag mahubas. So amo na nga aton tani nga daw ginatanaw mo namon nga daw investment ta gid nga sustainable for times like this, no, sa tigilinit sa El Nino.
0: Okay, K5 Kim.
2: Nabatian kay K5 June, no, si Mr. Eledia, no, Senior Agriculturist ng Department of Agriculture Western Visayas. So ginapanugyan man dira, no, sa mga farmers gakon for example no may mga concerns kay K5 June magpalapit, no, sa ilang mga municipal agriculture's office o kon MAO, no, kay may mga municipal counterpart, no, ang ining Department of Agriculture kon for example no may mga concerns, and actually pwede gid sila, no, makapa insure ka K5 June, no, for the Philippine Crop Insurance Corporation ka K5 June. And of course, no, ang lakip man sa mga ginahimo subong sang DA Western Visayas, actually nag-request sila for cloud seeding ka K5 June, no, wherein amo na nga tawag na may yara sang private plane nga ti nag lupad sa kalalawra naton kay K5 June, kag may ginasabwag sila dira
0: para asin.
2: Mga asin para magulan. Actually,
0: nakagato gawgtas kita sang baha kag sang ulan, di pagkatapos subong ma-produce na matasang ulan ay naano din daway pa sila tuwa ning Ginoo sa aton man.
2: Actually, based man diri sa information, nag implement na sila diri sa may Western Visayas, particularly, no, diri sa may Iloilo ka K5 June sang September, I think September line of 2 mga dira-dira K5 June, kag di kon madumduman nagligad nagtingala ka bala nga nag-uran sa Pasi, nag-ulan sa Quinto, mala-mala diri sa syudad sang Iloilo, kay part na to nor effect na to sang cloud seeding ka K5 June tungod nga damo na to sa mga talamnan nga do nagakalabangag na bala no kadutaan nila didto K5 June.
0: Okay, sige. Salamat kid K5 Kim.
2: By the way, ka K5 John, may nag-comment dala sa aton nga live.
0: Ambalya.
2: Idol ko magkadlaw si Idol Kim kay daw si Kong Samura.
0: Si Bekan Lawab.
2: Ano nag Kong Samura? Ba't ako?
0: Gusto niyo pagwaon nga daw si K5 Kim daw malandi man muna. Meet sinyo ba?
2: Tapos may isa pa hindi ka K5 John, no? K5 John, silingi, ihambali na bala si K-Pop Kim. Nga kung magkanta siya, medyo palawod-lawod siya dutay, kay medyo mabalod.
0: Ay, kalain! Ay, kalain! Kalain! Kalain! Araw-araw magkamutin niyo. May kung singer kami kay?
2: Hindi, natrangkaso ko actually.
0: Oo.
2: Oh, pero kung for example, pakantahon mo ko sang Turete, 99 ligad score ko.
0: Oh, te. Sa sunod, makwanta, mapanghagaron ta kamo, ma-video kita.
2: Oh, videohan ta din.
0: Ang makascore sang 100, may premyo sa akon.
2: Oh.
0: Pa-premyohan ta kamo, kada may mag-score sang 100, may 100 pesos man sa akon.
2: Oh, kalain na sa tingog ko sa radyo, pero kung kantahan, kaka-personal namin na.
0: Oh, mugid! Hindi kamo, hindi nyo na pag-imata-matahon ang
2: Tagaliyon.
0: Mga Tagaliyon kay Jesus Maria Yunis. Ang ngurog pa lang ni. Anyway, salamat kid K5 Kim.
2: By the way, nagpamati dira, no, si Mami Immaculate sa Distrito Sang La Paz. Support kay Sir Cliff Acosta and Chagid Mami. Dugay na way kahapit da.
0: Mas-share kami da, magkachimpo lang galing ha, kay nagligad to, bawsako-sako.
2: Oh, and of course, it. Dara sa pamilya man na ay mamanto ni Nain Sir Ricky, sa pamilya Goles, dara sa mga taga Simon Ledesma, no, sa small market, naman, no, sa may Bituon, New Site, and of course, dara, no, sa kay Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dara sa Rizal Hapus, sa Dekamay, kagi 5 June, kaysa akon manarang ang mga kaparintihan, no, kon mga himata sa may Barawasang Leon. And of course, mga kaki 5, inom ka mo sa D3 Bio Uso Dan Subong, no? Ang trangkaso si Pon Hilanat, especially Subong, kahit medyo nag-switch naman aton panyempo, nag-init-init. So, para mabatuan, no, mayari ni siya sang antiviral, kag-antibacterial components nga nagahatagad sang proteksyon sa batok, no, sa mga viruses and bacteria. Inom ka mo, mga kaki 5, kag pwede nyo gin mabakal, pinaagi sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy, kag sa mga malapit nga butika sa inyong lugar. Upod sa patrol, si KK5 Makoy Espeha Umalay, kag KK5 Aaron Lloyd Refoyo, ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Salamat kid K5 Kim Caluyo sa report kag informasyon mga ka-K5. Ang mga balita ni ka-K5 Kim Caluyo, bulog man nga nadulong sa inyo sa kalawan sa klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kag mga ka-K5, sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati, hindi magkalipat ha, sa pag-inom sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, isa ka superfood supplement nga ginibong ikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Mga KK5, kag vitamin D3, nga pareho may maayong natural antimicrobial properties. Ilabinagid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga lang sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ang ginahimo sa itong ilawas into monoglycerides. Kag isa na din ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin, mga ka-K5, nga halin sa D3 Bio, ang isa sa pinaka-kusog, kag pinaka-baskog, pinaka-inang mabaskog, nga klase sang, sang antimicrobial, mga ka-K5, sa aton sining palibot. Pinapanami man sang D3 Bio, ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa ina siya ka fatulable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka na. Kag ginapanami man sang Klinika D3 Bio, ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig para sa pag-pauntat sang bleeding o kon pagdugo kon na dengue ka na. Mga ka-K5. Gano'n pag nahulat nyo? Mga ka-K5, inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement, para layo kita sa mga pamalatian katulad sa sipon, hilan at ubutrang kaso kag iban pa nga mga balatian, ilabi na ang mga viral and bacterial infections. Mga ka-K5, ilabi na gid ang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 9.13, ining oras, builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang tender juicy hot dog. Batang TJ tayo.
6: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
11: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo, na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
18: Klinika DioFresh.
17: Available now.
19: Kadaragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katong katol.
20: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May kumso!
5: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
0: Mga ka K5, pabalik na din sa aton nga pagpangalaga. Dor, sa aton karoon ang kalabong kita sa 18 minutos na kaligad sa alas 9. Ang mga balita ang inubatian. Mabatian subong nga gabi ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Kaya yung matinaw ni check natin karon ang mga detalye na sa mga balita. Lagi kan sa iban pa naton nga mga KK5 reporters, check naton report kay impormasyon. Lagi ka na kay KK5

0: daw ambot lang. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Jenny Kaoyunan.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
2: Ginadaso ka K5 June sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO nga i-deputize ang mga barangay officials. Ilabi na ang punong barangay, barangay kagawad sa peace and order, chief tanod agud mapatuman sa traffic rules and regulations sa ilang barangay. Sulo kay Mr. Cyril Octavio ang chief operations sang POSMO. Tinutuyos ni ka K5 June sa pag-deputize sa mga barangay officials agud ma-maintain ang operations sang TTMO nga ma-clear ang nag-obstruct sa dalanon. Agud hindi na masarangan sa ila team nga magpa-clear ang tanan nga barangay bangod sa limitado nga personnel. Dugang pa sa natungdan, mang-enroll sang barangay ka K5 June ang pagpatuman sa traffic rules and regulations sa ila barangay kag sang syudad. Sa diin sila man ang paghatagan sang citation ticket. Ginahulat lang karon ka K5 June sang TTMO nga matapos sang ila orientation sa barangay kag padusuman ini sa Iloilo City Council para maaprubahan na kag maobrahan sa nagakaigo nga ordinansa. Kag ini nga balita ang dulo sa inyo sa DTX Cafe Mix sa nakakapikan na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kaoyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Oras na ton mga ka-K5, 21 minutos na kaliga, tsala sa 9. Samtang halin sa kay KK5, Jenny Kaoyunan, sa ilo kita sa mga balita na managikan kay KK5, Regia Dusto. Maa, Regia Dusto. Pun ko sa una sa Action Radio. si KK5, Regia Di Mayog. Regia Dusto, muntun na hambal ko yaman. KK5, Regia Di Mayog. Nagika sa northern part of Iloilo. Check na to ng mga detalye sa mabarita. Ini may kang tanan sa siling 45 anyos nga lalaki. Nadakpan na naman iwat sa isa kaginiwat nga drug bypass operation dito sa may Banwa sang San Dionisio. 99.94% ha, ang basang pidiya nga drug cleared ha. Tapos kadadaod law may drug bypass operation ha. So sa San Dionisio naman o. No? Yari mga detalye sa mabarita. Upon kita kay K5 Regie Di Mayo.
1: News FM Kampyon, Kampyon Report.
3: Ka-K5 June, arestado ang isa ka 45 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang San Dionisio Municipal Police Station sang Miyerkules sang hapon, Setyembre 30. Ang nadakpan K5 June amo si alias Alex, driver kag residente sang barangay Poblasyon kun sa diin ginaklasify ini bilang street level individual o kun SLI. Based diri kay Police Captain Jesus si Batilante Jr. ang hepe no sang San Dionisio Municipal Police Station nga si alias Alex K5 June ang napasaka na sang kasong Republic Act 9165 o kun Comprehensive Dangerous Rucksack of 2002. Nagdangat K5 June sa 4 kagramos ang nakumpiskar nga mayara sang standard drug price nga 27,200 pesos. Sa subong K5 June si alias Alex ang nagapabilin sa kustodiya sang San Dionisio Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si KK5 Regie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Nabatian mga ka-K5 ang report kaga impormasyon nagikan na kay ka-K5 Regie Di Mayo. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita nagikan naman kay ka-K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan sa sining report mga ka-K5 nga ang mas masangkad kuno nga seguridad sa Guimaras ang ginalatag na sa aton nga mga kapulisan sa tiol nga matukod na ang Panay Guimaras Negros Bridge. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.

0: 25 June ginapanghandaan no sang sang Guimaras Police Provincial Office o kon GPPO ang ilay nga security measures sa tion nga matukod na ang Iloilo Guimaras Negros Bridge kay 5 June. Ini ang payag sa ato ni Provincial Director Police Colonel Ferdinand Navales. So no, sa iya nagaka-coordinate na sa subong ang LGU or ang kapulisan naton kag ang LGU sa din ila na istoryahan kay 5 June ang development sa probinsya subong man ang seguridad. Isa sa mga ginatun-an sa subong sang kapulisan amo ang master development plan kag ang plano nga pagtukod sang task force nga ginabug-usan sang nagkalain-lain ni nga concerned agencies kay 5 June para ya sa pagpatuman sang inspeksyon sa mga entry kag exit points pananglitan nga may tulay na kay 5 June. Kag samtang padayon naman ni nga gina-upgrade sang GPPO suno sa kay Colonel Navales ang ilay nga mobile force company sa diin ang duha ni nila ka platoon amo ni ang i-augment sa mga convergence areas kay 5 June no, especially ang mga lapit sa port diraya sa probinsya sang Guimaras. Kag suno pa sa iya nga bisan subong wala pa sang tulay pero ang ilang security measures ginapasangkad nila kay 5 June agod nga indi makalusot sa ilang nga probinsya ang ining liquid shabu kag ang liquid marijuana kung sa diin diri sa aton sa siyudad sang Iloilo may na confiscate na ang aton nga kapulisan kagkatapo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 6 kay 5 June. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon report. So madunlan pa si K5 Karen ba? Ala sige ha. Shoutout anay sa kay Liserio Kalikaran, shoutout sa kay Kent Modina dra sa may Habindan, shoutout sa kay Rex si Larbo, yeah, idol kung magkadlaw siya niya si Idol Kim Kaluyon niya daw si Congressman sa Mura. Ara ay maging pagwa na nga statement ang kuno ang Kongreso to, parte kuno sa nagakutya sa kay Samura. Sa kay Chris Ingardosi, shout out sa kay Chris Boyko Almuhin, shout out da nanay Chris kay Maria Lorna Alvarez, shout out man Cheryl Apating Branya kay Richie Magos, Banks PSG, Celine Pacheco, kay Nomar Tupas sa Bukayan, shout out man kay sino pa kay Lolit Nuyadnos Fine Day, kay H Tor Anibid, gakwani baraliskan mga ngalan nila ni kay Mario Campusa Postrero, shout out lang. Sa kay Emma Castro Kabilan, Celine Pacheco, kay Juna Orjan Jalea, shout out man. Sino pa? Nunito Sumbong, Halyara Boboy Furniture, shout out tira sa may Sara Iloilo. Kag sa kay Ronald Apanto, shout out man sa inyo tanan-tananda no? Sa mga kay Liserio Kalikaran da no, kag si iban pa sa ato sini nga pagpangalagad mga kaki five boy kita chimpodri sa ato sini nga pagpangalagad, kita sa Domingo naman ha, ay boss day off nato ni Biyernes kag Sabado day off ta, so Domingo kita mga kaki five diri sa ato sini nga pagpangalagad alas 7 top alas 9 sang gabi sa ngala sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman ang iyo ka K5 June Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Philippines. 3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pag-tumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabuti ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal. Balang paminsaro ni Lula, bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas, mga buti ka!
5: K5 News FM 88.7 Kampyon! The best radio station!
6: Your favorite radio station! More hit music! More fun!

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
8: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
9: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
10: May mga barikada pa na.
9: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Busto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
6: D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mabakal, sumabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
10: Oh.
9: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
10: Daw import gali ni Doc.
9: Oh, import siya.
10: Yeah. Mami-import kaya.
9: Your second immune system.
12: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
9: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
12: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, import immune system.
12: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
9: siya ng import mo pasulog mga iban nga immune system.
12: Oo. So labi na si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
8: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
12: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aray na sila.
9: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
12: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
9: paborito gid sa kagaw.
12: Oh, paborito dapat.
9: Labi na kung plakaw ang katamis.
12: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
9: That gives you more reason nga magtumargid sang di Tribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko di Tribayo ya para preparado na ni akon kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system, gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa detribayo.
6: Detribayo Health News. Detribayo. Detribayo. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound niya nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup to three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong nga wasalungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Halin na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul-katul,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
14: May ko bala ang imut.

0: 88.7 K5 News FM. Well, sa mga K5 naton, pinis na pa sa dilan ni Gurasera para matiyak man nila di ato. No, matiyak nila tingaw. Gima, kiwa. Well, K5 Oras Pilipinas is 10:18. And this time check is brought to us by DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Sa mga K5 naton, nalilagyan namin panawagan. Lagi importante ni panawagan. Pag-watag-rochura ni Ma'am Kim. Ano naman? Pwede, yan. Pwede, siguro K5, Jessa.
1: Isang bedroom, ano na siya? Bedroom face.
0: Bedroom face, yan. Okay, K5, panawagan. Kita nga na, kiti importante ni nga panawagan. Nagsakali si Sasson na to, no? Nagpangabay nga may panawagan. Nag-K5, Kim?
1: By the way, kay K5 John, no, ginapanawagan sa kung sino man na nakakita o kung nakapulot no sang cellphone nga may actually may picture kay K5 John. Actually ang ining brand Poco kay K5 John. Pova.
0: Chocolate, oo.
1: Pova. Kay K5 John, ano na pro Poco na siya ngalan. May picture da kay K5 Jessie.
0: Kay K5 Kim, may chocolate in my story ni si K5 John.
1: Ay sorry, do pa rin ako ba bitura.
0: Oh, sige.
1: Pero tawag na K5 John. And we get in siya mga around 9 p.m. no? So, mga gabi, October 1, sa Tabuksang Barangay Hall, possibly, no? Sa Along Fatima Haro, pakadto sa MH Del Pilar, kag La Paz, kaya tinagabiyahe, no? K5 John, ang ining tagiyasang self,
0: K5 Man! In love, nagiguro kay K5 John mo?
1: Tag-isa dan ka oras report ko sa iya.
0: Siya nay ka mo duha.
1: Sa tugang diri ka K5 Matt, kung may nakakita o kung nakapulot, palihog lang no nga mag-contact kay Susane Gregorios sa numero nga 0912-930

0: Tingin panawagan nato na Arili Subong ang nagapanawagan sa aton. Color, ano ato ang...
1: Green. Green. Oh, may picture na K5 Jess para ma-visualize sa 8.7. Mm-hmm. Again, pose ni K5 kasi siya bago lang.
0: Alright.
1: Oh, so, kaya di siyempre yung mga dapat na honest kita K5.
0: Correct.
1: Mat, oh. Diba lang? Ang hindi aton,
0: ibalikhid. Oh, correct. Kaya hindi man ang Japan ninyo mapustlan.
1: Mm.
0: Oh, tiko ni baligyan yun, ipustlan yun, pakaluluoy isang tao nga naghimakas, man makabakas ang cellphone.
1: Yeah, kaya ang importante, ito yung mga files, kag contact numbers, kaya ginagamit siya sa work, bala K5 mat.
0: Alright.
1: So, amo na, kung may makakita, pwede gid reach out no, sa mga gin pang mention natin yung number, or pwede man, ara K5.
0: Naabo na sa gali.
1: K5 mat, yes.
0: Ay, kanami, gali isang, ano nga brand man,
1: Poco.
0: Poco. Ah, Poco.
1: Poco Melon.
0: Ano na sa gali, oh. Nga nahulog ni ma'am sa jeep or ano man?
1: Kaya nagabiyahe si sir sa tricycle.
0: Ah,
1: or
0: okay.
1: Nagabiyahe siya. Tapos, ti amo na K5 mat, wala lang matalapang dan. Kung diin, gadya nga porosyon, yan na hulog, abi.
0: Panugo,
1: pero,
0: no?
1: Ti amo na, no, K5 mat, gano pa man, at least, ga-hope pa man, nga, may makabalik, o kung matandog, sang guardian angel, so, ang tagipusoon, sang nakapulot.
0: So, sa bulubanta, sang aton, nga nagpanawagan ni K5 Kim na hulog sa tricycle while nag-travel siya.
1: Oh, posible, oh. From area sang, dara sa may... MH Del Pilar going sa may La Paz area K5 mat.
0: Di na niya na ano K5 Kima na batsagan nga wala niya cellphone sa
1: uli
0: La Paz na.
1: Uliya na K5 mat na batsagan ng mga around La Paz area na. Uliya na bala na talupang dan kahit pauli na siya man siya tani no. So amo na it's a matter of being honest lang man Kumpigado ka mo ti kinanglan man nagyapon sang tawo.
0: Oh, importante bala may ihatag man si ma'am kahit papaano, importante na acknowledge niya.
1: Nagpasalamat. Hindi man kamo pag ano, hindi man kamo pag sukmaan.
0: Kasi hindi man ni mo hindi man iya kawat kiti nahulog niya.
1: Oh,
0: di ba? K5 game,
1: ibalik
0: lang. Ibalik
1: mo lang.
0: Ibalik lang. Nagtabay pa nga. Pero according sa nagpanawagan kay K5 game, full charge atong cellphone nga to.
1: May battery pa man.
0: May battery ko, no. Or basi nalubat lang siya, hindi man.
1: Hindi man.
0: Ay, hindi gijaya. Ginpatay gijaya guro, no?
1: Oo, ginpatay.
0: O, sige, kaluluoy.
1: Cannot
0: so,
1: be rich na siya.
0: Good lemon kung cannot be poor. No? Oh, thank you, K5 Kim. Salamat, Gid.
1: Thank you so much.
0: No, gusto ko tan-interviewin mo tani. Si ma'am, galito nahuya sa guro.
1: Nahuya sila.
0: Nahuya sila magpa-interview.
1: Sige lang.
0: Alright, salamat, K5 Kim. Saliwat, K5 Kim, no? Basi ma-reiterate ba? I-reiterate, Gid. Ma-inculcate na itong liwat ng panawagan, no?
1: By the way, sa liwat, no? Ginapanawagan sa kung sino man ang nakakita ako nakapulot sang cellphone nga brand niya is Poco and Doa Green kag nawiget ng mga around alas 9 sang gabi October 1 sa possible, no? Along siya sa tabok sang barangay hall sang Fatima Haro pakadto sa MH Del Pilar kag La Paz area. Kung may nakakita ako nakapulot, please contact, no? Kay Ma'am Susane Gregorios sa numero nga 0912-930-7543 o kung mag-message yun lamang sa Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7 ka K5 News FM Iloilo. Maghahatag ang tag-iasang reward sa kung sino man ang makabalik sini. Thank you so much.
0: Salamat ngayon ka K5 Kimberly Caluyo. Yun. Grabe. Happy birthday kay Christine Ostaga sa Santa Barbara, Iloilo. Happy birthday man sa kay Ma'am Bukay Abangan. Madamo ka bay pa sir nga i-touch kis ang Ginoo nga makabalik gid ang inyong phone. Salamat gid sa pagsaka kapag salig sa K5 News FM. Grabe gid mga K5 naton sa Jahon tani. It's 10:24 on the clock. Grabe no. Na best in ano si Matcha Chocolate best in Platinum Award ka ginain no. Good evening mga Chocolate. Pa-shout out ko si Lola Lorna na nagamati always watching from Barangay Taft North, Manduriao. Shout out man sa family Arangga na nagapamati Subong Macho Kulit. Salamat gyud sa inyo. We also mga K5 naton. Buksan ni Macho Kulit ang linya. Tawag naman ka mo diri sa aton para mag-utoy-utoy naman tatang kakadlaw. Ay mga problema ka mo dahil pagkita ka mo chatmate, textmate. Kung gusto nyo nga mangita sang uyan.

0: Kagwanggo. Open ang programa ni Macho Kulit. Tugpo anay sa K-Fan. Amo niya ay manugpo-nugpo man kita ah. Kung sino na gusto nga mag-join sa atong tugpo anay, pwede ka muna katawag sa atong nga Viber sa 0919-099-9066. Pag pwede ka mo ka-join sa 0919-0986-314. May caller kita sa sa line number 2. Check nato ng caller naton, be. Mayang gabi.
1: Hello,
0: mayang gabi, guwapo. How are you?
1: I'm fine, thank you.
0: Wow. Amo gani nami ako sa mga tinaga nga nagagwa sa imo nga baba. What is your name, guwapo?
1: Si Romney.
0: Si Rom. Oy, ari na gali si Rom. Kagab ito gali, ginahulat-hulat ko si Rom, sumong ari na. Ang pamatito nga babae sa aton, tawag na di ha, kay maistorya ka mo ni Rom. O nga si Rom nga wafu-wafu. Si Rom bala, nakapanyapo na si Rom.
1: Yes, masukulit.
0: Ah, happy birthday kay Esther Joy talaga, Dores, Mommy, happy birthday. Halika na, nainan pa. Grabe, nakapanyapo na. Ano ginang paborito mga sudaan na Mr. Rom-Rom?
1: Pinirito nga isda.
0: Baw namin. Ano pa, kinilaw? Kauyon ka man kinilaw?
1: Oo, kakaon ako kinilaw.
0: Wow. Talaba! Talaba, kakaon ka man talaba? Rom?
1: Hello, Masukulit.
0: Oh, dula-dula ikaw. Nagkakaon ka man talaba, Rom?
1: Oo, nagkakaon man.
0: Ano nga talaba, luto o kon jilawsi?
1: Luto.
0: Huwag ka ba katiraw sa talaba nga gabasa-basa nga waste pa na lutoers? Ha? Hello? Rom? Rumbuhan sa K-Pod. Napatire siya. Time 27 on the clock, sir. Si Bernard, yan nagmamati subong sa aton. Good evening. Kay Elmer, yan ang gamamati sila subong. Kay Roger for line, gamamati subong sa aton. Sir Brian, good evening. Nag-program ako subong, Sir Brian. Ayan. Nabalik na si Rom. Rom?
1: Hello, Masukulit.
0: Oo nga, hanggang kapatay-patay, ikaw palangga.
1: Sir?
0: Diyan ikaw nagatawag sa Rome, sa Rome statue. Nga nagadula-dula ikaw ha. Wala gin paludan sang inyo nga principal ang imo nga cellphone.
1: Ari ko sa San Jose Antique.
0: Asa San Jose Antique ikaw tula. Kanami git kini inyo mag-ray abala. Sino da nga paborito mo nga DJ sa San Jose Antique nga K5 dira sa inyo?
1: DJ Rhea?
0: DJ Rhea? Ano oras program ni DJ Rhea?
1: 9 to 10.
0: 9 to 10? Mga music-music na siya?
1: Yes, sir.
0: Wow, bongga. Tapos pagkahapon na naman niya, alas 3, alas 4, may DJ man kamuda.
1: Waay?
0: Waay na. At tanan nyo galing nga program, naka-hook up na dahil sa Iloilo, no?
1: Yes, sir, yes.
0: Naka-hook up na galing. Alright! Mangita naman kita, Uyab Anay. Kahit ang Uyab kagabi, wala pa katawan. Hello galing sa 108 naton nga viewers ka nagpamati isubong sa aton nga live streaming. Good evening sa mga viewers naton dira. Dali lang gigi ang kagabi gali. Wala pa siya nagtawag ni Subong. Oh. Kinapanawagan ang babae nga dako batiis. Nga ari na si Rome. Panawagi sa bala Rome.
1: Chai.
0: Oh, chai.
1: Chai.
0: wala pa siya mo. Ano wagi? Rom, balikanta ka ron, mama. Commercial ko na gamay lang. Kung ara na babae ka ron, balikan, tawag ka dayon, ha? Salamat, salamat, Ged. Tuto, Rom, Rom. 8.7, magabalik si Macho ulit para sa atong natugpuan ay sa K5.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mahig ko ba na ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka ba na ang gina-energy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
5: DTX 500!
4: Masalika DTX 500! D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may PCO!
5: Ang Vizio,
4: yung may D3,
5: mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3,
5: yung may Vizio,
4: ang Vizio,
5: yung may D3.
4: D3.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
12: Xtend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
12: Xtend Food Supplement for Men.
14: K5. News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
17: Bardagula. 36 after 10 Five. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, tamyawon tanay, happy birthday si Nanay Lucela. Yan ang pamati isubong sa aton. Thank you so much kay Bernadette Arroyo. Mayang gabi si imo Bernadette. Hello gali kay Gaspar Liani. O nag pamati sila subong sa aton, Gaspar. Good evening si imo Gaspar. How are you? Grabe nga nagatutok man subong sa aton ba? Kay Elmer Cruz, nga nagatutok man subong sa aton. Good evening kay Lucel, kay Germanin. Hello, mayang gabi sa imo, Germanin. Kag sa mga friends naton diri sa may Masbate, nga nagpamati subong sa aton. Ha? Thank you so much kay Nanay Nenfa, kay Tatay Mimi nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Sa mga K5 naton, 85 days na lang Christmas na. Bao, ano pag hinahulat-hulat nyo, 85 days na lang, bao. May ano pa, October, November, December, may duwa pa, may tatlo pa kabulan. Yung subong October 1, no? October 1, subong, bao, grabe, get. October 1, dali, lagay, may check na lang sa kalin yata para sa ito nga tugpuanay sa K5. May caller, kita subong sa line number 2. Hello, good evening, caller.
18: Hello, sir.
17: Si Rom. Rom, very good. Ginapanawagan naton ang babae nga nagpanawag sa aton. Ari na sa piya kalinya ang babae, Rom. Kagabi, ginalagas-lagas mo. May caller ka sa line number 2. Hello, good evening. Hello, sa piya kalinya, babae. O ay pa. Hello. Dali lang kita. Check na sa piyak ba yung linya natin kung nag-aandar niya siya, yabi. Hello, good evening! Why ga-function aton ng linya ni sir sa piyak? Oh, dali lang kita, darabay, dali lang kita. Ara na. Hello, good evening! Oh, dali lang kita, dali lang kita, ha? Okay, hello! Good evening!
4: Hello!
17: Oh, Tudu, why mo tingog? Dahil dito ka pang ugas, kapinggan! What is your name? Day? Day?
4: Hello?
17: Na, Arena. Day, Arena, si Rom, day kagabi. Ito blan nga gusto, yung kapangilalahon, day?
4: Eh?
17: O, tisabihasa. Tudu, wabla tingog mo, day, para suwabi, day. Rom, ari na sa aton nga tugpuanay sa K5.
18: Hello?
4: Hello?
18: Hello? Hello, Migda, mayong gabi?
4: Yes, mayong gabi, man.
18: Ah, sino ngalan mo?
4: Si Angel.
18: Ah, Angel. Si Angel.
4: Si Angel ngalan ko, di ba, ang gabi? Angel ako, Japon. Oh.
17: May pakpak man si Angel? May pakpak man si Angel, wala?
4: Wala, masalit yun. Pati akong gabi.
17: Ay, tuod, Angel, pero ay tsura daw. Higot! Angel, okay, sorry ha, si Rom. Oh.
4: Ron?
18: No, Angel.
4: Yes, Ron.
18: Kamusta ka?
17: Dahil to duwa, ba dahil ang imo nga tingog? Dahil mo matsagan mo yan, dahil dugahuti ka, nai, dahil. Ibutang ang imo nga babel sa mouth PS. Ha? Okay, go.
4: Hello?
18: Hello?
4: Yes?
18: Panyakon ka na?
4: Yes, sige na pa.
18: Ano sa doon? Ha?
4: Ko
17: ay, dukugin ang bahi. Guapa?
4: Hello?
17: To do hers, ang voice lesson, guapa. Kay... Aga baligya, hers ka?
4: Oo.
17: Ah, canteen girl ikaw?
4: Oo.
17: Wow, suabe. Rom?
18: Hello, Master Sulit.
17: Dali lang gito, Rom. Makagabaligya pa siguro, pati Strom sa iya nga, ano... O, oh, sige na. Bamakota na siya. Girl?
18: Hello, Jen?
4: Hello?
18: Gaiwan ka daan sa inyo, ano, balay?
4: Ano?
17: Gaiwan man? Gaano?
18: Gaano ka daan?
17: O, oh, sige, go.
4: Gatin, pero saan nga akong baligya?
18: Baligya?
4: Oo.
18: Anong inabaligya, ma?
4: Sari-sari store.
18: Ano?
4: Sari-sari store.
18: Ah, sari-sari store sa gali?
4: Ano?
18: Ang sari-sari store sa gali?
4: Oo, eh.
17: Oh, anong next nga ba, mangkot? Ano sa sari-sari store? To, inda, may screen o kon open?
4: Ano, ma-chocolate?
17: Inyo sari-sari store, gabalik dyan man ka mo nor chicken or nor beef?
4: Yara,
17: mas chocolate ni kompleto. Wow, very good. O, kompleto ko, no? May blagyan mo kondom?
18: Pwede man.
17: Kondom ka, no, dai? Gusto mo, dai?
4: Ha?
17: Kondom ka, no?
4: Oo, miyara man, eh.
17: O, di ba bang kutang lalaki kung kaigo o kung hindi?
4: Kaigo, eh.
17: Nga, laki ka? Hindi, ang lalaki, pamangkota. Pamangkota, ganing lalaki. Kung kaigo, kung ano ang size. Ano mo na bala?
4: Kaigo man na, Ron? Anong klase size ang imo, Ron?
18: Oo, kaigo. Basta ikaw, ah.
4: Ano?
18: Kaigo, eh. Kaigo na, basta ikaw.
4: Eh, di, dude, di ka makasabat kung Jots, kung Dax.
17: O, Jots, karo kung Dax.
18: Ano na?
17: Mamakota sa liwat, dai. Anong question mo?
4: Ano na imo? Diyos, kung Dax?
18: Amba ko kagabi sa imo, long jump, di ba? Hello?
4: Ako daw man na.
18: Long gani.
17: Long? Duman paper
4: long,
17: ba?
4: Hindi Dax? Long lang?
18: Oo.
17: So, but sinin ko magambal ka nga long ni Peace?
4: Hindi sa taxi, ikaw... law-law ulit na mag-chocolate ya.
17: Duwa, blatingog mo, day. Oh.
18: Ikaw nang gaban, pwede sa amin mo sa isang store?
4: Oo, ako, torture.
17: Dahil pala pitabla ang tingog. Dahil pala pitabla ang tingog mo sa imo silpon!
4: Nabalakot naman mag-chocolate. Aray nang ganisa akong baba.
17: Poko ba ni mo cellphone, no? Poko?
4: Okay, gay, gaano akong cellphone na chocolate, gaya.
17: O, oh, ara, natudo na, tudo na. O, oh, sige na. O, oh,
18: pamangkot pa. Huwag ko na upo
4: Yes?
18: Huwag ka upo.
4: May upo man eh, nasa sulod balay namon.
17: Pwede mo yung mga bahay, sir.
4: Anak?
18: Ano upo nila sa may tiyanggi mo?
4: Nga friends ah.
17: Ah, mga friends, yeah. O, ati, sige. Diretsuhan na lang sa Toto kung may migas, may migos, ha? Diretsuhan na lang siya kung ano iyang nga ubra para mabalaan mo. Kung matindo man siya nga babayi, kung ano. O, sige.
18: Single ka pa, amiga?
4: Ano?
18: Single ka pa?
4: Oo, di.
18: Wala ka pa, amigo?
4: Wala pa?
17: Pero may experience ka na. O, ara, o. Mamangkota sa to kung ano klase experience ang iya.
18: Ano ang klaseng experience mo?
4: Ano gusto mo klase experience ako? Balintuwad o magalipad?
18: Hindi ka namin opposition, basta experience.
4: Kaya naman galing. Tanong eh, gusto. Experience.
18: Oo.
17: Di para sa imo, dahil kayo naka-experience ka, ano gin ang pinakanamit kag nagalagpok ka pares, no? Gamuna gin. Ano nga posisyon na?
4: Ang helicopter mag-chocolate.
17: Helicopter ka no, Dom?
18: Ano mag-chocolate?
17: Helicopter ka no nga posisyon?
18: Ati ko helicopter mas nami. Ganun na kayo gusto mag-ganahan yun dyan.
17: Wow.
4: Ikaw
17: ang
4: experience ka na
18: naaw?
17: Ba?
18: Oo, wala.
17: Oh.
4: Iayos eh.
17: Di ba bangkota siya, day? Ikaw bala interview sa iya, day kung ka nami, kaya mag-interview, talan nga interview, bala day, sige, go.
4: Eh, ano na namian mo, bing nga, ano nga, posisyon?
18: Ha?
4: Ano na namian na, ano na namian mga posisyon, ha, habok mata mo.
18: Gusto mo, ano ah, patubang, ang ano eh, front?
17: Front? Frontliner?
4: Nami, apatintero ya, arorosay pa na.
17: Ano dahi?
4: Apatintero.
17: Ano patintero naman?
4: 2 inch, balama chocolate.
17: 2 inch man? What do you mean nga, inch man?
4: The inch na, ano lang ang pang balama chocolate, arorosay na bla?
17: Inch man. Ents, guro! Ang inch niya, day, malipot na iya, day!
4: Ano na inch?
17: Oh, hindi ano ah. Ents! Ents na iya, ma-ents kita.
4: Ents man, chocolate.
17: Oho.
4: Uh-huh.
17: Is there siya ang lalaki? Di ko anong purpose niya kung maano siya sa imo? Para ikaw bala interview bala?
4: Maano ka tani? May go out?
18: Ma-ano sa imo, mamasyar ah.
17: Na?
4: Mamasyar ka sa akin. Gusto ko galing nga, Dax, mang Migo.
17: Ba?
4: Kung di malang Dax, long man lang nabla. Na gusto ko, Dax and long.
17: Ba?
18: Ako sige, pwede, both kita, Dax and long ah.
17: Oh, both ka no, both ah.
4: Sigurado na, basi Jots man ah.
17: Feeling ko bala, day, kagi ka naging tunto, day, isang lalaki. Kay, amugin ang question mo, day.
4: Oo, machocolate. Ika gira ay nami, machocolate.
17: Pero kagi ka nag-expect ka ganyan nga daku daw nota of these connections kinitani ang ipalabot mo.
4: Oo, machocolate eh.
17: Pero,
4: galing daw.
17: Kikiam.
4: Pa.
17: Kikiam.
4: Do, kikiam nga tiko.
17: O, te, sige. Totoo, ikaw pamangkot sa iya, ang pagpangabuhi na naman. Ah, kanon na yung mga ducks. Ikaw na to pamangkot naman sa iya, palangga?
18: Oo. Sigurado ka mga buhi kung ikaw yung sakto, okay?
4: Ano?
18: Maupod ka sa akin yung magpangabuhi?
4: Oo, Ano kasi mga buhi na, pangali kamote?
18: Wala problema. Bisa kamote ka, may ara din yun sa balay. May balingoy, sabi may ubi. Nakaon ka na?
4: Anang?
18: Nakaon ka sa kamote, sa mga balingoy.
4: Oo, gusto ko ganin na nga dagko, kamote.
18: Oh, ari dagko ni, manapaha ka ba ka dagko?
4: Lawai na gagmay ka?
18: Ha?
4: Lawai na gagmay.
18: Ang dagko gani.
4: Masipait man na?
18: Gusto mo na ka kanon?
4: Oo, gusto ko nga raadya matultam eh.
17: Paano ka magkaon, biday? Sige, biday. Kaon. Butang yung sound man bala dahil kaon. Butang yung bala music. Ah, muna bala, oh. Sige, biday.
4: Aha.
17: Doga sa lindron ka tayo ba? Oh. So, ikaw naman ipa bangkot sa iya, biday, kung tuod gin man nga wala siya gabinutig sa imo nga wala sa karelasyon. Para bala man itindihan na ikaw mga duwaday.
4: Tuod din man wala ka karelasyon, basi may iban ka blaw.
18: Wala gani, single gani.
4: Single do ready to mingle?
18: Single ready to mingle.
4: Basi ya, may ara ka iban.
18: Wala gani.
17: Hello to kali kay Joy, nga nagatutok. Joy, nag-PM ako na sa imo, Joy.
18: First thing. Gusto ko sa inyo?
17: Oo. Day? Hello?
4: No, agi ka ba lang?
18: Saan ako namakanto sa inyo?
4: Hamba ko bala doon, agi ka?
17: paano mo nambal nga agi na sa?
4: Ido paloy siya doon. Ido, hindi mo na pang lalaki nga mga palamukutanon ka, galambalon man.
17: Uy, gwapo.
18: Oh, ikaw bala, why ka pa ganit ka sigurado, pang-agi na imo ya?
4: Ido, agi gid man kao.
18: Sa pangamba lang ya.
4: Ah, sigurado do doubt ko.
17: Budo doubt. Ikaw dai i-describe yan na itsura mo. Basi palahikay ka basi mo itsura, blado bakag ma lang. O sige,
4: ay,
17: be.
4: Pa kuya ma chocolate ya makinis kuya.
17: O to describe imo nga itsura bi anay.
4: Seryoso sa sako now.
17: Oh, i-describe anay tsura mo before ka mag-judge sa isig mo kapareyo. Kiba sa imo itsura, do bitlag bala. Oh, sige.
4: Iya ma-chocolate, i-describe ka anay self, iya ma-chocolate.
17: Oh, sige, describe mo ka no tuto, Rom, imo ka no nga self.
18: Okay, ang ako nga self is ang kalok-alay ko si Coco Martin.
17: Oh, aragali!
4: Sigurado si Coco Martin.
18: 5'4".
4: Oh. Ay, law, 5'4", namunubo, matukulit.
17: Ay, huwag kakabalo sa mga putot, day. Dalag ko, ana, day!
4: Ay, putot na matukulit.
18: Oh. Huwag mo pa gani nakita sa personal na no, pang-ambal ka na ya?
4: Ay, pito, odman, damo na ko nakita.
17: Gusto mo, day, imo, day, ipaliso ko kay K-5 EJ Cordoba. Ang imo nga maninina. Ay, napatay siya. Day?
4: Yes, matukulit.
17: Nga nakambal kay mo daw agi sa?
4: Ido agi, manggit sa matukulit.
17: Magambal? Magambal ang naguruya eh.
4: Hindi kaya mo na pala mga kutano ni matukulit ya. Doon di siya kasabay, bala.
17: Ah, doon siya kasabay, ya? Sige, be. Ara-ara itong color. Nagtawag sa liwat. Lain na. Ara-ara-ara. Istorya hasab na sa tarong. Si Sir, si Toto Rom tawag liwat, be. Toto Rom?
4: Hello?
18: Masok ko na
17: ito. Oh, sige, pormala sa galit pamangkot. Pang professional, ganyan nga pamangkot, Sir Rom. Sige.
18: Ano nga tapos mo?
4: Ano?
18: Ano ang natapos mo?
4: Natapos ko?
18: Oo.
4: Commerce ko?
17: Commerce.
18: Ano?
17: Commerce.
18: A commerce.
17: Is commerce? Commerce.
18: In this scammer?
4: Basta ikaw, guro, this scammers.
18: Scammers ang course mo?
17: Mm-hmm.
4: Oo, ii mo. Ako ano tinapusan mo? Ako pang laging karbaw?
17: Uh-huh.
18: Entrepreneurship?
17: Uh-huh.
4: Eh, natapos mo. Hello.
18: Sa University of Antique, ako nag-graduate. 4 years course.
4: Ano?
18: Apat sa tuwing ako na yung skulahan.
17: Mm-hmm.
4: Ala, do agigit siya mo chocolate ya? Ay, maan, ay.
17: Oh, hindi pa nag-guro agi, ah.
18: Grabe ko mga babae ni, do hindi ganyan magpano, no?
17: Oo, ang gani-gano sa bala.
18: Ba't chocolate, mangita na lang kita iba, be?
17: Oh, mangita tas ang iban nga babae, hindi mo bet?
18: Oh,
17: sige, sir. Pasudlon ko na yung saka color nga lalaki. Ano niya? Sir, thank you, sir. Romgid. Salamat. Alright, sige. Kita ko na sa isa ka lalaki, be. Tawag di ba lalaki, be? Parang mabalanta kung ano ni girl. Girl.
4: Yes?
17: Oo. Tagaanta ka na yung chance na may maistorya sa imo. Kaya, at least, matagaan ta ka na yung chimpo. Ano ang ginapangita mo sa isa kalalaki, Day?
4: Simple lang matsokoleta. May panindugan lang. Muna lang na.
17: May panindugan. Tapos?
4: Mulang na. Bisan di guwapo. Basta matso.
17: Oh. Tapos, ano pagid?
4: Mula na matsokoleta.
17: Amula na ang gusto mo yan sa isa kalalaki. Hindi nga, wala pa ito gani. Ginambalan mo na sila yung tao na gani, ah?
4: Kaya gawas lanahan niya matsukulit.
17: Ga? Gawas lanahan mo?
4: Mm-hmm.
17: Ba?
4: Ano babayi man ko, ito mo ito babayi man siya.
17: Ah, mabatsagan mo na, ha? Ah?
4: Ah?
17: Abok matabo. Abal ko, maintindihan mo, patsagan mo man, ha?
4: Oo,
17: Mm-hmm. Sige lang, i-try mo bala, Day. Nga mo na, Day. Amo na, try mo, Gid. Wala pa gani, mo yan. Duga, ano ka, Gida, yun niya. Gusto mo pati gayon, kakay-kakay-five, sunny, punay?
4: Hindi ko, ah. Hindi ko masukulit.
17: Hindi, kasi sino yung gusto mo? Si kakay-five, June Kapulot?
4: Hindi lang masukulit, wala na.
17: Why ka na?
4: Oo.
17: Di man, mangita ko sa lalaki, anay nga man, wag di sa amon, na. Kailan taon ta kung anugig ka sagad, ikaw mag-istorya.
4: Wala mo, chocolate ko dugay-dugay, ma-close ako ba, chocolate?
17: Hindi ko na matawagan itong number, sir, 0919-0986314. Be? Abe? Eh, para nga makakita ta caller. May nag-PM sa akon sa piya ko. Daw pariyos ka mo program sa piyak. Damo lang kuya viewers. Pwede sila ah. Ara na. Amugin man ay yaya. And the tamyaw tanay si Reagan. Ganagamati sa bong sa aton. Thank you so much, good sir Reagan. Kag sa mga friends naton, diri sa may Balabago, Haro. Amo na gusto mo dai ari may mamanawag ka no sa aton no kay gusto niya ikaw istoryahon kapangayo sa subong sang number sang numbers ang K5 News FM ari ang number nga ginapangayo mo palangga ho ara ha dali lang gid ha 09091909863314 hindi matawagan ha Mayang gabi kay Trixie May. Ano oras ka mo nag-close sa inyo nga, Changi, Dayaw?
4: 11, masukulit.
17: 11? Ate, timing, ginakata na.
4: Out mo na, masukulit mo?
17: Oh, out mo na ka on 11?
4: Out mo na, Dayon.
17: Pero may kagiga pa mati sa akon, Day?
4: Oo, masukulit.
17: Wow, grabe, gali.
4: Oh, tawag natin. Ang giwa sa kulit ga Ondi Muradyo. Aba.
17: Apa mati, kamo mga ka-K5, tawag natin kamo, tawag natin kamo mga ka-K5 sa ato na. Dali lang bala. Kagadali, kagidi mo. Ya.
4: Maklose ako sang gay kong chocolate.
17: Ah, maklose ka na. Ara ng color na ito, ang K5, Jess. Talagyan si K5 Jess sa mga gina-check ya pa kung naara na ito ng color. Para nga makauli istorya man ka mo. Ah. Ilang taon ko ginang imong, ano, imong capacity, day, ah. Okay man sa imo, day. Alright, ah. Tapos hindi ka mo mga K5, tagata si Siyempong babae na si Angel, kanong yala niya. Wago ka ba no, Angel Burgers? O Angel lang, wala pakpak?
4: Angel lang, matukulit, wala pakpak.
17: Na Angel lang yung pangalan ni Nan, yung pangalan ni Mama mo sa imo, ha? Panintik ka mo ngayaw ba, aw?
4: Hindi, do Angel ko matukulit.
17: Aw, do Angel tsura mo?
4: Oo.
17: Kasi do bang kiling tsura mo, yaya? May colleague niya sa line number 2, hello, good evening.
19: Hello, Sir Matt. May gabi.
17: Mayong gabi. Sino ngalan?
19: Si Joe Marie.
17: O, Joe Marie. O, dahil si Joe Marie sa piyakalin niya, day.
19: Hello, Inday.
4: Yes, Joe Marie.
17: Nami, aday.
19: Gabi, day.
4: Yes, ma-chocolate.
17: Ay, ang ako yaw, si Joe Marie. Surya mo, o. O, Joe Marie, looga, baba ko, balaga. O, malasa.
4: Joe Marie, looga, bala, baba ko.
17: O, ara na, o. Joe Marie, sugudi yung pagluog sa iyang baba.
19: Kaday kay das kada kaday sa boneless kalubay.
17: Oh, ara gali te. Nakatapat kaday.
4: Kalubay ba si gamay-gamay mga klase kalubay ba si ano na imo ya pipino.
19: Ay di kaday adak na ko ay mabas agi di mo bang girahan.
4: Ay do agi man na matsukulit man.
17: Puro agi?
4: Puro agi.
19: Pero pero chocolate kya kon magagigan.
4: Siguraduhon mo lang mapaturong-turong mong mata ko.
17: Mhm.
19: Ay eto girado ginaya.
17: Taga diin ka gani, day? Taga diin ka gani?
4: Taga Kalumpang o chocolate.
17: Kalumpang ka no. O sige, istorya ha sa anay gwapo. Ipadiyot-diyot istorya wa.
19: Tay kabis tay tingka gaupra.
4: Ari lang dito sa gina mun in kabantay.
19: Ano na baligya mo day siya bo?
4: Mas ikaw guro ko biligya siya buo ko yung sari-sari store diya ako ginabiligya. Yay, ikaw guro ko siya buo.
19: Oo, ikaw akong source balad ay.
4: Kilala hay ta how do hindi man? Paano mo ko naging source?
19: Ah, pati joke da ya. Oo, day, kamusta ikaw day?
4: Okay, good in. Okay lang ko giya.
19: No, pati payo, good. Oo, pati ko nagapangita ka kuno day sa, ano na, sa forever.
17: Wow?
4: Yes,
17: forever, okay. Ara? Alright.
19: So, kapila ka day mag-ex, day?
4: Ano?
19: Kapila ka na mag-nobyo-nobyo, day?
4: Ay, kalima na, gi.
17: Kalima na?
4: Okay. Ikaw, yagyaw, okay. Kapila ka na mag-migo or mag-miga?
17: Lalaki ni Sag, paagi-agi lang sa siguro.
4: Sige. Ay, yogi, hindi yung matukulit eh.
17: Hmm. Sige, istoryasa.
19: Mga
4: ano pa lang. Ano na kamita mo, Gigi?
19: Duwa pa lang.
4: Gigi?
19: Yes, Day.
4: Ano na pangita mo, Day? Lalaki, babae.
19: Babae nga may buhok.
17: Mm-hmm.
4: Ano, Gigi?
19: Babae nga may buhok.
4: Babae nga may buhok?
19: Okay, kaya pa chocolate is din naman lang kulay na bala do oy manakapanutuloy ma.
4: Hay mo tingog do ko mo alma na abi mo pano ka pang natutuloy na kay ikaw yang imo.
17: Gabato, gabato.
4: Natutbasan.
17: Gabato siya.
19: Bungol kay mo ka barato sang ano da ko ton bansi imo ka changge na di ka tutuloy di manakabati ka kay pa chocolate man.
4: Ay, imo ba, babi ka ba ho? Tiyan mo nag-uro nga doon, di ka maginamual mo yung muhambal.
17: Dara!
19: O ba, balapit sa imo ilong?
4: Ano, tawa naman bala ho, tudutod naman yung muhambal. Ano naman?
17: Feeling mo nga itong color, feeling mo ang color ta guapa, pigado na siya kung manggaranon.
4: Pigado, matsukulit.
17: Kapigado, wow!
4: Bigado kay Pangambala doon di pa manggaranon.
19: Ano nga hindi magmanggaranon kay mo gudulungan locality do unit tap sa radyo.
17: Oh, grabe.
4: Ang imo ya nga tutbas daw halin sa mayano si Pete.
19: Kung nagbakasi mo kay takay mo tamo gabaligya ka dala ko nagbakasi mo nga tutbas di depektibo gali.
17: Oh.
4: Ano tutulan mo di tiyanggi ko haw nga wala ko yaga ano ya ko pagumpra sa may si Pete.
19: Kapag ako nagagapon imo nga tutbas di may ano may itlog katanga.
17: Mhm.
4: Imo ko rotot blast may kiki mo pa.
17: Day, ano churay? Dito sa mga sapat na doon, ano churay, day?
4: Do-sirom-sirom.
17: Ano churay? Balos, guwapo.
19: Imo churay, do-bitikon.
17: Oh, do-bitikon, gano?
4: Imo yan, do-landis ka.
19: Imo ya do kibol.
17: Mm-hmm.
4: Imo ya do bagangan nga kikion.
17: Dali lang gid blabi ko pa pinalanggaon kay mga duwa.
4: Magpakulit ka mo agi man sa.
17: Pa pinalanggaon ka mga duwa kag ba isay ka mo.
4: Hindi ko mo sabet kay agi siya.
17: Hindi iya ka kano bet gwapo.
19: Hindi ka bet kay five pa chocolate kay do bubon naman sa.
17: Ay bu do bubon ka kuno day.
4: Ikaw ya do biberon ka wala ka kawa.
17: Gaba sa bat gid. Day do nami kaguruhin mo on ka reporter. Kabalo ka mag-report report man day. I-report ni biday ang lalaki biday kuno abi day naga nadakpan sa kuno day nga nangawat day sige be. I-report sa biday sige be. Ka K5 Angel sa imong report.
4: Ari kita diri subong sa may kalumpang may mm-hmm. nadakpan diri nga isa ka lalaki nga nangawat ma chocolate.
17: Mm-hmm.
4: Good news mm-hmm. ang lalaki pa nasungi.
17: Mm-hmm. Ah ano ging kawat kay day?
4: Itlog ma chocolate.
17: Mm-hmm. Wow. Ang lalaki naman maubra sa imo. Kuno abi nabungguan ikaw kano sang tarak-tarak. Wow. Sa imo nga report, ka K5 guwapo, pasok.
19: Ka K5 ma chocolate may ari kita sa Barangay Boulevard Molo kon sa diin may isa ka babayi ang nabungguan sang tarak-tarak nga pito ang ruwida. Ay bukod sa diin but ang ipron.
17: Oh, sa batay. Oh.
4: Ari naman kita din ma-chocolate isa ka lalaki nga nabungguan sa isa ka tarak-tarak nga train. Abi mo ang nagupi pa ang tarak-tarak nga train.
17: Mm-hmm. Ang nagupi ang tarak-tarak nga train. Okay. Oh.
19: Imo okay, pa chocolate kita diri sa may barangay San Juan Molo kung sa rin ang isa ka babayi ang gabaligya sa tubig nabukuan siya kaki 5 ma-chocolate sa helicopter mm-hmm. ang water station naguba ang babae na patay tungod sa kauhaw.
17: Mm-hmm. O oh, ikaw naman day babae ang lalaki kano naka nag-inom tubig na dundan patay. Mm.
4: Ari naman kita sa may balabago haro may isa diri ka lalaki nag-inom tubig nagtigok patay man.
17: Ba patay man grabe ba. Day, intra ka na day sa amon, day nga live reporting competition, day. Oh, di ba lang kami, ikaw mag-report, day. Oh, sige. Oh. Di, ano ang message mo sa iyabe?
4: Padayon lang.
17: Padayon lang. Oh, kaki 5 guwapo, ano mambal mo ba sa iya, subong?
19: Mangin maayo lang iya nga lawas, kaya kaki 5 ba, chocolate?
17: Mm-hmm. Ba, grabe ba? Do, masakit ton, gagaliin mo, day, sa paghambal niya, ho?
4: Base siya guro masiketon ma-chocolate kay wala sa gano kay inom sang DTX coffee mix.
17: Wow.
19: Hindi kita ko sa kaki 5 ma-chocolate liga di sa may sentro nagpa-check up base may TV 5 ka.
17: Ala may TV 5 ka?
4: Guro ma-chocolate?
17: Ay may TV 5 ka kanong ginaibit-bit sa imong likod?
4: Siya guro ma-chocolate may kanggaro siya likod.
17: Okay, maging sweet na lang bla, last na lang bla. Pamangkot ta sa day sa tuntuod nga pamangkot bala day. Nga with feelings. Oh.
4: Matsokolete lang yun.
17: Pamangkot ta sa bala.
4: Ano mangkotod mo matsokolete?
17: Depende sa imo kung ano gagawa sa imo nga mga ba-ba.
4: Gakarga ka sang tubuhaw.
17: Mm. Ang bala sa guwapo.
19: Yes,
4: guwapo, sabak.
17: Pamangkot na, chok may migas, ha?
4: Ay, do agi. Malamang chocolate, hindi na ako mamangkot siya. Lalaki na, mangita, ya.
17: Lalaki na saya? 5'9 ang iya height na dayo. Ang baliw, machokulit 5'9 akong height. Gwapo ko. Hindi ko makita. Kung ro'n ni Angel, masalagid sa.
4: Hindi mo nasa gwapo, machokulit ah.
17: Uy, pagani. Judgmental kagit imo. Tsura mo gani iya do. Papha. Sige, gwapa. Pagalit,
4: ma. Close na ko.
17: Manirado ka na?
4: Oo, ma-close ako, Changi ko kay Leben na matulog. Oh,
17: di ang bala nang imo nga katugpo sa mga gabi nga. Thank you so much.
4: Okay, ma-chocolate. Bye-bye.
17: Ang bala sana yung lalaki mo.
4: Ha?
17: Bok mata mo. Ang bala ko, ha? Hello, ano yung lalaki mo? Mr. Guapo?
4: Mr. Guapo, wala kang nag-isabataw. Tulog garon.
19: Japatakan, Inday.
17: Oh, ara pa siya.
4: Di nga, huwag kagasabat. Kaya nagaginahaw.
17: Kay na hurt siya sa hambal mo.
19: Hindi ko hambal da. Ano ka na stroke?
4: Ikaw ko pang Oscar to bo.
17: Away sa Japan.
19: Ikaw yaga libot ng sonet.
4: Ikaw yaga kaon ka rabutan.
17: Oo.
19: Kano kaya ga mama kasang ano dahon?
17: Sige.
4: Ano ka kaon marguso nga kapaitin mo?
17: Before na lang mo mag-lock, mag-ed. Lampusanta ka, lampusanta ka. Munaha ikaw una, day lampusanta ka sang amusini. Okay, go. Ready, day, go!
4: Lampusanta ka sang tubo.
17: Oy, lalaki, balos!
19: Lampusanta ka sang flyover.
17: Bow! Balos!
4: Lampusanta ka sang train.
17: Bow!
19: Lampusanta ka sang arinola nga buta, berdugo.
17: Oh.
4: Lampusanta ka sang bako.
17: Ay, kasadya si Judo. Mata mo kasalamat, Gid. Guwapa ka, guwapo. May gusto ka ba yung tamyawan na Mr. Guwapo? Mr. Guwapo, may gusto ka tamyawan sa mga gabi?
19: Oo. Kaya mga chocolate, tinatamyaw ko dito na nga nagasululuyok siya bo subong. Nagabalaligya siya bo halong kamo. Magunta na lang sila ka K5 Machocolate. Kag mayong gabi man sa nag pangmarites di sa gwa sa balay namon. Ano, tubong yan nag-duty ka pangapigit sila ko no sang DDX Coffee Mix.
17: Wow. Salamat, Ged. K5 Guapo.
19: Thank you.
17: Salamat. Oh, girl. Ikaw naman, girl.
4: Wala na ko'y great Machocolate.
17: Kawain ka na yung mag-great sa imo. Tanong man ba mo sa lalaki? Ito, bitagay sa advice, anay ah.
4: Advice ko lang sa lalaki, pagtarong
17: ka man ay. Salamat, bye-bye! Ito sa dyalagin sa duwa naton ka. Ang lalaki, hindi mapaperde. Ang babae, hindi mapaperde. Puro sila mga witty. Mga maalam. Well, mga K5, buwas, pantayan nyo ko kay Day Off namo ni John Capulot. Thank you so much. 11-11. 7-11, ha? 80.7 K5 News FM.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
20: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
23: Wow!
22: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato. Oh. Nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
1: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka K5, how are you? Bao Thursday edition sa ating program sa Bedtime Secrets. Bao, kung Thursday din, gapabugnabugnaw na mga friends natin kay Buas Friday na. Pagka Friday, wala na duty kay Saturday na. O, di ba? Pagka Sunday, family day naman sa aton yung mga ka K5. But before that, sa mga ka K5 naton, kamusta niyo panyapon? Ibanda, wala pa yaka panyapon ha, nag-prepare pala. Iban ko yung mga friends ya. Alas 11 in media sang gabi nagapanyapon. Ang mga friends kuya kong gisaya, grabe, manyapon sila gani. Ya, alas 12 na sang tagahon, umbot na lagi da. Hindi ka mo magpagustop kaon. Kay babudlay mahupa before ikaw magtulog. Well, sa mga K5 naton, yung nagapamati subong sa Luzon, Visayas, and Mindanao, yung nagapamati always sa ating program. Thank you so much, kids, sa inyo tanan-tanan. Especially, pagid sa mga friends naton, dili sa may Leon, kag sa Leganes, yung nagapamati subong sa aton, grabe. Kag sa mga friends man naton, dili sa may Poblacion, South Luton, nga always nakatune in sa K5 News FM Philippines. Well, mga ka-K5, isa naman ka-istorya ang aton basahon sa subong gabi. Ilang taho nato na pumakahatag balainisang lessons aton ukon maugot ikaw. Abe? Madam Usang, tagualang ang ngalan ko nga si Ron. I am 25 years old. Kag nagaubra bilang isa ka checker sa isa ka fast food chain. Grabe. Ako lang ang nagabuhat sa akon pamilya. Halin sang una, halin sa akon nga utod, ako pagapaskwela. Pagkatapos, ako pa nagaprovide food sa akon nanay. Ang ako nanay, Madam Usang, grabe. Mahambal naton nga. Kung kisa, maayo. Kung kisa, hindi man maayo. Madam Usang, grabe ang ako na sacrifice.

success sa akong kabuhi. Ang akong sweldo, dagadretso na lang gid sa balay. Biskan pa makago gani sa akong personal, hindi ko na mahimo. Kung case A, dagalain pa akong buot. Because kung may ara ako, ginatagaan sila. Pero kung wala ako, wala ka sila gahatag. Madam Usa, nagabot sa point ang akon na utog gamabahi kag ang akon ni nanay. Doon nagapasubir na. Every time nga may sweldo, kwaon ni gintanan sa akon. Kag ang problema ko pagitsubong, nagbusong akon nga manghod gamabahi. Ang ginpa-eskwela ko, Madam Usa, grabe gid ang discouragement ko because kaya nag-expect ako na siya tanim makabulig. Di na tolerate lang ni nanay ah. Wala yung maging nakika ng ako niya. Utod. Asa nga nag-abot sa point, Madam Usang, na doon hindi na ako magwanta. Nagambal ko kay nanay, nganay, tani-insindihon yung man ko may mga kinanglanon man ko sa akong kabuhi. Pero hambas ang nanay ko, agi na, sumbat mo gali. Wala mo yung ginaisip ang pag-amuma ko sa imo sa una, pagbatiti ko sa imo. Tapos isumbat mo sa akon kung bangayo ako kwarta. Nagaugtas ako, Madam Usang, kay gamadyong pa si nanay. Agambala niya pa ko nga, kung magmadyong ako kung makadaog, dako pa ang akon nga sweldo sa imo. Bilang isang bata, Madam Usang, hipos na lang ako. Pero sa tuod-tuod lang, nag-aralaing gid ako sa ginabuhat sa akon ni nanay. Hambal ko, mas mayo siguro nga mag-give up na ko. Mas mayo nga maghalin ako. Madam Usang, bisan budlay sa part ko, nakalin ako sa balay. Sa nakalin ako sa balay, Madam Usang, natutulang niyo kung diin kami or diin ako nag-ubra. Yung kadoan ako sa akon utod kag si nanay. Naghambal niya, kung hindi ka maghatag karon sa akon, iskandaluhon ta ka di. Grabe, Madam Usang, wag kabalo ko nanay ko gidman ni. Ukon, ginakwartahan na gid ako. Naghalin ako, Madam Usang, kag nagwa. But silingon, nagwa ako sa restaurant niya. Tawala lang. Madam Usang, tagay ko bi-advise kung ano ang namik niya. Obrahon, ako si Ronron sang kalumpa.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. My listener ya ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics!
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5 Kalingawan Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Yan
16: ang
17: gapanupo.
16: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalika.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may visio.
0: Ang visio.
9: Yung may D3.
0: Matatas mga butika.
9: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may visio.
0: Ang visio.
9: Yung may D3.
0: Matatas mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5.
24: K5
23: News FM.
24: K5.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso.

0: with Madame.
1: At 8.7 K5 News FM, Champion to Lives of the Filipino. Mga K5 Thursday edition sa ating program, kay Madame Usang. Ron, Ron, grabe ba? Ikaw na ang breadwinner sa iyong primalay. Tapos, kutkutan kapag sa iyong mga utod, kung sa iyong mga nanay, grabe naman na. Hindi naman nag-uring mo responsibility nonoy. Pati ang madjong ni nanay, may kopya matag. Nag-aubra ka gani, parang makakaon, di ba la? Nag-aubra ka gani para makabulik sa mga family. Pagkatapos, ang mga wala pulos, ikaw pa yung magasto. Ang grabe na ginaya. Ron, Ron, may advice lang si Madam Usang sa imo. Dapat lang ga ang ubrahon mo na i-fix mo gid or istudyahon mo yung ginigana. Nay, maubra po, amulani ang inyo, amuling akon. You know what, parang dako na kubra ng edad ako 45 years old. Ang akon niya nanay, wala ganiya ka pa ngayon. Kung ano ihatag ko sa iya, batunon niya. Wala gid siya bro nagahambal nga kung ano-ano, o di bala. Batunon niya lang ang ginhatag sa iya, kag papasalamat sa kabataan niya. Pero you know what, hindi manami na ikaw ron-ron, nagtrabaho ka, biskad pamakalsang brief mo wala agyed, pamakalsang imo nga personal hygiene like sa mga deodorant, buda, toothbrush, toothpaste, so importante, ginamang personal hygiene. Ang personal hygiene nga mahambag kita, hindi mo na pwede nga piyakbalay mo na yung magbutang sa ilo kung nasang deodorant. Tanan-tanan, kitaga pa mo tang deodorant para hindi magbaho. At ano nga, kilikili power 1 to 5. Okay? So, biskan amo na kwa, anya pa ka isa kalibo. Imagine niya pa, nagbusong ang imo nga uto, gibabay, gintolerate na ni mama, magibabayan niya lang. Ni nanay mo rather. Tapos, hindi ka na maghatag ka doon ka sa may restaurant kung diin ka nag-aubra. Para nga pakawian ka, big no man iya. Kung hindi mo na magwantahan, siguro isuriyahon mo yung nanay. Hindi po silingon nga sikwayon mo sila, isuriyahon mo nay. Tagain mo na ko bisang time na makasupot man ko para makabulig ba ko sa inyo. Ahaw tatlo lang ka mo. Easy lang na. Ibang ganidabo pag inasagod. Pero ha, first time ko yung naka-letter or nakabasa sa letter nga ang nanay hindi iya kontento saan ginahatag sa iyang bata. Tibutang tabi madam ang sweldo sa bata mo sa isa kabulan mga 15 mil. Okay? Ti, kwaon mo ganang 15 mil tanan-tanan? Pwede nga tagaan ka lang sa bata mo bi 8 mil 8 mil man ang yabe o 9 mil sa bata mo 8 mil bi imo. Diba? Grabe naman na ti yung mga personal man siya kung may bakal mo sa load. Ti, wala siya karong allowance. So, nag-give up kilang bata. Pero ron-ron, ha? Appreciate ko man ron-ron because nga ti, ikaw mismo ron-ron nga bata, grabe man ang Japon ang imang sakripisyo. Nagahatag ka man Japon ron-ron sa nga tawag mo, sa nga tawag naton nga, no, nga encouragement nga mabuligan mo imo ginikanan. Kabay pa sa mga ginikanan nato nga nagapamatila subo, bao Diyos ko. Hindi nyo man pag amuhin sina ang inyo nga kabataan. Kung ano lang ang masarangan, amulang na bala. O, di bala, mga kagay five, kukalain mo na yung bao, bo talang. Tanan-tanan na lang i-shoulder sa imo. Di ang imo yung nga uto, dron-ron, wala di niya plano yung mag-ubra. Ikaw nang gijaya ma-ubra. Nag-ano siya, nagpatuslok-tuslok lang para nga magbusong siya. O, di man nami, di ba? We'll be right back, mga gagay-five. Kupo niyo giyapon si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, grabing storya ni Ron Von. Ron Ron, congratulations kay Tibis kan amo nang naobras ang parents mo kang imong utod. Ginasuportaran mo mang giyapon. Pero ha, Ron Ron, liwat pon ko kid. Bali madamusang, tuduy ang utod mo nga mag-ubra para makales ka man sang glasusun sa balay nyo. Baka bulig mo siya sa nanay mo kag si nanay mismo hindi halaham pang madyo nanay. Hindi mo yan sapnod sa imo, no? Nga mayo ka lang yan, no? Gamita ang kwarta sa imo nga bata sa insyakto nga pamaagi. Hindi nga mangayo ang mangayo sa bata mo. Tapos ikaw ya, ihampang mo ng imadzong malang OMG nanay. Kwada ko gro bata, hindi ko yung maghatag sa imo. Oh? Well, mga kagay-fi, madamo nga salamat yun inyong sang Extend Food Supplement for Man DTX Coffee Mix. 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mabagat sa mga butika para sa matilong nga dugo.
6: DTX 500
3: para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500
3: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
3: DTX 500
6: masaligat,
3: epektibo.
6: DTX 500
3: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
3: masamit ka bala ang gina-energy.
6: DTX 500
3: ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy.
6: DTX 500
3: masalika. DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix
8: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix
8: mamasaga butika.
3: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nanigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C
8: mamasaga butika.
3: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kon magabot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aliya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-aliya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
16: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
16: Klinika DioFresh.
14: Available now.
17: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
23: Yan
22: ang
23: gapanupo.
22: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masalika.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
22: Yung may D3.
23: Matatags mga butika.
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
22: Yung may D3.
23: Matatags mga butika.
26: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: With Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami inauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX
2: Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Balik ka mga langaw! Ari na ka paborito na ito niya, ilaw!
17: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadragsa nga punggod,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
21: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalagestered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
22: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

News FM Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativa, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Bangong Kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa. Basa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronan. Saka sales rep.
13: Una.
12: Problema, gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
14: Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
9: DTX 500.
14: Masaligan.
9: Epektibo.
14: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
9: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
14: Masaligan.
9: Epektibo.
14: DTX 500.
9: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
9: D3 Bio.
14: Ang D3.
9: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
9: Yung may D3.
14: D3 Bio.
9: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
14: Ang D3.
9: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
9: Yung may D3.
14: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
19: This song is brought to you by DTX 500. The superior antioxidant.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mike, kumso?
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. I'm Visio. You my D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Deofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deofresh.
15: Klinika Deofresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor,
1: Ang sinaing!
12: Luto na!
1: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
18: Tigasing!
13: Tigalaba!
18: Tigasay!
13: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
13: Supplement for men!
18: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
18: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
13: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matilo na dugo.
18: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
13: ang DTX 500
18: ang may mataas na antioxidant
13: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
13: DTX 500
18: masaligan,
13: epektibo.
18: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
13: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
13: DTX 500.
18: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
18: masaligan,
13: epektibo.
18: DTX 500
13: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
18: Ang PCO
13: yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
13: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
18: Ang PCO
13: yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
22: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: K5 News FM.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka, mga butika!
7: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
7: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C.
2: Mabaka, sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: News.
13: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro kakulkatol,
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman
14: Roman. Ako si Ere.
15: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman
16: for Men.
1: X10 Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
21: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidants.
21: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo nga tay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
21: Masamig ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3.
22: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
22: Yung may D3.
1: D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio.
22: Ang D3.
1: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
1: Yung may D3.
25: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problem, magid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Bait puso!
3: E3 Bio!
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor,
1: Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
13: Ganito ako!
18: Tigasing!
13: Tigalapa!
18: Tigasay!
13: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
13: Supplement for men!
18: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
18: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
18: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
18: DTX 500
13: masaligan,
18: epektibo.
13: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
18: ikaw pala
13: ang may diabetes.
18: DTX 500
13: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
13: nga nagapanubo
18: kagga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
13: masaligan,
18: epektibo.
13: DTX 500
18: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio
3: ang D3 Bio
18: yung may PCO.
3: Ang PCO
18: yung may D3
3: magabuti ka.
18: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio
3: ang D3 Bio
18: yung may PCO.
3: Ang PCO
18: yung may D3
3: magabuti ka.
21: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure, kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre!
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis, kag nagputi gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Usi Juni, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
7: Mas tatindo ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar.
9: Sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Physio,
7: you may D3.
9: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3.
9: You may Physio.
7: Ang Physio,
9: you may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
1: E3 Pio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, mga butika.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sang imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epic.
5: Demo.
4: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
4: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
1: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix,
1: mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh, wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nami git ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
1: mabaka nga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kon magabot ako ng menstruation na nagid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ari. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling!
0: Welcome to Mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matilo na dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas na antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
13: masalikan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
5: yung may Visio.
26: Ang Visio
5: yung may D3.
26: Matakas mga butika.
5: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
26: Ang Visio.
5: Yung may D3.
26: Matakas mga butika.
22: K5. News FM. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
24: Tinig ng Reformasyon.
22: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
24: Tinig ng Reformasyon.
22: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, kagsa tanan nga mga tagpalmati, mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mga tanan? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sining at iyon, nga siya nagkapakamayo sa aton, nagataon sa aton sa mayong at timpo, makapalayon kita sa aton nga programa, kag aton man siya dayawon, pasalamatan sa tanan nga mga pagkamayo, nga ginbubo sa aton nga aton nabaton halin sa iya physical, mental, spiritual, financial kag protection. Muna nga hindi tagid pagkalipatan aton ginabalik-balik hamo na diri sa aton nga patuntunan kay importante gin katama ang aton kaangtanan, ang aton relasyon sa Dios. Kay kun wala perti ka delikado ang aton kabuhi sa sining kalibutan labi na nga kaangi kita sa ginpahog may mga mabatian ta, makita ta, naara sa naka-video sila, sige paandam nga, may ara palabuton nga linog sa sining kalibutan. Pero hindi ta paghadlukan, kahit kung kita nakaangot sa Ginoo, ang Ginoo ang kabalo mag-amling sa aton. Ang Ginoo kabalo magluwas sa tanan nga mga buot, mga tutom sa iya, pero pabayaan man sa Ginoo ang mga nagapabaya man sa iya. Munang delikado yun. Munang, kamusta ka mo? Sa gihapon, barayon kita subong sa aton mga pagtuon sa puno sa Ginoo, pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumadulog sa inyong banal luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa mga taon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal mga salita. Pagpalain mo ang himpilang ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga kawani. At higit sa lahat ang Siyoro Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ganoon sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat dami mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Ang tunan naman natin subong panggit gihapon magaturan. Pala ang giran hanungod sa perlas. Kabalo kita kung ano kamahal ang perlas. Labi na sa mga mahilig sa mga pahiyas, mga jewelry. Munang ginagamit man ni Kristo ang isa siyang mga panggit. Aton basahon ang Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 45 kag 46. Subong man ang ginharian sang langit, kaangay sang isa ka negosyante nga nagapangita sang malahalon nga perlas. Sang pagkakita niya sang iya, isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya kagin baligya niya ang tanan niya nga pagkabutang, kagin bakal ang perlas. Grabe no? Kaangay man dito sa nakadiparas sang manggad sa mag-uuma. Ginbaligya gyapon ang iyatanan pagkabutang kag ginbakal ang uma kay dito nalubong gali ang manggad. Pero diri man perlas ang mga bugay kag pagtubos sang pagigugma sa atong maluwas kun ipanggid sa isa ka malahalon nga perlas pertigid kamahal. Ginilustrar niya ang isa koleksyon pagi sa panggid sang negosyante nga nagapangita sang maayo nga mga perlas. Nga sang makakita siya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat kaginbaligya ang tanan niya nga pagkabutang kaginbakal ini. Si Kristo mismo amo ang perlas nga may dako nga bili. Sa iya, natipon ang tanan nga himaya sang amay, ang kabungkusan sang pagka-Diyos. Kolosas 2, versikulo 9. Siya ang kasanag sang himaya sang amay kag ang maathag ng larawan sang iya pagkatao. Ang himaya sang mga kinaiya sang Diyos, ginapahayag sang iya kinaiya. Amo na ang butang balon sang namangkot si Pilipi dito kay Kristo nga ipakita sa ilang amay. Kag ang sabat ni Kristo ang nakakita sa iya, ang nakakita kay Kristo, kaangay lang sa nakita na nilang amay. Amo na ang conclusion sang iban,
si Kristo kang ang amay amo lang. Pero ang bot gali pangop is ang larawan ang kinaiya, ang larawan ang himaya sang amay dala-dala ni Kristo samtang siya nagpakatao. Mananga siya gali ang bilinhon nga perlas. Ang tag sa kapahina sang balaan nga kasulatan nagasilak sang iya kapawa. Ang pagkamatarong ni Kristo subong sang isa kaputli puti nga perlas. Wala sing kasawayan, wala sing dagta. Wala sing binuhatan sang tao nga makapauswag sang dako kag malahalon nga dulot sang Dios. Wala ini sing kasawayan. Sa kay Kristo natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 3. Siya ginhimo sa aton nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 30. Ang tanan nga makabusog sang mga kinanglanon kag mga handom sang tawhanon nga kalag para sa sini nga kalibutan kag para sa kalibutan nga magabot makita kay Kristo. Ang aton manunubos amo ang perlas nga tuman kahamili nga kun ipaanggid ang tanan nga iban pa nga mga butang mahimo nga kabigon nga kaperdihan. Amo na ekspresyon ni Apostol Pablo sa Pilipos 3 bersikulo 7 kag 8. Si Kristo nagkaray sa iya kagulingon apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Juan 1 bersikulo 11. Ang butambalon nga samtang nagkanto sa diri agud tani nga luwason ang nasod sa Hudya, nasod sa Huda. Ang Jerusalem ang ilang central city, capital city of Jerusalem, Judah. Pero hindi si Kristo ginbaton bangod kay hindi nila mabaton ang kahimtangan ni Kristo. Ang kapawa sang Diyos nagsilak sa kadululman sang kalibutan kag ang kadululman wala makahangop sini. Juan 1 versikulo 5. Apang hindi tanan nga ang nakitaan nga wala sing labot sa dulot sang langit. Ang negosyante sa parabola nagrepresentar sa isa ka klase nga sinsiro nga naghandom sang kamatuoran. Tandaan tani mga kautoran. Ang negosyante diri amo ang mga tutumgid nga nagapangita permisa kamatuoran, mga sinsiro sila nga gusto magatuon, gusto magakabuhi suno sa pulong sang Dios. Sa nagkalain-lain nga mga pungsod, mayara sang maukod kag mauna-unaon nga mga tao nga nagpangita sa literatura, kag siyensya, kag sa mga relihiyon, sang pagano nga kalibutan para sa ila mabaton subong ang bahandi sang kalag. Sa tunga sang mga Hudyo, may mga nagapangita sang wala nila maangkon. Mangod, hindi sila kontento sa isa ka formal nga relihiyon, ginhandom nila ang espiritual kag makapaligon. Ang pinili nga mga disipulo ni Kristo, iya sang naulihi nga klase, si Cornelio kag ang Etiopianhon nga yunoko, iya sang nauna. Naghandom sila kag nagapangamuyo para sa kapawa gikan sa langit, kag sang si Kristo ginpahayag sa ila, ginbato nila siya nga may kalipay. Sa parabola sang ang perlas may gina representar subong isa ka regalo. Ginbakal ini sang negosyante sa bili sang tanan niya nga pagkabutang. Madabo ang nagaduduha sa kahulugan sini. Sang lit si Kristo ginarepresentar sa kasulatan subong isa ka dulot. Isa siya ka dulot apang para lamang sa mga nagahatag sang ila kagulingon, kalaglawas kag espiritu sa iya nga wala sing reserba. Tandaan tani. Si Kristo mangindulot sa aton nga kabuhi bilang isa kadulot nga malahalon, hamili, kun kita man handa nga maghatag sa aton kagulingon, kalag, lawas, kag espiritu, nga wala sing reserba. Butang balon, ihalad tatanan ang aton kagulingon, wala reserba.
Dapat naton ihatag ang aton kagulingon kay Kristo nga magkabuhi sing kinabubuton nga pagtuman sang tanan niya nga mga kinanglanon sang iya kasuguan. Ang tanan nga kita, ang tanan nga mga talento kag mga ikasarang nga aton gipanagiyahan, iya sang Ginoo nga ihalad sa iya pag-alagad. Amo na nga halin man ni sa Ginoo tanan, ang tanan ta ikasarang, gamiton taman para tanan sa Ginoo. Kung ginahatag nato ng aton kagulingon sing bugo sa iya, si Kristo upod ang tanan nga bandi sang langit, nagahatag sang iya kagulingon sa aton, nakuha naton ang perlas nga dako ang bili. So in exchange sa aton paghatag sa aton kagulingon kay Kristo, si Kristo man maghatag siya kagulingon din sa aton. Amo na nga may ara kita dako nga gahom nga mahimo ta ang tanan nga kabuton sang amay. So sini nga merkado ang tanan mahimo maangkon ang mga kayuhan sang langit. Ang bahandi sang mga hiyas sang kamatuoran bukas para sa tanan nga mga tawo. Yari karon ginimutang ko sa imo atubangan ang isa ka bukas nga ganhaan siling sang Ginoo kag wala sing tawo nga makasira sini. Amo na ang 3 bersikulo 7 sa Revelation. Wala sing espada nga nagabantay sa alagyan pasulod sa sini nga ganhaan. Ang mga tingog gikan susulod kag sa ganhaan nagasiling dali. Ang tingog sang manluwas hanuot kag mahigugmaon nga nagaagda sa aton. Ginalaygayan ko ikaw nga magbakal sa akon sang bulawan nga natilawan sa kalayo agon nga mangin manggaranon ka. Bugna 3 bersikulo 18. Ang Ebanghelyo ni Kristo isa kabugay nga maangkon sang tanan. Ang pinakaimol makasarang man subong sang pinakamanggaranon sa pagbakal sang kaluwasan. Kay wala sing kadamuon sang kalibutanon nga manggad ang makasiguro sini. Matigayon ini paagi sa kinabuton nga pagtuman. Pinaagi sa paghatag sang aton kagulingon kay Kristo bilang iya kagulingon nga ginbakal nga pagkabutang. Ang edukasyon, bisan sang pinakamataas nga klase, magna o suma cum laude ka man, hindi sa iya kagulingon makapalapit sa isa katao sa Dios. Ambot na balon, bisan ano pa ang kurso sang tawo, hindi siya mahimo nga garantiya nga siya makapalapit sa Ginoo. Kaya nga aman, hindi ina ang kinahanglan. Edukasyon, manggad, kadungganan, hindi na ang kinahanglan sa Ginoo, kundi ang aton kinabuton nga pag-alagan. Ang mga parisyo ginpaboran sang tagsa katimporal kag tagsa kaespirituhanon nga bintaha. Kang nagsiling sila nga may bugal, kami manggaranon kag nagdugang sa mga pagkabutang kag wala sing kinahanglan. Apang siling ni Kristo, sila makaluluoy kag imol, kag bulag, kag hoblas, kag talamayon. Si Kristo nagtanyag sa ila sang perlas nga may dako nga bili, apang wala sila magbaton sini. Kag nagsiling siya sa ila, ang mga manugsukot sang buhis, kag ang mga makihilawason, magauna sa inyo sa pagsulod sa gingharian sang Diyos. Mateo 21, versikulo 31. Hindi naton matigayon ang kaluwasan, apang dapat naton ini pangitaon nga may interes. Kagpadayon nga daw ginabiyaan naton ang tanan nga butang sa kalibutan para sa sini. Kaangay lamang nga daw ginbaligya naton ang tanan naton pagkabutang, agud lamang mabakal naton ang perlas nga putli. Dapat naton pangitaon ang perlas nga may dako nga bili, nga amo si Kristo. Apang hindi sa kalibutanon nga mga merkado o kon sa kalibutanon nga mga paagi. Ang bili nga ginapatuman sa aton nga ibayad hindi bulawan o kon pilak kay iya ini sa Dios. Talikdan ang ideya nga ang temporal o kon espirituhanon nga mga bintaha magadaog para sa imo sang kaluwasan. Ang Dios nagatawag sang imo kawabuton nga pagtuman. Kinabubuton nga pagtuman ang ginkinahanglan sang Ginoo. Ginapangabay niya ikaw nga talikuran ang imo mga sala,
sa iya mga nagdaog siling ni Kristo, tugutan ko nga maglingkod upod sa akon trono, subong ako man nagdaog kag naglingkod upod sa akon amay sa iya trono. Bugna 3, versikulo 21. May pila ka adlaw or may pila nga daw permi nagapangita sang langit nun nga perlas. Apang mula nila, ginabiyaan sing bugos ang ilang malain nga mga bintaha. Wala sila nagakapatay sa ila kagulingon agod nga si Kristo makakabuhi sa ila. Gani wala nila makita ang malahalon nga perlas. Wala nila madaog ang hindi balaan nga ambisyon kag ang ila gugma sa kalibutanon nga mga atraksyon. Wala sila nagapasaan sang cross kag magasunod kay Kristo sa banas sang pagdumili sa kagulingon kag magpagsakripisyo kag magsunod kay Kristo adlaw-adlaw. Halos mga Kristiyano apang hindi bugos nga Kristiyano. Daw malapit sila sa kingharian sa langit apang hindi sila makasulod dito. Halos apang hindi bugos nga naluwas. Nagakahulugan nga hindi halos kundi bugos nga nadula para sa kalaglagan. Ang panggin sang negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas may dubli nga kahulugan. Ini nagakadapat hindi lamang sa mga tao nga nagapangita sang gingharian sang langit kundi kay Kristo nga nagapangita sang iya nadula nga palanublion. Si Kristo ang langit nun nga negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas. Nakita sa nadula nga katawhan sang perlas nga malahalon. Sa tao nga naikuan kag naguba sang sala, nakita niya ang posibilidad sang pagtubos. Ang mga tigapusoon nga nangin patag awayan sang pagpakig-away kay Satanas kag nganuluwas pagi sa gahom sang gugma, labi kabilidhon sa manubos sang sayadtong balagid mapukan. Gintulok sang Dios ang katawhan, hindi subong makangililad kag wala sing pulos. Gintulok niya ini kay Kristo. Nakita niya ini subong nga mahimo ini mangin paagi sa pagtubos sang gugma. Gintipon niya ang tanan nga manggad sang universo kag ginbutang ini agud magumabakal ang perlas. Kag si Jesus sang nakita niya ini ginreset ini sa iya kagulingon nga diadema. Kay mangin pareho sila sang mga bato sang corona nga ginbayo subong sang bandera sa duta. Zacarias 9 versikulo 16. Mangin akon sila siling sang Ginoo sang mga kasuldadosan. Sa sina nga adlaw nga himuon ko ang akon mga alahas. Malakias 3 versikulo 17. Apang si Kristo bilang hamili nga perlas kag ang aton pribilyo sa pag-angkon sining langitnon nga bahandi, amo ang tema nga kinahanglan gid naton nga hunahunaon. Ang balaan nga espiritu amo ang nagapahayag sa mga tao sang pagkabilidhon sang matahom nga perlas. Ang tion sang gahom sang balaan nga espiritu amo ang tion nga isa ka pinasahi nga kahulugan sang langitnon nga dulot ginapangita kag magkita. Sa panahon ni Kristo, madamo ang nakabati sang ebanghelyo apang ang ila kaisipan nadulom sang butig nga pagtulunan kag wala sila makakilala sa mga pampainubuson nga manunudlo sang Galilea nga ginpadala sang Dios. Apang pagkatapos sang pagkayab ni Kristo ang iya paglingkod sa trono sa iya ginharian nga manugpatunga ginsinyas paagi sa pagbubo sang balaan ng espiritu. Ang kapawa sang langit naglusot sa madulong nga mga unahuna sadtong mga ginpatalang sang mga kaaway ni Kristo. Nakita nila karon nga ginbayaw siya nga mangin isa ka prinsipi kag isa ka manluluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sa mga sala. Binuhatan 5 versikulo 31. Nakita nila siya nga nalikupan sang himaya
kag sang langit nga may walay katapusan nga mga manggad sa iya mga kamot nga ihatag sa tanan nga magatalikod gikan sa ila pagrebilde batok sa Dios. Samtang ginapahayag sa mga apostoles ang himaya ang bugtong anak sang amay, 3,000 ka mga kalag ang ginpamatbatan. Ginhimo sila nga makita ang ila mga kaugalingon sa buong nga sila. Makasala kag mahigko kag si Kristo bilang ila abyan kag manonobos. Amuna sa panahon sang Pentecostes, lapit 3,000 ka mga tao ang natugmawan kag naluwas. Si Kristo ginbayaw, si Kristo ginhimaya, paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu nga nagapahuway sa mga tao. Paagi sa pagtuo, ining mga tumuloo, nakakita sa iya subong nga isa nga nag-antos ang kahuyanan, pag-antos kagamatayon, agod nga hindi sila mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ang pagpahayag ni Kristo paagi sa Espiritu nagdala sa ila sang isa ka paghangup sang iya kahom sa paghalang dun kaginuntay nila ang ila mga kamot sa iya paagi sa pagtuo nga nagasiling nagatuo ako. Niyan ang malipayon nga balita sang isa ka nabanhaw nga manluluwas gindala sa pinakamalayo nga mga dulunan sang napuy-an nga kalibutan. Nakita sang simbahan ang mga nakonverter nga nagadugok sa iya gikan sa tanan nga direksyon ang mga tumuloo ginkonverter liwat. Ang mga makasala na hiusa sa mga Kristiyano sa pagpangita sang perlas nga malahalon gin ang tanan natuman, ang tagna natuman. Ang mga maluya nangin subong kay David. Kag ang panimalay ni David subong sang anghel sang Ginoo sa Zacarias 12 bersikulo 8. Ang tagsa ka Kristiyano nakita sa iya utod sang Dios nun nga kaangin sang pagkamaayo kagugma. Isa ka interes ang napangibabaw ang isa ka butang ng lamon sang tanan nga iban pa. Ang tanan nga mang kasing tagipusoon na nagapitik sing maghayusa. Ang amulamang ambisyon sang mga tumuro amo ang pagpahayag sang kaanggid sang kinaiya ni Kristo kag ang pagpangabudlay para sa pagpasangkad sang iya ginarian. Ang kadamaan sang mga nagtuo, may isa katagipusoon kag isa kakalag. Upod ang dako nga gahom, nagpanaksi ang mga apostoles na hanungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo kag ang dako nga grasya yara sa ilatanan. Binuhatan 4 versikulo 32 kag 33. Kag ang Ginoo nagdugang sa iglesia adlaw-adlaw sang mga naluwas. Binuhatan 2:17. Ang Espiritu ni Kristo nagbuhi sa bugos nga kongregasyon kag nakita nila ang perlas nga mahalalon gid. Ini nga mga leksyon dapat suliton kag may mas dako nga gahom. Ang pagbubo sang balaan ng Espiritu sa adlaw sang Pentecostes amo ang unang ulan apang ang ulihi nga ulan mangin mas bugana pa. Ang Espiritu nagahulat sang aton pangabay kag pagbaton. Si Kristo liwat nga ipahayag sa isa ka kabugusan paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu ang mga tao makahangup sang bili sang hamili nga perlas kag upod kay Apostol Pablo. Magasiling sila ang mga butang nga akon ginkabig nga kaperdihan tungod kay Kristo. Oo, walay duha-duha kag ginakabig ko ang tanan nga mga butang nga kaperdihan tungod sang pagkahalang don sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Amuna ka nami ang paanggid ni Kristo sa aton nga ginatun-an mga kuturan. Paanggid nga gin kun aton nga intindihon maayo kita gali kaangay man sa perlas nga malahalon nga bililhon or hamili nga ginapangita ni Kristo. Kun ikaw sinsiro totom
nga nagalagad sa Ginoo. Ikaw, kita, kaangay sa perlas nga malahalon. Kag si Kristo man, siya man ang perlas nga imugin tinguha. So vice versa. Amo na nga, kun malabot ni sa aton pangunahuna, kanami sa aton pagalagad sa Ginoo, nga bisan sa kabudayan, bisan sa mga pagtilaw, sa mga kalisdanan, padayon kita nga malipayon nga mag-alagad sa iya. Amo na ka sa kang Apostol Pedro, Apostol Pablo, sa ilang mga eksperyensya, ang mga butang hambal ni Apostol Pablo nga ginkabig niya nga kaperdihan tungod kay Kristo, ginkabig niya sa walang pagduduha, ginkabig na niya ang tanan mga butang kaperdihan tungod sa pagkahalang doon sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Kay kabalo naman kita kung sino si Apostol Pablo. Isa ka membro sang Sanhedrin. Siya mismo ang manog approve sa tanan nga mga ilang ang ginahingabot. Pero sang nakonverter si Apostol Pablo, ginkabig na niya nga kaperdihan ang tanan niya nga kadalagaan sang wala pa siya makakilala sa Ginoo. Amo man kita. Ano man ang aton nga kadalagaan sa kabuhi, sa aton man na mga kung ano man ang aton mga posisyon, ano man ang aton nga mga nalabot sa aton diri sa kalibutan, pero kung makilala ta si Kristo sa kabilugan, sa kabugusan gid, amo na nga kita magatugyan sa tong kagalingon, magalagad sa iyang atutom. Buhayin kita sa tiempo, tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, kami dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay nanakilang pag-ibig, patnubay't gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita namin na pakinggan. Nawa, maunawaan namin ang inyong nakilang pag-ibig sa pamagitan ng pagbigay ng inyong bugtong na anak na bilang perlas. At nawa, kami man ay bilang katapat na kami nawa ay maglilingkod na may katapatan sa inyo sa pamagitan ng pag-ibig. Upang sa ganun, kami ay maging karapat-dapat sa inyong karian. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang at pagpalain mo nawa ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nawa alaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500!
4: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
6: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress.

0: nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong nga panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramirez.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakats, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakats, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo Fresh.
10: Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa K5 News sa Pembelipin Standard Time alas sa 4.36 sa agang oras. Ginadulong sa Toskalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: Isaiah 1:17. Learn to do right
8: Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na sa pagpangalagad sa balitang K-5 sa umaga. Today is Friday. Thanks God, it's Friday, TGIF! October 2, 2026. Ikaduhang adlaw sa bulan sa Oktubre 2026 mga ka-K5. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang aton sini nga mga pinalangga ka mga tagpalamati? Mga suki naton sa kahanginan nga gupod na banwa sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: K5, Ray Espeja Umalay, para

0: Ginataw niya uta sa mayong aga ang aton sini nga mga suki nga mga tag pormati sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Nakatutok talaga si Gabong ng ila sini nga mga tag sa mga radio transistor mga kakipay. Ang aton sini nga mga OFW Overseas Filipino Workers Abroad mga mamang chuper na kapasada na aga pa. Ang aton sini nga mga vendors sa nakalain nga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang aton sini nga mga online netizens Overseas Filipino Workers Abroad. Good morning, good morning. Live na live kita mga ka-K5 sa Facebook. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagin ka mga ka-K5 naton around the world ang makapamati sa balitang K5 sa umaga.
1: K5, Ray Espeha Umalay para sa balitang K5.

0: Diretso kita mga kakakipipe sa mga labing tanlop pang donaton sining mga balita sa ton sining pagpangalagad.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balita K5 sa umaga.
0: Bantayan karon sa aton sining pagpangaragad, Iloilo City Police Office parayo ng monitoring sa mga kabataan nga involved sa kinagamos sa syudad sa Iloilo. Kag sa dugang mga balita, Department of Agriculture Region 6 ginahaylo ang mga mangunguma nga mag-enroll sa RSBSA agud maka-claim sa insurance sa PCIC tion nga mapektuhan sang Super El Nino. Kag driver nga nadakpan sa ginkasang drug buyback operation sa Sara, Iloilo, napasakaan na sang kaso. Common parking area sa mga barangay ginaduso sang Transportation Management Office. Kag traffic enforcer bumunggo ang ginamineho nga motorsiklo sa distrito sang Mandurriao. Istoryahan taman mga ka-K5 karon, dugang ang mga balita nasyonal sa aton silibar mga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo, balitang K5 sa umaga. Mga labing tanalupang doon aton sini mga ka-K5 sa aton silibar mga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Ang mga nagkakilitabo mga kabiyanan sa aton sining nasyon sa pungsod Pilipinas sa aton sining mga ka-K5. Diretso kita na sa lakat sang parahon subong aga, tawagan naton ang DOST Pag-asa Iloilo sa pinaka-latest nga update sang aton sining lakat sang parahon sa aton sining mga pinarangga nga mga tagpalamati. Kamusta ang aton sining tiempo subong? May apisar nga may Super El Nino kita nga ginatawag mga ka-K5. Hindi malikawan nga may pinak ka mga bagyo. Nagpag-ulan-ulan kita nga nagka-experiencehan mga ka-K5 diri sa may pungsod da Pilipinas.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:46 sa aga sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. May ginapayag silang Super El Nino kag ginakabalakan subo ang pag short sang supply sang tubig. May pila ka mga informations mga ka-K5 nga tikadungan sang sining Super El Nino sa aton sini mga pinalangga nga mga taga paramati. Amo ang posibilidad nga pag hoard, no, pagtipon sang mga mineral water, no, sa aton sining mga ka-K5 amid sa sining threats sa ginatawag naton nga Super El Nino. Nagpagwa na ni ang Malacañang sang statement pinaagi kay Yusek Castro mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga taga paramati. Ang hambalya sini ang pag-iipon ng tubig tama naman pero hindi sa pamamaraan na kailangan mong mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po sa inyo. Hindi po yan tamang pagpaprepara kasi mas magkakaroon ng fear or agam-agam ang ating mga kababayan sa ginagawa niyong pagpapanik ka sa ating sa aton sining mga kakipay. Ang iba nagapanik, tamo, kaya kumasi ko na maubusan tubig kay Super El Nino. When we say Super El Nino, tagtuyot. No? Kasi a problema, makabubon niyo, ubusan tubig. Ang mga natural sources ng water sa aton sining mga kakipay, mabudlay. Muna nga ti nagpangaman man ang aton sining nagapanom do mga aton sining Malacañang. Wala dapat sang pagpabintaha ilabinagid sa mga water company sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati, no? Aligmat kita and of course aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati, no? Maghatag kita sang tawag ni preparasyon, no, sa sining Super El Nino mga ka-K5 sa aton sining mga kuturan. So ano lang ano ang nami sini di always nang kita nga mag-prepare And siyempre magka-conserve sang tubig, no? Tipid gid. Hindi nga magpahala-hala kita sang tubig. Sa tuon sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati. Alas 4:49 oras sa tuon sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ready kay makapon naton ang DOST Pag-asa Iloilo sa pinakalites nga update sang lakat sang parahon. Kamusta bala kag tibalon naton, no? Ang ining ila sini nga preparasyon man sa aton sini nga mga ka K5 sa sini nga tawag nga Super El Nino. Ang pinaka-apektado, labing apektado diri mga kabiyana ng aton sini nga mga manguma, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati. Naka-standby na sa linya si Engineer Purge or si Engineer John Baron sa aton sini nga mga ka K5 para sa pinakalites kalakat sa nga parahon. Engineer John Baron, kamusta? Good morning, sir. Ano nga aton sini latest nga weather bulletin update? Good morning.
2: Hello sir, good morning. Kaya sa aton man mga tagpalamati, ang latest weather update naton sa adlaw sang Friday, October 2, 2026. Sa subong no, ang bagyo nga ginamonitor naton sa gwa sang aton nga par, si Severe Tropical Storm Choryuan na sa Kalayon, 2,495 kilometers east of Northern Luzon. May maximum sustained winds nga 95 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagastinens nga pwede maglabot sa 115 kilometers per hour. Nagahulag ini pa west-northwestward at 10 kilometers per hour. Ang expect nato no nga direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas, especially no sa aton nga pungsod, and manubo man lang tsansa nga magsulod ini sa aton nga area of responsibility. Pero muna nagaling no ang iyang trough, nagalabot na sa may Visayas kag sa Mindanao. Nga muni ang magahatag no diri sa aton sa Western Visayas ang partly cloudy to cloudy skies, pero may mga tsansa na gyapon sa mga scattered rains and thunderstorms. Ang hangin mahina tugtog kasarangan sa direksyon amihan na sidlangan, tugtog amihan na katundan. Muna magadala sa makanay tugtog kasarangan nga mga balod sa aton karagatan. Forecast temperature naton is 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:38 sa aga, magatunod ini 5:40 karon sa hapon. Amin aton latest weather update, ako si John Baron. Madam, magin nga salamat.
0: Sir, ining LPA no, ining low pressure area naton ini sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sa aton sini nga mga John Navarro, no? Magsulod ini sa Philippine Area of Responsibility, no, gina-expect nato ni sir nga category sang sining LPA.
2: Actually, sir, unlikely ni siyang magsulod sa aton nga area of responsibility. Pwede pa rin siya mag-intensify, sir, pero pababaw niya. Biyang yan talaga, sir. Yes, sir.
0: So hindi gid sa wala gid chance nga magka ano ni siya maka like mag-change ang hulag sini. Papanao gabi no o kun nga magsulod gid sa aton nga sini nga para Sir Baron.
2: Yes sir, dumanubo gid ang ano ang chance ay no nga magano siya sa magsulod siya sa aton nga par. Kay actually nang antaw ko niyang ano naton sir mga forecast model naton. Mm-hmm. In halos unanimous halos tanan nagasuggest nga atalan nga model na nag-suggest gid yang pababaw ang iyang dalagan. And actually yung location niya ni sumong layo pa ni gani sa power line ni. Tay pasaka pang iyang dalagan. So and ang iyang current location ano na siya east of Northern Luzon na. So medyo babaw-babaw na ang iyang location. So sa paglagtaw ko sa ano na malubo na gid ang chance nga magsulod siya sa power.
0: Okay. Sir, subong ginestoryahan na nino even ang Malacañang sang ginatawag naton nga Super El Nino. And kapila naman naton nilibat-ibaton diri sa aton sini nga pagpangusisa sa inyo sa bayan sang DOST Pag-asa Iloilo no sa aton sini nga mga ka K5 ang ining Super El Nino sa inyo sini nga bayan sir kamusta ang inyo sini nga paglantaw subong sang aton sini sitwasyon na may kang tanan sa Super El Nino nila nga ginatawag.
2: Yes sir, based lang sa aton nga ano no El Nino latest nga El Nino advisory ng pagwa ni Pag-asa. Currently strong El Nino no present sa aton nga tropical Pacific and ang mga climate models naton nga ginabasihan, isuggesting no nga by the end of 2026, dakong chance nga mag intensify pa sa isa ka very strong El Nino no, or manang inakoy naton nga super El Nino, and the climate models no is also suggesting na dako man ang tsansa nga mag persist pa rin siya sa first half of 2027.
0: Okay, so may dako tsansa nga makalabot pa siya by next year ang iya sining tawag ni no sitwasyon nato sa Super El Nino. Mga what month and ano ang masiling naton nga maka ano kita sir maka lampuwas sa sining Super El Nino?
2: Sa actually nan lang ta kun sa aton nga model sir, possible pa siya magano mag persist hasta sa ano naton pag-init naton nga season, which is mga around March, April kag May. Pero ang inang ano ang inang El Nino na na siya ano na siya gamat-amat na siya pahina no. Nakita ko to do moderate or strong na lang siya, so ano na siya parang sa back end na sa aton nga El Nino pahina na siya. Pero ang muna nagaling sir, kahit siyempre may accumulated na tanga months ba lang in-expect natin nga magapulang ang aton nga mga paulan. So biskat nagapahina na ang aton, amatamat na ano no, pahina ang aton nga El Nino sa bulan sa March, April kag May. Take note nato na halin pa na sa very strong El Nino, so ang moderate ano pa na siya, or moderate or strong pa siya for example bisa bulan sa March kag April kag May, kusog na siya yapo no, and kapin pa nga for the past few months is may significant reduction kanagaan sang mga paulan mo. So may ano gyapo no, may dako gyapon ng probability nga yes gapahina ang aton nga El Nino sa ano no sa March, April kag May, pero dako ang chance nga may drought condition ta gyapon. Actually nagpagwa kita na sa aton nga ano no a dry spell kag drought outlook by the pagtanta ko to by the end of March o pag de, pag end sang March ang bilog nga province ang ano no sang Western Visayas is under sa ano no drought condition, so may possible kita yung drought scenario by the end of March.
0: Okay, so challenge kini sa aton sining mga ngumay labi nang sa aton sining mga farmers nga sang aton sining mga palay no kag kaiban pagid naton sining mga produkto kay ti ang init hindi man ni bastante nga source ang ano sang tawag ni sang ang amin na healthy ang imo sining mga produkto kundi kinanglan nga pon sang tubig. Engineer John Baron no, when we say droughting season because of the effect of this El Nino, masiling naton nga ano gid no apektado gid ang mga natural sources sang aton sining mga katubian, bubon, even ang aton sining mga kasubaan kay Sir John Baron.
2: Yes sir, ang ano nato no ang El Nino nato na damo na siya actually ano na so sir apektado na ang ang ano nato no different sectors nato kapin pa kapag ano na pag damo na nga bulan nga nagakulang kita sang ano no sang tubig ulan. Sa subong abi ang expect nato ng scenario nato sa El Nino sir, since nga ano nakita no doon sa back end nakita sa aton nga habagat or do patapos na ang aton nga habagat no, actually kinalantaw naton basi first half sang October ma-terminate na kita sa aton nga habagat, so ginexpect na siya naton nga starting October na and tuloy-tuloy na siya for the next coming months nga makulang ang aton nga ano no nga mga paulan. In terms naman sa kainito naton or matagaas naton nga temperatura, kasi baga may amihan pamanta sir no ang expect gyapon naton nga during peak months ang amihan, which is January, February, nga may ano no mga pwede pa kita experience ang matugdaw nga tempo. Ang ano ta ginada is pagabon na sa March, April kag May, dira ginada mas spike up ang aton nga ano no mga temperatura, especially ng aton nga heat index. Ang ining El Nino ano na siya, damo na siya sir ano ang epekto sa aton nga mga sector, may epekto na siya sa aton nga agrikultura, may epekto mo na siya sa aton nga ano no energy sector. of course, may man sa ano epekto sa aton nga edukasyon. Balaan ta naman to nga daan sang last nato nga El Nino. Stock El Nino to siya at the time, no? I think that was 2023. Damo, ganito na reported nga, ano, no, nga nakalalipong ang mga estudyante. Kay, siyempre, ang kadamuan ng eskwela na hindi man ano no well ventilated ang kwarto so ang muna gaya dapat preparahan muna sa aton ng mga eskwelahan no kay kapin pa sa pag ano na pag March April kag May na laban-laban ano naman na ang may possible naman na ano nga muna man ang matabo and of course other nga ano nato no sa aton health syempre dako man nga ano sir dako man na siyang halit man no or may epekto man siya sa aton health kapin pa kung ano na kung ano na siya kung pag abot na sa aton nga tag-init nga season of course may epekto man siya sa ano nato no sa water resources naton sa ano nato no sa aton nga fisheries kag of course sa aton nga environment.
0: Okay. So, halos taran nga mga sektor cover yagid nin no pati man nga aton sining sitwasyon eh amo gani may mga ano engineer baron no bangod nga ti kakulang sang sining posibilidad nga kakulang sang sining mga natural water resources naton because of the droughting may mga reported nga ginapahanumdo mga aton sining gobyerno nga hindi gid mag hoard no mag-hoarding sang mga tubig especially ang mga drinking water naton ni nga mga produkto kay ti tungod nga nibaluan naton nga ti grabe ang halit nga dalas ang sining Super El Nino sa record sang Pilipinas or particular na diri sa inyo sining tratapan sa DOST Pag-asa Iloilo sir baron kamusta sa pila ka mga tinuig nga naglalabay diri sa aton sining pungsod kapila na kabisis kita magka-experience ang Super El Nino.
2: Actually sir ang ato ang sa ano nato no sa Super El Nino naton or very strong El Nino naton ano na siya no ang ano na siya very rare lang na siya ang aton nga ano no very strong El Nino ang kung imagine naton ang ano naton ang strong El Nino pa lang na siya every 10 to 15 years na siya naga ano no nagakatabo and I heard sa ano naton sa central office naton nga epekto naman sa ano no climate change nga ang 10 to 15 years na siya na reduce na lang to 7 to 10 years no ang ano niya ang expected sa aton nga strong El Nino muna na galing kay Kisa ang ano no ang may ano siya may Kisa may times gate kay ito syempre climate change ang nagano no nagsigi-sigi man init ang aton nga matamat init ang aton kalibutan so ang ano na ang strong El Nino naton pwede na siya mag-intensify pa sa isa ka very strong El Nino wala lang ko ka ano sir no hindi ko lang maano gid kung every pila ka years ang ano naton ang every nagatukaw ang aton nga very strong El Nino pero siguro pwede ta na siya guro mabasian ang sa ano lang naton para may idea lang kita bla kung usually mga kada ano nga tuig nagatuhaw ang mga kusog diyan naton nga El Nino ang basihan tining data naton sa strong El Nino kay medyo mas ano ni siya mas frequent ni siya ang ato na very strong El Nino though talagsalan ni siya nagakatabo pero syempre climate change laban-laban ni siya ang ato na ni nga mga ano no expect ni siya naton ang mga El Nino naton ni nga magasunod dako ning tsansa nga kusog ni siya. Pero kung basihan ta lang sa aton ng strong El Nino every 7 to 10 years na siya daw ano no according sa aton ng central office. So actually ano siya sir no ang dugay man siya pero once mag ano siya no mag-abot siya gabi man na ang epekto niya to ano no to para may idea kita nga atong ginambal sa aton ng central office nag-lessen na ang aton nga ano no nga number of years gin-expect naton nga nagatuhaw ang aton nga strong El Nino no from 10 to 15 years nag 7 to 10 years na lang siya kay sa last naton nga El Nino nga that was 2023 ano to siya actually no strong El Nino mato siya So subong nag-agi naman kita sa atong sa subong strong El Nino naman kita no. So makita gid niya naton nga nag do kada El Nino na lang do nag straight na kita nga strong El Nino na kita no or kusog nga aton nga El Nino. To think no nga 7 to 10 years dapat siya nagatuhaw pero subong ano lang no 3 years lang straight siya nga kusog nga aton nga El Nino.
0: Okay. Sir masiling naton bala in your part B sa DOST no nga ahensya sa aton sa gobyerno. Masiling bala naton nga with this abnormal sequence no sang pag-experience naton sang Super El Nino may kailabtanan bala diri or may connection bala diri ang siyempre nag-adambo no nga mga infrastructure, mga establishments, mga factories nga nagaka-contribute no sa ginatawag naton sining climate change.
2: Iya sa kami ginasiya ano no mira ginasiya factor bal antar mga daan pag ano no pag urbanized area mas taas ang temperatura naton mas mataas na yung heat index naton no, compare sa mga rural areas. So kung intran pag ina ni El Nino, so mas ano pag ina siya, mas pwede pag ina siya mag saka ang aton nga temperatura no sa mga urbanized areas naton.
0: Okay. Hindi lang niya sir ang Pilipinas ang apektado subong sang Super El Nino for sure no. May pila kita ka mga pungsod nasyon nga also experiencing this Super El Nino phenomena Sir John Baron.
2: Yes sir, that's correct. Hindi lang Pilipinas no ang gabatyag sa kay El Nino, ang mga countries no nga near the equator, especially the Ridampi sa may lapit no sa Western Pacific. Laban-laban mo ni mga country sa ano sa may maritime continent, amo ni nag-experience man siya sang ano no sang El Nino. Biskan gani ano no, biskan sa may Australia, sa Indonesia, no, in other neighboring ano naton countries naton nag-experience siya sa sang maning tawag naton subong El Nino.
0: Okay. Kanami sang aton sigilanon na engineer John Baron no kay very important kini nga mabaluan sang aton sininga mga kuturan no kay ang effects ini basi masiling kita droughting season na ni problema sa mangunguma naton problema sa aton sininga mga pumuluyo sa mga eskulahan naton but this is also a threat sa health no sa tawag ni sa ikaayong lawas ang aton sining mga pumuluyo engineer Baron nila binagid sa aton sining mga katigulangan kiti sa pila ka sa ibang mga nasyon especially Nigeria, Indonesia, Sudan, India, Brazil sa aton sining mga K-5 may mga reported cases na sa mga fatalities no because of the Super El Nino engineer Baron.
2: Yes, ako muna gani nga ano no nga dirisaton sa Pilipinas ya ang dapat may mga ano na kita may mga measures na kita no to combat sa ano sa El Nino dapat ang aton nga mga ano na mga LGUs may ano na siya eh, may dapat may mga ano na kita may mga measures na kita nga dapat aton obrahon kay ano no ang El Nino subong naga ano na naga nagpapabatsyag na actually sa mga iban ko ganing mga meeting especially sa ano no sa mga lectures ko sa farmer nagahambal gani sila kuno nga nagabatsyag na gid sila ya sang epekto sang El Nino no nagakulang na gid sila ya sang tubig para sa ilang mga pananom so dapat may ano nakita may take action nakita no and dapat may ano nakita may mga measures nakita para ano no to, para sa siding El Nino.
0: Gani kahit diri sa siyudad sa Iloilo namdaman nyo may ari kita di si cooling ano cooling hub or cooling area nga pwede kada ka palamig-lamig no na tag gina provide sang city government nga pwede kada ka pa aircon for the meantime kung mainitan kaw kay kalaban-laban ni ka Sir John Baron ang ano gini no ang mga kisa mga vulnerable sini diri mga tigulang mga may mga ano may mga existing mga balatian no naton nga mga K5 nga ti amo ang very prone sa sining Super El Nino kati sa init palangadaan sa usbong sang lupa ang iban sini alaman-laman kisa heat stroke kid no ang iguan niya sini Engineer Jan Baron ano gid siguro ano lang stay hydrated gid always inom gid damo tubig para at least sa pananglitan nga magwa-gwa kita sa aton mga panimalay no safe kita Engineer Jan Baron.
2: Yeah, yes sir, ano na no, sakto na actually nami man nga ano no, ang ginubra sa aton nga local government nga nagpatindog kita no sang do isa ka kwarto no para nga may aircon. Actually nakita ko na siya sa ano sa may diversion actually para man sa ano nato no sa health naton nga para at least kung mainitan kita at least may area kita yan nung pwede kita ka palamig-lamig hindi siyempre para man sa ano nato no sa health naton pero dapat ano to man no focusan to man ng ibang sector especially sa ano nato no sa
0: agriculture
2: agriculture na agriculture naton mugi na silang domain gid nga no nga
0: apektuhan
2: so kaya kinahanglan na may ano kita for example since amani may expected kita nga drought so dapat may ano kita ang mga pananom naton dapat ano na kita no shift na kita sa aton nga mga drought resistant nga crops tapos ano kita no laban-laban may adjustment kita ni sa aton nga sa aton nga planting calendar and of course sa aton nga ano no may epekto naton sa may epekto ini sa aton nga energy sector so prepare kita ni sa mga ano naton sa mga peak demands or i-prepare naton ang mga peak demand management naton of course encourage naton no ang mga ano ang mga pumuluyo nga mag of course conserve man energy and of course aton nga education nga sector given no nga sa past nga daan tong El Nino is damo na to mga reported nga mga nakalalipong nga estudyante kin dala sa mga ospital so dapat ano kita ang aton nga kwarto is dapat ano na well ventilated and kung during na ano no taga init nga season na taga may El Nino pa siya may El Nino pa tagyapon of course laban-laban base mag-adjust kita ni sa aton nga ano no schedule and of course sa aton man nga ano no ang water resources of course grabe man ang epekto sa
0: all right balikan na to si Engineer Jan Baron to dang aton sininga linya alas 5:11 damo ni ang nag ano gani nag potwas bra sang ila sining sitwasyon ira binagid ang kilala ta dira sa ano sa pututan nga mga mangunguma may nag-message ni sa ato ng balya ahay kaluluoy manangamon nga uma no ambal ni nene ambal ni nene kaluluoy manila kuno nga ano uma no kay ti apektado man ang ila sining mga produkto kag ang ila sining uma no tungod sa sining droughting season o kon na ining pag ano no sa ato sining mga ka K5 pag halit sang sining Super El Nino. Ang oras alas 5:12 sa aga. Ang weather update kay Dulongin sa Tuskalawan sang DTX 500. Amari kong grabing init inom ko mo DTX 500 food supplement para ang inyo sini hypertension, high blood, maganagan mga kakipay binabigid sa mainit nga lakat sang panahon. Tuga sang sining Super El Nino mga kakipay. Basi kag busy na ang linya ni Engineer ara pa. Okay. Sige ah. Pasalamatan tanay si Engineer Jan Baron sang DOST Pag-asa Iloilo no for giving us time no sa aton sini programa and for reminding our public no kung anong aton sining obrahon mga kakipay dito sa may pungsod Nigeria sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati may series of death toll or fatalities ta sila nga na record no sa aton sining mga K5 kung hindi kita magsala 31,400 deaths ang napatay mga K5 dito sa may pungsod Nigeria And ang cost mga ka K5 sa tuon sa mga pinalangga ng mga tag Pormati amo ang ining tuman ka grabe nga init sa Indonesia naman may ara sang expected 9,300 ka mga additional heat deaths no sa tuon sa mga ka K5 sa may India and Brazil was also affected no with this super El Nino sa tuon sa mga ka K5 and ang Indonesia, ang Nigeria, nagambal na isa sa mga problema because their lack of cooling facilities. No? Sa aton sining mga K5 nga pwede palamigan sa aton sining mga pumuluyo sa aton sining mga kuturan. Basit na lowbat si Engineer Jan Baron. Pero salamat kid sa DOST Pag-asa. Nakaupon na aton si Engineer John Baron sang DOST Pag-asa Iloilo.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Dito kani sa iban nga pungsod ila binigid sa may tawag ni sa may pungsod sa may pungsod Qatar. Kag sa iban pagid gabayin sang Middle East no sa aton sini nga mga ka K5 kis ala ka na didto magulan ni no once a year no suno pa sa kilala ko once a year lang kung magulan didto o kon maraka lang ah, no basta maraka lang kis ako magulan para gani mikilala ko didto sa may Saudi Arabia nga abyan nagatrabaho didto kung magulan kis may dala para nga mga ice no sa aton sini nga mga ka K5 sa mga pinalangga naton nga mga tag Palamati no at damo sa apektado ah damo sa apektado nga mga mangunguma so gabay pa nga tagaan ini sang ayuda sang programa sang gobyerno ila binigid nga aton sini nga mga farmers nga affected gid kay ti hambaso sang kilala ko kay na kay nene nga naluoy gid sa ila sini nga umahan kay ti apektado gid no pananglitan sang sining super El Nino so sa aton sining mga ka K5 stay hydrated gid always inom permi damo tubig kag magkinot kita no conserve water gid sa aton sining mga ka K5 sa mga pinalangga naton nga mga tag Pormati kaya hindi tapag uyangan ang tubig ang ibanda kung pwede pa lang naton recycle ta. Hindi mo chilingon gagi parigos mo, iparigos mo pagkabwas ka tubig. Ha? Ang ginanamin ko yung mga K5 na magkinot or di ganyan mag-conserve sa tubig. Just like for example, imbes ang imo sining ginapanglababla or ang imo sining mga K5 na waste material sa imo sining tubig. Basi pwede mo pa mapanglimpyo sang balay nyo, mapangdagnas ang balay nyo, pwede nyo pa mapangbunyag sa tanom nyo. So atong sining mga K5, amo na nga mga paagi no or pamaagi para sa aton sa mga kuturan nga makakinot kita sang tubig especially ang tubig nga ti kinanglanon ginagamit naton sa pangadlaw-adlaw nga tanan no sa aton sa mga pinalangga nga mga tag Pormati apektado man idre ang mga water refilling stations especially kung mga deep well ang sources or resources ang ila sini nga tubig no apektado man sila kasi ano pa nakaroon pag ipasaka nila sang tubig sa aton sini nga mga K5 sa mga purified drinking waters naton water refilling stations kung waay gid sila sang tubig nga makuha kag iining cases no sa aton sini nga mga K5 very prone man ini sa ginatawag naton sini nga mga contaminated or contaminations mga K5 sang tubig no because of the grabe nga init sang duta tuga sa El Nino, may posibilidad nga ang mga tubig, no? Ma-contaminate mga ka-K5, especially mga tubig nga ginakuhaan naton sang resources para imuon nga drinking water. Alas 5:18 oras sa aton sini mga ka-K5 nga pagpangalaga. Halong gid kita tanan sa aton sini nga mga kauturan na hindi kita magwa kung hindi man ang kinanglanon para at least hindi naton ma-experiencehan ining halit nga dala sang super El Nino sa aton sini kayong lawas and of course ginaparawagan ta gini always sa aton gobyerno nga tagaan kag tutukan gid sang maayo ang aton sini nga mga farmers mga ka K5 para nga ti at least may ara sila sang ayuda may ara sila sang akonsuelo sa nagakatabo subong super El Mr. El Nino. Ito sa mga pinanangga ng mga taga-palamati. Ang oras, alas 5.18. Magabalik kita sa ito sa mga pagbalik kung ang report sa ito sa patrol. Upon kay K5 Karen Badilia, kaka K5 Elmer Sable. Sang K5 News FM, Iloilo Patrol Team. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabagon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang

0: umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gina nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
3: So una,
2: problema. Gid ako sa akong body odor.
3: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong.
3: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa matinlong na dugo.
5: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
5: ang nagatinlong sa imo atay.
8: Basta tinlong atay.
5: Happy kanunay.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
5: Ang D3. Yung
8: may
5: Physio,
8: yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Physio.
5: Ang Physio,
8: yung may D3.
5: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indik manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio,
8: ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio,
5: yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
5: Para sa matinlong na dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlong atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: May go bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok

0: Gabi po nang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Pumasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
4: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My
13: job! Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time na 5.33 sa aga. Sa gihapon, kaupo ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay.
14: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
13: Contra report sang patrol with K5 Karen Badilla sa pinakalates nga sitwasyon subong sa siyudad sang Iloilo. Kag sa pila ka mga natipon sini nga mga follow-up reports mga K5 report kay K5 Elmer Sable. Ang oras ginadulong kin sa atos kalaman sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio di antiviral and antibacterial specialist nga saragin makabulig sa atos sini nga ikaayong lawas sang Klinika D3 Bio.
14: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
13: Ubo, trangkaso, sipon, hilanat, i-Klinika D3 Bio mo, pala nakit sang ulo, nag-memory loss ikaw, inom ikaw Klinika D3 Bio mga ka-K5, no? Ang Klinika D3 Bio nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nga sarangin makabulig sa ato sini nga ikaayong lawas. Naka-standby sa linya si ka K5 Elmer Sable. Ka K5 Elmer sa report, please go ahead.
15: Sa K5 Ray, nagbungguan na yung isa ka wing van kag Montero sa Barangay Maliao Pavia, Iloilo, alas 9:20 sang Setyembre 30. Kag suno sa interview naton kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., Hepe sa Pavia Municipal Police Station, ginamaneho ni alias Toto ang isa ka wing van nga halin pa sa Barangay Maliao, Pavia, pakadto kuntani sa siyudad sang Iloilo.
13: Mm.
15: Samtang ginamaneho naman ni alias Ian ang isa ka Montero nga halin pa sa siyudad sang Iloilo, pagpakadto tani sa direksyon o kung papuli na sa bahin sang Santa Barbara. kag nagluntad ang ining aksidente matapos mag U-turn ng isa ka wing van. Kag suno pa sa impormasyon, yara na tani sa 80% ang pagliko o kung ang pag U-turn sang sininga wala makita sang driver sang Montero ang ginahimo nga pagliko. Kag amo to ang pag gintunaan sang pangbunggo anay. Kag nakaagom sang mga minor nga mga gas-gas si alias Toto kag ang iya nga upod nga utod samtang nakabatsyag naman sang palanakit sa lawas si alias Ian. Kag gilayon man nga ginatagan sang first aid sang mga responders ang duwa ka driver kag wala na maging dala pa sa ospital. Kag minor nga damage naman ang naagom sang wing van samtang naglupok ang airbag sang isa ka Montero amo to nakabulig sa paglikaw sa mas dako pa nga mga injury sa driver kag iya utod. Kagagin kumpirmar man nga wala sang nakainom sa duwa ka driver sang tiyon sang insidente. Kag sa karon yara na sa safe nga sitwasyon ang duwa ka driver kag nag-istoryahanay na para sa settlement sa K5 Ray.
13: Hmm. Okay. So kamusta ang sitwasyon tadira kag Subong Aga ka K5 Elmer din kamo Subong?
15: Sa Subong Aga ka K5 Ray ari kita Subong sa bahin sang Sunset Boulevard. Kung sa din no, may mga pilaman sa mga salakyan na nagalabay kat pila ka mga nag-jogging na no, may ara kita sa mga tigulang, may ara man sa mga teenager din nga nag-jogging kat may mga pilaman sa mga tao nga mga nagakape na Subong ka K5 Ray.
13: Hmm, anong kape nila?
15: Kopi ko ka K5 Ray.
13: Ha?
15: May mga ari di kopi ko, may mga ari.
13: K5 Elmer, K5 Elmer?
15: Yes, K5 Ray.
13: Strike 2 ka na, 10 times nang imo nga minus sa langit. Hindi mo gid mag-get sa akon nga punchline. Ha? Anong kape liwat? Anong kape?
15: K5 Ray DTX Coffee Mix. K5 Ray.
13: Larok-laro gito ka K5 Elmer mo. Tigda-tigda ginag pagambal mo. Doon nakibot man kami din. Liwat-liwat, oh? Anong ginapangapi nila?
15: DTX Coffee Mix ka K5 Ray.
13: Gapangapi man sila lain, pero mas damo ang gapangapi DTX Coffee Mix.
15: Yes, ka K5 Ray.
13: Sino upod mo na Subong sa patrol?
15: Kaupod ko sa patrol ang aton nga driver nga si K5, Jason Talaron, kag aton nga reporter sa K5, Karen Badilla, ka K5.
13: Anong masiling sang coach mo da?
15: So, Subong ka K5, Ray, amo naman sa gihapon ka K5, Ray, no, strike to na to na ginaano na Subong.
13: Why masa nakibot pag bitlang mo?
15: Nakibot
13: yun,
15: K5.
13: Nakibot yun? Okay. So, ara ka mo din na Subong sa Sunset Boulevard.
15: Yes, K5, Ray.
13: Hmm. May mga nag-jogging-jogging na, may nag-
15: solo stretching, K5, Ray.
13: Stretching, mga... may nag-pangapi-ngapi na sang?
15: DTX Coffee Mix.
13: Sige, salamat yun ka K5 Elmer. Sa Luantas ka K5 Karen, patag na lang siya na yun. Mm.
16: K5 Ray.
13: Mm. Kamusta? Nakapangapin na kamuda sang ano? Sang kopi?
16: Oo, adlaw-adlaw. Di text ko sumik, di taya.
13: Basta hindi kopi. Ay, di ba ano na siya? DTX Coffee Mix ang kopi ko. Na, muna
16: yes,
13: dapat.
16: Yes,
13: Nauna lang ni Kakipay Elmer ang kopi ko. Pero ang sugpo niya to, ang kopi ko, DTX Coffee Mix. Na, muna dapat, di ba?
16: Correct yan. Oh. Doon na. Doon kinayasan, man-espirito ko si Yanni.
13: Why ka batis, Dok? Tulog si Dok Subong, tulog. Musta ang balita na K5 ka rin? Go ahead.
16: Oo, sa Subong K5, Ray, ongoing ni ang monitoring man no, sa aton niya kapulis bisan diri sa Iloilo City Police Office sa ginapahayag ning TBS gang K5 Ray o kun ang True Brown Style K5.
13: Anong meaning niya?
16: True Brown Style.
13: True?
16: Yes. Brown Style.
13: TBS. True Brown
16: Style.
13: A style. Pamatian ko tatay. O sige, True Brown Style. Okay, go ahead.
16: Oo. Kaya kung mahibaluan kay Five Ray, nagpagawa niya isang pahayag si DILG Secretary John Zicrimulya, naging manduan niya ni ang tanan niya kapulisan naton, there is, or ang Philippine National Police, nga ipang monitor ni kay Five Ray ang mga pamatanon, especially ang mga involved bala sa kinagapo, especially sa pagpangawat kay Five Ray. Kaya ang ining TBS gang, according sa kapulisan naton, ang ilan ng recruitment na puros yung mga ginapang-recruit nila, mga minors, kung saliin ang ginapahimo nila kay Five Ray, ginapasulot nila sa mga convenience store
13: the or challenge
16: saliin matira nga mga, oo, ginapasulot nila sa mga establishments para mangawat. Kag kung mahimo na sa isa ka minor di edad, si miyembro ka na dayon sa ako na nga gang kay Five Ray. Diri sa aton, sa syudad sa Iloilo, suno sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga city director, nga sang sinaligdan ng mga Pinoy, tugay na, actually, suno sa kay Colonel Parilla, no, nga may mga leader diri sa TBS gang sa syudad sa Iloilo, kung madumduman ang atong mga taxi driver nga ginapang hold up, then ginapangpatay sang ilang nga mga pasahero sang amo to nga time si may-ari yun di sang amo na nga gang or recruitment sa city, pero sang sinina kay Five Ray wala na sila sang may na monitor kay ang atong mga leader sang nasambitan nga grupo puros na aresto sang aton nga mga kapulisan, pero suno sa kay Colonel Parilla bisan pa nga wala na sila sang may na monitor diri nga amo na nga group or may mga nagapang recruit gina-monitoring sa gyapon sang aton nga kapulisan, especially nga sa subong ang mga involved pala sa mga kinagapo, puros especially sa hold up puros mga minors, pero ginaphat pa ni Colonel Parilla nga humalin sang Enero hasta subong kay Five Ray manubo ang kaso naton sang robbery na involved ang mga
13: minor. Sige, yeah. Salamat Ted ka kay Five Karen.
16: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Clinical DTX of Mix sa Clinical de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron at K5 Elmir Sable, hindi naman si K5 Karen Bagidia para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko at kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: Sa ilo kita si K5, kamustahan?
17: Signal sa nga anti-K. Kagpareho kita naka DTX premium coffee naman ako kag naka Mighty C. Damo salamat, balikan ko ikaw karon Sir Nestor, no. Check naton si Sir Jobert, ang signal sang Roha. Sir Jobert, mayong aga da. Good morning.
18: Good morning Sir Michael. Good morning sa aton mga kaobdanan sa Antique, Canegros kag sa Iloilo mga ka K5. Sitwasyon sa amon diri sa sudan sang Roha sa probinsya sa Capiz, maulan na ulan ang kagahon namon samtang makanay-kanay ang panahon. Basko ang signal sang Kalibo, back to you Sir Michael.
17: Damo salamat Sir Jobert, kampiyon ng signal sang Roha. Ang Iloilo amon ang sa barkod natin, the barkod. Pre-check natin liwat ang Bacolod, Daddy Babe si Robert. Signal check sa Bacolod.
19: Kampiyon signal mo diyan pang way problema Sir Michael, diri sa sudan sang Bacolod daga lalapaw, nag-alalawa, signal mo niya pang kampiyon, basta maka DTX, Kofemix ka, ayos gid ang problema. Back to you, Sir Michael!
17: Damo salamat sa Bacolod, kay Daddy Bibs, sa Sir Robert, sa kampiyon nga signal. Check natin liwat ang Iloilo. Iloilo.
13: Good morning, K5 Western Visayas. Good morning, Sir Michael. Nice to see you all again. Good morning.
17: Sir ABP, ito gali, barcode lang makita ko eh. Damo salamat Sir ABP, good morning. Last stats ang Iloilo, kuhaon na ito ng unang mga balita sa Iloilo. Sir ABP, good morning.
13: Ngayong agagid, sa liwat sa ito, sining mga ka-K5, may grupong TBS, brand new colony, TBS. Sa ito, sining mga ka-K5, true brown style. No, muna siya ang grupo sa mga pamatanon nga kung saliin gina-recruit sila kaya gina-challenge nga mag-obra sa mga katuntuhan, because recently, may tatlo ka mga minor de edad ang nagkaladakpan diri mga ka-K5. Nga amo ang responsable sa pag pang hold up, no? Sa may barangay Pandak Pabiyah kung sa diin gintambangan nila ang isa ka trabahante nga babayi kagagin kawatan bausos gakudako nga kwarta ang nakuha nila mga ka K5 hindi gidya masarangan ang kwarta nga nakuha nila kay tungod ang nakuha nila nga kwarta 100 pesos katong sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati pero ang 100 pesos jutayan nang sila makapatay tawo kaya ging ano nila gina han-an nila nga bunon sa aton sini nga mga kakipipe ugaling kayo lang mga kabiyanan nga wala mabdayon ang pagpambuno nila sa sining worker nga makaluoy nga mga kakipipe kung tani ipamasahe ya patong 100 pesos nga nakuha sa wallet ya apat ni sila ka mga menor de edad ti ang 100 pesos to laban-laban binakal na nita sang soft drinks so nadakpan ni sila pagkaga nambal nila grupo sila sang TBS True Brown Style nga amo ang nagapang-recruit sa mga minor de edad kag ginasugo para makasulod sa grupo may ara sa initiation kadto ka sa convenience store pangawat kaw kala palambat ka sang tawo da pang panghold up kaw or di gari pang buno da sang tawo wa mo na subong nga natutukan sang aton sini nga Iloilo City Police Office no sa aton sini nga mga kakipipe ang pagmonitor sa mga kabataan diri sa siyudad sang Iloilo nga involved sa True Brown Style. Amo na yung mga balita namon diri sa Iloilo. Balik sa imo, kakipay Michael Celorio.
17: Damo salamat, Sir ABP. Unang budlay ka mga minor, di dan mo. Makasulod ka sa mga grupo, bala na nga daw hindi maayong buluhaton. Effect, abi si Daddy Baby sa Sir Robert, kay daw ang mga grupo niya gustong entrance ang una ni sa about sa mga simbahan. Daddy Baby, Sir Robert, good morning.
19: Lain ang grupo naman ni Sir Jobert la. Sir Robert Pacardo ya.
20: Oh. Ang grupo kada ang grupo tayo kada adlaw kwartaon.
13: Abi ko gani asosasyon sa mga senior.
19: Iska. Iska. Mga balita naman diri sa Sudan sa Bacolod ug Negros Island Region mga kakifive ba. Sa sining maulolanon nga panahon mga kakipag kung isa din mainit magusa maulan man ti pero wala nagkakahulugan nga kung mag-init wala na yung dingge ang dingge mga kakipag nagpabili na kay pagkatapos init maulan mga kakipag padayon nga nagasaka ang kaso sang dingge sa syudad sang Cadiz mga kakipag kagapat diri ang na-record nga napatay mga kakipag as of September 19 104 na kakaso ang na-record sa Cadiz City Health Office. Kagsuno sa ina sininagasaka ang kaso sa dengue humalin Enero kapakadto September 2026.
20: Sa iban pa rin mga balita mga kakipaib, ayara na sa establing ang kondisyon ng duha ka mga soldado nga pirason sa enkwentro sa Escalante. Ginpasindugan sa 3rd Infantry Spearhead Division 3ID sa kahapon ng adlaw October 1 ang duha ka miyembro sang 79th Infantry Battalion na pilason sa naglunta niya ikwentro dito sa isa ka barangay sa Escalante. Nagpalabot sang financial nga bulig ang 3ID sa pilason sa makatapos sang Philippine Army kag naga-recover na mga kakipab kag layo na sa katalagman. Ang nasambit nga bidalya ang nagasimbolo sang kaisog, dedikasyon kag sakripisyo sa mga soldado agod manindugan sa ila serbisyo sa Tion na ara sila sa katalagman.
19: Amo ang mga balita na mandiri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region back to yo Kalibo.
17: Damo salamat Daddy Babes Robert. Manang dedikasyon sa trabaho sa serbisyo kung kis tabuhi ang nakataya sa military. Kami niya mga balita, kuha na to ng mga balita ni Sir Jobert sa Rojas. Sir Jobert, good morning.
18: Good morning once again. Morning ABP. Mga balita diri sa amon sa sulod sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Wala gid makaluwas sa kamatayon ang 19 anyos nga estudyante matapos nga gin buno sa Rambol samtang gilapatigayon ang highlight sa kapistahan sa Banwasang Tapas sang tinalikdan nga adlaw. Ining biktima nga si alias Tuto, 19 anyos, na kuanin dalahig sa Rambol sa sulod sang kuan sang Civic Center sa Banwasang Tapas mga K5. Upod ang 17 anyos nga nabunan man pero gamay ang pilas. Samtang ining napatay may arang pilas sa Chan mga K5 magindala pa sa Western Visayas Medical Center apang indiklaral sang aton sining mga atinding physician. Doon sa report, ining 20 anyos nga suspitsado nga si Nuno amo ang naghimo sang pagpangbuno. Patapos nga nagrambol sa may civic center sa nasambit nga banwa. Ang ining suspitsado karon na dakpan, no, matapos ang gintudlo sa pila ka mga pamatanon nga siya ang naghimo sang nasambit iya nga pagpangbuno dira sa kapistahan sa Banwa sang Tapas. Samtang nagkalain-lain nga mga kaso, oh, sampaw-sampaw nga kaso kalakip ang harboring of criminal ang gipasaka sa kay Mr. Bagares, mga ka-K5 sang inisya ang gin panaugan sang search warrant sang ato mga tapos ang kapulisan sang ligad nga law namuon sang armas nga nakuha may 45 kalibre 38.9mm may M16 rifle kadamuon nga mga bala kag isa ka fragmented fragmentation grenade nga ni recover mga ka-K5 kag dira pa sa iya nga posisyon ginatago ni Mr. Juby Bagares sa may Punta Vedra ang suspitsado ang trigger man nga nagpatay sa KTB bar sa kay Police Captain Rian Ampuyos nga si Lionel Diocampo nga nadakop man sa aton mga katapos ang kapulisan sa nasambit kapag serbe sang search warrant mga ka-K5. Ara, nagapamusi-musi sa kuan sa silda ang nasambit ka mga persona. Ang mga balita subong Biyernes diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Roas. Back to you, Kalibo.
17: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon mga balita. Ako na to ng mga report sa Antique. Sir Nestor, kumusta ang probinsya kang Antique?
0: Thank you so much Sir Michael sa mga balita Arigas Provincia Cantique. May sira ka balay sa may Sitio Puro, Barangay District 3, Sibalem ang gintupok kang kalayo kahapon kang kasanagan. Himo ang balay sa light materials kag ginapahayag nga nabilin or napabayan nga baga sa drapugan ang ginhalinan kang kalayo. Ura titao sa balay kay ang amay kang puluyan na naraw sa patay ka samtang anang asawa kag mga kabataan ang nag-agto sa isara ka birthday party. Samtang sa dugang pagid nga mga balita nag-umpisa rin sa paggamit kang transparent nga bag ang pira ka mga estudyante regya sa may probinsya kang Antique kasunod jack ang Division Memorandum number 447 series of 2026 naging pagwa kang Schools Division's Office Antique may kang tanan sa DepEd Order number 006-2026 ukon ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Tinutuyo ka dyang mangin mapos ang pag-checkyar kang salad, kang mga bag sa entry points kang mga iskwilahan. Amarang pira ka balita sa Antique. Balik ka nimo, Sir Michael.
17: Alas 5.53 na nga doon oras. Mga balita sa Aklan sa Banwa sang Kalibo, isa katrak ang na-intercept sa checkpoint. Border checkpoint nga may kargang 57 bilo. Ganyan mga baboy, mga kakifay, wala sa nagkakaigo nga dokumento. Nadakpan ini diri sa intercept diri sa Banwa sang Naba sa Barangay Pinatuwad mga kakifay. Balin ini sa Antique, Sir Nestor. Wala sa mga certificate of acceptance kag mga papeles ang mga karga nga buhi nga baboy. Kag ang Comelec Subong nasa waiting mode mga kakifay kung makakuha sang TRO kontra sa Republic Act 12326 sa kung pagpaisol sang Barangay Gasangguni ang kabataan election. Suno sa spokesperson sa Comelec Aklan nga magasundo nila ang nasambitan nga layi mga ka-K5, no? Pero sa palabutan nga second week sang November, may nakatala naman nga registration para sa national kag-local election mga ka-K5. Kung tani hambal ni Gerardo, nagahulat lang ang ila opisina kung ano gidman ang mangin resulta sang petisyon sa Supreme Court. Wala na ta oras sa hilibati sa adlaw nga Lunes.
21: Salamat gid ilay loro sa balik sa inyo mga ka-K5.
13: Oras mga ka-K5, alas 5:53 sa aga.

0: A las 5:55, mga ka-K-Pai, bangharana, ginadulog sa atos kaluan sa Klinika DTX sa Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa! Sabihin nyo, ha? Kaya mugtaw ka mo aga pa, may balita na, may kanta pa, bisan di bago lang. Magkasunod ng DTX 500 Morning Newscast, kita ay kita sa masunod kasi mana. Ako naman si ka-K-5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga tinagagagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K-5!
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Dream Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DDX 500!
6: Nagapalandunong pala ang imo panulukan?
7: Magalingin pala ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha?
6: Masi may diabetes ka na?
7: Mag-DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang panubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka, mga butika!
3: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka, mga butika!
6: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. Wala week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski Walang kong agmanghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C!
6: Mababaka sa mga butika.

0: ang Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max4 Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
11: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men.
17: Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Mas tagtinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
17: DTX 500.
14: Masaligan.
17: Epektibo.
14: DTX 500.
17: Mahig ko bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
14: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
17: Nga sa masami,
14: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
17: Masalrikan.
14: DTX 500.
17: D3 Bio.
18: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: With Vizio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod good ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio,
17: ang D3,
14: yung may Vizio,
17: ang Vizio,
14: yung may D3,
17: D3 Bio.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
7: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
8: Oras sa K5 News FM, Iloilo oras sa Pilipinas, lasays 9 sa aga.
0: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
8: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo, mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas, welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes nga adlaw, mga ka K5, Oktubre 2, 2026.
9: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kami ang inyo mga tagbalita, ako si ka K5 Christian Hagurin.
9: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
8: Sa headlines, gadulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Top story of the day,
8: Former Senator Trillanes hindi na pag-ipresentar bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
8: Sa aton mga balitang lokal, Iloilo City Government magpahandaan na ang Super El Nino antes pa ni mag-igo sa aton diri sa Pilipinas.
9: Sa nagakaangot nga balitang lokal, DA Region 6, may mga nakaplastar na nga strategiya agud mahagan-hagan ang epekto sa Super El Nino.
0: DTX 500.
8: Sa aton mga balitang regional, duha ka lalaki nga nabungguan samtang nagamaneho sang motorsiklo sa Bacolod. Mapasaka sang kaso batok sa POJ driver.
9: Sa K5 Network News, bomb threat nagluntad sa Hall of Justice, Olongapo City.
8: Sa dugang pagid na balita national, Korte Suprema ginbasura ang petisyon batok sa session sang Senado sa tung Hunyo 3.
9: Senator Tulfo ginsita ang prosecution sa pagpili kag pagpresentar sang mga testigo.
8: Balita international, Prime Minister Benjamin Netanyahu ginakabig nga attempted terrorist attack ang pagbuno sang piloto sa kaangay sininga piloto.
9: Sa balitang negosyo, utang sang Pilipinas nagsaka sa bagong nga record nga 19.61 trillion sininga Agosto.
8: Balita sa patagsang sports, Alex Iala nakakuha sang bronze medal sa women's singles tennis tournament sa Asian Games.
9: Para naman sa balitang entertainment, Nika Garcia gindepensahan ang bana nga si Patrick sa tunga sa mga kritisismo.
8: Kag balitang extra special, robot dito sa Pungso China nagapangalimos para makabayad sang bill sa kuryente.
5: The story of the day.
8: Nasa 13 mga ka-K5, nagkaroon sa aton nga top story of the day. Hindi na pag-ipresentar sang House Prosecution Panel si Anay Senador Antonio Trillanes IV bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ini ni House Lead Prosecutor Gerville Luistro sa ika-32 nga adlaw sa impeachment trial. Puno sa prosecution, final na ang ila desisyon na hindi na pag-ipatawag si Trillanes. Sa iabahin, ginpahayag ni Trillanes nga siya mismo ang naghingyo sa prosecution panel nga kuwao ng iyang ngalan sa listahan sa mga testigo. Suno sa iya, paagi sini mabuligan nga mabuhina ng pressure nga ginapangatubang sa prosecution panel. Antes sini, ginpahayag ni Senator Judge Rafi Tulfo nga mas maayo nga mauna si Trillanes sa pagtestigo antes ang opisyal sa Anti-Money Laundering Council or AMLC angod sa iya mga nagligad nga aligasyon na hanungod sa bank accounts ng pamilya Duterte. Samtang ang pagtestigo ni AMLC Executive Director Ruel Buenaventura ginpostpone kag ginschedule sa masunod na semana agud makapreparar ang defense panel sa mga dokumento na may kangtanan sa bank records ni Duterte. Si Trillanes naman ang magapatigayon sa press conference Oktubre 2 kung sa diin iya ipahayag ang impormasyon nga ginplano niya tani na ihatag bilang testigo sa impeachment trial.
5: DTX 500 Morning Newscast, balitang lokal.
8: Sa aton nga mga balitang lokal, Iloilo City Government na pangandaan na ang Super El Nino at least pa ini mag-igo. Si K5 Jenny Kaoyunan sa report.
6: Panghandaan na sang Iloilo City Government ang posible mangin epekto sang Super El Nino sa syudad sang Iloilo antes pa man ini mag-igo. Sino kay Mayor Raisa Trenas, importante nga mahibaloan sang syudad ang posible mangin epekto sa nika grisgo agun mapahaganhagan pa man antes mag-igo. Pahayag pa sang alkalde nga maginpain man ang Iloilo City Government ka 6 million pesos nga pondo para sa delineation survey kag pag-review sang waterway sa syudad. Magluwas pa dira mayaraman sang i-green programs ang syudad sa diin nagatanom sang madamo nga puno ang syudad para sa open spaces. Lakip man sa mga programa sa syudad nga may long-term solution sa pagtipig sa palibot among rehabilitation sa mangrove, coastal greening, rainwater harvesting, ecocycle, waste management, sunrise solar initiative kag Gabalaka disaster preparedness. Ginahatagan man ang pagtamod sa natungdan ang importansya sa scientific forum agud mayara sa insakto nga datos ang syudad agud mahimo gamiton para sa pagpanghanda sa Super El Nino ang iban pa nga kalamidad.
10: Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kaoyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
9: Ang lokal, Department of Agriculture Region 6, may mga nakaplastar na nga strategiya. Agud mahagan-hagan ang epekto sa Super El Nino. Ka K5 Kim Kaluyos sa report.
11: Ginakabalakan sa karon sa sektor sang agrikultura, ilabi na sang mga manguma ang posible epekto sang Super El Nino. Gani sa bahin sang Department of Agriculture Western Visayas, may mga nakaplastar na ng mga pagpanghanda. Nakapatigayon na sang serye sang mga pagsinapon ang Department of Agriculture o KNDA Region 6 o podang iban pa nga mga concerned agencies para sa pagpanghanda o kung pagpreparar sa pagpamahog sang Super El Nino. Suro pa kay DA Region 6 Senior Agriculturist Jimmy Eledia Jr. ngayara sa 60% sang crop area sa Western Visayas ang rainfed o kung nagasalig sa tubig ulan. Kasunod sini, may mga information and dissemination campaign sila paagi sa pagpakigangot sa grupo sa mga manguma sa Western Visayas agud mapraktis ang pila ka mga strategiya. Ilagi nating waan niya ma-maximize ang production kag ma-minimize ang kapirdihan sa mga farmers. Ilabi na sa mga nagapananom sang humay, mayara man sang iga-distribute nga mga seeds kag abono ang talatapan. Ginpanugyan naman sini sa mga manguma nga makigangot sa ilatag sa Municipal Agriculture's Office o Kunmawa para sa concern kagilayon nga pag-report kung apektado na sang nasambit nga weather phenomenon. Nahibaluan nga base sa pag-asa, ginalauman ang strong impact sang Super El Nino siri nga Oktubre tubtob Desyembre tuig 2026. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Eledia.
12: Farmer level, no, ginapalambot na nato as early sang second quarter pa sang ininga tuig. So ang amon nga strategy of course kay ang ilinyo kali is recurring na mo, no. So damo na sang mga episodes mga nag-agi na kag siyempre ang agriculture ako on gid nato na yang vulnerable gid ang agriculture, no, kay siyempre ang crops mo hindi mo na masaylo. No? So, given sa data naton man sa mga nagligan ngayon ninyo, actually ang aton gigap pinakapektado is ang rice crops. Kaya considering ang Western Visayas is lapad gid ang aton rice area.
11: Sa karon, padayon niya panugyan sang DA Region 6 sa mga manguma na makigangot gid lamang sa ilang mga opisina. Report nagikan sa Rion 6, inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Sa kaangot nga balita, ginainggan niyo sang Department of Agriculture Region 6 ang mga mangunguma nga magrehistro sa system sang talatapan bagi sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture agud maka-avail sang ilang mga programa amo man maka-claim sang libre nga insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC. Ini sa tion sang kalamidad lakip na kon maapektuhan sang Super El Nino ang mga pananom. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay DA Region 6 Senior Agriculturist Jimmy Elidia Jr., iyagin pahayag nga makigangot lamang sa ilatag sa Municipal Agriculture Office. Paagi sini makabawi man sila sa investment, mga manguma, ilabi na ang nagatanom sini nga cropping season nga maapektuhan. Ginpanugyan man sini sa mga manguma nga gilayon nga mag-report sa mga MAO kung sa may mga concerns kag-epekto ang nasambit nga phenomenon.
9: Sa nagakaangot nga balitang lokal, lauman ang strongest impact sang Super El Nino sini nga Oktubre tubtob Disyembre 2026 nga dapat nga preparahan suno sa pag-asa Iloilo. Dugang pa posible atubangon ang below normal rainfall nga magaresulta sang kakulang sang tubig. Mabatsyagan man ang pagtaas ng temperatura kag posible nga magsaka ang demand sang kuryente sa mga puluy-an kag establishmento bangod sa kinahanglanon sa paggamit sang air conditioning units. Sa piyak nga bahin ginpahayag ni Engineer Nicole Silvestre sa pag-asa Iloilo nga may mga bagyo man sa gihapon sa pihak sa nasambit nga phenomenon nga mas mahimo mangin mabaskog pa. Magalawig ang epekto sang Super El Nino tugtog sa first half sang tuig 2027.
8: Sa ilo kita sa mga police report, mga ka-K5, Guimaras Police ginapanghandaan ang ila security measures sa tion nga matukod ang Iloilo Guimaras Negros Bridge. Siga K5 Karen Badilla sa report.
13: Mga K5, ginapanghandaan sa Guimaras Police Provincial Office o GPPO ang ilayang security measures sa tion nga matukod na ang Iloilo Guimaras Negros Bridge, mga ka-K5.
14: Ini ang pahayag ni GPPO Director Police Colonel Ferdinand Davales. Suno sa iya, nagakoordinar ang kapulisan sa lima ka local government units o kon LGU sa dinila na istoryahan ang development sa probinsya subong man ang seguridad. Isa sa mga ginatunan sa subong sa kapulisan, amo ang Master Development Plan kag ang plano nga pagtukod sang task force nga ginabugusan sang nagkalain-lain nga concerned agencies para magpatuman sang inspeksyon sa mga entry kag exit points. Samtang nagapadayo naman ang pag-upgrade sang GPPO sa Mobile Force Company nga amo ang i-augment sa mga lugar nga malapit sa puerto.
15: Ini si K5 Karen Batilla para sa Pampion nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Sa dugang police report na kumpiskar sang kapulisan ang ginabata 3.94 million nga balor sang suspected shabu sa lima ka anti-drug operations sa Western Visayas halin Setyembre 29 tugto 30. Suno sa Police Regional Office 6, 12 ka persona ang nadakpan kagyara sa 560 ka gramos ang kabugaton sang suspected shabu nga na-recover sa among mga operasyon. Isa sa mga operasyon ang ginkasa sa Istansya Iloilo kung sa diin 8 ka persona ang naaresto sang Iloilo Police Provincial Office Drug Enforcement Unit kag nakumpiskaran ginabata 495 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sang 3.366 million. Nahibaluan nga ang among operasyon ang ginabanta 85% sang kinapatihan shabu nga na recover.
8: Sa iba naman ng mga balita, duha ka driver na dakpan sa separado nga drug buy bust operation sa Quinto Distrito na pasakana sang kaso. Si ka K5 Reggie Dimayo sa report.
16: Napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duwa ka driver matapos madakpan sa siperado nga drug buy bust operation sa duwa ka banwa sa Quinto Distrito. Sa San Dionisio, nadakpan sang Special Drug Enforcement Team sang San Dionisio Municipal Police Station ang 45 anyos nga si alias Alex, residente sang Barangay Poblacion, kun sa diin ang operasyon ginkasa pasado alauna sang hapon, Miyerkules Setyembre 30. Suno kay Police Captain Isosi Batilanti Jr., hepe sang San Dionisio MPS, na-recover sa suspek ang 4 kagramos sang ginapatian illegal nga droga nga may standard drug price nga 27,200 pesos. Samtang sa Sara, nadakpan naman sang kapulisan ang driver nga si alias Albert sang Barangay Anuring sa ginkasang operasyon pasado las 8 sang gabi sang amuman nga adlaw. Suno kay Police Major John Salvador A. Bello, hepe sang Sara Municipal Police Station, ginabulubanta 21 gramos sang ginapatian illegal nga droga ang nakumpiskar nga may standard drug price nga 142,800 pesos. Ginpahayag pa ni Bello nga nadakpan na si Albert sa isa ka buy bust operation sang tuig 2023. Sa karon,

0: sa pag-deputize sa mga barangay officials nga gudma maintain ang operations sang TTMO nga maklear ang mga naga-obstruct sa mga dalan. Bangod hindi masarangan sang ILA team nga maklear ang tanan nga mga barangay bangod sa limitado nila nga mga personnel. Dugang pa sang natungdan, mang-enroll sang barangay ang pagpatuman sang traffic regulations sang ILA barangay kag sa syudad sa diin sila man ang paghatagan sang citation tickets. Ginahulat na lang sa karon sang TTMO nga matapos ang ILA orientation sa barangay kag maduso na ini sa Iloilo City Council para obrahan sa nagakaigo nga ordinansa.
1: Samtang sa kangot nga balita nagapanugyan ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa mga barangay sa syudad sang Iloilo nga magpatukod sang common parking spaces agud masulbar ang padayon nga problema sang on-road parking sa ilatag sa kalugar. Suno kay TTMO head retired Colonel Oldarico Garbanzos, mahimo gamiton bilang parking area ang mga open spaces o kon barangay gyms. Kinahanglan lamang nga organisado ang pagpark sa mga 2 wheels, 3 wheels kag 4 wheels nga mga salakyan agud hindi ini makatublag sa alagyan ilabi na kon may emerhensya. Magluwas dira, dapat man may mga inventory sa mga salakyan sa kada barangay. Paagi sini, mas may baluan kung sinong tag-iya sa mga salakyan kag malikawan ang cross-barangay parking o kung ang pag-park sa mga indi-residente sa mga lugar. Paagi man sa inventory, mahimbaluan sa barangay ang ila parking capacity kung pila ka salakyan ang ila masarangan nga ma-park base sa kadamuon sa mga salakyan sa ila lugar. Ini pila sa mga nakita nga solusyon sang TTMO agud masulbar ang problema sang on-road parking nga nagatag sanguol sa mga motorista. Yari kabayan sang payag ni retired Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office.
2: Turi nila ngayon ni para ma-determine sino bala ang may livelihood sa e-trike or sa sikan or sa tricycle. Sino bala ang may mga motorsiklo, ang 2 wheels, no, nga sa ilaman nga barangay. Ang gina-insert namon o gina-encourage na mag-obra si barangay sa ilang nga barangay ordinance, no, na tawagon nila nga barangay common parking.
0: Sa duga nga balitang lokal, Montero kagwing van nagbungguanay sa barangay Maliaw Pavia. Ka K5 Elmer Sable sa report.
3: Nagbungguanay ang isa ka wing van kag Montero sa barangay Maliaw Pavia, Iloilo, alas 9:20 kagabi, Setyembre 30. Suno sa inisyal ng impormasyon, ginamaneho ni alias Toto ang wing van nga halin sa barangay Maliaw Pavia, pakadto sa Iloilo City. Samtang ginamaneho naman ni alias Ayan ang Montero nga halin sa Iloilo City, pakadto sa direksyon sang Santa Barbara. Nagluntad ang aksidente matapos mag-U-turn ang wing van, kag suno pa sa impormasyon, yara na sa 80% ang pag-U-turn sini sang wala makita sang driver sang Montero ang ginahimo nga pagliko nga amo ang gintunaan sang pagbunggo anay. Nakaagom sang minor nga mga gasgas si alias Toto kagang iya utod samtang nakabatsag naman sang palanakit sa lawas si alias Ayan. Gilayon man nga ginhatagan sang first aid sang mga responders ang mga driver kag wala na may gindala pa sa ospital. Minor damage naman ang naagom sang wing van samtang naglupok ang airbag sang Montero nga nakabulig sa paglikaw sa mas dako nga injury sa driver kag iya utod. Ginkumpirmar man nga wala sang may nakainom sa duwa ka driver sang tion sang insidente. Sa karon yara na sa safe nga sitwasyon sang duwa ka driver kag nagistoryahanay para sa settlement.
4: Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Lasays 29 sa iba naman nga balita lokal, wala naging dayon sang Mega World ang pagpataas sang ila parking fees kasunod sa nangin hingyo ni Mayor Raisa Treñas. Hinhingyo sang alkalde nga i-defer anay ang pagpataas ang parking fee samtang nagapangita sang alternatibo nga solusyon agud mabuhinan ang gasto sa mga nagapark sa lugar. Kinatun-an man sang Mega World nga himuon nga 24/7 ang free parking sa ila 3-story building. Amo man ang posibilidad sang partnership sa tunga sa mga BPO companies para sa ilang mga empleyado bilang dugang nga options para mabuhinan ang gasto. Panugya naman ni Treñas sa mga management nga makigsapul anay sa mga stakeholders kag iban pa nga concerned agencies pagpatuman sang dugang nga parking fees sa mga posible nga maapektuhan.
0: sa piyak nga

0: Bahin ginarado sang isa ka truck ang anom tanan ka mga salakyan nga nagresulta sa pag-angkon sang minor injury sang lima ka tawo sa Barangay Crispin Salazar South aniway Iloilo hapon sang Oktubre 1. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alwin Salmon sa officer in charge sang Haniway Municipal Police Station iya ginpahayag nga halin sa hines patag ang truck kag antes sang dululhugon nga porsyon maygin kayo ang driver sang truck ngayara sa legal ang pangidaron. Ginpabulos ni Uyat ang manibela sa upod nga 16 anyos ang edad nga si alias Ben. Kasunod sini wala na punggan ang pagdulo diretso sang truck padulhog. Rason nga nabungguan ang isa ka delivery truck, tricycle, motorsiklo, kagtatlo pa ka pribado nga salakyan, lakip na ang nakapark. Maswerte naman nga gilayon nga nakahalin sa idalam sang truck ang nagakayo nga driver. Angot sini gindala sa Rural Health Unit o kun RHU ang mga napilasan. Natala na naman nga makig-areglo ang mga nabungguan sang truck.
1: Sa katapusan ng mga police report, arestado sang kapulisan ng isa ka 15 anyos nga minor de edad matapos inigin serbihan sang warrant of arrest sa kasong homicide sa Barangay Poblasyon Carles Iloilo sa nagligad nga Martes September 29. Ang suspect ginkilala kay alias Mark Pumuluyo sang sitio Minoro, Barangay Bangkal, Carles, kaginakabig nga number 6 most wanted person sa municipal level sang Banwa. Dindakop ini sang tracker team sang Carles Municipal Police Station. Ngayon paunahan ni Police Major Carl Jerome Tingala, ang Chief of Police sa pasado last 9 sang aga. Ang warrant of arrest gin-issue sang Regional Trial Court Branch 71 sa Barotac Viejo, Iloilo sang September 14 para sa kaso nga paglapas sa Article 249 o kon homicide sa Revised Penal Code sa diin mayara sang ginrekomendar nga piyansa nga 120 mil pesos. Ipahibalo sang kapulisan ng minor de edad parte sa iya constitutional rights at anti-torture warning. Yara na sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station ang suspetsado para sa nagkakaigo nga disposisyon kag i-turnover sa Municipal Social Welfare and Development Office. Mga ka-K5 ang mga balita lokal na inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa kalwansang DTX 500, the superior antioxidant.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
1: Lasay stand try tres na mga ka-K5 sa ilo kita sa mga balita regional. Sa syudad sang Bacolod, duwa kalalaki nga nabungguan samtang nagamaneho sang motorsiklo pagkapasaka sang kaso batok sa jeepney driver. Si K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod sa report.
3: Driver kag angkas sa motorsiklo nga nabungguan sa Barangay Tangub syudad sa Bacolod nagapanawagan sa driver sang dipasay nga jeep nga nakabunggo sa ila nga sabton ang ila mga balayran sa ospital.
4: Panawagan ng driver kag angkas sa motorsiklo nga nabungguan sa public utility jeepney sa National Highway sa Barangay Tangub syudad sa Bacolod sa tuong Setyembre 22 nga sila ang buligan bago nagadako ang ilang balayran sa ospital kag wala sila sa galastuhon para sa mga bulong nga ila kinanglanon. Ginsiling ni TJ Bonton angkas sa motorsiklo nga padayon nga ginabulong sa ospital ang iya kaupod nga driver bago nakaangkon ini sa madamo nga pila sa lawas tugas sa pagbunggo sang salakyan. Sinupasa kay Bonton nga nagdangat sa 38 mil pesos ang iya nagasto sa operasyon kag mga bulong samtang iya kaupod ang nagdangat na sa 300 mil pesos ang balaran sa ospital pero ang driver sa sarakyan nga nakabunggo sa ila ang naghatag lamang sang 8 mil pesos.
5: Ano lang ko tani nga kung ano man ang ginimo yata ni ang danyo si Blasamo ni buligan niya man di kami ka ano man mo.
4: X 500 Morning Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Sa dugang balitang regional, 97 million nga medical equipment sa Provincial Hospital sa Antique kag mga District Hospital ginalauman nga maabot sini nga tuig. Kay K5 Eileen Rose Magbanwas ang K5 News FM Antique sa report.
6: Ginalauman nga maabot kadya nga tuig ang 97 million pesos nga mga medical equipment para sa Angel Salazar Memorial General Hospital o kon ASMGH kag mga District Hospital sa Antique nga nabato na rin sa Local Government Support Fund financial assistance sa local government units. Sa interview kay Governor Paulo Javier, ang naging pahayag nga na-download rin ang kwarta kag gina-target nga maabot sa Nobyembre. Dugang pa kang gobernador nga na-procure rin ang mga kagamitan kag mga bisita man ang supplier kang CT scan sa Provincial Hospital agad nga osisaan ang lugar kung sa diindya igabutang. Suno pa ka na, ginaamat-amat rin kang gobyerno probinsyal ang mga kakulangan sa mga ospital bangad prioridad ang ikaayong lawas kang mga pumuluyo. Mamanaan nga sa nasambit nga balor, masobra 70 million ang mabaton kang Angel Salazar, 5 million sa Justice Calixto O. Saldivar Memorial Hospital, kag ang nabilin ng mga district hospital sa probinsya ang makabaton kang tag 3 million pesos. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Ang mga balita regional ng inyong nabatian, ginadulong sa inyo sa kaluwansang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Salo naman kita sa K5 Network News. Bomb threat nagluntad sa Hall of Justice sa Olongapo City. Gilayon nga nagpatigayon sang security check. Si ka-K5 Eileen Cuevas Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
7: Isang bomb threat ang naiulat sa Hall of Justice Building na matatagpuan sa Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City nitong Setyembre at 30 taong kasalukuyan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at mga emergency personnel upang tiyakin ang kaligtasan ng mga taong nasa lugar. Kaagad na isinagawa ang koordinasyon ng mga concerned agencies at ipinatupad ang kaukulang safety at security measures bilang pag-iingat sa posibleng banta. Isinailalim din sa masusing inspeksyon ng Explosive Ordnance Disposal o EOD team ang lugar upang matukoy kung mayroong itinanim na iniwang pampasabog. Matapos ang isinagawang pagsusuri, idineklara ng EOD team na negatibo sa anumang explosive device ang lugar. Wala ring naiulat na nakitang pampasabog sa isinagawang inspeksyon. Patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na manatiling alerto at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang bagay o insidente. Para sa mga emergency at agarang tulong, maaaring tumawag sa 911. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Sa ulihing nga K5 and Network News, bag-ong gwa sa presuhan, liwat nga nadakpan sa bypass operation. 900,000 nga balor sa shabu na kumpiskar. Ka K5 Roger Telana sa K5 News FM Tacloban sa report.
8: Muling nasakote ang isang 25 anyos na lalaki sa bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 8 sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte. Madaling araw kahapon, Oktubre 1. Kalalaya lamang ng suspek mula sa kulungan dahil din sa naunaring kaso ng illegal na droga. Nasamsam sa kanya ang 132 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 900,000 piso, isang caliber 45 na baril, 4 na bala, 15,000 piso na budol money kasama na rin ang mark money at isang motorsiklo. Posibleng maharap ang suspek sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Firearms Regulation Act. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa posibleng pagkakasangkot ng suspek sa iba pang ilegal na aktibidad. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
1: Ang K5 Network News na dulong sa inyo sa kaluwansang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang
1: National. Kagaroon sa mga balita national. Ginbasura sang Supreme Court unbanked ang petition for certiorari nga ginfile na ni Attorney Valerio S. Luon kag Attorney Siegfried Diaz na naga-question sa ginhiwat nga sesyon sang Senado sa adtong Hunyo 3. Sunod sa Korte Suprema, nagdesisyon kag naghulag ang Senado santo sa sitwasyon kag base sa kasuguan subong man sa nagkaigo nga jurisprudence sa pungsod. Madumduman nga sang Hunyo 3, 2026, natapos ang legislative deadlock sa Senado sang magtambong si Senator Cheese Escudero, kaupod ang minority bloc agud mahuman ang 12 ka member para makakuha sang quorum sa plenary hall. Tungod sa nasambit nga tikang madinalagon nga napili bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, samtang formal naman nga inilisan sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano.
0: Sa dugang balitang nasyonal, ginsita ni Senator Judge Rafi Tulfo ang House Prosecution Panel sa pagpresentar sa mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-32 nga adlaw sang trial sang Huwebes, ginpahayag ni Tulfo nga may mga testigo nga ginpresentar ang prosecution nga suno sa iya hindi kinahanglan kag nagausik lamang sa tion sang impeachment court. Ginpahayag man niya nga dapat siguruhon sang prosecution nga ang tagsa katestigo may mga impormasyon nga makabulig sa kaso. Ini matapos ang pag-usisa ni House Prosecutor Bel Zamora kay Police Major Jerickson Sangalan, opisyal sang PNP Firearms and Explosives Office, parte sa mga armas nga rehistrado sang ngalan ni Vice President Duterte pag sang iya bana nga si Mance Carpio. Gin-question ni Zamora kung nagakaigo bala nga may 22 ka armas ang Vice President. Apang gin-objectionan ini sang defense bangod kinakabeg nga speculative. Samtang ginpahayag sang prosecution nga seryoso sila sa pagpresentar sang ebidensya kag pagpatod sa mga allegasyon sa impeachment case. Si Private Prosecutor Lorna Capuna naman nagpahanumdom sa mga Senator Judge nga dapat mangin safe space ang Senado para sa tanan, lakit na para sa mga kababainhan.
1: Sa dugang balita nasyonal, hindi na pagbuhinan para sa PhilHealth contribution sa mga qualified solo parents na nagatrabaho sa gobyerno kon pribado nga sektor. Pagkasabton sa national government ang ila kontribusyon sunod sa Republic Act No. 11861 o kon ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Ginanunsyo ini sa House Budget Deliberations sang September 24 kung sa din sakop sang PhilHealth Circular No. 2026-0015 na ginpublish sang September 26. Buot silingon, ang qualified solo parents makabinipisyo na wala na sang buhin sa sweldo para sa ila PhilHealth contribution.
0: Sa ulihing nga balitang nasyonal, ginpatod sang Department of Agriculture sa publiko nga may nagakaigo nga supply sang pagkaon ng pungsod sa tunga sang pamahog sang Super El Nino sa mga sunod nga binulan. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nagahanda na ang gobyerno sa posibilidad sa malubha nga epekto sang Super El Nino. Suno sa iya nga importante nga mayara sang pondo ang gobyerno agud madugangan ang fertilizer kung sa diin mayara sa pinakalugar nga madamo sang tubig. Isa man kapamaagi amo ang pagdugang sang 65 kabudega sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod kung sa diin mayara na karon sang 364 kabudega sa bugos nga pungsod.
1: Mga ka-K5, ang mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
1: Sa ilo kita sa mga balitang international. Ginakabig ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga isa ka attempted terrorist attack sa ila pungsod kag sa United Arab Emirates ang natabo nga pagpamuno sang isa ka piloto sa iya kaangay nga piloto. Angot sini, ginbuyag-yag man sang Prime Minister ang pangalan sang biktima nga mo si Smith Machar nga halin sa India. Gindayaw sini ang pilot captain bilang isa ka baganihan bangod sa iya pagluwas sa 174 ka mga pasahero. Bisan pa nga nabunaan, nakapadayon gihapon siya sa pagpakigbato kag nabuksan niyang cockpit door. Agud matawag ang atensyon sa mga pasahero. Nakaistorya na naman ni Netanyahu ang mga pasahero. Nag-insaysay nilang ila eksperyensya kag kung paano nila naluwas ang aeroplano antes ini magtibusok. Naibaluan nga bangod sa mga insidente, napilitan ang aeroplano nga mag-emergency landing sa Saudi Arabia.
0: Sa dugang balitang internasyonal, luyag sang South Korea military nga dapat magpangayo sang pasaylo ang North Korea bangon sa paglupok sang landmines sa Demilitarized Zone o kung DMZ nga buffer zone nga nagaseparar sa duha ka Korea. Suno sa South Korea military nga ang ginhimo nga ini sang North Korea ang isa ka matag nga paglapas sa isa ka dekada nga ceasefire. Mabaskog naman ini nga ginpanginwala sang North Korea. Ginpahayag sang North Korea nga wala sang basihan ang alegasyon sang South Korea.
1: Ang mga balitang international ginadulong sa inyo sa kaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
1: Sa balita sa negosyo, naghampak sa panibagong record high nga 19.61 trillion pesos ang kabugusan nga utang sang gobyerno pagkatapos ang bulan sang Agosto sininga tuig. Suno sa Bureau of Treasury, nadugangan sang 217.62 billion o kung 1.12% ang national debt, halin sa anay 19.39 trillion pesos sa tung Hulyo bangod sa pag-issue sa mga domestic government security kag paghina sang balor sang peso kontra dolyar. Sa kabugusan nga utang, 13.24 trillion pesos o kung 67.53% ang halin sa domestic borrowing, samtang 6.37 trillion pesos naman ang nagikan sa foreign borrowing base sa bayluhanay nga 62 pesos and 50 centavos kada US dollar. Nagkakahulugan ini sa 10.72% nga pagtaas ang utang sang pungsod kung ikumparar sa nalista nga 17.71 trillion pesos nga utang sang Disyembre sang nagligad nga 2A. Sa aton nga peso-dollar exchange rate, ang 1 US dollar nagabalor subong sang 62 pesos and 77 centavos. Ang balita sa negosyo ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Para naman sa aton balitang entertainment, Nika Garcia gindepensa ng bana nga si Patrick sa tunga sa mga kritisismo. Ka K5 Kija Marihan ay say sa report.
9: Gindepensahan ni Nika Martinez Garcia ang iabana nga si Patrick Garcia kasunod sa madamong kritisismo nga iya na baton matapos maghambal angot sa ilang nagligag nga relasyon ni Jeneline Mercado. Suno kay Nika, mapinalanggaon, matinatapon at mapisan kag maayo nga bana kagamay si Patrick. Madamong kritisismo ang ginapangatubang ni Patrick matapos niya ihambal ang iabahin angot sa ilang pagbulagay ni Jeneline halos 18 katuig na ang nagligad. Sunod sa aktor, nagdesisyon siya nga magsabat bangod na apektuhan ang iya pamilya ilabi nang iya 13 anyos nga anak nga si Michelle Garcia. Nangin mag-asawa sa Patrick kag Jeneline sang tuig 2007 kag sang Enero tuig 2008 ginpahayag nila sa publiko nga nagabusong na ang aktres apang sang Pebrero sa namuman nga tuig nagtapos man ang ilang relasyon.
10: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
1: Balita sa sports, Alex Iala nakakuha sang bronze medal sa Women's Singles Tennis Tournament sa nagapadayon nga Asian Games. Si ka K5 Enrico Zurita Jr. sa report.
11: Natapos ang kampanya ni Alex Iala sa 2026 Asian Games matapos nga maluto sa Chinese veteran nga si Wang Siyu sa score nga 6-3, 3-6 kag 2-6 sa semifinals sa iya kalutusan. Nakuha lang siya ang bronze medal sa Women's Singles Tennis Tournament. ikatatlo na ini nga tion makakuha sang bronze medal si Iyala sa mga Asian Games. Nagdaog ini sang bronze medal sa Hanzo, tatlo na katuig na kaligad, kag bronze medal sa mixed doubles. Ang ini balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Topa Sorita Jr. Pas kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
1: Nasay 50 na. Oras na para sa Balitang Extra Special. Isa ka humanoid robot ang nakuhaan sang video nga nagaluhod sa isa ka sidewalk sa Chengdu, China, samtang nagapakilimo sa mga nagaagi nga mga tawo. Para gimano? Makita sa video ang robot nga nagabayaw sang iya mga kamot tag kangay nga nagapakitluoy samtang sa atubang sini may bulutangan sang kwarta kag may mga sinsilyo kag QR code pa. Aba, para sa cashless donations. Magluwas diri may speaker man ang robot nga nagahambal nga wala inisang kwarta para sa recharge na nagapangayo sang bulig para sa electricity bill sini. Lakad lamang, ilimos na lang. Para sa aton nga nubayad sa kuryente. Nagagwa nga isa ini kabahin sang human organized stunt. Kung sa diin gin program, kung ginakontrol ang robot, agudhimuon ang among nga liho. Wow. Isa aton, dito damo man sang muna kay 5 lira. Tawo galing. Tawo ginakontrol sang kasuboman nga tawo para mangilimos. Kita mo mga gasaka sa jeep, may mga dala envelope, mga sobre. Organized. Tapos makanta lang si imo Merry Christmas sa July pa lang kakanta na.
0: May mga na pang interview kita na ligad.
1: Oh,
0: K5 Christian. Dala sa May Haro Plaza.
1: Ano kono?
0: Nangayo sang kwarta sa aton.
1: Ano kono di ba kal iPhone? Ano?
0: Ginpamangkot namon kung sa isa kadla kung pila ang makolekta nila.
1: Te, te.
0: Bumayo pa sila, sobra sa minimum wage sila makolekta. Mas damo pa sila kwarta sang sa akon.
1: Kadlawa niya lang ng mga kwanta, mga minimum wage earner ta. Ay, grabe. Ako kwarta niya, hindi na sila magbalik-balik da sa ilang kinaubra kon, hindi sila paldo. Amo yan ito mga ka-K5, ang mga balita sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes nga adlaw, Oktobre 2, 2026. May mga talamyawon ka? Pwede pa da.
0: Pwede pa?
1: Oo, eh.
0: Sige. Tamyawon nato ng mga taga-Sara, especially mga taga-barangay sa Sedo.
1: Kamu nagpadalagan ka ginaw?
0: Ha?
1: Kamu nagpadalagan ka?
0: Hindi, hindi tayo mag-kontra sa aton nga mga kaparyentihan, Madir. Kaya karon kung kontraho nato na sila, ti masaramihay, git kita kasi.
1: Oh, si Sir Edgar Badbado, no? Mayan pa robot ko, no? Kung para sa mga kurakot involved sa... Si Ma'am Beth Idar Lilia, Sir Arturo Lilia sa Kalino, good morning. Ma'am Aisha Amada, good morning man. Amo na ang ginatagan kung disabled, git. Oh, wabuot kay Ma'am Aisha. Ako matgay, man ko ma... Ma'am Anali Bahadi, thank you, get like kita Rina dira sa Rizal, Lapaz. Kay Tito Noli Banyas dira sa Sara. Kay Cas Ernest Tagurin na nagadulong sang iya bata, nagatutok sa K5 News FM. Kay Christian Loritizo. Kay Boss Allen Boteha, kag Ma'am Edith Boteha sang Eagle Eye Basketball Club na nagamonitor sa K5 News FM. Kay magdulong sang kabataan, good morning sa inyo. Why na?
0: Why na?
1: Sige ah. Kami ang inyong mga taga-balita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
0: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Para sa kampiyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga istasyon
0: K5 News FM.
1: Standby na sa programa Foro de los Pueblos. Magasunod na sa Diligid Lamang Madugay.
2: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
14: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara ang mga kuhan mo,
15: kaya hormones. Kaon mo, gutom ka, makaon
14: wala na niya hormones. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
17: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
15: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
14: stop mga matamis,
15: tinapay,
14: pasta.
15: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
14: Islin lang D3 Bio.
15: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
14: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio.
15: Oo.
14: Mas dasig ka man.
15: Hindi ka mag-hypoglycemic.
18: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-half plus mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna ganyan ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
14: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
15: Wow!
12: Right? D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio.
19: ko si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga buti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
20: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga buti ka! D3 Bio!
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga buti ka! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay! Basta tinlo ang atay! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500!
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
12: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix, mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala na gigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C! Babaka sa mga butika.
4: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-000-17 Series of 2026.
5: Spore Biotics! Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics! Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics! Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
7: Good news!
6: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
5: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplanta na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
20: Uswag Ilonggo.
16: Para sa matinlo nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo nga tayo,
17: happy kanunay,
16: DTX 500.
17: Masaligan,
16: epektibo,
17: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar,
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na ang may diabetes,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
17: kag-control.
16: kontrolar sang imo blood sugar.
7: DTX 500
16: Asal Rikan
7: Epic
16: Table.
7: DTX 500
16: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
16: yung may VCO.
7: Ang VCO
16: yung may D3.
7: Mga butika.

0: si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Ara mismo!
5: DTX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga uha?
4: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauha?
4: Si may diabetes ka na?
5: DTX 500 na?
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubok
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka. Mabutika.
10: Hing

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My kumso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
10: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
11: K5, oras sa K5 News FM, Iloilo, las 7:12 na sa aga.
12: Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos. De los Pueblos.
14: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
11: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa mga kautura naton sa kaiping kaprobinsyanan sa Isla sang Panay, sa mga Tagantike, Aklan, Capiz, kag sa isla kag probinsya sang Guimaras. Mayong aga man sa mga Ilonggo sa bisan ding bayan sang pungsod Pilipinas. Mga Ilonggo sa Luzon, Visayas kag Mindanao nga nagamonitor sa aton via Facebook Live sa aton official Facebook pages nga sa karon may almost 1.5 million na ka followers. Kamusta kamo dira sa inyo nahamtangan? Ha, kabay pangayara kamo sa maayong kahimtangan. Ginatamyaw taman sa mayong aga, mayong untob, mayong gabi ang aton nga mga kauturan nga overseas Filipino workers sa bisan ding bahin sang kalibutan. Padayon lang sa pagtrabaho, sa pagsakripisyo para sa mga pamilya naton, mga ka-K5.
14: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Petsa 2 sa karon sa bulan sang Oktubre, tuig 2026. It's a Friday, mga ka-K5. Ano ganagin ang Balta Con Friday? TGIF, thank God it's Friday. Nagapasalamat kita kay ti katapusan ng adlaw sang semana, katapusan ng adlaw sang work week, kag pag-eskwela sang aton nga mga estudyante. Nakapahuway-huway naman kita sa weekend. Akwa naman boylo para sa bago naman nga semana. No, grabe lang aton nga cycle, no? Tapos sa ubra lima kadlaw, pahuway duwa kadlaw, balik naman ubra. No, hasta nga makaduro dawa-dawa kita, na makatipon-tipon kita kag maka kuana, makabulig sa aton nga mga pinalangga sa kabuhi, sa atong mga pamilya, mga kakaypan. Saludo kita sa nagabugtaw aga pa, no, para magtrabaho, mga abyan naton mangunguma, mga manugpang isda, mga driver, no, mga bulantero, mga nagadulong sang ila kabataan, nagaprokurar sa ila nga mga panimalay. Samta nagapangapi ka mo dara, no, mayugid nga isumsuman ninyo sa inyo nga mga DTX Coffee Mix ang pagpamati sa Foro de los Pueblos sininga Biyernes. Ang inyo kinaandan nga upod da kada aga, ako si KK5 Christian Hagurin. Updanay kita tub-tub last 9 sa pagtalakay sang pinakadalagko, pinakamainit nga mga balita kag siyempre pinakaimportante man nga mga isyo sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo, sa palibot sang Western Visayas, pati na sa Bogos nga pungsod Pilipinas. Way subong akon nga partner si KK5 Ray Umalay kay may importante nga commitment mga KK5. But nonetheless, padayon kita sa pag-alagad sa inyo subong nga Biyernes.
2: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan.
5: Foro de los Pueblos.
6: Sa bawat katanungan, may kasagutan.
11: Las 7:16 sa aton nga pag-alagad rin sa Foro de los Pueblos. Ang aton nga pag-asa nagpagwa sang public weather forecast na, no, mga 3 hours ago, muning latest so far mga ka-K5, no, parte ini sa severe tropical storm nga si Choi Wan, no, nga nag-apekto sa buong sa pila ka bayan sang Visayas kag Mindanao, no, kun nagaulan-ulan man diri sa aton, hindi inala kuana epekto sang bagyo pa, kundi tungod sa kuana, no, mga lapta-lapta nga pag-ulan kay manti sige po ng mga kuano yung ikog sang bagyo bla na provide ni direkta nga igong bagyo sa aton. Ining si tropical storm Choi Wan ara subong sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, no, mga 2500 kilometers east pa sang northern Luzon kag may pinakamabaskog nga sustained winds nga 95 kilometers per hour. Hindi maginitama kabaskog mga K5, pero ang pagmadlo siya sini malapit sa sentro yara sa 115 kilometers kada oras. Nagalakat ini west-northwestward sa kadasigon o kon kahinayon nga 10 kilometers per hour. Medyo mahinay-hinay ini siya. Ano pa, expect na ito na lawig tinerya ni sa aton nga area kon makasulod na ginman mga ka-K5. Kaya ang area sang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, kag Central Visayas, magalumon kag medyo maka-experience sang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpangilat, kag pagpangdaguob. Ang iba naman nga bahin sang Visayas, no, amo man gyapon magalumon man kag may mga lapta-lapta man nga pag-ulan kag pagpanaguob mga ka-K5. So kung may mga gwa, may mga schedule kamo, may mga aktibidad kamo sa gwa, dala kamo payong, kalo, raincoat or man nga proteksyon sa lawas para nga hindi kamo matamaan sang ulan. Pwede man kamo kadugang pagid sa proteksyon nyo by taking ang Mighty C nga alkaline based vitamin C. Inom pagi kamo sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Dugangan nyo pagid sang DTX 500 para makumpleto ang aton nga power trio. Once makainom kamo sing tatlo ani, medyo kampante na kamo nga hindi kamo magmasakit mga ka-K5.
6: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
11: Das 7:19 sa aton nga pagpangalagad, madamo-damo kita sang istoryahan sa aton nga pagpangalagad sining Biyernes. Halin sa mga balita lokal, tubtob sa balita nasyonal. Unahon ta lokal nga mga balita mga ka-K5, no, kay ginakangot nato nining balita, ining update sa nagluntad nga pagpang-hold up dito sa Banwa sang Pavia, kun sa diin isa ka babaye nga empleyada ang ginatayaan sang kutsilyo sang apat ka minor de edad, gintaban ng iyang kwarta kag cellphone. Ang tatlo ka minor de edad na rescue na sang nigligad nga adlaw, pero may isa nga padayon ginapangita. Now, ang hambal sang aton kapulisan sa Pavia nga ini mga minor de edad nga na rescue, may mga previous na nga mga misdemeanors. Di lagi mambal nga kaso kay hindi mo man mapasakaan sang kaso kon na below 15 years old. Ha? Pero may mga violation ni sila sang una, mga anti-curfew violation, kag iban pagid nga mga magagmay nga mga misdemeanors. Ti namo na gasiling basi miyembro ni sa mga gang, no, basi isog ni kiti may mga grupo-grupo, ha, mga gangster bla tawag nila, mga kaka-K5. Ang hambal naman niya sang Iloilo City Police Office, kaya mati taga-sambag ni kunong mga minor de edad gani, ha, ang TBS gang, ano tawag nga True Brown Style, no, madugay na nga nadula sa syudad sang Iloilo, suno sa Iloilo City Police Office. Nga gina-connect ni sa TBS gang haw ining mga pamatanon, mga minor de edad nga involved sa pila ka petty crimes diri sa syudad kag even sa probinsya.
5: Foro de los Pueblos.
11: Munang ibaloon naton dugay-dugay sa balita ni ka K5 Karen Badilla, mga ka K5.
5: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
11: Ano pagid ang mga balantayan nga balita diri sa aton nga pagpangalagan? Ang Traffic and Transportation Management Office nagapanugyan sa mga barangay nga magpatakod kuno maghimo sang community parking, no? Hindi klaro, no, kon kani kay panugyan man lang nimo, no? Magsiling ka nga panugyan, naga-advise, gibla, naga-encourage, pero kun hindi kay magpati, why ka man sang kwanda, why man sang konsekwensya? No, why man repercussions, why ka man dasang accountability kung di ka magpati? So ano ang policy ni kung hindi mo malang mapapati ang mga barangay, no? Ano ni kwan lang, hindi man ni compulsory ng voluntary lang ni mga K5? Ha? Mangkuton ta ang una nugid bot silingon sa TTMO ni wise plano ni nga i-lobby ha sa City Council nga magtukod sang ordinansa nga i-require ang mga barangay nga magtukod sang ilang community parking areas para masolbar ang problema sa on-road parking kag cross barangay parking diri sa syudad sang Iloilo. Ang iba niyang mga kauturan ta, mga transaksyon nila sa kundiin nga lugar, naga-parks laya sa mga service road, mga dalan nga ginpalapad, may road widening projects man tuod para nga magtawhay tani dalagan sang trapiko, ginahimo parkingan sa mga dungol naton nga mga kauturan.
5: Foro de los Pueblos.
11: Amo ning gasuwestyon ng TTMO nga dapat sa mga barangay may community parking area. O karon magkadto abi karon sa barangay nga kwan nga isa-isa ka barangay abi may hampang kamo abi da sa gym sa barangay kitingga basketball kamo o dinyo iparking da ang imo nga salakyan ha, kay halin kay imoy kamo sa mulo dra kay imo sa haro makadto o paano karon kon hindi ka pagpasugtan nga magparking dra ha, kay dapat ang mga taga barangay lang da makaparking ibla do balik awot man hindi man bot silingon nga kun taga haro ka lang sa haro ka lang pirmi nagatiner. Ha, kung kis adra ka man niya makadto ka man sa Bilya, kadto ka man niya sa City Proper, o labi na gid City Proper kag Mandurayaw, which is a common destination sa aton nga mga kauturan nga may mga transaksyon. O, kisa do ka kuana, no, do ka waay matun-an maayo ni mga ginapang suhestyon sa aton nga mga official sang gobyerno. O galing kay ting sabat sang tawo, what else is niyo no pang bag-uhaw? Way pakita na anad, way pakita na kuan na maguhan pakita sining mga suhestyon nga medyo matayog kun kaisa waay gid paagi sa maayo nga pagtuon kag pagpanalawsaw pati na konsultasyon.
5: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
11: In connection gyapon sa problema sa parking mga ka K5, nagligad to ginapalapta online sa pila ka mga netizens ang ila concern, no, ilabi na gid ang mga BPO workers tada sa area sang Mega World, no, even ang mga nagatrabaho sa mga restaurant nira, no, sa mall kag iban pa nga mga establishmento, ha, ginaka kwan nila ginaka disappoint, no, na kwan sila na kibot pagid sila kay gindugangan naman ang parking fee dira sa area sang Mega World. Asang una to ginreklamo na nila kay Mayor Raisa ang pagpasakal 5 ka peso sa parking fee. Ang 30 do na imo 35 or ang 35 na imo 40, no? Ginreklamo niya tani hindi lang anay pag-implement kay kaluoy ang mga nagatrabaho dira nga tingi ba hindi man gid dako sweldo. Kay kuno ko pirmi kun na team leader ka lang abida sa BPO abi or taas imo rangko, no, or manager ka da kay ti baskin na isa gatos man siguro hindi ka magbatsag pero ordinaryo nga empleyado, no, obra ka lang da abi sa sales lady, sales person ka da abi merchandiser da, oh, kay ta magina pa kanobo pro usually ang ilang sweldo hindi magintuman ka taas No, ti maparking dra magamit sang area kay matrabaho sila lang ang dalo nila ng motor sulod sang restaurant. Sokton mi mo 40 nga flat rate nga parking mga kakipay. At kundi ginreklamo sa mga trabahador sa city government. Gin-suspend sang Mega World no for siguro 1 week, 2 weeks, o base 1 month. Subong naman, nagligad naman nga sinimana, nagpasaka naman liwat ng Mega World sang sukot, no? At least sa ilang nga mga signage ginpang butang dara nga may increase naman nga 5 pesos from 40 pesos to 45 pesos.

0: mga bisita dakon ka isa no nakalagaw-lagaw man sa sudad ti ngita gina parkingan tapos unay nga impression sa Mega World mahal ang parking. Hindi, kuha naman, bad image naman ang sudad sang Iloilo. Kapila na dugay-dugay sa aton nga mga tutukan diri sa aton nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos.
1: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Last 7:26 sa aton nga pagpangalagad. Sa balita national naman nga aton karon na talakayon na istoryahan ta ining kuano pagbasura sang Korte Suprema sa petisyon no sang pila ka mga pribado nga individual sa June 3 session kunsa diin ginhimo nga acting Senate President si Senator Win Gatchalian mga ka-K5. Kapon to gintalakay naton kung paano nga nabasura sang korte ang petisyon sang tatlo ka pribado nga individual kag kay former executive secretary Vic Rodriguez no nga gina kontra ang pagpanubo sang conviction threshold sang Senado nga unconstitutional kuno sa batsang kuan sang Supreme Court banya you are not the right people to complain. Hindi ka mo ang nagakaigo ng mga individual nga magpasaka sang kaso. No? Kaya dapat ang unang apektado mong pasaka, which is no other than the Vice President herself, VP Sara Duterte. At ang 40 na subong ang sukot sa Mega World Parking sa Kilidalan. No? Kag sa parking area sa ilang mall. Tiga makon muna. May ara giman to nga parking area sa kuan may lang elevated nga parking area pero sa iban ya nga medyo nagadali or di na ya magkadto dito no ra ka lang parking skillet titag 40 pesos so makon mo na no 40 pesos hindi giman na dako gid nga amount para sa damo sa aton pero ti para sa mga naga-earn yasang 550 kada adlaw dako na yung 40 mga kakipay. No? Pang bakal mo pa na yung sudan, pang bakal mo pa na yung bugas, no? Pang bakal mo pa na pang pabalon mo pa na sa bata mo. Muna nga piktado kita sa sining mga pagdadugang sang balayran sa parking. Mind you, hindi malang Mega World ang nagpasaka subong sang ilang mga parking fees. Nag-umpisa niya actually dira sa downtown, sa city proper, sa pila ka mga business establishments dira nga sang ginlangawan na gawa, way na ginakantuan, nagbawi sila sa parkingan. No, imbis gani nga makadugang sang mga kanto sila nabuhinan pag ginang magkalaladto kay mahal ng parking. No, amo man na sa area sang A3, may bayad naman subong. Even makadto ka sa hospital, may pasyente ka, sokton ka sa parkingan. Hindi ka mabilin slakyan mo sa kwan sa mulo kay dira ka makadto sa A3 nga hospital. Nalisunog ka balingag bala. No, dapat ang mga business establishments kung may transaksyon ang inyo da nga customer sa inyo, hindi niya pagsukta parking. No, kay karon anong pulos karon nga nagkadto pa sa inyo tapos sukton mo pagidugang sa parking niya kay dapat it follows nga kung may negosyo ka, may parkingan ka para sa imo nga customer, ha, sa imo nga mga kliyente.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Last 7:30 sa aton nga pag pangalagad mga ka K5. Uy, ari nang manog report dugay-dugayo aparte sa Iloilo City Hall. Now, ang mas tutukan naton nga issue sa aton nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos and kinanglan ko sang inyong inputs diri. Kinanglan ko diri sang inyong reaction, suggestion or inyong sentimiento mga ka K5 kay man tanan-tanan kita diri apektado na uway sang exempted diri sa aton pag-abot ya sa isyu sang klima kag panahon no kay man nagapangatubang kita subong sang labing dako nga pagpanghangkat sa pag-igo sa aton sang extended El Nino no ang El Nino nga sang una kada summer season lang kada dry season lang subong ya kuno September October sang December mo nang peak pa ya sang El Nino. Ma dapat maburubog daw na tayo panahon subong, no? Nagapang jacket na pang kuha na tayo subong, sweater na tayo subong, no? Cuddle weather tapat subong. Subong ya, nagabagtik mga K5 ang kuha, ang duta sa mga uma na to, nagamala ang mga suba, no? Kag ma-experience siya ng puwerte kainit, no? Nga...

0: sa adlaw, no, sa aton nga haring araw, no, tungod sining extended El Nino, no, hibaluo naton kun anong nagatuga sini, no, anong kausa sini kag sinong baso laundry. Ani ko mga amo ni Blang ego sang ni Mother Nature, wala sang liwan nga baso laundry kun kita man mismo, no, nga mga taga Earth lang lang basulon mo ding taga ibang planeta kay kita ang nagahalit sa aton nga kalibutan. No, kita ang way patog siling nga magtutod sa mga basura ta. No, kita ang nagabuho sa ozone layer. Ha, kita ang nagagamit sang mga salakyan nga nagabuga sang carbon monoxide nga nagapanipis sang aton nga ozone layer. Ha, nagagamit kita sa mga aerosol spray nga may chlorofluorocarbon so kon CFCs ha, nga nagahalit sa aton nga kalangitan. No, kita ang nagaabusar sang aton ginaistaran. Ano pa? No, ginabalik man sa aton kun anong aton ginahatag. Historyahan tani karon mga ka K5 kung paano kita ululupod nga makasurvive sa sining extended El Nino. Kaya ginalantaw nga in 2027, especially around the March, April to May, pamati, ha? 50 to 55 degrees ang heat index.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Teko nag-create kita gani tanan sa 42, 43, 44 nga heat index. Ano ayan ba tsagon ta sa 50? Tub-tub 55 nga heat index.
1: Foro ha? De los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Tunga-tunga na na mo sa boiling point sang tubig. Imagine na lang bla. No, nag-timpla ka kape, mainit ka tubig. Ha? Nag-indak ka lang takore mo. Oh, ang 50 degrees na tunga-tunga na sa 100 degrees. Amo na ginabatsyag ta kun iguon kita sang extended El Nino by March, April, May next year nga magalabot mga ka K5 sa kwan sa 50 to 55 degrees Celsius. Now balaan na ni sang gobyerno ta. Na di blagi istoryahan na ni subong ang pwede matabo sa December, ang pwede matabo sa mid 2027. So dapat subong nagakinarankara na ning gobyerno ta sa pagpreparar no sa mga measures no paano ni ma-mitigate mapahaganhaga ng epekto sini sa ato hindi mo ni mapunggan mo no, hindi mo man ni butangan lang sang trapa lang bilog ng Pilipinas no para nga hindi mainitan no ano himuon sang gobyerno dere no para nga hindi magklaubos patay ang tawo sa kamalasang kalibutan kagkainit sang panahon.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Pagbalik naton kwaon ta mga balita gikan sa aton nga team of reporters no unahon ta ni Goro si K5 Karen sa update parte sa TBS gang nga tigina angot sa mga nagakalanabo nga mga petty crimes diri sa syudad and even outside of the city no ano na ni subong ang background ang update sa TBS gani sa True Brown Style and kung nadula na, kung madugay na nga nadula sa syudad ang TBS, no? Makuha na kita bala, makapahuway na kita nga nagapanumdum nga way nasang may matublogs kalinong di sa syudad. Away nasang masabad nga mga gangster kag mga grupo sang pamatanon kay way ng TBS. Ano kasigurado nga paghalin sang TBS, way na nagbulos ang iban nga mga gangster nga gusto man nga magsikat, no? Mga kakifay. No, basi ko may iban pagida nga mga grupo nga nagatipon-tipon man kag nagahimo sa mga petty crimes amo nang dapat nga hibaluon naton gikan sa aton nga kapulisan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ina kag iban pa nga mga balita sa aton nga pagpanumbalik makaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras las 7:35.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka!
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: News.
6: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Ay, nga mga lalaw! Ay, nga paborito nga ito niya, ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshi!
16: Angeline?
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Problem. Magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamakas sa mga butika.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drug stores sa marubuan na presyo.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
11: My puso!
2: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na!
12: Las 7:45 sa aton nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos sini nga Biyernes, mga ka K5. Opo, dang inyo alagad ka K5 Christian Hagorin.
13: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
12: Ginaangan ang anta si ka K5 Karen Badilla para sa balita gikan sa Iloilo City Police Office. Parte ini sa siling sang ICPO nga kuno nadula na, madugay na ha ang TBS sining mga grupo bala sang mga gangster, no, diri sa syudad sang Iloilo nga na-involve sa pila ka mga misdemeanors, no. Anong kang tanan, ila sini sa nag hold up dito sa Pavia nga na rescue sang aton kapulisan. Now, kag kun wala na ang TBS, hindi ay han may nagbulos nga iban nga mga grupo nga posible mo man nagarinambol, nagagilinamo diri ko kaysa sa syudad na nagapangayaway sila mo. No, halin sa Molo, kadto City Proper, makadto sa Villa, no, sa Arevalong area, no, kag magagirinamo mga kakipay.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
12: Baloon ta ina dugay-dugay, no, diri sa aton nga pag pangalagad. Hindi ko makita ang mga nagpatamyaw tadi nga mga suki sa Foro de los Pueblos. Dali lang gid ha, kay pang isa-isahon ko kamo anay, no, parang gamay na lang utang ko dugay-dugay, no, mga ka K5. Sige, ari na sila. Sige. Di na to ari antok ina mo, nagsaka naman sa ari. Sige, unahon tatamyaw si Tito Noli Banyas na dira sa Sara nga naga-monitor subong. Amo man si Ma'am Lulit Fundal sa Simon Ledesma sa distrito sang Haro. Kay Ma'am Lulit Fundal, no, sa no sa Simon Ledesma, si Ma'am Ruth Isuga Nortilio kay si Regina Gumakil dira sa Takas Haro. Sir Nonito Sombong, no, dira sa di ka ganis sa Rizal kasubong, no, kagang imo pamilya diri sa Baldoza La Paz. Si Ma'am Beth Idarlilio po na yaban nga si Sir Arturo Nagalantaw dira sa Maspasan Kalinog, no, nga nagapakaldo sa ilabat soy kag lumi. Si Ma'am Aisha Ahmad, good morning kay Sir Herland Sumido mayong agaman, kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Maribel Rapista mayong aga, kay Ma'am Annalie Bahade kag sa Sumbong family dire sa Barangay Baldosa Zone 3 sa La Paz, mga ka-K5. Naka-standby na si ka-K5 Karen Badilla.
5: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
12: K5 Karen, why naging man TBS sa sudadano sila isang ICPO parte iya sa iban nga mga gangster. K5 Karen, good morning.
10: K5 Christian, ginpahayag diri sa ato ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director, nga padayon ni ang ilang monitoring sa iban nga mga group, especially bilang ati base may magsulod naman diri nga panibag-o nga grupo like ni sa TBS Gang, mm-hmm, or ang True Brown Style, mm-hmm, K5 Christian.
12: K5 Karen, dumduman mo sa ngunang naglalaptan ng mga gangster ni sa syudad. May kada distrito may mga gangster, may mga natumduman ka nga mga gang. May ara ko na dumduman. Okay, five ka. Basi gamay ka pa to, no? May nadumduman ako nga mga ngalan sang gang, pero hindi ko pwede mambas kanginan kay aga pa. Pero isa na actually sa mga pinaka sikat or notorious ining True Brown Style K5 ka rin. Nadula na giman sila. Paano nambas ang kapulisan nga waay na sang TBS?
10: Oh, kay according sa kay Colonel Parilla, ang tanan ni nga mga leaders sang TBS gang based diri no sa Intel Monitoring man sang Iloilo City Police Office nga dugay na ni K5 Christian no, nga nagkaladula diri ang ining mga leader or members sang TBS gang bangod nga puros na ni sila nga naaresto sang aton nga kapulisan. Ang ilan ni nga initiation sang una suno sa kay Colonel Parilla mang hold up taxi amo ni ana dumduman K5 Christian.
12: Tuod na.
10: Hold na po ang taxi driver or di gani, at yun, K5 Christian. Dote sa Subong, suno sa kay Colonel Parilla, sa ilang na monitoring, wala na sila sa may na monitor or may na record diri nga may nag-exist no nga member or leader sang TBS gang, K5 Christian. Pero sa Subong, nagapadayon lang ni ang monitoring sang kapulisan ta sa iban niya mga groups kay base may magsululod naman diri suno sa kay Colonel Parilla, especially nga kalabanan Subong nga involved sa mga kinagamo amo ni ang mga minors K5 Christian. Pero kung madumduman sang pinalikdan gin at hagman sa ato ni Police Major ang Bonifacio Alabe Jr., ang hepe sang Pavia Municipal Police Station, nga wala ni sang connection or hindi connected sa TBS gang ang ining mga minors nga nang hold up to bala sa 27 anyos nga babayi dito sa May Siwan Road sa Barangay Pandak, Pavia, K5 Christian.
12: Okay, so klaruhon ta, waay iniya ka ang tanan ng TBS gang sa mga na-rescue nga minor de edad?
10: Yes.
12: Okay. So, hindi to miyembro sa bisan anong agang ang mga kabataan to. Doon mga kwanantos laya, doon mga tawag ni, mga freelancer. Mga freelancer to nga mga kabataan, way himuon sa kabuhi nila.
10: Oo. Okay. So, pamatian naton si Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director.
12: Sige.
11: CEO, may na-monitor po ba kayo na may recruitment na nangyayari dito sa city?
16: Sa ngayon, wala naman tayong monitor na kayo dyan. Before, according sa intel natin, before yung nag-exist kayo dito, pero matagal ng panahon yun, wala na yung mga leader na respect na yung mga leader.
11: Okay. So meaning, nung una, meron mga boss dito, sir?
16: Yes, meron nag-exist na meron silang mga meron silang initiation na mga hold up, nung mga ganun sa taxi. So, but ngayon, matagal na wala yan. Kasi nung hindi yung mga leader nila. Arrested.
10: Oh, K5 Christian, si Colonel Wilbert Parilla. So, kaya mo itong iyang kahayag na wala na sila sa may na-monitor nga member diri or leader or group man abidra na ang TBS gang diri sa syudad ng Iloilo. Pero padayon ang monitoring sa kapulisan ta sa mga nagagrupo-grupo diri sa syudad ng Iloilo, K5 Christian.
12: Okay, do ay naman ganis si Bonggoa sa mga rambol-rambol, no? Sa mga pamatanon na compare sa mga nagligad ng binulan, nga do kada gabi kaagahon, may naga-hinabuyanay bato, botilya, may mga lagsanay kutsilyo, K5 ka rin, no?
10: Yes, kay ang kalabanan pag iningadaan nga rason kay Five Christian sa mga pamatan-on ni Bala nga nagarambol, ang ilan ni nga mga rason kung nga nagailinaway sila kay bangod lang kung kisa sa Tulukay. O di nga ni mga sinuya ay kay Five Christian. So di ang kalabanan di rin nga mga pamatan-on nga involved si nagaka-rescue sa aton nga kapulisan kag ginapang turnover kung di rin sa aton sa siyudad sa Iloilo di ginapang turnover sila sa CSWDO kag ginahatagan sang intervention upod man ni ang ilay nga ginikanan K5 Christian.
12: All right. Madamo salamat sa balita gikan sa ICPO K5 Karen Badilia.
10: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Cofimix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol sa K5 Jason Talaron kag K5 Almir Sable ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita sa Bicho Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
18: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Madamang salamat K5 Karen Badilia gikan sa Iloilo City Police Office. So wala na sang TBS pero ginamonitor sang aton kapulisan ang presensya possibly sang iba naman nga mga gangs no nga basi mag ilog man sa abilidad sang TBS alias so nang TBS ilang initiation no mang hold up taxi no maka hold up ka di gani makapatay ka do ga kwan ka diyon ga kabaton ka na bilang full fledged nga member sang grupo. Oh, grabe man yung klase kahising. Sobra pa sa mga fraternity, ba?
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
12: At the end of the day, mabalik ini mga ka-K5 sa responsibilidad sang ginikanan, no? Kung ang ginikanan, di madumar kabataan, di madisiplina. At yun, upod sa mga malain nga impluensya sa mga grupo, sa mga peers, ang iban nga mga kabataan nga way man na padulungan kabuhi. Kaya mag-ubra sa mga krimen kag nagasalig nga ti kung below 15 years old, no? Hindi makasuhan.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
12: Mapabilin ng anay sa mga city social welfare development offices, no? May mga gamay nga mga kwan no, hambal din nabla, slap on the wrist, lambla, no? Do, hindi mo gid mapreso. May pinalidad nga gamay, pero ti hindi makadiscourage sa ila nga maghimo liwat sang kalainan na mga ka-K5.
20: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
12: Sing la 7:55 diri sa aton nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kinatamyo ta da aton nga mga taxi drivers nga naga-monitor subong mga drivers ang modernized jeep, mga drivers ang Grab Maxim or naman nga TNVS na Transport Network sa vehicle service no halong sa pag maneho. Kabay pa nga mangin maayo ang Biyernes nga adlaw sa inyo mga ka-K5.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
12: Sa ilo kita anay sa ginestoryahan sang tanan nga extended El Nino kagang kisay hindi mo man mabasol kung nagakakulbaan naton nga mga kauturan no sa masunod nga mga binulan no kining extended El Nino na siling tanagani makaapekto igo gid ang pungsod Pilipinas tubtob sa 2027 mga ka-K5 no ang rason sini banyo ko nanong pinaka mayor nga rason sa paglawig kag pag-init pagid sang aton nga panahon ha ang pagsaka man no abnormal kag sigisigi nga pagsaka sang surface temperature no ang kainiton bala sang nababaw nga bahin sang aton nga kadagatan particularly ang Pacific Ocean. Balanta man ang Pacific Ocean sa mga leksyon ta sa una sa elementary geography, ang Pacific Ocean mo ni pinakalapad nga kadagatan sa bilog nga kalibutan. And balanta man nga sa east side sang Pilipinas, wa na da iban kundi Pacific Ocean na, no? Asta na na sa kwan sa western portion sang Estados Unidos mga ka-K5. Kasi ang pagsaka sang temperatura sang Pacific Ocean nag-apekto sa Pilipinas kaya ginadala sang mga hangin no nga ang direksyon pakadto diri sa aton ang kainit sang surface sang dagat pakadto diri mga ka-K5. So, kung magsaka ang surface temperature sang Pacific Ocean sa Central kag Eastern Pacific no nagsaka na above normal levels na ginapahinay naman sini ang trade winds. Nang trade winds mo niblang nagkuan ang biyahe yaya ng horizontal mga ka-K5 no hindi pa saka kundi pa kadtoy sa east or sa west no kag nagapalala sang mga regional weather patterns na mo ni nga nagpalawig sang aton nga dry season No, sanguna, batali dry season, tatlo, apat bulan lang, duwa mo lang season, tamo. No, unlike sa iban nga pungsod, nito sa western hemisphere, for example, nga may four season sila yan, di ba? Winter, spring, summer, or fall. No, ato niya, dry and wet lang yun. Tikon na wet, tama man ka wet. Ha, gabinaha man, kung dry, tama man ka dry. Kaling kitungod abnormal na subong ang aton kalibutan, may mga tiyempo nga bisan pa may extended El Nino, extended dry season, naga inulan pagyapon mga ka-K5.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
12: Te ang nagakatabo subong, ha, ang rason sang pag-init sang klima, amo ini ang pagbag-o sang rain producing clouds. Libla ang aton ulan halin ina sa mga panganod no nga tutama nakabugat no nagakadagdag na siya in the form of rainwater. Now tungod nga mainit na ang seawater, ang surface water sang Pacific Ocean no, ang mga panganod gani nagakatunaw na lang yung mga K5 imbis nga magulan no, nagadissolve na sila. Why nagatopa amo ina nga tuman ka init panahon naton. Now ang problema subong kay kung sa una nambal tagani nga kung wet kung dry man ang krisis naton subong nga super El Nino nagaka-experience kita gyapon sang pagbaha-baha bisan pa nga negatibo ang ginatawag nga Indian Ocean Dipole no, ang Indian Ocean Dipole nga ni amo ni ang usually nagakwani nagatugas ang ulan from July to September kun tani sini nga tuig mga ka-K5 o galing kay ti abnormal na subong ang lakat niya waay na nagatupa ang mamunog nga ulan do wala ka nagani bagyo subong nga bilaka binulan which we're happy about no amo ni ang nagatugas ang super El Nino mga ka-K5 may ginatawag pagid nga El Nino Southern Oscillation no kunining ENSO nga ginatawag no nga traditionally amo ni ang nagapaulan no sa aton nga mga sa aton diri nga region especially from June, July, August, September hasta na ni mag December up to January. Kisuno sa pagpanganalawsaw ni Dr. Glenn Tabios sang UP University of the Philippines no base sa data halin sang 1980 to 2022 it's spans 42 years no naghina na ang habagat o kuning southwest monsoon no kag ang southwest monsoon nga niga ka-experience nato ng habagat from June to August kada tuig kag tungod sini nagamala ang mga dam, nagamala ang aton nga kadutaan kag ang aton nga mga ulumhan mga kakipay. So amo ni ang problema no subong kay wais ang exempted ri no bisan na ano ka di ka manggranon or ano ka kapigado iguon kita sang extended El Nino